0: premyo, instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Non-stop allergies? Ang solusyon.
4: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus. Alco Plus.
1: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
5: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, gitik. Idol, Mami Tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
8: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulado.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gab.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
8: Ganun po?
7: Ana! Oh, laing pose na po.
8: Okay po.
7: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
9: Dugay naming nag-ilis, direct.
10: Ngat to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
11: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
12: Refresh your rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
13: Lamig mag-rice, energy pop.
14: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
15: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
16: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
19: Ang Idol mo, DJ.
2: Ang tangis na sila, Tik. O glami mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
17: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
6: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
0: Ang maina nga white corona, inday na bina.
1: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
11: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: headlines. Iuna radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abli ra imo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita!
4: IFM, balita! Sa buntag!

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: 93.9 IFM. 반복난 파네.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Headlines. Karol. IFM. Balita.
2: Pizza just karon sa buwana sa Hulyo adlaw Biyernes Idol to 2025 kini sa Idol Chicks si sanga ni Idol Mike ug Idol Boyki ani natong headlines karong buntaga.
1: IFM balita.
2: Sa balita nga abroad ka pina sa 30 ka mga individual ang angol human midaro ang usa ka bus ug pipila ka mga sakyanan ug miigo sa usa ka building sa Maryland sa Estados Unidos.
1: IFM, balita.
2: Sa balitang entertainment inila nga OPM singer mibutiag nga nabiktima usab kini sa harassment ug bullying kaniadto. Sa laing bahin sa balitang lokal, Talisay, Mandawi, Lapu-Lapu suspendido ang klase tungod sa ashfall sa Canlaon volcano. Ug sa balitang probinsyal, pipila ka mga lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo Cancelado ang klase tungod usab sa maong ashfall. Sa laing bahin sa balitang negosyo, usa sa pinakadakong indoor arena sa Kabisayan o Habagatang Bahin sa Pilipinas, formal na nga giablihan. O sa balitang sports, PBA player John Amores mubalik sa PBA, may pirma sa Titan Ultra. Ang mga detalye ning mga balita musunod na kini ang IFM Balita sa Buntag.
0: This time check is brought to you by Propan TLC. Gonna be healthy. Propan TLC. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
1: IFM. Balita.
4: IFM. Balita.
5: Sa Buntag.
2: Idol, din nata maglangan. Ito nang basudo na itong entertainment news. Karong buntaga, gika ni Idol Mikey. Uy, usa kuno kainila nga OPM singer. Mibutiag nga na biktima sab kini og harassment og bullying kani adto. Atong paminawon, ang atong IFM Balitang Showbiz, gika ni Idol Mikey.
1: IFM Balita
6: Showbiz.
1: IFM Balita
6: Showbiz.
7: Mga Marites, Idol Trixie, diri sa atas itong IFM Balitang Showbiz, mga idol. Kining inila nga OPM singer, may paambit kining iyahang kasinatian sa iyahang karera sa showbiz or sa music industry, mga idol. Ugnad to na niya nabutyag nga maskin pa man no, sa iyahang katalent, sa iyang talento, mga idol, maskin pa man sa ka-unique sa iyahang tingog na kasinati, digiha po ni siya bullying, mga idol, o harassment. Pero pag nabutyag sa mga OPM singer, mga idol nga nahitabo kini earlier siyang karera sa OPM industry. Ato na lang i-reveal Idol Kenny, wanay lain pa ang inila nga OPM singer nga si Nina ang Asia's Diamond Soul Siren, mga idol. No, ato sa usaka interview ni usaka entertainment portal, mga idol, kaya naman siya umaabot nga anniversary celebration nga concert, so umaabot ni Setyembre karong tuiga, mga idol. Nga ito na niya gibutyag iyahang kasinatian niya kanabang maskin pa man sa iyahang ka-talented, sa iyang kaanyag, sa iyahang ka-unique. Grabe, madyukay niya siya mudag direct ka ni si Nina, mga idol, no? Of course, the soul siren, nagod na, no? Iyang gabutyag, nga nagod siya nakauban ka ni Adto, mga idol. In fact, performer, sad ko, no? Nga kanabang nakasabayan niya, pero di yun malikayan yung kuno, mga idol, nga kanabang masapawan siya, ibuli siya, mga idol. Waman to niya, no? Nga, ni-specify kung unsa man nga mga klase sa kanabitaw nga matang sa gibuhay sa maong artist, mga idol. Pero nga ito, gibutyag ni Nina nga nasakitan po siya, kaya wasagid siya magdahom nga nadiingon ani din nga mga klase sa mga performers. Apan, very proud kaayo kay Chika, gudain si Nina, mga idol, nga taliwaan ni Ana. Wagid siya nga, ingon bitaw nga, nagpatandog kay para sa iyaha, mga idol, kung aduna kay talento mo, exhale jud ka sa bisan asa pa man ka nga field, mga idol. Ug mo nay nitatak sa iyaha nga mas misalig siya sa iyahang talento sa iyang pagka singer, mga idol. And in fact, karon giila siya nga soul siren, mga idol, ug katong giingon ni performer, wa jud kuno nahimo nga recording artist. O diba, papagyud, mga idol. Ang maong kasinatian sa maong OPM singer, naghatag kini og inspirasyon sa mga fans fans ug supporters pud aning Nina mga idol kay suma pa taliwa sa mga nakabuot ani nga Nina. Grabe man gihapon niya siya ka humble, grabe ka down to earth gihapon nga pagka-celebrity mga idol nga mas nakapasamot sa ilahang pagmahal aning Nina mga idol. And of course, available na ang tickets para ani iyang concert mga idol. Nina 20th the anniversary celebration the repeat nga mahitabo sa September 24 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City mga idol. Makauban na sa Nina ang mga inilang mga OPM singers na silang Christian Bautista, Top Zuzara o si Thor sa direksyon ani ni Calvin Neria mga idol. Again, congratulations Nina o nagsilbi gini siyang inspirasyon sa tanan na mga aspiring na mga kanang artists mga idol. No mo kini atong ayo from Balitang Showbiz. Back to you, Idol Chixie.
4: Timbang-timbangon ang mga isyu. Susihon nato inyong opinyon sa Pugno sa Bubugma. Pugno sa Bubugma.
2: Ato ning sutaon bi ko nga atong Omega sa pikas linya. Omega maninako kay musulod ba sa tong linya karon na mga idol ang naginusarang Maria B. Kung ugaling? Oo. Kaya kundi di siya busy ato gini mahinabi rong mga panahon na idol ha. Ato ang Maria B. Oo, naginusarang babay sa pikas linya pero kung wala o galing basin try na toon niya o kung dili gid gani ato naagi siya wow set doll ato paminawon doll ako ngigala babay sa pikas linya maayong buntag di ha Omega ko Omega ko.
5: Yes, Omega ko,
2: good morning. Mayong buntag, oy! Unsa may latest na to din ang hisgutan, Omega ko?
5: Unsa may latest hisgutan, mga idol? Oy, ako na natin hisgutan din lang abot sa politics, mga idol. Habit namin yung mga fiesta, mga, di ba, digi-chicksy? Diba na lagi na, oy, nalam ko yung international singer, mga idol, mga mura bitaw ka ng Buari madri sa Philippines, mga idol. Uy niya, kalabitang mo performer siya, Idol Chixie.
2: Asa man?
5: Bao na ginaunok, kailan ka nang kuhan, kailan ang solo, kailan ka nang gila.
2: Si Ayas ba ni?
5: Yes, si Ayas, Idol Chixie. Nga
2: naman, giteksan ka niya, nga muari siya?
5: Actually, nag-status sa Idol Chixie. Ano sa nga, niyo si Bo niya, ano siya, Idol Chixie.
2: Hello?
5: Ang mayor sa Cebu, Idol Chixie, nag-status sa siya, Idol Chixie, no? Kanapit ang, yung i-post na iyang status, ang kanang lyrics sa kanta, anak ang maunga singer si Aya. So, more than four, kanang ahong-ihong yun, naku din ang puruhan nga si Aya, so perform siya sa kapistahan yun sa Sugod, Cebu.
2: Ay, wow!
5: Lagi, so mauna siya pag-atangan alato, no? Kaya munang, na-coincide ako ng status ni Ayas mga idol na si Yusibo and then ang status at sa mayor sa Cebu mismo mga idol sa kanang mga lyrics sa kanang song ni Ayas na ako nalagin na ako kong ihong all roads lead to Sugod Cebu sa inikfiesta nila. So ano lang ito, chikari para nila lang katanang matoxic kayo sa mga politika idol chiksi.
2: Kaning, Carl, mag-timing kayo ba kay weekend? Masukan, no, saan mo ganyan pista sa Sugod Maria B?
5: Idol Chixie, July 25. Oh, ya. Bauto nga kanang, dihayo ko sa akong post mga kung pwede, ang priority nila, ang katong mga nag-indan, ang 30 years old and above, katong mga batagon pa, ito na mo spray. Ito na rin yung chances na mga 30 years old above, kaya mawag mo na yung generation, anang ayan.
2: So, abi na kung ano sa manaw yung may kag-special lane mo, ang senior, mura kag senior citizen, anak, o nakawi special lane?
5: Crowd and ang ayaw sa Mormon yun ang priority siguro Idol Chixie, no? Kung isa yun ang lang audience ng ayaw kay ang mga batang kung murang ba't kaila, uy? Oh.
2: So, salak na ba ba kay Storya Maria B? Di pa ni-confirmed, pero posible, dakong posibilidad.
5: Oo, dakong posibilidad, Anna. Di na sa tali mo, no-confirm nyo kayo, mas imaano yung mga tao nga, saka-saka, ayaw sa Maria Bunga. Ang awli, karama. Ako na lang pag-atangan ng ano po, dakong puruhan, dakong chance, Anna. Oh. Actually, nag-post ko sa akong kuant, akong time band ka na, Dos Chixi.
2: O niya, nagdala na ni-react dito.
5: Karon ba gid ko ni karon ba gid ko ni post jud oi karon ba gid ka lang karon jud wala pa wala pa
2: Among i-check imong kuan bi imong post bi. Ay, o kita na mi hala. Si Ayas po dahi nag-post po dahi siya hala to ara. O niya ang mayor si Mayor Munye na Stregan. Hala.
5: Yes, o maugan.
2: Agay.
5: Ako kay Puruan kay tinatalawa na kung ang post ni Mayor Munye niya talawa o si patakantahan na.
2: Mola gino Maria bi mo kasayawan na ta diring dapita ba no? Yay mo na dyan na ipagawas ni mo tinaguan diha Maria bi.
5: Pero lokoy ko French ko na daw kay duha kong events ano ang make lang sa on pwede na ako kaya post lang ko ang ito.
2: Ay kababi ko niya kanta. Shawty is like a melody in my head. Oy! Alo, oy! Ako ba yung sayawan sa una? Na-na-na-na every day. Alo, oy!
5: Mga singer, so diba, bongga yun tayo ang fiesta na ever madayon, no, kay international singer, yun, wag yun di kuhan, oy, wag yun di ka namin taong ginaginot, oy, wag yun di kuhan, no, oh.
2: Hapit na gid ni ha? Kuana ni no amihan ng bahin northern part so good ni no.
5: Yes. Oh,
2: okay.
5: Northern part right after cat moon.
2: Hello. So, hey, ikaw nag
5: constellation ni Luan.
2: Now
5: Carmen cat moon. So good.
2: Child. So good. Okay, malo ka, Maria B. Muro pwede na jud kang i-suggest mga mamahimong ambassador sa Kapitolyo. Ikaw na gid ang pwede na i-tourism ambassador sa probinsya.
5: Nga gilit-gilit na kanang dapit sa atong kwan o sa atong dakbayan o katulto yung kwan na kanilang garanti ni shortcut ni Padong sa Asturya kanilang kandaan shortcut ni Padong Tuburan o sa Bukit Tumuagi ako yung nagyapang atot pandam ako ng aking highway
2: dapat ikaw naging ang provincial tourism ambassador na ha?
5: Para naging sa atong dakbayan no all for the good and betterment of our kuan si province
2: alam. Bitaw. I love it, I love it, I love it. At least Omega ang imong gibalita karon ba dili kay sila mas stress mo kay daghan na kay ka stressan ba no nya. Karon mo ra gi look forward gid nila ang kapistahan hang dapita Omega ko.
5: Oh, dapat kita ka lang guys kay gid ta oy kay basig nag mabash tang duha.
2: Pamita ka nang ko si Mikey ko an mo lang tugi jud mong duha nya. Kitan duha kay ko man ta Omega ko man ta. Bitaw. Salamat kayo, Omega ko!
5: Bye-bye, Omega!
2: Ang naginasarang Maria B. Maria Bogart. Sus, nagan dyan kayo tagkatuna ni Maria Bogart. Ito nga, salamat kayo din ha, Maria Bogart, sa imong kakuan paghatog impormasyon. Ayas, ah, yes. Alang-alangan, no? So, nanatay clue, idol, kung ugaling. No, naya pistang umaabot diha so good nga kuno matud pang Maria B nagahint na ang mayor naghint pud ang artist nga mo ani siya si Buhal. Mga fans ni Ayaz sana all. Bitaw oy mo take sa tag short break I believe nagbreak pud ang atong sister station na Idol Kenny sa atong pagbalik ang atong straight to the point diri sa IFM oras sa IFM Idol alas 8:28 na.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: IFM, balita!
8: Kining corned beef na lang usab, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Di man sa'yo pang okay ra!
8: Pero,
9: sa star ka na!

0: diet and exercise, nakadudod ka. Star Nutri Needs Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Mepasalasalate ng toto coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Mayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinag yun kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sa
11: ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, find the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Gikan sa pulang corner. Maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakaanis siya. Niya na! Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence! Naay hundreds of cooling crystals! Namuhatag og instant jolt of freshness! Now na ang Colgate Freshness!
4: Start the day with a jolt of freshness!
3: Daog na sad si Katrin!
4: With Colgate Fresh Confidence.
5: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Proback TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
10: With lysine plus B vitamins.
9: Tulong para may
10: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus Vitamin D.
9: Tulong sa

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Alas 8.33 na nagidiskusyon si Radyoman Benji Tanghian sa Straight to the Point sa IFM. Mga idol nga kaning kabahin sa mga kabatanunan nga nagagunit o mga hinagiban na nagginukuray man ni sa kalsada ato ang paminawon. Straight to the Point diri sa IFM.
4: Kanang na ang kwan in town ni kayo kay sus nasa kwan in town? Ha? Nasa gawas ka sada o niya dagar ba mga tao po sa na nasa kwan ang mga tao na nag-agi-agis ka sada ba? Ha? Kwan ba ka ni sa eskwilahan? Dool ba ka ni yun sa na murag sa kwan man ni? Murag sa dool man tingali ni sa wakon na sayo pa dool ni sa ha? Asa man ni napita ka ba si kwan ni? Dool ba ka ni sa Karkar Central School kasamang ni store o layo o ba? Ha? Kaning ni ang nahitabo ni Keno tanawo? Ha? Ang kutsilyo ato lang gitabunan ang naong kay minor di edad no kining ni ang maong kuan sa taon makasama minor di edad ni bigod ato kunong kuanon ni anaw ay blig balik kining man ay armas asa mang armas nga murag wa may armas kasama nga nisto ni kuno kasama Gerald ni kuno bigod na may armas ba taw
5: Ginoo
4: Oh tanaw ha mo ni ang kuan nila.
5: Yabab na mga bata. Ah, mga bata pa kayo. Gadaan ako sila. Bata pa kayo. Gadaan.
4: Sus, kuyawa. Isog kayo, taon. Oo, tanawa. Isog kayo, angkwan.
5: Mapatay pa kuno, yate.
4: Mm-hmm.
5: Kadira ba yata?
4: Pagka-isuga.
5: Mapatay ka nun niya, oh. Sus, Ginoo. Ha? Elementary pa na?
4: Oh, tanaw ha nga nagkuan man ni.
5: Oh. Siya na rumag-away. Oy, pusil man ang pagsilyo.
4: Ay pusil ay ko no. Pero wasa nakakita sa ang kaniga video kay sila may naa dito. Ang video. Oh.
5: Nasa Karkar Central National High
4: School. Ah, sa Karkar Central School.
5: High School of Elementary.
4: High school elementary?
5: Elementary, padore. Mag high school naman ito, no?
4: Oh, high school na tingali ito.
5: Lagi, doon rara ba tao ng elementary diri o high school?
4: Mm.
5: Kay ganito, kay dakpok din siya sa tanod. Tanod kung dakpok din.
4: Aso na'y tanod? Dakpas tanod daw?
5: Hira ba ihata? Mapatay ko na siya. Patliyong ko na niyayahan kontra.
4: Oh, sumay kay doon ay tanod. Daan mo na importante kayo nga doon ay tanod ya sa dool arong mabadlong dayon. Oh, so doon ay tanong, gidakob na yun sa kanana ang tanong na yun. Kanana, akit nung makita bito ka sa Manjilal, gana ay nag-atras-atras nga lalaki. Ha? Tanawa ang kutsilyo, tas taas kayong kutsilyo. O kanana, hamingon ko na mo ihunong sa kanana ay diri sa iyang gigukod, murag na ay laki nga makita. O kanana ay bata, ka makita sa... Oh, kana. Tanawa ha? Tanawa ka sa mga nisor, na ay nag-atras-atras nga, murag posible mo na iyang gigukod taon. Ha? Mamaore no, umpun silag taas. Puro mga yagpis, mga sukindig paminaw. Ha? Unya, wapoy kumpiyansa ang kaning ni ang ambot hakon, dilita makasur kung maubagin ang kontra, pero samtang siya naggukod, ha? Yahanggi, lakaw makasama, or yahang ka nang gi, murag i-aksyon na gukod ning ni ang yahang ka ni kontra. Naamay siya na natas-atras nga, ba, kwansad, da, para pariho niyag dako. Di ba ka mo ni kontra ka sa mga nisturo? Ha? Pero murag dili makita nun, dili maklaros video kung doon na ba'y hinigiban sa siya. Ah, di mo maklaro, doon na ba hinigiban or kanang na ang doon na ba'y kanang na ang armas? Wa, di maklaro. Ha? Kasamang niso, di no maklaro. Pero muna nga, asa ka tong giingon niya nga armas? Masig, natundo ang saka video. Pero daan ni doon sa eskwilahan taon, di ay. Ha? So muna nga to ang suwayan, di ron taon na tong kapulisan skarkar. Ha? So muna nga to ang mga

0: eskwelahan, no? Labi na di askarkar, kay balota nga ato ang safety atong implementar na mo nandi na to mahimo di na to buwagan og tanod kanang na ang eskwelahan na di na to buwagan og wag tanod kay duna na mga tanod ni responde ani may kan responde dayon ha unya giswai pag ani guha ang kutsilyo di gud ihatag kasamang ni sir kay mo patay gud siya grabe ka agresibo ha bataan no ha sa man ni high school na ni or elementary ha kay aki mananghid pa ang atong giswayag kontak ang kanang naang kuan ang hipi dito sa karkar kay tanawar gud ha tanaw ang kutsilyo ngano mang kaning kutsilyo ha di man igikan di ani sud sa bag unsa man kuno ning orasa kasamang Marisa kay unsa man ning orasa kay pananglitan og recess time ni or break time sa to pa ang bata dito tingali sud sa eskwelahan unya asa man sa gikan og kutsilyo ha or wa pa ni makasod sa eskwelahan nakauli ni sila ha sa to pa kay di ba ato mang i-check inigsud na mo naman ay patakaran ro isud ang inigsud sa estudyante sa eskwelahan i-check man ang bag do na bay kutsilyo do na bay mga metal diha nga na tustas taas ra bagyod ka sa mang nistoro nawa mo rag naas mga di na mumubo sa unom ka pulgada ha kanang na ang kaning niya pito nga dos unom ka pulgada kaning ni ang maong kutsilyo asa man ni siya ka ha asa man kani na kwan asa man ni na kakuag kutsilyo tao ni mataa tao ha no kaning niya murag kan og panlitag high school ni ana sa mga first year nga dos second year high school og elementary man galing ni murag daan ni kasamang ni sir sa grade 5 grade 6 ba ha kaning ni ang kwan oh so tanawa ha asa dagoy ni dapit nga kuanan ni pero kanang naa posible gyud na nga wa makasud tingali pa ni kay magsud ka dito na may posible nga kanang eskwelahan na natingali gyud na guard or kanang naa nga tanod nga mo check up sa bag ha posible ni wa ni makasud or nakasud ni ha asam ni gan mo na nga nas gawas sila himo kasamang nestor ha nawang kutsilyo kutsilyo ni tas taas ra bag kuan kasamang nestor ha sama ning kuan na kutsilyuhan eh nga kuan ni kanang naa nga unsa man ni kanang naa dili po ni double blade tingali kasamang nestor so sa initial so ganina na kuan ni mo ang police station sa karkar kasamang Marisa no so unsa to mananggit pa sila sa hipi so dunay tanod nga ni responde adto tong panahon na unsa man kuno ning orasa na hitabo wala pa sila makakuan base sa initial mga minor ang mga na involve ha nga mga estudyante sa ALS. Ah, okay. So, mga estudyante sa ALS, dining ni ang mga bata at taon. Ha? Kasamang Nestor. Estudyante sa ALS, onya under custody na kining mga minor nga na-involve sa Women's and Children Department sa Karkar Police Station. So, at least, gilahanan ng rescue taon. Ha? Kining ni ang mga minors. Kinani, imuhaning kanang na ang pasagdan taon niya. Sus, ha? Kuyawa, ano mga sila mahadlok, no? Maragwa naman sila kahadlok taon kasamang nistor nga magdala-dala anang naang ilahang kuwan. Ha? Kanang ilahang mga kutsilyo taon diha. Ha? Tunin balikan, karun to, da, kay basi og mutubag na ang Karkar Police Station ha? Sa itong pagbalik, makasama standby lang unya uban pa na ito mga isgutanan kabayan sa impeachment. Ha? Standby lang sa alas 8.41 na sumunta.
1: This newscast is brought to you by Herb
2: Idol, oras sa IFM. Alas 8.41 na mo, take sabtag short break, Idol. No, sus, unsa maning kakuyo, baning nahitabo, deskarkar, Idol, ni mga Suzante Manidol sa ALS ko, no. So, huwato na to, kay gituki manin ni Radyoman Benji Tanghian, ug mutubag po ang mga kapulisan sa karkar. Idol, mo, take tag short break, sa nga ni Idol Mike, yung Idol Boy, kikinig si Idol Chixi sa IFM Balita sa Buntag, oras sa IFM, alas 8.41 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
4: Dito ako bilib.
3: This time check is brought to you by MX3.
4: Dito ako bilib.
3: That song was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. That song was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
5: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
6: IFM. IFM. Balita. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagum.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS
15: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
16: Na-ako-ana! Nak, nakapalit ba kag vitamins?
17: Ma, na-ako-ana!
16: Ang maintenance sa papa ni mo?
17: Na-ako-ana!
16: Ang para sa allergy o ubo?
17: Ma, na-ako-ana!
16: Unya ang...
17: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, na-ana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
16: Nya, akong kiss.
17: Ma, na-ako-ana!
18: Watson's Generics!
3: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Bilang kilo sa karne?
22: 500.
21: Hello?
22: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ug 800.
21: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
23: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
25: Ganun po.
24: Ana. Oh, lying pose na pod.
25: Okay po.
24: Lying emotions. Nice. Oh, karon, ilis mo gilim nun.
26: Dugay naming nag-ilis, direct.
27: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
28: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
29: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
30: Lami mag-rice, energy pop.
31: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa risari stores.
32: Yo, sa

0: 93.9
1: IFM. IFM, balita sa buntag.
2: Oras sa IFM, alas 8.47 na Idol din at ang maglangan. Ato sang paminawan ng ato ang mga balita sa balitang negosyo, balitang sports, o balitang abroad. Kini ang IFM, balita sa buntag. Sa nga ni Idol Mikey, kini si Idol Chixie.
1: IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita. IFM, balita.
4: Negosyo.
5: Negosyo.
4: Negosyo.
6: Formal na nga giablihan kagahapong adlaw sa SM Prime Holdings ang bagong SM Seaside Cebu Arena usa ka 7 bilyones pesos nga proyekto nga dunay kapasidad nga 25,000 katao og gilauman nga mahimong pinakadakong indoor arena sa Kabisayan ug habagatang bahin sa Pilipinas. Ang arena nahimutang sulod sa South Road Properties kon SRP ug konektado sa mall, convention center ug duha ka hotel. Sumala kang Jeffrey Lim tumong sa proyekto nga mapalig-on ang turismo, live entertainment ug maka hatag og dugang oportunidad sa negosyo ug panginabuhian sa Cebu. Ablihan sa arena ang dakong kalihukan niini karong Hulyo 11 pinaagi sa Bini Signals World Tour nga pagasundan pa sa line concerts sa Four of Spades karong Hulyo 18 in between concert ni TG Monterde ug KZ Tadingan sa Setyembre 5, Hillsong Worship Night sa Setyembre 18, Biyahing 20 ni Yeng Constantino sa Setyembre 20 ug Lenny Concert sa Nobyembre 26 ning tuiga. Gikatakda usab nga mamahimo kining venue sa 2027 FIBA Women's Asia Cup nga nagpaligon sa posisyon sa Cebu isip usa sa mga nag-unang destinasyon sa dakong sports ug entertainment events sa nasud. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
3: IFM Balita
5: Sports
1: Sports
5: Sports.
7: PBA player John Amores mubalik sa PBA, may perma sa Titan Ultra. Balik si John Amores sa PBA hapit duha ka tuig human gibawi ang iyang professional license tungod sa insidente sa pagpamusil sa Laguna. Ang 27 anyos nga si Amores mi pirma sa Titan Ultra pipila lang kaadlaw human gisugdan sa maong club ang ilang kampanya sa PBA Season 50 Governor's Cup batok sa Terra Firma. Si Amores ug ang iyang igsoon nalambigit sa usa ka insidente sa pagpamusil sa Lumban, Laguna niadto nga September 2024. Mitahan sila sa mga awtoridad o gibuyan pinaagi sa piyansa alang sa kasong attempted homicide. Niadtong panahuna sakop pa si Amores sa roster sa Northport sa wala pagikuha sa Titan Ultra ang prangkisa ni atong Oktubre 2025. Gisuspindi sa PBA si Amores ni atong Oktubre 11, 2024 o gibawi sa Games and Amusements Board kung GAB ang iyang professional license. Matod sa ahensya, mahimo siyang muapilar siyang kaso o mabali ang desisyon kung mapamatudaan siyang way sala. Baguhay lang ni paambit si Amores og video siyang social media samtang nag-apply alang sa GAB license. Sa Titan, makauban niya ang iyang mga kanhi kauban sa Northport nga sila si Fran Yu, Joshua Munson og Cade Flores. Og kinimbahinag, gihatod ganato sa Liver Aid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimuta o sahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligon sa tambok nga pagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver, dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og Liver Aid Pro. Sako, Liver Aid Pro. Lahi nga Liver Aid adunay silymarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liver Aid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayos sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mugbalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liver Aid Pro! Kini si Idol Biz 93.10 IFM, di kapugnan sa paghatod sa nungunang balita. Tatak IFM, balita!
3: IFM, balita abroad! IFM Balita Abroad.
0: Kapin sa 30 ka mga individual ang angol human nga midaro ang usa ka pampasaherong bus sa daghang mga sakyanan sa wala pa kini midasmag sa usa ka building sa Pikesville, Maryland, Estados Unidos, sumapa sa Baltimore County Fire Department. Usa sa mga biktima nga nasa kritikal nga kondisyon ug dali gidala sa duol nga tambalanan. Ang mga responder nakaluwas usab sa usa ka tawo nga natanggong sulod sa bus ug laing biktima nga napiit sa usa ka sakyanan. Base sa initial nga investigasyon, daghang pribadong sakyanan ang nadaro sa mong insidente, lakip ang usa ka auto nga natumba tungod sa kakusog sa impact. Humani ini midasmag ang bus sa ka commercial nga building sa Daplin Sadan. Tungod sa kadaghan sa mga samaran, gideklarar sa mga otoridad ang usa ka mass casualty incident. Diin daghang ambulansya ug emergency personnel ang gipadala sa lugar aron sa pagtabang sa mga biktima. Sa pagkakaroon, wala pa gipahibalo sa mga otoridad ang hinungdan sa maong aksidente o padayon pa usab ang investigasyon aron matino kung unsa hinungdan sa pagkawala sa kontrol sa maong bus. Samtang nagpadayon ng rescue clearing operations, temporaryong gisiradaan ang pipila kabahin sa Racestown Road aron mapadali ang trabaho sa mga emergency responder ug masiguro ang kaluwasan sa publiko. Mga ito atong balita gawas sa nasod, kininyong tig balita, Idol Mikey, di kapungan sa pagatud sa nagunang balita, tatak IFM Balita.
3: IFM Balita!
1: IFM Balita! Sa buntag!
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: IFM Balita! Sa buntag!
8: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
2: Idol, oras sa IFM, alas 8.54 na dita maglangan kay nagidiskusyon na ni si Radjoman Benji Tanghian sa DYHP. Kabahin kini aning mulagi ka ni mga kabatanunan, no, nga nagdaghinagiban sa kalsada, no, so atong sayran. O sa may dugang detalye, kabahin ni incidente, Idol, kay nga nung nanamay na nasa mga estudyante nga na involve, Idol, no, sa atong paminawon, straight to the point, diri sa IFM.
10: Nang naang self-defense, no, so ang uban po kuno, posible ibutang sapatos, ha? So muna, basi kuno ka na sapatos, ibutang ng hunting, ha? O baka nasa kanang nang ubos sa karsunis dool sapatos. Ha? So muna, nga, muna ibantayan, no, nato sa tuang mga tanod kay ang dipedo na balaka na nga mga nagkadaghan na manuon ng mga eskwilahan ron nga doon ay mga patanon nga mga na-involved nga kagubo town. Ha? So muna, nga itong tabangan, maginikanan itong tabangan, niya kamo mga batanon mismo sa mga estudyante ni adto sa eskwilahan para makat-on, para makakat-on ta, mag-eskwila, so, pag mag-eskwila, ana, og mag, ha, mag pinatiana yung hinuuna mo. Ang uban ko no, tabunan sa tuhod. Basi o gauban nakasama ana tabunan sa tuhod unya baatan o baatan aris bagtak ka. So grabihan na sa mga batanuna no. Grabe na sa ning klase sa mga batan og mauhon manggaling ni. Kay kahibalo man sila nga ang kutsilyo hilngon sa guard ya sa bag. So dili ibutang sa bag ko no. Posible aris hawak, aris bulsa, aris sa ibabaw sapatos, ha, hiktan makasama glambo na bay lambo karon. So muna nga kanang kuan lang nga dili sad ni ma kuan na to, ha, atong tabangan no niya tabangan na to ato maginikanan kay pilar good town ang dagdaga sa mga estudyante niya mga bata daghan kaayo anya ang kato mga talo na to pilar kabok na tinabangay lang kay muna ang lisod kayo panlitag na iluklok to diha ay luklok ba o niya di ma malipat ng gwardiya or malipat ng tano diha tungod sa kadaghan. Oh, so muna nga kuan kayo ato ang tabangan mga sukin dig paminaw ni aron na manginaotahang ang uban nga mga eskwelahan, uban nga mga estudyante dili nyo sundugo ning ni ang maong klase makasama sa kaning ni ang gihimo ano isang lalaki taon nga estudyante manginaota ayaw nyo sunduga kay di na maayo. Ha, di ni maayog inyuhang sundugo ni. Okay, ato ang atak na alas 8:57 naman sa Kabuntagon. Now, atong hatagag pagtagad kay karon taud-taud lang ha, basig katunang utanang Attorney Rufil, ang basig mo sulod alas 9 ko. Sige lang, ato alang tanawon kay basa makita sila og maayong signal, o niya, mahuman-human na po sila sa ilahang pagpanghatag sa atong mga hinabang. Dito niya na ay signal mo sulod na siya matagkaroon og unya sa usab makasama ha. Okay. So arita sa atuang isgutan at tiwasog isgot ni Hakay kanang na ang daghan pa magkay isgutanan labi na tong sa prosecution kay balota nga ang uban no ang uban nga mga kaigsunan nato labi na tong mga nidapig diri sa PICAS do na pay gidapigan diri sa PICAS lain-lain man ang version sa pero mo na nga ang ato lagi no nga grabiha nga ang ato ba nga sunan ka anang at least nasayod kita or nasayod mga naminaw makasama nato ng ingon anak day kadako ang budget sa Senado ha ingon anak di ay kadako ang budget sa Senado tong isgutan ganiha ang 25 million kada adlaw nga magasto sa Senado o yang ilang trabaho sa usa ka semana sa tulo ka adlaw ang impeachment trial lamang ang impeachment trial nga mao ang pagpa lagpot sa usa ka dakong opisyal sa nasod nga gipili sa 32 milyones ka mga tao. O niya ang pasangil, ha? Nakip ang pasangil, confidential funds ko, no? Pero may usang mga tao nga, uy, nganong confidential funds ma? Daghan mang nagkupot o confidential funds, wa man nila imbisigara. Ha? Daghan man. Ingon sa ka, kaning sa grave threats, ha? Kaning sa high crimes nga nakumit ni VP Sara, muna istoryahan ron kay ang gitakol sa impeachment, usa ka article pa lamang. Ha? Usa ka article pa lamang ang gitakol mga sukindig paminaw sa impeachment court. Ang ikaupat nga article kay nagtuo ang prosecution o dako ang pagtuo nga ang prosecution nga kining ni ang mao nga ilahang nga gipasakang impeachment ni VP Sara kaning article 4 mao ni ang makabungkag niya. Mao ni ang makahatag og kadismaya sa mga tao ngadto sa Vice President. Ha? Muna nga gusto ginilang patambungon si Vice President Sara Duterte. Kay una aron nga si VP Sara moy maka kuha nila ha ma-imbestiga nila mapatubag nila mga kasama ha unya ingon man usab nga kanang na ang gawas nga mapatubag ha niya didto ang mga tao ma kuanon ba nga mga tao mo man ilahang nga tumong regid ani ang paguba sa pangalan nga ang mga tao ma-withdraw ang support sa mga tao didto ni Vice President Sara Duterte ha. So muna, nga itong isgutan, ang katuntong ilang panaglalis, atol sa pagpresentar sa witness, no? Ni adto mga sukindig paminaw nga adlaw nga Martes. Kay mo man to, ang presentation of witness, nga katuntong usa ka agent sa NBI, nga giingo nilang expert, pero ang mga tao, ingo mga, usay expert, good. Ha? Bisan si Sir Jonathan, tumulak nga anak ni Kwan, ha? Kasamang nga Jipoy, kasamang ni Sorum, ingon mga expert din nga duha ka semana ran training. Ha? So muna, pero ingon ko nga CPA man tong tuwa nga katong nga agent sa NBI, kaingon kong bright to. Ha? Kini basta-basta na mga CPA niyan. Oy. Ha? So kana mga CPA, nga mga certified public accountant. Na muna yung mga CPA kasamang nisor. Mga bright na. Ha? Pero muna, pero ingno ni mo nga, expert na siya nga, expert ni mo ni mo yung ana. Murag ingo mga tao, do, kasi mana raman uni. Now, atong paminaon ha kay, dito naglalis sa pagpresentar kung kadto nga video ba kay kining ilahagod ang naa sa ikaupat nga kanang article sa impeachment makasama kadton to ang pag kuan kaning ni ang pag dari ako nga akong kudigo sad makasama ha kay kanang kuan man ang ilang pasangil sa article 4 nga mo ilang giunang gitakol ka kaning ni ang grave threats, ha? Alleged plot of assassinate an assassination. No, batok makasama ni Presidente Marcos, Liza Marcos ug ni kanyo Speaker Martin Romualdez. Ha? Now, gahapon aw atong Martes naglalis makasama gi-object, ha? Ni object ang Defense Counsel sa respondent, ha? Abang abogado ni Sara kay ngano man nga ang ilang ipresentar ang kadto ramang 2-minute nga portion sa video. Ha? Di object ngano man unsa man nga video? Ha? Nganong 2-minute raman nga ang kana nga video i-play tanan ang video kay para makita na itong unsa gi-context, unsay unod anang maong video kasamang nisdor. Nganong importante kayo nga i- nganong importante kayo sa prosecution sa defense team nga ma-play ang kinatibok ang video kasamang nisdor? Ha? Kabalo ka nganong importante kayo na nga ma-play ang kinatibok ang video? Tungod kay context matters. Ha? Context matters indeed ba nga suking digpamino? Importante ng context diha kay ano nga ang istorya ba nga nga naka-istorya man sa ani? Nga naka-istorya man sa BP Sara nga pananglitan o mamatay ko, ha? Doon na ako'y gisugo nga ayaw gimog hunong, ha? Kay pananglitan o ila kumpatyon. Nasa to pa kung dili mamatay si BP Sara, why krimen nga mahitabo? Ha? Ingon siya nga unless kung gusto nilang mamatay, aw. Ila kumpatyon, ha? Tanawa, ha? Tanawa sa kaning katong sa pagpresentar ni Attorney Ligutan ang sa prosecution mga sukinding paminaw. Ha? Katong naglalis sila mo to ni object si Attorney Narvasa. Abi ko na to kunong paminaw sa kagamay kasama ni Sir Beto tanawon, ha. Okay.
11: The ruling objection is overruled. The prosecution, counsel for prosecution is trying to comply with the requirements enunciated by the Supreme Court in so far as such pieces of evidence is concerned.
10: Mm.
11: Number one, establishing its origin. Number two, to trace the chain of custody in so far as the transfer to a storage device is concerned. And finally, how it reached this court. So the objection is overruled.
12: Thank you so much, Your Honor, please. Now, Mr. Witness, Attorney Bagalyon, please confront the witness with the flash drive.
10: Tara ha, may flash drive kasama ni Sir.
12: Mr. Witness, I'm now showing a flash drive that is previously marked as Exhibit P-Roman numeral 4-10A containing the subject video that is previously marked as Exhibit P-4-10 for the prosecution. Question, what relation, if any, does this flash drive have with the one you mentioned?
10: So may ang i-mention ani nga video, okay? Exhibit B dash
13: for... know if this was appended upon
11: counsel
13: any document?
11: Counsel for respondent is recognized.
13: Thank you, Your Honor. Your Honor, may I know if this was appended upon any document?
12: Your Honor, please.
11: Counsel for the prosecution will please reply.
12: Your Honor, please.
11: The answer is no, I presume.
12: No.
11: The basis, if at all, counsel for the respondent is the testimony of the witness. When asked again to establish not only the origin but also how he transferred it to a storage device and if at all how it reached this court. So, chair replies, and if that is an objection, overrules the same. Witness may answer.
14: Permission to unseal the flash drive.
11: You may do so, sir.
14: Thank you, Your Honor.
10: So money ha ang ilahang kanang na ang gilalisan kasamang nistor.
12: Your Honor, the witness manifestation is now in the process of unsealing the object evidence.
10: So money ang pag
11: please answer.
14: This is the flash drive where I saved the recording, sir.
12: Now, Your Honor, please, at this juncture, we are about to confront the witness with the video contained in the flash drive.
10: So, dyan na sa video nga mauisod sa flash drive nga ipa-unsealed ka sa mga misto. Ha? Karon tutod, beto malikan makasama. Kaya kanina, kuha naman eh. Kanina, ang katong video, unsa man yung full video. Unsa may naa sa full video, unsa naa sa gamay nga video. Kaya ang giflash diha nila, ang mabaraman nga video. Unsa man di ang laing video. Ha? Karon tutod, kasama ni Sir Rabe. Kaya Sir Rabe sa alas 9, City na Sabuntag.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corp.
2: Oras sa IFM, alas 9:07 na idol. Sa atong pagbalik, ang pagpadayon sa Straight to the Point, ingon man ang ato ang mga balita. Sa IFM, balita sa buntag sa nga ni Idol Mikey o Idol Buiki, kini sa Idol Chick si Idol. Ipadayo ka ngayon yung mga mensahe, mga greetings, maing buntag. Sa atong text line, naminaw karon si Michael Bintoy. Salamat sa pagpaminaw diha sa Basak, Mandaue City. And sa mga nag-birthday karon, happy birthday mga idol. Stand by mga idol, oras sa IFM once again, alas 9:08 na.
9: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: IFM, balita!
15: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
15: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og pod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBoy Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang alala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
23: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
25: ACS 93.9 IFM. Mabugnan pa ni!
26: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
27: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
28: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
26: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
28: Dito na buo ang confidence ko.
27: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
26: easy maging best me.
29: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
30: TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
31: With lysine plus B vitamins.
30: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
31: May 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B complex. Tulong para sa lakas at sigla. At CGF plus Vitamin D.
30: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla. Laki. Gonna be healthy. Program TLC.
31: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Gonna be healthy, Propan TLC.
33: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
34: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: 93.9 IFM, mabugnan pa ni!
35: Shh! Anya!
0: Mia is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. Yo!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Pongshi!
5: Angelique!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Nutri Meats ulam na. Sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So.

0: 93.9
1: IFM. Balita.
2: IFM.
1: Balita
3: sa buntag.
4: Oras sa IFM, alas 9.55 na, Idol. At upaminawon dugang pang mga diskusyon ni Radyoman Benji Tanghian sa Straight to the Point sa IFM.
5: Kasama sa Parole and Provision Administration, no? Onya sa Karkar City Parole and Provision Office, makasama kay mag-celebrar sila, no, sa ilahang ika-50 nga anibersaryo karong July 24, no, adlaw nga Biyernes. Oh, adlawng Biyernes na makasama. So niya sila karon, munang ato ang sayrone unsa man ning ang uban kadtong nga mga dili pa kayo familiar sa kaning ilahang agency, pero national agency, no, sad ning maong ahinsa makasama nga nakabase sa Karkar. Sa lain-lain nga mga office. Okay. So di karon diri, no, si atong bisita karon diri una si Ma'am Ludivina Libatan. Mao sa ma'am. Oh, ang Cebu City nato diri ka Cebu City ang na kwan na assign atong kanon nila itong kanon sa hangkay kanan di kay ko kwan ani kanang naang di kay ko familiar god ani sad nga kwan ma'am mayong buntag nimo ma'am Ludivina Libatan, no?
6: Yes.
5: Aha, may buntag, ma'am. Welcome sa DYHP Arimen Cebu sa IFM.
6: May buntag sad, no, Radyoman Benji, og may buntag sad sa ato ang tigpaminaw karong takna, ano, og sa mga nagtanaw sad sa ato ang Facebook Live.
5: Mm, sa itong Facebook, oh. Onya, sa YouTube sad, makita
6: sa YouTube. Sa YouTube sad, ay. Mm. Onya, kami ka, naami sa Parole and Probation Administration under sa Department of Justice. Mm. Onya, karon lay-lain ni nga opisina. Kay sa parol sa Region 7 natay 14 kabuok nga field offices.
5: Ah, okay, so daghan di ay.
6: Oh, daghan. Unya kani karon naatay ako from Cebu City Parole and Probation Office number 2.
5: Mm. Si Ma'am Iris May Patok, mo ba ni? Sige Ma'am, good morning. Unya welcome, no, sa tuang program diri sa DYHP.
7: Maayong buntag, Rajaman Benji, no? Maayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. So, ako si Irish May Patok, gikan ko sa Karkar City Parole and Probation Office. Pero bag-o lang ko na-assign diha, kay gikan ko sa Mandawi City.
5: So, okay, so nasa yung mga kaubanan din eh. Ito, unsa man, ikaw lang, paila, ikaw lang, naasi, o kinsa man
6: naasad. Naasad tay representative sa Talisay City Parole and Probation Office.
5: Ah, ito, padulo na rin gamay sa, na to, si... sa kanang-naang kamera, oh. Kana dire, oh, ana, oh, kana, oh.
8: Maayong buntag kaninyong tanan.
5: Mm, si Ma'am, sa to, Ma'am?
6: Ma'am Joanna Iharis, no, nagrepresent siya sa ato ang hepe sa Talisay nga si Sir Lyle Daklan.
5: Ah, okay. Oh. So
6: naasad tay gikan sa City of Naga Parole and Probation Office si Ma'am Ninia Rose Ribayla.
9: Okay, maayong buntag sa tanan.
5: Mm, so from Naga, okay, Talisay, Naga, and then
6: ato sa kanilang opisina nga upatanong ana adiri karon Karkar City, Naga and Talisay. Nasa day kauban diri sa buhat nga ato asang paistoryahon.
5: Oh.
6: Regiment kay naagi ni sila karong adlaw, no? Oh. So sagikan gihapon ni siya sa Karkar City.
5: Karkar City gihapon kauban nimo si
9: Senior PPO Charmaine Marie Vega. Sir, thank you. Good morning.
5: Sige, good morning, sad ma'am. Oh,
6: kauban sad sa Karkar, si Sir Kevin.
5: Sir Kevin.
10: Muntag inyong tanan. Bago pa ko na-assign sa kuan Karkar City Parole and Provision Office. Muntag inyong tanan.
5: Okay.
6: O si ma'am, kauban sad ako sa Cebu City number 2.
9: Mayong buntag sa tanan, Ninia Sheila Reloba, presently assigned sa Cebu City Parole and Probation Office number 2.
5: Okay. Sige, no, kani sa parole and probation kato ni sa kaso, no, kaso nga kani sa mga piniriso unsa man ni unya under mo sa DOJ. Oh, so pareho mo galibil sa NBI, ma'am, no, nga sa kuan ni una involved mo tong NBI and the DOJ. Public Attorney's Office. Unsa may kuan gyud? Unsa may kanang function ini sa mga pwede ba nato ma-explain o gamay lang sa mga naminaw nato kay base og mga naminaw nato, pwede na ta mo duol diha, pwede na sila makatabang nato. Unsa may function nato, no, sa ato ang gobyerno?
7: Sige, so kaning parole and probation administration god ahensya ni siya nga dili kaayo familiar
5: ang familiar,
7: dili jud kaayo familiar pero under gid mi sa Department of Justice. So kami ang rehabilitation arm sa ato ang national nga government. Unya gipasikarana ni siya sa balaod nga PD 968, unya giamindahan or mas gipalambo pa gid siya sa RA 10707. So gikuan na siya, giusab na siya kay no ay mga provision nga giusab. So kani siya ang ato ang trabaho gyud diri is community based rehabilitation alang ni sa katong mga nakumbikto og kaso nga ang ilahang sentensya, ang pinaka taas nga sentensya nila, maximum sentence kay unom ka tuig, dili mo labaw sa unom ka tuig.
5: Dili mo sobra sa unom ka tuig.
7: Yes, dili mo sobra sa unom ka tuig. So,
5: so 6 years,
7: six and, years below. And below ang maximum nga sentensya. So pwede sila nga mo avail sa probation. Pero dili but pasabot nga pwede is ihatag na ang probation. Ang pribilehiyo nila kay kaning probation pribilehiyo manggod ni siya. Dili ni siya katungod ba nga. Ingon tag katungod automatic magyuta nang ihatag katungod mabuhi, katungod sa pagkagawas noon. Pero kaning pribilehiyo pwede ihatag, pwede dili. Pwede po ihatag unya atong bawion. Depende na siya sa ilahang gipakita nga kinaiya taras sa samtang nga under pa sila sa amuang ahensya. So kasa lima kahaligi gud sa ato ang hustisya sa sistema sa hustisya kay naa mi sa rehabilitation arm, yung sa correction. Pareha mi sa BGMP, pero ang BGMP manggod, in-house man na ilang facility. No? So, ato sila sa sulod ang rehabilitation. Kami is community-based. So, nagtrabaho mi kauban ang komunidad para sa pag-usab o pag-integrate o reintegrate sa ato ang mga kliyente nga to pagbalik sa komunidad nga mahimo na sila nga law-abiding citizens. Nga instead of mga nagpabadlong sila sa atong katilingban, nagtabang mi nga sila hatagan o ikaduha nga tsansa sa kinabuhi pinaagi sa probation.
5: So manang uban na kanang nga mapreso magbinut-an ka dito sa presuhan na kay hatagan yung community service ana mo na nga mo ba na
7: ang sa lahi sad na kay ang probation dili man kinhanglan nga mapriso ka kay aduna may mga naka-avail sa probation nga wala gyud mapriso
5: ato
7: bang nakapiyansa so no need na sila nga mabalhog gyud sa prisuhan. So basta lang nga nakonbikto ka unya dayon naka-apply kag probation nya naka nahatagan ka sa pribilehiyo ani nakasagawas, no need na nga isod pagyo ka sa prisuhan ari na ka magserbisyo sa imong sentensya sa komunidad og moapil pug ka sa mga lain-lain nga programa sa amo ang opisina. So kada opisina lain-lain manggunmi naami usat maingon tang centralized nga programa pero lain-lain ang pagkuan ana lain-lain ang bali pag buhatan na sa kada opisina. So mao na karong umaabot nga Hulyo lain-lain tag programa kada opisina sa Karkar aduna mi ipahigayon nga fun run para sa ato ang mga karkaranon o mga ang amo-among jurisdiction taas
5: kayo
7: gikan sa Karkar padung hinatilan. So pirting taas ah dako kaayo ba lapad kaayo ang amo-ang jurisdiction.
5: Okay, so kanin sa kwan sa ma'am nagkaputlon kay gamay diha unsa ni pasabot aning SPPO unsa ni siya SPPO
7: supervising probation and parole officer. So kwan o IC
5: ra ko sa Karkar Nablo Divina. Si PPO, naku ganyang Cebu Provincial Police Office. Ikaw nga, PPO man. So, ang imuha, Ma'am City, ano sa ito na?
6: Chief Probation Chief and Probation Parole Officer.
5: And Parole Officer. Ah, okay. So, di, pangutan na din itong kauban. Sa unang pag-monitor, no, sa di patamaad doon yun sa ito ang ika-kwan yun. Ganyang itong pag-awas sa mga, pagpahibalo sa mga sa anniversary na ito. Unsa ang kuno pag, nila pag, anin yung pag-monitor sa mga under provision nga individual, ilabi na if bago pa nga gikas preso.
6: So naatay mga conditions so kanang mga natagaan Radyo Man Benji o kanang probation under na siya sa mga conditions nga ilang buhaton. So mao na nga atong i-monitor na man na sila ay monthly reporting sa atong opisina. So dili lang kausa sa usa ka buwan, pwede makaduha, pwede makatulo, depende sa atong ipahigayon no nga mga kalihukan. Naasad tay home visit. So kanang naay mga muadto sad mi sa lain-lain nga mga barangay dinhi sa Cebu City no sa under
5: sa Cebu atong City. Office sa Cebu City ba masa man dapit
6: naata sa DOJ sa ground floor sa DOJ building sa sa Embeles, Guadalupe. Mm, okay. So duha ni kabuok Rajuman, no? Duha ka Rajuman Benji, duha ka buok ang opisina sa Cebu City. Natay gitawag Cebu City number 1 ug Cebu City number 2. Kay gitunga ni nato ang tanan nga korte nga dinhi sa Sugbo sa RTC Regional Trial Court ug MTCC. So mao na among gitunga. So naay City 1 ug naay City 2. So naa duha ka opisina nato sa DOJ nga building.
5: Mm, okay. Sige, so salamat kayo ha, at least na kuanan ta ka na nahigayagan ta ka sa mga Marisan. So, okay, arita sa kuan na to. Ato ang celebration, no? Kay hapit naman ay ang July kanang na ang 24, no? Unsa man ning ato makalihukan ani. Karon tawd-tawd na sa to ang pagbalik magkasama aton sa Iron. San bay lang sa gadiot kay maning buhi sa gamay, ha? San bay lang sa gadiot, ha? Alas 10:03
4: na mga idol, unya sa ato ang pagbalik siguro ang mga last few nga mga kuan idol, no, sa Straight to the Point diri sa IFM ang mga pag-anunsyo ug uban pa. Mapadayon ta sunahan, mo-take tag short break idol. Again, alas 10:03 na sa nga ni Idol Mikey ug Idol Buiki kini si Idol Chixie sa IFM Balita sa Buntag.
0: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon. This song is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama? This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
2: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinusoid sinukot, dayong tulog inigagabii. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinusoids sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw ka mo permisa 93.9 IFM. Cebu. Mapugnan pa ni eh.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
7: Ang idol ko FM 93.9 IFM.
8: IFM balita.
9: IFM balita
10: sa buntag.
11: Oras sa IFM, alas 10:07 na. Uy, mga idol, at tangin ninyo atong episode sa Dear IFM, ha? Karong umaabot ng alauna hangtod alas 3 sa hapon. Kauban ng Kulay Duo, Kulas ug Aiko, mga idol, 1, 2, 3. And of course, ang uban pa na itong mga programa, idol, no? Ato ang saira ng dugang pang impormasyon sa Straight to the Point. Unya, hingpit na sa atong sa hingpit na pagbalik, idol. Karo nga, chiksi, eh. Pero magpasalamat sa Deco, no, sa inyong pagiguban-uban, no. Kabalo ko nga, wala kay naanad ang uban ng anong si Chiksi, man, na, oh. Slim man tatong DJ nga muling kod permi, si Mikey. Ni Boss Off magkalit. Oo, ay mo kabalaka, idol. Ikay mo mingaw ang idol Mikey, kaya hapit na itong mabalik, idol, no? But of course, si Idol Boyki po, syempre, kauban sila Attorney Rufil Fernandez Banyuk na Atos Mindanao para sa itong Oplan Tabang. So, naagitay mga kalihukan, idol. So, karon na, paminaw na ito sa awahing bahin sa Straight to the Point, si Radyoman Benji Tanghian na sa dugang pa mga detalye, Straight to the Point 3 sa IFM.
12: Karon na ika-50 kadugay na day kayo no nga pulo ka tuig na lang mag senior na ni pero ang kanimo officers dili pa kay mga kwan pa kay kasamang ni store mga linghod pa kayo ha. Okay, atong balikan no, atong balikan karon makasama si kuan sada ato ang balikan karon. Sila si Ma'am Ludivina og si Ma'am Iris, no? Iris May, no? Ang atuang mga officers magkasama sa Karkar og sa Cebu City. Okay, so Ma'am Ludivina, balik nimo og Ma'am May, no? Balik ta diri sa atong program. So, kani atuang celebration, atuang anniversary, rather, karong 24 sa July. Unsa may mga atangan or mga angay atangan sa tuang mga provisioners, sa tuang mga kaigsuunan o labi na sa LGU sa may mga activities na tuan nga nyuhang anniversary.
13: Sige, para sa Karkar City, aduna kami ipahigayon nga fun run para
12: fun
13: sa
12: run.
13: Fun run dito sa Karkar unya para na aduna pod may mga rehab pod nga mga activities other than aside ana unya sa Mandawi amo lang pod ipaabot kay gika magikog Mandawi na sa July 20 aduna sila ipagabuhaton nga seminar sa disaster preparedness unya psychological first aid pod unya so sila paraful nga buhaton alang sa mga kliyente aron naa sila mabitbit pod inig uli nila.
12: Uli nila taon. Mm-hmm. Oh. So, ang gatong mga participants, ano, kisa may itong mga participants, inyo ha, sa Karkar. Ang
13: sa Karkar, morag taga Karkar, ug barili ra, nga kuan kay Muray Duol, kay layo na kay hinatilan pa among apapilon.
12: No? Oh. So, inyong, ang inyo ha, nga coverage from Karkar to hinatilan.
13: To hinatilan, layo, good kayo. Agad
12: ka, no? Pilam na kauras niya, tulo.
13: Oo, oh, niya, kuan rami kabuok in town, upat rami kabuok, nag-handle, ana.
12: Mm, oh. One town, at least makugihan, one sad. no, mga on, oh, mga kogihan man sad. So atong mga participants nga from Karkaraog,
13: Barili.
12: Barili. So kadtong mga kinsa man sila mga kuan? Mga probationer.
13: Probationer og paroli.
12: Mga yeah. Paroli.
13: Oh, in fact, gani ni padayag
12: so,
13: na.
12: So dili pwede ang katong mga kana mga outsiders dili pwede mag-appeal sa fan run.
13: Dili straight strictly sa mga probationer og paroli ra gyud to.
12: Ah, okay.
13: Siya nya nag-imbitar pud mi sa ato ang mga kagamhanan diha nga lokal, atong mayor o si Mayor Patrick, shout out di kay. Very supportive kaayo si Mayor Patrick nga mooban daw sila dagan ni Vice Mayor pod.
12: Oh, maayo, maayo. Mm-hmm.
13: Musalmot sila sa amo ang ipahigayon nga fan run po niya. Ang Mandawi, ang musalmot ani kay mga taga-kliyente sa Mandawi, Consolacion, Liloan o Compostela kay mauman ang ilahang jurisdiction.
12: Mm, okay. So, kay na yung mga naminaw na taga-Barili, taga-Karkar nga kanang naang gusto ang tamo appeal. So, kanang naang kanang yung exclusive region niya sa mga...
13: Oo, exclusive lang sa...
12: So, pila magkabok ato mga, kwan ani, mga expect na to nga mo join?
13: Mga 300 siguro.
12: Uy, daghan na kayo.
13: Daghan, daghan, Gyon. Muna nga maglisod mong gumi sa crowd control.
12: Bita, oh, labi nagpa-apilo na itong, ano?
13: Oh, lisod ganyan. Wala sa Bietay sponsor, maingon ta.
12: Ano yun si Mayor Patrick, Mayor? Buntag, Mayor, ha? Ito, ano yung nga, kuwan. Kisa may itong kuwan niya sa kanang naang sangguni ang pang lungsod, Mayor. Pwede na, mga kuwan na itong budget. Uy, kay kuwan man na diha, ha? Oh, so kasi madungagan di ay ni Mayor sad, no, ni Mayor Patrick. Oh, oh. Oh, unya kanang naang kuan ni siya. So ang atong kuan ani usaman ay ticket, oh, usaman ni siya. Kanang naang tag 50 pesos registration.
13: Wala wala ra gid sila bayaran.
12: Ah, wala bayaran.
13: Okay,
12: so libre.
13: As much as possible ilibre gid na if do na may mga activity. Wala gid na sila ikuan.
12: Oh, so gawas do na fund run unsa may sunod nga kuan.
13: Usual na nga ka ng mga seminar o training seminar para pagpalambo sa ilahang mga nahibawan bahin sa balaod aron di na sila may tumpawak na po sa paghimo na po duglain nga sa laod.
12: Mm, so maayo, maayo. So dito sa Karkar, mauto ang dito sa Mandawi, mauto ang so man, pizza 20 ilahan sa
13: pizza 20 o niya, murag doon na po sila ipagabuhaton nga mangrove planting ana.
12: Anang okay. Buwan. So ang sa inyo ha ma'am, dari sa Cebu City, unsa man saan nga pizza?
2: Ti parole and probation office na number 2 nata ipahigayon nga mass wedding.
12: Ah, mass
2: para
12: wedding.
2: Para sa ato ang mga kliyente karong July 28.
12: Uy, wedding ko no sa mga Marisa sa kakailan
2: ito. Pwede pa
12: pero dili man pwede sad no pero exclusive ra sad sa mga
2: kaning mga ni appeal no nga mga couples nato, mga probationer.
12: Ah, probationers na. Wala po sa
2: mga katipo no nga dugay na nga panahon
12: oh, na nagtipon. Anak taon.
2: Oh, daghan nag mga anak 30 ka tuig na gani 32 years nga nag-ipon apan tungod kay sa kawad-on muna no. So pagid ka pakasal so money ang pahigayon taani.
12: So
2: gani,
12: ang inyo
2: ikaduhan na ni nga tuig radyo man Benji
12: kay ba?
2: Last
12: so,
2: year nagpahigayon sa tag mass wedding. Mapasalamaton kayo ta sa
12: ako nindot kayo unya unsa man ni sa libre sad ang reception ani o kanang
2: libre.
12: Na, ang kaon libre sang
2: libre gyud
12: grabe ni no
2: gikan sa ato ang mga sponsors no nagpasalamat mi kay atong sponsors sad sa ato ang wedding wedding ring no naatay mga partners.
12: So napag sila mga wedding ring ah.
2: Yes. Yes sir.
13: Isa magdalang gyud
12: pamanhunon. Oh, magdaan yung partner ha, badala lang yun. Oh. So pero kaning ni kuan mga pila may atong gi-expect sad nga mo kuan ani kanang maka benepisyo no aning libre nga kasalan.
2: Karon nga tuiga na atay pito ka couples.
12: Pito. Daghan na po, no?
2: To, sa ilahang uban sa ilang mga pamilya, unya po, ho, no, sa July 28, mga 200, ato ang i-expect. Naman sila yung mga pamilya, mga
12: so,
2: sponsor.
12: So, kanang pito sa, asam na, sa office 2 na? Asa to?
2: Sa Cebu City number 2.
12: Sa Cebu City number 2. O, muna yung pito. Sa, kanang pagka 28, mo 200.
2: Adili, mo na sila kakuyog sa ilahang mga pamilya uban kinatibukan na ba?
12: Ah, sa mga bisita.
2: Mga bisita na uban sa ilang pamilya ug sa mga sponsors.
12: Ah, so mo na kanang ang pizza sa inyuhang unsa man kanang
2: kasal sa July 28 pohon sa Alliance of Two Hearts.
12: Diha sa Banawa. Okay, so at least kuan sa pugay kay libre pang kasal, nya libre pang wedding ring, libre kaon pa. Kagabihan na, oy. Padala lang puso.
2: Muna nga, mga pamilya, manawagan sa admin ni Kuan. Mayor. Oh, pasalamaton mi nga sa last year kaya jud mi nga gisuportaan aning
12: activity. Pa. Pero karon nakaduol na mo ni Cebu City Mayor Nestor.
2: Duol gihapon.
12: Oh. Sige, pero wala pa response.
2: Wala pa mo pang follow-upon.
12: Why problema, Mayor Nestor, na may staff mi na
2: manato. Always man nagnisila ka nang
12: support man noon.
2: Programa.
12: So at least kay balos Mayor Nestor ani mo support ni labi nang naay kaslon, no?
2: Oh, so shout-out sa day ko sa among partner sa muhatag sa Sing Sing, si GCIC Buhara, nga organization. Sila yung sponsor.
12: Maayo, no? So, salamat kayo ninyo, ma'am, sir, ha? Sa Kuan Food, kananaang sa inyuhang, sa manana sila, kanang, Kuan, kananaang display center?
2: Wala, organization na
12: siya. Organization na siya.
2: Volunteers.
12: Mga volunteers, sa okay.
2: Ganyan,
12: pero, kanang mudawat, saan mo kanang mga donors from private individuals?
2: Mudawat me. Mudawat ang mga donors.
12: Ay, anak, balik to sa mic, mga anak.
13: Mudawat gidunta me. Huwag naalang yung mo representar nga donor sa at mga aktividad. Kay dako dyan kayo ng tabang sa amo ang mga kliyente. Kay sama sa akong giingon ganiha, kung mahimo lang, dili yun na nato sila itugot nga magpagawa sa ilang kaugalingon nga kwarta. No? Kaya ang ato ang magod kay kasagaran na nila mga indigent yun. Nagkuhan yun sila abject poverty yun sila gikan. Mauna nga, kung naay mga sponsors, mapasalamaton kayo tanga unta ila pong kanang hangupon sad unta ang amo ang mga aktibidad.
12: Ayo town pod, no? Okay, onya kana nang dito sa Cebu City gawas sa kasalan. Sa may tawag na kasalan ng sa may ugari sa lungsod kasara kasalan ng bayan man.
2: Panaghiusa sa gugma.
12: Panaghiusa sa gugma. Okay.
13: No. Sa Talisay.
2: Sa Talisay.
13: Ang ilahang
12: Ingon si Kwandere o si kasaman Jason Babatuan regards attorney Hayes Reyes. Sorry, sorry. Sayangan?
2: Oh.
12: Unsaon pagwan?
13: Hi, Sir Hayes.
12: Hayes.
2: Hayes. Hayes.
12: Si Hayes Reyes.
13: Ay, attorney Hayes.
12: Attorney Hayes. May buntag, attorney. Og attorney Jason. May buntag. Okay, si ma'am from Talisay. Okay.
13: So for Talisay, Rajaman Benji, no? Pinanguluhan ni CPPO Lyle Daklan. Aduna may medical mission karong umaabot July 28 alang pod sa amo ang mga probationers o parolees sa syudad sa Talisay o sa Minglanilla.
12: Okay, so medical mission hindot sa syudad sila lain sa inyo ang mga kuno activities.
2: Actually, tanan nga kanang 14 ka field offices dinhi sa Region 7 na agi ipahigayon nga mga activity. Tungod na ta anniversary na 50 ka tuig yun, no, milestone.
12: Sabiha, no? So di day pwede og ato mag-usa mo dito dako kayong venue nga usahon tanan daghan sa kayo, no?
2: Naa tay regional activity para sa mga empleyado pero lain-lain magutaog kuan jurisdiction Juman Benji lagyo ba na sa Cebu North. Matag syudad na ay parole and probation nga office. Mugo City, Lapu-Lapu.
12: Oh, naa sa dito.
2: Naa danaw.
12: Okay. Sige, ato ibalik ni ma'am sa to.
2: Ma'am Joanna.
12: No, ma'am Joanna, ang sa inyuhan dito sa Talisay, mao to ang medical mission. Kanos aman sad?
13: Karong umabot July 28, alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. In partnership no sa ato ang LGU sa Talisay City, sa City Health Office, no, headed by Dr. Ray Bautista, very supportive kaayo. Og ang LGU sa Minglanilla, ang Rural Health Unit, headed by Dr. May Manyakap. So, dagang salamat kaayo sa
12: so, di na ka mga yung, anaga, na taga na nagsagwan ka ng support ni Mayor o ni Congresswoman, no? Oh, so at least kana na ang medical mission unsa man nga mga particular nga mga sa man nga sa mata medical mission sa unsa ba sa
13: so may, doon natay free doctor consultation Regiman Benji, napot tay libre nga mga vitamina, libre nga mga tambal, libre nga ibot sa ngipon.
12: Okay.
13: Napot tay mga libre nga x-ray, ECG, no?
12: Oh, maayo tao, no? So pero exclusive rasad sa mga kadtong mga kuha ninyo kadtong
13: probationers and parolees sa opisina.
12: Pila sa ila kabuksad?
13: Mo ang gi-allocate is mga mabot siguro mga 400 ng mga kliyente.
12: So Talisay og Mingla.
13: So
12: mga 400 ubay-ubay sad, no? Daghan kaayo. So at di usa man ni whole day?
13: Half day
12: lang. Okay, so half day ang dia sa Talisay. Okay. Dayong sunod ang
8: Naga.
12: Oh.
8: Si
12: Ah, karon to ni sinya sa kasamang ni Sir kadiyot sa kayo ha. Ah, okay, kadiyot sa kay Ma'am. Sige. Standby lang sa kadali magkasama ha. Alas 10:20 na subunta.
11: Oras sa IFM, alas 10:20 na idol. Unya, sa mga dugang pang detalye, sa ito ang straight to the point, no? Kaya may bisita si Radyoman Benji Tanghian, idol, no? Kabahin lagi ito sa mga parol o under ni sila sa DOJ. At least natin yung mga kasayuran. But of course, wala natin igong oras, idol, no? Kay musunod ang programang IFM Saler, ang atong oras. Alas 10:21 na, IFM Saler musunod na. Mga idol, diri lang sa 93.9 IFM. Dagang salamat sa nga ni Idol Boyki, Idol Mikey, o mga kaubanan sa aton digital, Idol Kenny, kini si Idol Chixie, Idol Maayong Buntag.
8: Ako si Darmark Indrina, ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod, kamo ang magkadaog. Mapugnan pa ni!
9: Layin na drong.
8: Mapugnan pa ni! Ey!
10: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat.
14: Hi, miss. Are you single?
15: Yes. Why?
14: Pwede makigila-ila?
15: Saler.
14: Ha?
15: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
14: Sa unsa?
15: Sa IFM Saler.
14: Ah, sa 93.9 IFM.
15: Mapugnan pa ni?
16: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
17: Idol
18: Mommy J. Ang tabis na sila, tig. O glami mo gipit. Idol Mommy T.
19: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
20: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
21: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
22: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
23: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
24: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
25: Ang market man on the run, Idol B.
26: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
27: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
28: Ang idol nga white corona, dahil na bina.
29: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
30: Ang bugoy nga good boy, Idol Gabs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigila-ila?
1: Seller.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM, seller.
0: Ah, sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
2: IFM Seller. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: IFM Seller.

0: FM Solar.
1: Ikaw ba? Oh, 50 pataas na malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot pa ng idara. Mapungan pa ni. Oh.
2: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagom na kaya ngayon mong sinina.
3: Ma, si Lola!
4: Ma, ayaw ka bala ka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
2: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
4: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
2: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
5: Mami, sis! Palmusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Piata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
6: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila kung parang dili komportable, matag-adlaw.
7: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon mong gigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana, uy?
7: Apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
6: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
7: Hoy, asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex.
10: Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
14: Mommy, undangi ang drama.
13: Angeline?
14: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusta.

0: Ang sarap, kaugtyod ka!
1: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
2: Dr. Limuel Estudal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ng mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dinitilo sa satiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mga kagayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Kaya salamat.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mumpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Napasalasalate ng toto coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salonpas with direct ingredient penetration.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid kog dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kalis sa juice na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala na ko gibati. Nya kaantok karon lang min pinako. Antok karon na ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo ni say sinta nakapin. Sabay na bisita.
6: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kahanis siya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
7: Start the day with a jolt of freshness.
6: Daog na sad si Catherine.
7: With Colgate Fresh Confidence.
8: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
9: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote og duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.
15: Non-stop allergies? Ang solusyon.
16: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
19: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio, sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa niyo.

0: Siko, Hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Numa ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Today, si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immune Plus. Ang Immune Plus kay nindot ko siya kakuan sa imong lawas. Pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayosan siya kay makawala ko siya panuho tungon sa kay naa siya ginger. Daghan siya ka ng kuan turmeric. Makadaghan dyan siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya kay effect sa lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immune Plus. Tumapil na yun mo ang kalami o kanindot yun sa Immune Plus. No need na ka magngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immune Plus!

0: UniPlus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
4: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500 dua lang ka kapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jun og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahid.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
12: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Bilang kilos karne?
15: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ugi 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naa sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
19: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Si Boot. Mapugnan pa ni. Eh.

0: Ayip kay mo'y?
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
1: Og simento?
0: Hindi oy, og kanta ba? Ayip kay mo'y? Ups na, maglayat siya ta!
1: Taksit, layat!
2: Pula!
3: Lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
4: Ang kiatan ug sabaan, Idol Kulastido.
5: Ay, mga amigos, mga amigas, this is KULAS.
6: Kulastido.
5: Are you ready to? Oras sa FM, mga idol. Alas 11:16 na.
7: IFM, utto na. Manglayat na ta.
6: Everybody say,
8: Kulastido.
6: Oh, yeah.

Siyempre, tres na idol. And of course, uy, abutan kay, ano, hilirgan ko no ang isang aeroplano ni DJ Gorzola, mga idol. But no, abo kayo no? O, makikita ang piloto, mga idol, muna nalangay siya, mga idol. But no need to worry because DJ Gorzola is already here. Karatataon, mga idol, mag-Facebook Live na, mga idol, ha? Of course, Dino Talking is KULAS. Kula sino on a Friday, July 10, 2026. IFM Butuna, among light at mga idol.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25894 Series of 2026.
4: Sis, gisapot lagi ka.
5: Period ni mo sa.
4: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mga napkin?
4: Ha? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
4: Ha?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
4: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
4: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
6: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
7: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni!
8: Daghan na karon ang adunay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Kung ikaw ana niini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote ug D para sa duhat nga diingikan gyud sa ilang mga dahon ang igamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag og insomnia, constipation ug makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Maong nga sama na ko idol, nagainom po go og Sugatrol, kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Maong nga lagsik ako pamati, maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Maong nga suway ninyo og tumar matag adlaw idol, ang Sugatrol.
9: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
4: Ang Idol kong FM
5: 93.9
4: IFM.
2: Ang kiatan ug sabaan Idol Cool Last Ido.
6: Mayroon po minaw. And thank you for viewing Lady Francesca Holganza, a.k.a. Zassy. Oras sa IFM, alas 11.33 na.
7: IFM, udto na. Manglayat na ta.
6: Right now, we want IFM Mixers DJ Gurzula on a Friday. Rainy Friday, right? Okay, paksip.

FM mixers.

0: Kulas nilo.
1: Paksit.
2: Mixing right now, DJ Gorzilla.
0: Kulas nilo.

0: By the way, may libo winaw ha, tibuok sa akong tibuok pamilya og ami silingan. Labinani, wisa. Okay, labinani. Wisa kadali, okay. Labina ni Mercy Jimenez og yung bana nga si Nunoy. Naminaw sila karon, kaya siya ni Ate Dolly. Hello ha. Ni ami nga silingan nila ni Ate Dolly og si Mercy Jimenez og yung bana nga si Nunoy. Salamat sa pag-uwinaw. Kaya siya ni Ate Dolly. Oras FM alas 11:38 na.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lago di Plemex.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: Missing right now, DJ Borzilla.
4: FM Mixers.

0: 93.9 IFM. Bukod pa dito, oras alas 11.44 na mga idol niya. Ang big na mga idol, kaya nga panahon mo, dili mo yung karo. One init, pero wala nagpisa sa langit, tol. Oh, abu kay mga idol. So, ang big mo tatanan mga idol, ha? Wala, may inabuhi sa mga hindi chikoy sila. Balik, big, gawin mga pahinondom. Chill sa mga diha.
1: IFM, ubo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
3: Doc, pa-check up ko. Baka usan na magkasimanang uwa ko kalibang.
4: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niyo pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
6: Gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
7: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay!
6: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
7: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
6: Hayin niyo mayo! Kiniang angay ka nimo!
5: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
8: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
9: Kining corned beef na lang usab, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Di man sa'yo pang okay ra.
9: Pero,
10: sa Star

0: FM, mabugnan pa ni.
1: Mga idol, adunay bago nga online gaming platform mga idol nga gingalan og Winzer. Gihatagan siya lisensya gikan sa Pagcore mga idol. Sa Winzer, pwede ka mo bet o mupusta sa mga paborito nga mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis ug uban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadaya mga slot games ug enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place mga idol. Busa, unsa pa yung gihuat mga idol? Join the fun today. Register now at www.winzer.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.winzer.ph and start winning exciting prizes. Winzer, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
0: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mga paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to cover acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
10: Empress Shampoo, for impressive hair.
11: Game ka, Idol?
12: Game sa to, Idol!
11: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzer! Mapugan pa ni!
13: Ang Idol kong FM
14: 93.9
13: IFM.
11: Ang kiatan ug sabaan, Idol kong last ito!
1: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 11:49 bina.
15: IFM udto na. Atras abanti sa ta.
1: Kani ganahan ikaw ning line up sa siguro sila ug si Mambo ni sa Boron Francis. Gidabi. Pa pasikati dako Godzilla, pasikati kasi mo playlist bi. Bunal!

0: Mga idol, pati kusugan ang kuwan sa gawas, mga idol, amping tayo specialist ng mga motorista. Samot na mga nagmotor, mga idol. Sa so, itong mga padumpang gawas, mga idol, dito sa Capitol area, mga idol. Basta na kaya ang kadalanan. So, much better nga i-check inyong mga ligid, brake, o especially ang raincoat, dol. Dapat yun, lagi sa itong mga U-box, ang itong mga raincoat, ha? Parita mga basa, mga idol. Oras sa FM, alas 11, sigut ay 3 na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.

0: 93.9 FM, mabugay panin itong oras, alas 11, sigur, isin ko na niya, panginabuhi sa DJ Set ang mga idol. Okay, una yung magulo sila, sige ko. Upa siya ka na, okay, alas natin ikaw, Majimbo, okay. Cash IFM, Mixers, DJ Albert, Majimbo Martinez, at sana all, August 1, at Lumbang, Barangay Mantalungan, Barili. Powered by DHD Digital Audio, Dexter Kenyon na siya. And of course, special thanks to Ariel Resma, SK Coordinator, og si Dudong Abs, Chip Tanod. Ayay, yawas back up din ni Majimbo na, Chip Tanod ba si Chip Dudong Abs. Pag yun, aling unig Abs. Again ha, Cash IFM, Mixer DJ Majimbo, this coming August 1. At Lumbang, Barangay Mantalungan, Barili, powered by DHD Digital Audio. Dexter Kenyon, thanks to Ariel Resma, SK Coordinator, og ni Dudong Abs, ang Chip Tanod. Paksit, go! DJ Godzilla!
1: And of course, do, kita-kits tomorrow night dia sa may Kasay Dalagit. Alang silang kapistano, dakong baile, dakong kalengawan, dakong selebrasyon. Anang gabi na do. All powered by BLC Pro Audio. And ang salamat sa mga pinilagang committee, ilang mga iski officials, og sa mga sponsors, especially to Bigote Family. Salamat kayo, Boss Rinaldi and Boss Robert, og sa mga tanan ko sa BLC. And ika 25 do, na ako doon sa may panagikan dalagit. BLC lang yun po, no? All power yun by BLC. Salamat kayo to Sir Marlo Tanoy, the second, and hindi ko sa pinilagang na sa mga CDO. Nagtan na o namino sa itong live karon do. Usman ko kita kids tomorrow night diya sa may Kasay Dalagit, alang sa lang kapistan. O hindi ka sa mga kabas day diya sa Barangay Prelos during my high school days. Diyan lang kapag hindi lang ng tuwing doon. Ayaw kayo basa. Parang ibang
0: ina lang ko niya. Basta high school days
1: lang. Okay. Ka na lang sa salamat. Basta high school days lang. Hindi na sabagay. Layo na kayo.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
3: Mixing right now, DJ Godzilla.

0: ba ng mga kalimba na mga tinaguan mo ng mga plaka ba? Ipagawas. Habwasan na ba? Habwasan ka ba ng mga tinaguan ng mga plaka ba? And idiga. Right now with IFM, Mixers, DJ, BB, Kedeng, Hari, Godzilla, sana all! Para nisa sa mga DID ha? Mga dance instructor or instructress. Sige! Are you ready?
1: Mixing right now, DJ Godzilla.
2: IFM Mixers.
0: Ako lang say D-Iron yung Mugura. Ikaw yung tukar. Ako say D-Iron. Sige, mga ito. Sige. Tawag tas, katulog daw. Sige. Burum sa tamay daw. Sige. Of course, kulas dito.

O sa may na-feel niya, Milo? O sa may na-feel niya, gawa sa katugnaw. O sa may na-feel niya, kagutom. O paniunta na, Milo. Alas 12, impunto na, Milo. Pero sa mga busog na, o sige. Barugi, barugi, barugi, barugi. Kay, mag-ballroom na ta.

0: Oh, wow! Bueno, ahora sabemos las 2 y 4 de mayo de la niña. Añade para la F futura, Baleta Sata.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM. Udo na, Balita Sata.
0: Oro sa IFM alas 2:04 ng mga idol. O karoon mga idol, ito lang pala ito ng lagad ng wife. Pretty-pretty, pero nagka-pretty, nagka-sexy. Idol, tweety, layap!
2: Idol ko lang! Maula nung kaugtuhon na itong tanemar na kabundak, pinangawan ka rin, idol ko lang, so medyo kusog-kusog yun siya.
0: Yay ka!
2: Nga pagkabundak ka. Yeah, doon na po yung apil, idol ko lang, nga paghangin-hangin, diris gawas nga bahin. Gani, nakakita na tag mga limaw din niya. Muna nga, kinahanglan po din niya magamping ato mga motorista. Pero nga, mga panahuna o gurasaha, idol ko lang. Sa pandilim, mao, ako ang balita, idol ko lang. Kaya, yan po po, tungod na speaker, idol ko lang. Mga langyaw, nagkalanis o purus na nga angol, idol ko lang.
0: O sa to, idol titi? O sa to, tungod sa? Idol titi, tungod sa?
2: Tungod na sa speaker.
0: Speaker?
2: Tungod sa speaker.
0: Kanang muti.
2: Ganahan garo ni sila mag... Ganahan garo ni sila magpakuan, mag-mixing food pareha si mo. Idol ko lang.
0: Ah, kay nga naman. Hello, oy ka. Mabos, tungod sa speaker. Nga naman, nga naman.
2: Kanis la, idol ko lang. Kurus kinala sa tambalanan. Naging duha ka lang yahupan ka nagkalalis sa... O, ga, nga naman. San manina. Ang wala man ang tungod sa kusog sa speaker kaya gipatungtog sa kalangyaw na nag-inom dito pa man sa kalaupo na nasa gabiyo na sa usa ka convenience store, idol ko last year, nasayiran na ba ni kaning suspect na nag-inom ka ba na iha mga higala sa mga convenience store o napatungtog ng musika ng ana-ana sa full volume yung dan nga ginuol ko yung biktima arong yun na napahinayin or palungo na lang karon na di na makahatag yung kahagaw sa mga tao kaya yung saan ang pudod ni Urasa uy alas dos na may pasado sa kadlaon tuwag ba na idol ko last gipaw nga yung speaker sa mong suspect kapag pipilang katlong nilabay gipatukar ni Balik inong din sa pagduol na sabi pa sa grupo sa suspect kung sa pagduol sa biktima arong kalit ng king giduol sa suspect o ba na sa kahigala. Kaya samtang nangayog pa sa inyo ang katong kauban sa mga suspect. Kalit na paputing gihapok sa suspect ang agtang sbit ko magamit ang buting niya idol ko last.
0: Ayay ka.
2: Nasama, Judy.
0: Ayay ka. O, dayon.
2: Grabe yung pagkasamaran ni Amy idol ko last. Kaya po ito, tungod pangitabo na suway pag-itiya sa sining suspect. Kapan tungod po sa mga people na napagukod sa uban ng mga nakasaksin, abda nila ang sining suspect kapan na naginaki mong gabi hapon na idol ko last. Kaya po ito, nakaagihat din yan kaning mga saksin nga. Makulatahan na noon eh nga nakaingon po sa pagkaangol ni Amy Adel Tulas sa galing self-pretend niya si alias Edmond 38 anyos siya Papua New Guinea ni si Idol Tulas o kasampuyo din sa Happy Valley Barangay Guadalupe tagka ang biktima mo si alias Fusinia 32 anyos ginanyan kasantangang nagpuyo babaw sa convenience store rapod na panggiinan sa suspect yan sa magkakaroon giwat alam mga pasakan o kaso among suspect na punog na ni si Idol Tulas agong sa itong pagtuwan sa iha nga itong hinabuon ba. Pwede yung pagtuga sa Wonder Idol Class ha. Pimangyuan na ito sa mga kagsuunan no. Na mag-amping o mag-ampo. Medyo doon yung pagtubaw-tubaw po rin yung gawang labahin kay hangin kay Idol Class. Muna mag-amping o mag-ampo lang yun ta, Idol Class. So far, mapod to ato ang balita nga nakuha mismo sa Abeliana Police Station. Kini yung Idol Pwede sa IFM 3.9. Gapungan sa mga todong nagon ng balita, tatak ISM balita. Karan aras na para sa itong hulo sa Bayot B.
3: Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
4: Way mawa kumusuway, relate ba ka kasa?
5: Hong-hong sa Bayot Buwang. Maayot po kata mga idol. Ano natin mga idol sa hong sa bayot bi mo. Kawa na po hong sagbot o niyang gabi mga idol. No, kaya ako kadate-date mga idol ba? Galang siya mga healthy foods mga idol niya. Eh, yung burrito no, kaya yung mga salad-salad. Kaya yung mga Caesar salad, fresh garden salad. So, kawa na po ko adik mga dahon-dahon o niya mga idol. Mahoy siya mga idol po. Laban na kita ni mga idol. At is healthy foods mga idol. So, mga ito mga idol. Like, take on mga idol. Panit po yung salad mga idol worth 371 pesos mga idol.
0: Ala oy ako Jamega ba kaya practice sa magkinanding oy. Bukaw na ba no mga sagbot oy. Okay. 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1.
4: Idol, nakaigo ba?
6: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
7: Ang idol nga bini. Idol Kenny!
8: IFM, ugto na! Pahuway sa ta!
9: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95.
10: DTX 500, mabali sa mga butika.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pod ang bagong produkto to iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
23: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakakaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Mura dark spots siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos naglite siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose kapit. Karon wala na kay. Wala naman po siya.
4: Mm-hmm. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis siya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
9: Start the day with a jolt of freshness.
8: Daog na sad si Katrin.
9: With Colgate Fresh Confidence.
10: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
11: Hi mga idol, ako rin si Jason Makiling, taga City, Narga, Uling. Kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod, gamon na pagpaminaw, aron sunod, gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni, eh!
12: Idol,
13: ang tangis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
12: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
14: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
15: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boos, charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan og sabaan, Idol, kulatido.
14: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
17: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chika Dorang Sexy Idol Chixie.
18: Ang idol nga Beanie Idol Kenny.
19: Ang idol nga White Corona Inday na Bina.
8: Ang laagan nga Pretty Idol Tweety.
0: Ang bugoy nga Good Boy Idol Dub.

0: ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
1: Mahilay pa pamina ho sa mga taga El Pardo. Ming dinhi to IT plate number November India Hotel 6095. Ang driver nga si Ayan Agintong ug ang konduktor nga si Melchor Nacorda. O sa mga pasahero diha, ampi mo tanan idol ora sa IFM. Alas 12:15 na.
2: IFM upo na. Manglayat na ta.
3: Mixing right now, DJ Gorzilla.
2: IFM Mixers. 7, 6, 5, 4, 3, 2.
0: Kulas nyo.
4: Pagsip.
5: You better give me what I came here for. 5, 6, 7, 8. Kill the beat with the
2: IFM Mixers.
1: Mga idol, come on. Are you ready to lay up on a ready Friday? 1, 2, 3, 4.

And then, may pabina ko na sa mga kids. Yes, sa Kalumbangan, Camp 4, Talisay City, sila ni RJ, Mary, Kay, Enzo, Sibumit, o sa Sibumit Family, Roger Sibumit ni Ayrogulas. Always naka-tune in sa IFM. Bisan asa, akong biyahe. Baka, o, basig na ka rin sa IFM. Amping Dadol, Amping Dadol, Roger Sibumit, Paksitol. And then, isa pa rin yung bandit. Again, mayong pag-uwi na sa mga nagpahimpilan sa mga tasito sa mga radyo. Ang ubandihan, nagbiyahe. Hello, Amping, sa kadalano kay Muraga. Pati ang panahon, dangog, ang dan. Dili ang usay dangog niya. Ha? Hunga kayo, hunga kayo, hunga kayo, hunga kayo. Kami din mga inusinti, pinggur sila, dire. Again, oras, ay pa, malas doon, si Mighty na.

0: Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bumina sa mga taga-barangay San Nicolas, nila ni Gretchen o mga friends from Clifford to the moon. Ala, you are astronaut, eh, kadol? Okay, Clifford, parang mga kasabuhan. Astronaut, eh, kadol? Sana all astronaut. Mga taga-barangay San Nicolas, ha? Ni Gretchen o mga friends from Clifford to the moon. Ah, gahi, ah, astronaut, eh? Sana all!
1: FM Mixers.
2: Kulas nyo.

By the way, ang dami yung mga flashlights mga lola. Especially ilan yung mga panahon bito kay wata ka ba mayro ba sing bukal to brown out ba? Ang dami yung mga flashlights di aha. Dapat i-check ang battery sa flashlight. Okay? Dili ang asa. Alam pa rin yung halibi. Made in China na yay. Sana all ilan yung lagi New Zealand. Ay, sa chef. Ako alam pa rin. Kibutan naman ito gas. Okay? Gas naman to. Ah, oh, pobre, ah. Lang pa rin yung itawag na yay. Abi na rechargeable light. Lahir lagi sila. Lahir lagi sila. Sana all kaya nabay buta niyo. Again ha, ang dami yung mga flashlights mga idol. Guys, especially yung mga panahon na watakabaw, basing kukalit o brown out. May na nga, ang dami na tadaan. Kulasyo. Kulasyo.

0: Welcome sa programang FM Mundo na, Manglayo at Tamayo on a Friday, a rainy Friday. So, ang uban mo, Friday lang yapon mga doon. Bisag ting bitay, okay na, kamay bahala, dagto na bitaw mo. At ang oras, alas 12.27, yung mga inabuhi sa pingali, DJ Godzilla, mabalik mi, ikaw man mga pahinaw ng busa, chill sa mariha.
1: IFM, udto na, pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM, mapog na.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: What? Non-stop allergies? Ang solusyon!
6: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka? Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
9: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
10: Tuhod! Siko! Hawa! Aga!
11: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
12: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ko ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field nagtrabaho, gamit kayo siya na mulabi na kay prone kay misa, obo, sipon, o sa mga pananghilan na. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bit tau ka gali na masakit. Immuni Plus Wellness Everyday.

0: Genie Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500.
5: Mapalit sa pinatabulong ng butika sa inyong lugar.
3: DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Game ka, Idol?
8: Game sa to, Idol!
7: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
9: Ang Idol kong FM
10: 93.9
9: IFM.
7: Ang kiatan ug sabaan Idol kong Lastino.
11: Mga Idol, ora sa IFM alas 12:32 na.
12: IFM ugto na. Manglayat na ta.
13: Heads up! Mixing right now, DJ Borzilla.
14: IFM Mixers.
7: Cool, that's the

0: 93.9 IFM. Mabugal pa ni mga idol, nandiyan ya. Breaking news, nandiyan ya. Magnitude 4.9 nga linog nga mitay og sa Balangiga, Eastern Samar, mga idol. Wag mo lagi, mga idol. Alas 12.46. Alas 12 ito, alas 12.46, hindi na ito ang gabi, mga idol. July 10. So, hindi na kadlaon, mga idol. So, ang mga lugar ng mga nakasinati sa pagtayog, mga idol, sa ang mga lugar sa Leyte, Cebu o Surigao. So, sa dugang mga detalye, mga idol, please do follow DYHP RMN Cebu nga Facebook page at the same time sa IFM, mga idol. Unya kamino sa mga idol sa DYHP size o dudus sa dayas yung mga radyo o sa IFM sa mga idol. Again, ay magnitude 4.9 nga linog mitay o sa Balangiga, Eastern Samar, kaginan itong gabi 12.46, mga idol. Ang mga lugar ng mga nakasinati sa pagtay o mga idol mao ang Leyte, Cebu o Surigao, mga idol. Muna siya ito ang breaking news. So, amping ta mga idol, amping ta ninyo mga idol, amping dito mga idol. Kaya muna nagsunod-sunod na ang linog, mga idol. Nangyayang adlaw sa Bagyo o sa Laon yun. O mga idol, kagahapon, ibuto ang Mount Kinlaon. Amping ta mga idol, amping ta mga idol, amping ta. Oras sa FM, alas 12.38 na.
1: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bullberry para sa mata nga hait ang tingaw.
0: Okay, mga idol, oras ay pabalas 2.38 sila. Sige ko, pakinabuhin sa DJ Go, DJ Go sila.
2: Okay, na, Osmano, kita kiss tomorrow night. Yes, on my Kasay Dalagit. Alang sa ilang kapistahan, ang dakong disco. All powered by BLC Pro Audio. Dahil salamat sa Pinilagang Committee and sa ilang mga opisyal sa SK. And then, salamat kyo to Bikin sa Family, especially to Boss Rinaldi and Boss Robert. Og sa Tanang Crow sa BLC Kita Kids tomorrow night. And great lang ko ni Mother Jane, Pinky, Pring Pring. Og sa kong Pinilangga diha, nga cute. Kasi kayo.
0: Sana all cute.
2: Yes, man, sino. Tanong sila doon sa itong live doon. Siyempre doon. Ako na Ingrido, usbun ako doon ako makabas dyan sa National High School sa Perilos. Basta kamulay subay, usbun ako doon tuiga. Alam din kasi kung mga classmates niya, makalimot na ko. Sa una ko nung gapuhon, ang karoon, abot lang ko nung.
0: Apiki ko na gano'n.
2: Prabiyak, pragaba ko nung.
0: Sa una, gapuhon ka nung, hindi naging gapuhon. Guapa na, guapa na.
2: Kasi magkita na, prabiyak, pragaba no.
0: Ah, okay, wala.
2: Ako ka na lang sa doon. In 25 doon. Nakos panagikan dalang ito. Alang sa kapistan. Salamat do.
0: Alright, that was DJ Gorzola.
3: Mixing right now, DJ Gorzola.
4: FM Mixers.

0: Cold Dilip.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Game ka, Idol?
5: Game sa to, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at tangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Ang Idol kong FM
7: 93.9
6: IFM.
4: Ang kiatan ug sabaan, Idol kun lastino.
8: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12:48 na!
9: IFM, udto na! Sexy dancing sa

0: Tenang, clear, clear, Pak Ko. Kerana dengan selamat, Dok.
1: And then, Catch FM Mix DJ DJ Bajimbo, August 1, Salumbang, Barangay, Mantalungon, Barili. Hardway, DH, Digital Audio, Dexter Kenya, Dok, Paksip, Dok. Okay, and then, my Idol, manimig kong oras ni DJ Gorzola. Kaya mo sunod na, mga Idol, nakipahabol niya, kumuskitira.
0: And, hayda ko sa kong, ano, agarok nga, guwapo kayo, murang si Dieter Ocampo.
1: Ah, sa taba, kung
0: guwapo. Hato karun, huwag yun yung mausap, si Agaw, kawan, Gandil siya pag-gulfin.
1: Sa ito ba, kung gwapo ibu agaw, ikaw gwapo sa rika.
0: Gwapo, gamay naman, one foot, one foot. Kaya siya kay Dieter Ocampo, gini.
1: Ah, okay.
0: Rockers, gini ako yung gagawin.
1: Okay.
0: Hasi, gini do.
1: Okay.
0: Go, see you soon, go. Salamat.
1: Okay, mga idol, masunod naman yung D-Ray FM, kao ba ng kulay duo, classic icon. So, chill sa mga diha.
2: IFM, ubo na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit. Mama mia, here
7: I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Non-stop allergies? Ang solusyon.
9: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus, Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Non-stop allergies, ang solusyon.
8: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
9: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Alco Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
13: 93.9 IFM. Mapugnan pa na eh.
14: Hoy, my dear! Kusog ka! Gani mo mang laban, no?
15: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
14: Hoy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabong gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
16: coffee, laundry soap! Ang rayna sa labada!
17: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
18: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
19: Dugay na bito kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
18: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
19: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
18: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
19: Hoy, asa man ka?
18: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
20: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: I am Rachel Garzola-Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
0: Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: Nakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag umasta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500 makatabang sa paglipyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 93.9 IFM. Pampok na.

0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Nawad ana ba ka og gana sa kama?
2: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug desugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500!
1: Sa mga butika.
2: DTX 500!
1: Ang tuba
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500!
2: Epektibo
1: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500!
1: Ibo sa desugared sugar cane extract
2: ug anti-diabetic property
1: gikan sa palaya.
2: DTX 500!
1: Garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahid.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, tap, con, pambong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub.
9: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
14: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kag Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok.

0: Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Ako si Janmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sitio Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni!
2: Layinan na lang.
1: Mapugnan pa ni! Ey! Hawak mo ang beat, hawak mo
3: ang beat. Idol Mo DJ.
4: Ang tamis na sila tik o gabi mo gitik. Idol Mami Tik.
5: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita ng witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulagido.
9: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
11: Ang market man on the run. Idol B.
12: Ang chikadorang sexy idol Chicksy.
13: Ang idol nga Bini idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona dai mabina.
15: Ang laagan nga Pretty idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy idol Dubs.

0: Ali na! Abli na nga itong panimay, matag alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag ug pagtulunan.
0: Dayon, ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: IFM.
4: Ay, ayaw na pagbalibad. Tabang din ako para ni mo o para napod sa mama ni mo. Aron ba dili na siya maguna-huna nga makabawi siya ni mo? O usa pa, kinahanglan na ni mo ang mga bagong gamit. Muragikan pa man gani pag first year high school tong mga naguba ni mo nga mga gamit.
3: Unsa ka-importante ang mga gamit sa pag-eskwela alang sa usa ka-estudyante. The Hilario Story. Hashtag Dear IFM School Supplies. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM The Hilario Story. At tangi.

0: Hala, uy, hurot gid akong believe, ay.
1: Nakinsa man diyan.
0: Sa mga tao nga, bisag nagliso, nagpadayon, gihapon.
1: Oo, oh, ana, yun. Pagi ka mo surrender, kagi mo surrender ka, wala. Pagi ka dayon ka.
0: Correct.
1: Sama gusto ko paghuhat, guni mo, wala ko na surrender, bisag klaro na kayo, mura, wala ko pag-asa, pero padayon, gihapon.
0: Nanasa.
1: Hello, mga idol.
0: Happy Friday, idol.
1: Hello, welcome, idol, sa Dear IFM. Kulay duo lang gihapon ni Kulas yung Aiko, nga maghatag o colors yung kahaponon, mga idol. Okay, kaya.
0: Ala una ba hindi na July 10, 2026 mga idol. Welcome sa Dear IFM.
1: And then we're live mga idol sa Dear IFM Cebu nga Facebook page mga idol. Kung ganan mo makita og gwapo og gapa sa launa. Aw. Mo rito ba i-search ang Dear IFM Cebu kita awa mi. Kita mo. Ano ah, kita tigo og gwapo og gapa.
0: Kuyon mo to.
1: Betul ra na gyud.
0: Mas magbasa sila ba? Monil, ha? Asa dapat?
1: Mura
0: yan sila.
1: Si Monil mo standard sa gwapo o gwapa kami.
0: Pamugoy lain, ay.
1: Ah, ano ba?
0: Aguantahan na lang, mi. Oy.
1: Sige, sige.
0: Sama sa itong pagwanta sa panahon. Grabe ng uwan-uwan. Ay, naku. Pero ingon mo itong pag-asa nga expected nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility ugma. Mag-ampo ta. Padayon ito nga mag-ampo niya. Mag-comply lang kita sa mga hangyo, sa mga LGUs. Diba? Nga dapat dili magsige gawas-gawas pero bilib ko sa mga eskulahan ron
1: ano man
0: nay ubang mga eskulahan klase gihapon
1: kasi wa sila kadawa sa kuan
0: di na oi
1: sa memo
0: pero depende magud gihapon sa administration
1: adi na sa yung kadawa
0: dili labi na private school
1: ano man tigsud gihapon ni mayor
0: depende gihapon
1: depende
0: sa admin
1: ang ilang kuan ah.
0: Basta depende gihapon. So naay mga estudyante nga magyaw-yaw pero di pa mo ana idol nga 'di ba ang inyo gibayaran nga tuition kay makuha ginyo bang
1: money,
0: 'di ba? Di ba
1: di? Mag-goal gyud classes sa una mga idol, mag-goal gyud kay mingan nga, what class tomorrow yun ko? Ay paita.
0: Ano man mag-tantrums din ka.
1: Ano man ganan man ka class ko. Di ko kakog more lessons ani ginahan ba gyud ko muskila kay para makakog more lessons ba?
0: Sa lessons or sa teacher?
1: Lessons, hello, sure teacher yun ra. Muna. Mo na mag stop study na lang.
0: Mo nang nabot og.
1: Ha? Gira ko bus kuila. Ha? Ano bus kuila? Oh, na, ano siya wala.
0: Ay nako.
1: Oh. Oh, kata. Ano ka? Ay, oh, may grupo sila sa. Kata wa ya sa man. Ah, go sa man. Bitaw, ara bitaw.
0: Fireworks, fireworks. Bitaw idol, ato pa binaw ang story sa atong letter sender karon. Usa tay mong comment dear sa pangan sa atong letter sender.
1: Cool ba kay mga pangalan? Mga vintage kay ba? Karaan kay mga pangalan. Isidro kada sa Hilario ni ron.
0: Oh, Hilario.
1: Hilario. May gani, kay Way Sabado. Una pa siya, Conrado siya rin. Ibari.
0: Bito na, di ba rin ni Freiner? Ano?
1: Oh, Mary Evacor. Trixie May.
0: Mga modern kayo.
1: Yeah. Kisa ka na sila, no?
0: Lagi, kisa mo na sila. Eh. Anyway, so karon idol. Kasi way ka na, dear nga. Eskwela ka nga, wala kay gamit sa school.
1: Oh, sa unang panahon. Pero klase. Oo, siya gamit. Pimirong klase.
0: Bisa ka mo eskwela, pimirong klase. Bukating, sad ka. Oh, dede ay.
1: Importante ka na kay, para na orientation ba na ha, sa imong klase. Dapat, muna, mga rules and regulations sa teacher.
0: Vision, mission.
1: Oh, ano, malago nila. Uy, dapat, pimirong klase, mutong nga dito ka.
0: Kasuway ko, ano?
1: Eh, kasuway ka nga.
0: Oh, kanang wala dito ko'y napalit pa, nga gamit.
1: Oh, omigoy mapalit.
0: Kanyang itong listod kay ang life.
1: Oh, uy. Kasuway ko, ano?
0: Yeah, night times nga, ang atong buhaton, kay baliko na to gamit itong mga, gigamit na to pag last school year.
1: Oh. Abi nako nako kailan barkada lahi na wala siya kasuway na palit ng mga bullpen
0: mga ayo ra siya
1: wala lahi na gidala
0: ansa
1: tablet social
0: hindi ko magpasa one fourth
1: of course if we equal email oi
0: PDF
1: pa daw sige ay na social oi ano ba wala siya kasuway na mga ano
0: oi gidato
1: lahi akong barkada to
0: ko na siya international school
1: dili na local ra biya good
0: kalabi sa life, no?
1: Yes.
0: Nakadapitang wakay problemahon nga, inig sugod sa klase, naatanan imong gustong paliton, mapalit ni mo tanang mga requirements.
1: Pero, supa ito din, kamulong ka din, wabi siya kinalain, no? Hasta sa diyang snacks. Hasta sa
0: diyang snacks. Tapos
1: tablet, ah.
0: Kuyawan ta, snack kay tablet. Natambal lang yun ba?
1: Natambal.
0: Kuyawan ta.
1: Kuyawan ta na ba, idol?
0: Anyway, so pa mo, idol, sa man yung experience, idol, katong mga bata pa mo, or high school, or college baron. Nabang may mga challenges sa kanang mahinumduman ninyo ba nga sa unang panahon? Di ba uso mo kayo na kanang karon kay murag kompleto naman tanan halos oy mga bata na ay 1/4 sheet of paper na ay crosswise ug lengthwise.
1: Oh, na maglibo gud usa.
0: Usa
1: na, usa na crosswise ug lengthwise. Usa kini crosswise gani? Usa kini kanang tungao na half.
0: Oh, gani.
1: Ah.
0: O kung lengthwise ka pa taas. Ah, crosswise ka pa.
1: Ah, ang 1/4, batang o pato ng ano.
0: Yes.
1: Ah, okay. So.
0: Yeah, sa una, kung naakayin ana, sa anong panahon, dato kay ka. Nga, ikaw pa siya mag-apod-apod sa mga klasmates.
1: Wow, charity na ito.
0: Yeah.
1: Sana all, oh.
0: Oh, yeah, kung...
1: Oh, sa una.
0: Oh, kadiri naman ka mag-gamit-gamit sa mong laway.
1: Oh, laway-laway na, day?
2: Wala,
1: uy.
0: Hindi, siya
1: mga... Ayaw naman ko.
0: Actually, ikaw mong gutong na yung tablet sa unang panahon. Ngayon mo pagkaon po na sa tablet.
1: Oh, so, wala.
0: So, ina na ba? Na yung mga estudyante, nga maski wala sila ng mga butanga idol, ang uban gani kay ilang bagay, kana bitong plastic envelope. Ang uban kay plastic yun, nga plastic
1: oh,
0: ba?
1: Oo, oo.
0: Niya, maglakaw rin sila pa doon sa ilang eskulahan. Ayun na, iba na. Kasagaran karon hinatod naman. Uy, hatod kuha naman. Ay, driver.
1: Oh, social.
0: Social, no? Kita sa una, sus, lakaw ra kita.
1: Baklay. Baklay buntag.
0: Baklay ra yun.
1: Baklay o pauli para paniod to. Baklay na saan ika. Huwag paniod to.
0: Unya, kung maabot ka sa point nga, kuhaon ka sa imuhang ganikanan, ya, di motor na mo, brag, arang-arang na.
1: Ah, kung mag-uul ka sa una, kuhaon ang inana. Mag-uul ko.
0: Ano man?
1: Anay, nasa ko ka-exercise ani, mag-uul nila ba dyan ko pirmi yun? Mag-uul ko, ano ba?
0: Ikaw, nag-exercise?
1: Oo, oh, walking good. Exercise mo na walking good. Oh.
0: Ako, usara gud ako advice.
1: Ansa, ansa?
0: Ay, lagi isa, itapad ang duha ka baka. Yung halata na
1: ka-ay. Abala na, abala na.
0: Halata na ka-ay.
1: Ah, sige, sige, sige.
0: Halata ng atik-atik.
1: Ah, sige, sige, sige.
0: Ito, happy Friday again, idol, ha? Kamo, unsa man yung mga experience ka itong mga naapa mo sa estudyante nga era?
1: Kasagara, ananas mga elementary. Kaya ba, mag-uul ka ba nga? Wala, wala kay bagong bag.
0: Yes.
1: Wala, wala kay bagong sapatos.
0: Tinuod. College, muragwa na may paki.
1: Sa'yo gani, huwag din na nai gani.
0: Di mga masuod gani.
1: Ah, di, ako di ba ano? Masuod
0: di ka karelate. Ay,
1: masuod yeah. Di ba ano?
0: Bitaw.
1: Kung wala klase ang masuod na mayroon sa college, kung wala klase ang maistad.
0: Mag-uul ka.
1: Wala na kong library yun. Mga tanaw.
0: Oo, bisag sirado ang school.
1: Adi na, sarabi na sana. Kaya grabe na yung bakak mo. Wala na ito. Sirado ang school. Wala ko sa guard. Asa ka, asa ka? Gusto ko sila brinke. Plastic sirado eh. Grabe na sila kabakan ko.
0: Lisod na rin. Lamig kayo katawa ba? Maglisod kang katawa kayo. Basi mo fireworks. Madungog din yung ubo doon.
1: Sulay na kong katawa ka na ko.
0: Di arang-arang na lang ni kay nag-immuniplus bang ko.
1: Ah.
0: Ganabuntag. Eh, sagulog ini tubig.
1: Ah.
0: Perfect ka ayo. Ubo, sipon, hilanat, kakapoy sa kalawasan, lipong-lipong, vertigo, panuhot, ay doon. Immuni Plus traditional.
1: Nanay, doon ka bilang ka flavors
0: niya. Doon ka buo. Katong original o katong kakao nga bagong variant nila. Kapalit sa mga nagkaya ang butika sa inyong lugar. So, ito'y paminaw ang story ni Hilario.
1: Hilario? Di ba kanina katong judge?
0: Unsa ka ni nga tuig ning iyahang kaagi, no?
1: Hilario. Nanay sa mga kuha siguro.
0: Ato paminaw. Sige. Kung usap po di ang kaagi idol o niya. Kinsa po ka ni mga tao nga nitabang sa iya. Kay maong ko ni ang rason iyang gishare. Tungod kay nadyo mga tao nga maayog kasing-kasing.
1: Oh, no. So, hashtag ron kay hashtag Dear FM School Supplies.
0: Yes. So, stay put, idol. Naka-live na ta Dear IFM Cebu. And para makadaog 200 pesos GCash.
1: Very simple lang yun, mga idol. Paminawa mong pangutana, mga idol. O niya, kung na mo'y tubag, i-text mga idol kumpletong pangalan, address, ang inyong tubag, inyong GCash number, o gisend sa 0923-112-8701, mga idol.
0: Oras sa IFM, malauna 28 na. Standby, ito paminaw ng story ni Hilario, dali lang sa programang Dear IFM.
3: Oras, hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
4: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
7: Ikaw ba? Sige pang abit, pang chicks. Pangitala pong lain, oy.
8: Wow, wapo.
7: Oy, palami ha, kung naginuton ta. Papungan ba ni?
0: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragon, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sa Masa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sa bay. Nanay-friendly pagyod kay mga idol. Ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot, ug usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usa dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa kong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Unsa man na? Balik kagul ka isa? Di gud ko ganahan. Di gud makuha ang perfect shot mga idol. Kuwang ba usahay ang imong kompiyansa sa kaugalingon kung tanaw ang imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gauga ang panit, bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay ni gamit ko og bag-ong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mauna niyang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mama mia, here
4: I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
6: Ma! Si Lola!
7: Ma, ayaw ka bala ka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
5: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
7: Siyempre, asa mong kupaulahi ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku kayo og tabang nako ma.
5: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
8: Mami sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tolorani Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiat ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
9: 93.9 IFM!
10: Mapugnan pa ni!
7: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
11: Duh, I'm not in the mood.
7: Unsay gamit ni mo nga napkin?
11: Huh? Why man, unsay labot?
7: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
11: Huh?
7: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
11: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
7: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
11: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
12: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
18: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. office, magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
9: Hala,

0: gikan sa plant fibers, prebiotics o alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og life extension vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
3: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon.
8: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang alala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Lib. Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.

0: Di na ma. Mauna ka doon yung ipakuha ni Inday Tasing.
1: Ay, pastila nga nung ikaw may nag-alsa in town, Ana. Nga nung wakman ka magpatabang ni Inting dito.
0: Ay, namugay gibuhat. O nga ko na rin nag-alsa. Di man po kayo bugat. Mga okay naman.
1: Sus! Pabidag yung kakaroon, ha? Akong tagaanon. Tuwa din tong imong crush nga si Helen, oh. Muna ikaw may mialsa, Ana, aro ipakita ni mo. Nga kunuhay, kusgan ka.
0: Si Mama, bay. Wamgut ko makrush ni Helen, ma. Karo may nagunaw na, Ana.
1: Anak, bisan pag di ka musulti na ako, nagkaibaw yun ko si imong linihukan o sa imong tinanawan. O para na ko, nakrush ka gid ni Anang Helen. Kaibaw ka, anak. Kung sa pagtuon ni mo nga nasuko ko, kaya nag-ibog-ibog na ka, pwes nasayop ka.
0: Unsa ma?
1: Dili ko masuko tungod kay normal lang ka na sa mga sama ninyong edad. Pero ang gusto nako, nahimo ang inspirasyon si Helen aron nga mas ayuhon pa nimo ang imong mga gipangbuhat. Dili ko gusto nga mahisama ka sa ubang mga batan-on nga gipasagdang magguba ang ilang kaugmaon tungod lang ni anang gugma-gugma.
0: Ang buot nimo ipasabot ma, samaan nang makapamabdusog sa'yo.
1: Sakto! Maugid na. Maung ikaw, pagtanong yun ha. Sama sa giingon na nako ni mo ganina, okay naman na mahigugmagod. Kabahin na nas imong kabatanon. Pero, angay nga mas unahon jod ang oto kaysa kasing-kasing. Diba, pareho man tagpangandoy, ang makahuman ka sa imong pag-eskwela. Dili aron nga maluwas mi sa imong mga igsuon sa kalisod. Kung dili, aron nga dili maparihas ang imong kinabuhi sa kinabuhi namo ni Papa ni mo.
0: Ma, makaya pa ba na ito nga magpa-enroll ko karong abis klase?
1: O gano ko taong dili? Libre ra ba ang imong pag-eskwela, di ba?
0: Oo, lagi ma. Pero siyempre, di lang baya kayang mga gastuhonon sa pag-eskwela na ko ang akong gikinahanglan. Dagan po baya ko naguba nga mga gamit na kinahanglan ng palitan o bag-o.
1: Oo, magpalit ang bag-o.
0: Ma, kibaw kong wala tayo kwarta tungkol sa pagkasakit ni Ima. Tanang kwarta ngayon mong gitigong para na ko sa ospital pa doon. Unya, dagan pa kayo tag-utang.
1: Ay, pangitaan na ito nagpaagi, nak. Dali ra kay, nak.
0: Pero kibaw kong gikapoy na ka, ma. Labi na nga, doon na katuig nga, was papa. Mga naginusara na lang kang nagpasaan sa tanang pag-antos. Ay, ma. Unsa ka kung muundang na nagkugskwila?
1: Uy! Ha? Muundang ka? Ano man?
0: Aron may makatabang na nimo sa imong pagtrabaho. Nalimitahan naman ko lang akong pagtabang nimo tungod sa akong pagskwila.
1: Ay nga no, nanginahanglan magugus imong tabang. Di ba nga ang kanunay ragyod na kong isulti ninyong tulo nga magtarong lang yun mo sa inyong pag-eskwila? Huwag ako na ipahala sa tanan.
0: Pero, ma...
1: Time para good. Sa tunos imong sinultihan. Murag... Murag ugwa kay salig sa imong inahan.
0: Ano sa ma? Diloy. Bili mong ganag kay kunimo. Nawar, bro. Tulumi ka managsuon. Nga ikaw ragyod ang usa. Nga naning kamot nga nagpaskwila na mo. Di ba, lisod mong ganag kay na?
1: Oo. Ay, naaraman di ay na. Busa ikaw, tuho iko, kumuingon ko nga kaya pa nako. O bisan pagganig dili na nako kaya, kayahon pagyud gihapon nako para ninyong tulo. Basta ang hangyo lang nako, ang pag-eskwela lang yun ang hunahunaon ninyo. Makalampus mo o makakita mo o maayong trabaho para sa inyong maayong kinabuhi pohon. Maura na. Ugwa na ilain pa.

0: Mga idol, taas ang pangandoy sa kong inahan namo nga iyang mga anak. Kanunay na yung isulti namo nga bahala na og mura na siya gabaw sa pagpaningkamot basta makahuman lang yun mi sa mong pagskwela. Swerte na lang gani ming managsuuna kay adunay libreng pagpaskwela ang munisipyo namo. Pero syempre, di man nakutob sa tuition ang gastuhan sa pagskwela. Og di lang ang pagskwela ang gihuna-huna sa among inahan, kundi lakip na po ng inadaw adlaw nga paghinahanglan sama sa pagkaon. Sa tinuod lang, dugay na akong gisultihan ang akong inahan nga okay na ko nga muundang lang. Pero di man siya masugot. Masayod siya nga mahimo kong magmalampuson puhon. Maunga sa pagkakaroon, kinanglan usa ming mag-antol sa aron amo ning makabot.
1: Uy, isong! Dili diha! Pagganita ka limpyo diha!
2: Ay, ubitaw! Asa ka mo na ibutang ning namisa?
1: Dito sunahan, no? O, unya, ipatong lang.
2: Sige. Ay, kapuya ba yaini, eh? Anong kita namang doon na adin ni? Asa man din sila si Unyuk?
1: Tunusa pa man intang tayo makasali ka to? Huwag mong ganito malimpyo nga usatos mga cleaner sa una. Ito mutabang din sa itong eskulahan eh. Karoon sa pagpangandam para sa pag-ablis klase.
2: Kay Bao ka? Nakasabot ko nila ni Unyuk. Dapat unta nga, dili nila na ito buhaton. Dapat maglingaling unta na karoon kay... Bakasyon ba yaron? Huwag man tayo maato ani sa itong pagtabang. Kay, dili ba ito makakwarta ini?
1: Istong, gaw. Kung ang imong pagtabang, pirmi na lang na ay bugti, di na natabang ang tawag ana. Mag-usap pa. Libre na ganing itong pagskwila din eh. Ya, di pagit ka matabang? Pagbatong panugutang kababuton, uy. Uy! Ilumugod ka niya.
2: Dugay na ba yun kung nakaunan na ana? Mura o gusto na kong muundang sa pag-skwila.
1: Ha? Nga naman? Tungod kay gusto na kamo trabaho?
2: Oo. Kana akong imataog sa'yo kada buntag para lang musuod sa eskwilahan. Mas maayo pa nga bumata ko og sa'yo para matrabaho. Kapoy man tuod na. Ay importante nga makakwarta ko.
1: Mas dako na kitaon kung makahuman na tagbag-skwil, ha? Mas makabaton tao, mayong kaugmaon. O daghan nga kahigayunan nga panindutong pa na to ang atong kinabuhi. Kung naatay diploma nga kuptan.
2: Ay, dugay pamugod kayo na.
1: Diba? Naingon man nga kapag may tiyaga, may nilaga. Mao nga gamay lang pag-antos ko. Mahuman na ta sa high school. O umana na, napayo upat katuig sa college. O niya, hindi ka humana na. Pwede na itong trabaho. Bisag, unsa pa kadugay na mo gusto. Imbis ka bisag, kung saan lang mahuna-unaan mo diha gaw. Mas may pagtabangan ako ni mo din eh. Nanapaso ta sa'yo.
2: Di ko eh. Ikaw po, nabaya ko.
1: Talia na diha, aron mahuman na ta.
2: Huwag makakapuhaya sa pag-eskwila ba'y?
1: Ha?
2: Sa kalisod sa kinabuhi?
1: Hindi ka po'y man. Ngatong usang adlaw bitaw. Gikistorya na kong mama. Tungkol sa... Kuan, kay parehang tag-una-una. Muurong sa pag-eskwila, huwag matrabaho na lang.
2: Unya, asa may sulti ni Tia Lydia?
1: Hindi siya sugot eh. Ingon siya nga, dapat... Muhuman yun ko sa kong pag-skwila. Aron, mas makabaton ko kay gayunan nga mabag-on ako nga kong kinabuhi. Mao nga, kung ako pa ikaw, muskwila ka, samtang naapay nagpaskwila ni mo, magkugi para sa tong mayong kaugmaon.

0: Mga idol, bisag lisod, akong nakita kung unsa ang pag-antos akong inahan sa pagtrabaho para lang makaskwela aming tanan. Mao nga akong gisaad sa akong kaugalingon. Hindi yun ako siya pakyason, bisan unsa pa'y mahitabo. Ang nakaapan lang, lisod na gani ang among kinabuhi, punan pa nga na ay nagsingabot ng mga problema na mo.
1: Asa naman kas mama? Dugayin ka siyang nabalik. Nakahuam ka siya. Hapit na rabating painom ni Ima og tambalda. Ay.
2: Hilario.
1: Ma! Ma, unsa man? Nakahuam ba ka ni Tio Domin?
2: Oh, pero mula kidusmi lang ni. Tuwag kay napos sila mga kinahanglan pagbayran. Kuwang pa ni para mapalit na to ang mga tambal ni Ima. Ay, sige lang, kaya magunahon na pa kung kasi pwede na kong mahulman o kwarta.
1: Ma, nanday ko yung hatag ni mo.
2: Oh, unsa pa na?
1: Ipuno lang sa ning kwarta na ko sa pahuwam ni Tio Doming.
2: O sa kwarta?
1: Maumnikan tong ipapalitan daw mga gamit na kusklan.
2: Uy, dili, pwede na ka. Ako ba itaw na gitigong para makapalit ka og bag-ong bag, sapatos, og tanan ni mong mga kinahanglan nun?
1: Ay, okay na mo eh. Manghita lang ko bagi.
2: Sige be, usaw man ko ni mo sa pagpanghitag paagi, anak. Sa sunod na biya si Manang abli sa inyong klase, halos pila kabuwan na akong gitigong para imo na Hilario. Aron nga, mahimong komportable kas imong pag-eskwela. Ako nalay bahala maghunahon na og paagi para sa mga gastuhan na to din sa ospital.
1: Pero mas na kinahanglan ta kwarta ron, ma. Kung ipuno ni nato ning kwarta na ko ron, may nulang ni. Mapalitan na to ang tambal nga ginahanglan ni Ima.
2: Unya, saan na malang ka? Mga ginahanglan ni mo.
1: Ay, nalang ko guna na, Amay. School supplies raman na akong ginahanglan. Di mo na importante. Dali ron ang pangitaag pa, Gigod. Ah, sige na, ma. Ipuno na lang ko ni.
2: Pero na...
1: Sige na, ma. Kaya na ako ngayong kaugalingon. Kaya rin akong ipaagi sa discarding akong mga kinahanglan ng ma.
2: Sige, good. Salamat, anak, ha. Huwag ay kabalaka. Ako ra dai ning ilisan. Aron makapalit kas imo mga kinahanglan nun.
1: Sige, ma.
0: Mga idol, ang kuno na ako nga nag-uulpod ko sa dihang akong gihatag ang kwarta ngadto sa akong inahan. Excited pa man unta ko nga mapalit na og mga panginahanglanon sa pag-apply sa klase. Pero ang ko'y mahimo tungod kay mas importante ang akong igsuon. Mao nga pagkahuman adto, halos misakit ang akong uo sa paghuna-huna. Kuroon saan ako pagpangita o paagi sa akong mga school supplies. Labi na nga. O sa kasimana na lang mga idol. Og mag-abli na ang among klase.

0: Pang-idol, nakita na ako nga naglisod ang akong inahan sa pagpangitag paagi nga makapamawi na ako. Nakapalit na mangod siya o mga gamit para sa duha na ako kay suon. Sabtang ako, wapa. Pero kanunin akong gisulti niya nga okay ragin na ako. Ay ba akong modiskarte nga klase sa pagkabata. Maunga na sayod ko nga mapangitaan ragin na ako o paagi.
1: Ma'am Dayan, mwede na yung imong gipa print ako. Kumplito na.
2: Ah, salamat, Hilario.
1: O, nagunting na po din ako ang katong gipagunting na mo ganina.
2: Bisag unsaon, no? Paspas, gib kaayo kaglihok. sige. Ariusa din, he. Sawi una ko sa akong snacks. Nagdako og sandwich. Lingkod mo sa diha.
1: Ah, sige, ma'am.
2: Oh, di araon, nagdapod kong soft drinks. Imuning usa.
1: Oy, salamat, ma'am. Miay naman mo eh.
2: Uy, sus ka o sa pagani ka na kahungit, gilamian na dayon ka.
1: Ma'am, di ba naingon man ka nga nangita mo sa iyong bana o mga trabante para sa inyong tukuron nga hardware store?
2: Nga naman, interesado ka?
1: Oo, nda. Pwede ra ko mag-part-time sa inyo, ma'am?
2: Pwede raman. Maubitaw nga gisultihan ti ka, kay tingali gusto kang musuway.
1: Oo, ma'am. Gusto kay ko.
2: Sige. You're hired.
1: Thank you, ma'am. Thank you.
2: Pero, murag, pila pa kabuan, usa na mahitabo. Naapaman gunmi daghang tapuson ron.
1: Ay, may problema mo eh. Willing ra kay kong magpaabot.
2: Pero kinahanglan nga manangid usa ka sa imong mama. Kay tingali unyag bawalan kaniya sa pagtrabaho kay magkasagaban na sa imong pag-eskwela.
1: Oo, ma'am. Dali ram tos. Mama, ma'am. May bago ko musugot atos mama, labi na sa sitwasyon mo ron.
2: Nga no. Usa di ay nahitabo.
1: Na ospital magud ang akong kamanguran nga igsuon. Luyam ko dang yung kasing-kasing, mo nang masakiton kayo. Tungod kay dako ang among gastuhon nun, nagkapatong-patong na po dang among utang. Ako maganigiing nang si mama nga, muundang lang una kong skwila.
2: Ug sigurado ko nga dili mo sugot ang imong mama sa imong gusto.
1: Saktugid ko, ma'am. Bisan pa niya itong gayon na nga, misulti ko niya, di siya musugot. Gusto niya nga makahuman yung kuskwila.
2: Hinoon, sakto man po siya.
1: Pero naluoy ng good kong mama, ma'am. Tanan na naman panginanglan, sira ka din tao ng misaw. Ang mao to, ang akong gibuhat, ma'am, katong niyang gihatag na ko nga para palit unta sa mga school supplies para karong umabot ablis klase. Kay, wala na ako nalang gihatag niya balik.
2: Unya, saan naman lang ang imong mga panginahanglan nun?
1: Ay, okay na, ma'am. Kaya rin po na akong akong kagalingon. Mag-recycle na akong mga notebook. May plastic man kong pwedeng butanganan sa akong mga gamit. Katong sa sapatos, ay wala na lang. Muna ignaingon, ma'am, na kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan.

0: mga idol, bisan ka usa, wa mahitabo nga nagdinaw ko sa akong mga isuon. Kanunay na kong isulti nila nga bahalag, wakoy ako, basta na alang sila. Malipay na ko, ana. Sa tinuod lang, usa na sa mga kinaiya nga akong nakuha sa akong amahan. Di daw, labi na sa pamilya. Samtang wakoy klase, bisag unsa na lang nga sideline ang akong gisunlan para lang makakwarta. Kargador, tigpamukbo sa mga tanom, tiglimpyo sa bay sa ubang tao, ug lakip na pod ang pagkuyog-kuyog na ako sa akong mga kaila kung naa sila gikinahanglang ipaalsa. Sama ni Ma'am Dayan.
1: Kaon lang yun, ha? Kung naapakay gusto, ina lang ko.
2: Oo, oh, kinakay ko ini, Ma'am, eh. Mabusog na ko ini. Salamat sa paglibre, Ma'am Dayan, ha?
1: Hinaunsa ka man, uy. Ako pa man gani ang amin magpasalamat nimo. Kay gitabangan ko nimo sa pagpalit sa mga kinahanglan namo sa hardware store. Sigurado ko gikapoy na kas imong pag-alsa ug sa pagsunod-sunod nimo nako.
2: Ay, Ma'am. Ana na magbuya kog alsa ug mabugat. Ma'am, babuguni akong gibuhat ngadto sa akong mama.
1: Kumusta naman da ituod ang imong manghod? Okay na ba ang iyang kahintang?
2: O, Ma'am, nanasya si Byron. Nagpahuway. May gani kay nakahuwa man kong mama o dakong kantidad sa ninang nako. Kay kung nadugay pa mi sa ospital, na, mas musamot yung kadako ng among nabayaran.
1: Maayo noon, kumauna. Natagaan na ba ka sa imong mama para palit sa mga school supplies?
2: Naaunta, Ma'am, pero akong giingnan si mama nga una lang usang akong ikadong igsuon nga si Kiko. Kung naisobra, ako na lang.
1: Abi ni mo, Hilario. Naimuot ka ayok ko ni mo.
2: Ha? Ano di, Ma'am?
1: Dili ka daw nga pagkabata. Labi na sa imong mga igsuon. Tungod kay kung sa uban pa siguro na, maingon sila nga angay silang unahon. Kay lagi sila ang kamaguangan. Pero ikaw, okay ra gid kaayo nimo nga wala ay halos mahibili nimo basta naalang gid ang imong mga igsuon.
2: Mas gikinahanglan mo gud nila, Ma'am.
1: Human unya nato og kaon. Kuyogi ko natay adtuon.
2: Asaon mo?
1: Basta kaon na lang diha. Kay tingali gutomon kag balik unya. Sige na, kaon lang diha.
2: Sige, Ma'am. Ma'am, unsa may atong gibuhat din sa sapatosan? Magpalit kag bag-o?
1: Dili para ako, kundili para nimo.
2: Unsa, Ma'am? Para na ako?
1: Pagpili og bag-ong sapatos, ako ray mo bayad.
2: Lo, seryoso ko, Ma'am?
1: Ulagi. Humanon niya ani ang bag na pod. O pagkahumanon niya, kato na pong uban pa nimong mga kinahanglanon, sama sa papel, mga notebooks, o ballpen. Ako di bahala sa tanan.
2: Uy, ala, Ma'am, ayaw eh. Ayaw na, Ma'am. Maikaw na ikaw nimo.
1: Ay, isipan na lang ni nga, tabang ni nako nimo. Tungod kay imo kong gitabangan sa pag-arrange sa atong tibuok classroom.
2: Pero, sobra na maning tabang nimo nako, Ma'am. Ikaw tanan ang gasto. Kumahal ka ini.
1: Eh, sige na, Hilario.
2: Ay, Ma'am, okay na lagi ko, Ma'am. Kontento na magod ko sa pag-recycle sa mga notebook o uban pa.
1: Ay, ayaw na pagbaliban. Tabang nira ko para nimo o para na po sa mama nimo. Naroon ba dili na siya maguna-huna nga makabawi siya nimo? O usa pa, kinahanglan na nimo ang mga bagong gamit. Moragikan pa man gani pag first year high school to mga naguba nimo nga mga gamit.
2: Eh, pero Ma'am, maikugid kay ko nimo.
1: Mao ni ang gante sa pagkamaayong estudyante. Anak og igsuon. Mao nga pasagdi ko nga tabangan ka.
2: Sige, Ma'am. Pero kana lang pinakabarato ang atong paliton, ha? Aron, di kayo dako gasto.
1: Kununsay imong pilion, mo po na'y atong paliton. Sige na, pagpili na og nindot og kanang ligon.

0: Mga idol, bisan sa kaikog, sobra nga akong kalipay nga akong gibati atong higayuna. Ingon sa bisidla kang akong mga mata nga nagtanaw sa mga sapatos, bag o uban pang gamit sa eskulahan. Tanan nga akong gikinahanglan, akong gipangkuha mga idol alang sa akong pagskwela. Unya, gipalit ni Ma'am Dayan. Og bisan ka ni katong wa na ko kinahanglan na, gipalit lagi hapon niya. Mao nga, abot kayo hangtod sa langit ang akong pagpasalamat ngadto kaniya.
1: Asa man dapita ang inyong bahay ini?
2: Ang kana mamamay. Kanang nai dako nga blue nga drum sa gawas.
1: Sige. Dini na lang nako i-parking ang sakyan na.
2: Ma'am, daghan yung salamat sa ipamalit nimo para nako, ha? Usa ni kada kong grasya para nako. Labi na ni Mama.
1: Sama sa akong giingon ganiha. Gibuhat ko lang ni tungod kay buutan kaayo ka nga pagkabata.
2: Ay kabala ka, Ma'am. Mas tarungon pag yun ako ng akong pagtuon. Di ko gusto masayang tanan ni mong gihatag nako.
1: Maayo kun mauna. Sige na, sud na sa inyong bay. Sigurado ko, gihuwat na ka sa imong mama. Medyo milapas na tas alas 8 na humano, maong atingaling na malaka na turon.
2: Sige ma'am, aos po na ko. Salamat kayo mama.
1: Haway sa payan. Sa Monday na lang ha?
2: Sige ma'am. Ambig sa pagbauli.

0: ما ما
1: Oh, anak. Oh, may kada ka uli kada. Kanina pag yun intawon kong nabalakan ni mo. Oh, saan pa ni mga dani mo? Anong daghan magkaayo na?
0: Gika ni Ma'am Dayan ning tanan mo.
1: Ha? Kining tanan? Gika niya?
0: Oh, gipalitan ko niya bagong sabatos, bag, o bagong mga school supplies.
1: Tinuod ba ka, anak? Ang buti mo ipasabot na. Nga na tayo huna-hunaon pa sa imuhang pag-eskwela.
0: Wa na ma. O, mauna ni. O, ma, gitugot tanday ko niya nga mag-part-time sa ilang gitukod nga hardware store. Isip tigbantay. Ang buti pa sabot nga bisan og nag-eskwela ko, makatabang bagyabon ko ni mo.
1: Pero anak, saman kaya pa ba na ni mundunganon? Dili ko gusto nga pugso ni mo ang imong kaugalingon. Dili ko gusto nga masakripisyo ang imong pag-eskwela tungod lang kay gusto ka mo tabang nako.
0: Ma, ayok ka bala ka. Kaya ra gyud ni nako. Di pwede nga ako na lang isalig nimo ang tanan tungod kay ikaw rang usang nagpadako namo. Dapat lang nga magtinabangay ta.
1: Pero nak, kabuutan sa imong maestra.
0: Uma, sobra kabuutan ma. Gipalitan pa mga ganita og mga kinahanglan nuno tus bahay. Sama sa mga dilata, sa buong panlaba, o niya ba may? Para pahumot ko na sa akong uniform, inigong maglaba. Charm Fabric Conditioner, damit ay may bagong kablong.
1: Pastila nakoy, maikog namang kaitaan ni niya nakoy.
0: Ah, maugid ma, nagsigibid ako balibad niya ganiha, pero mingo man siya nga, tabang ragin ni niya na to.
1: Panalanginan paunta siya sa Ginoo. Sa tilang nak, kinahala nga makabawi po ka ni Ma'am Dayan, ha? Pagtarong sa imong pag-eskwela, ipakita niya nga wa masayang ang iya mga gipamalit para ni mo.
0: Oo, ma. Magtarong ikuskwela, ma. Isipod, pasalamat sa mga grasya nga akong nadawat ka ron. Ay, ma, saman, nakapaniha po na ka? Gipalitan po tag pagkaon ni Ma'am?
1: Ay, mao ba? Ay, unak, wa pa may makakaon. Wa pa magkukumahibaw kung sa'y lutoon. O, wa man po tayo maluto pagod din his bay.
0: Sakto, de kayo, ma. Sige na, ma. Ngao na ta. Ako nalang itawag nila ni Ima o Kiko.
1: Ah, nasige na. Magsukad na ko.

0: Siko, Hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nagagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman siya na siya'y loya, labi na ang loya, makatabang yun sa lawas, makatabang yun sa imong panglawas, labi na nakaibati yun ng sakit. Immune Plus, wellness everyday.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin Plus Multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin Plus Multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: DGX 500.
6: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Walang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mamali sa mga butika.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi

0: para tapai.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
0: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Mabibilis sa mga butika. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!

Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa Kuka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamora jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, well

0: ng gagay yon ikaw pinakikinggan para sa akin ay FM number 1
1: sa balita at tugtugan idol ko ang IFM
2: 93.9
3: Katawa, hilak o kalingawan kanang tanan naa sa Dear IFM
4: ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon ang kulay duo kulas ug aiko.

0: 90.9 IFM. Mapugan pa ni mga idol. At oras alas 2 sa imedya na mga idol. Oga! Mga idol, okay, okay. Now, exchange places. Okay, here we go.
1: IFM.
0: Mapugal pa ni.
1: Hey, na commercial gamay idol no.
0: Yes.
1: Pasensya gamay, pasensya gamay. Pero welcome back sa Dear IFM.
0: Aha. And then kulay duwa lang yapo ni mga kulasog ay ko lang yapo ni mga idol.
1: Grabe ka inspiring. Yes. Given an assignment. Grabe ka inspiring atong letter sender nga si Hilario.
0: Hilario.
1: Si Hilario niya karon na siya sa third year college daw. Unya, grabe pud iyang naagian nga halos tanang mga trabaho nga physical ba kay iya yung gisubayan. Pangalsa sa merkado. Kung pa ni idol Mercury Gumera nga siya nasag kuno magpaalsa.
0: Oy, ikaw gid Mercury Gumera ba? Basta ani bitaw Mercury Gumera. Kusog ni siya mukuan.
1: Oy. Pero na siya pangutana.
0: Oh, siya pangutana.
1: Ana siya ingna daw si Kulas kung kasuway ba siya ani. Kaysa una daw ang ubang mga boys although pina-joke ra ni idol ha dili giniingon nga kuan na. From LGBTQ plus na community bang ang nasa nga kanang ang uban daw kay muadto ra kuno sa parlor
0: para
1: makakwarta ang mga
0: ako mga barkada yan ala
1: amo ba
0: pero ako mapakulig gusto ko mama man mahadlo ko
1: amo ba naa sige din na na di ay kay naa man gyud mga buutan gyud kaayo pod nga mga
0: magpa-snacks man
1: Not really in a bad way idol kay usahay murag ang huna-huna magod sa uban automatic ba nga pag ma associate ka o usa ka bayot or LGBTQ plus community nga member, murag lain na rin ang tanaw sa uban.
0: Mga magina.
1: Muni-muna.
0: Laro na magina.
1: Kaya mahisgutan mang yun. Sample ang atong kuan, Cebu's charming auntie, na queen of advocacy.
0: Advocacy!
1: Si Maria B. Hi, Maria B.
0: Ang yara ba kayo ng, yabi ang hugong sa bayot, Viva, dear? Pangalong, tawag na sila, okay na mga sagbut.
1: Mga kuhan, samgyupsal.
0: Dili, sagbut.
1: Sagbut gini ay.
0: Oo, yan mo ito nga.
1: Nakanding.
0: Nakanding naman siya. Oo, masin ko sana nga sagbut. Ibang kaonon, Maria Bogart, ha? Ikahuman yung kaon, wala yung sagbut, ha?
1: Wow. Ito, ina na ba? May, dili, biya tanan yung una. Nalagi mga tao nga, genuine ang ilahang pagtabang.
0: Mata ba sa barkada?
1: Sa man.
0: Kasagaran na ko noy nana, sa mga LGBTQ mga idol. Of course, kung kuhan ka, kung bet ka sa of course, kung bet ka sa kuan ni tita, of course,
1: naay mo rin kapalit.
0: Hataka dito, hataka dito snacks. Uy, pero kung ang imuha bitang dagoy, bitang mo rin di dito mada. Uy, maldita ka tita, yun, ikaw sa parlor, budak-bundak.
1: Pero what I mean ba, nga naagi mga members sa inana.
0: Oo.
1: Genuine ka sila kasing-kasing, willing ragid silang mutabang. Pero dili mong gani about Ana ang story. Mura na segue lang.
0: Yes, okay na Mercury Gumera.
1: Eh, si Mercury Gumera na curious girl siya.
0: Ikaw yung Mercury Gumera, ha? Okay, kung ato Mercury Gumera, naguda pa mag-usap ko ang gender.
1: Pero tinood ba yun, ano nga, lain-lain mag-udog-discarte ang mga tao.
0: Ay, ah.
1: Diba? Anya, sa side ni Hilario, kay ang iyang discarte, kaning pag-serve sa ubang tao in return of money or in return of something else. Pero sa iyang pag-servisyo ni Ma'am Dayan, pung paniya, kay wala, ganaan naging siya mutabang. O niya, na-timing man nga si Ma'am Dayan, kay kabaw po siya mutanaw sa maong sitwasyon ni Hilario.
0: Kulbaan kiko ato, ganaan siya mutabang ni Ma'am Dayan ba si Hilario? Kasi ganaan siya nga, magkato na ninyo na trabaho ano. Ano sa man? Ano mga idol ha? Usahay mga idol lang. Ang uban mga idol ha? I don't know ha? But abot lang nabay idea si Mercury Gumera kay naman ko ingon na mga idol nga once ko nga makisuod ko na ka og bayot nagyo tendency ko nga matakdan dyan ako nga na ba? Oh, na ba? Abot lang ha? Abot lang. Pakutan na. Nangutanan ng mga nako Mercury. Gitubag sa tika. Sige, tubagas na ako ng Mercury.
1: Pag-chat na lang ka.
0: Sige.
1: Malayo na ta sa itong istoryahan.
0: Pre.
1: Pero, Mona, kanang, in fairness, no, kay, bisan sa, usahay idol ba, makaingon ta nga, bisan usahay sa kapait sa sitwasyon sa Pilipinas, sa kagrabi sa mga nahitabo, sa kadaghan sa mga nahitabo, naagigihapoy mga tao nga nagpabilin nga, grabe ka matinabangon.
0: Especially ko nakita nakita anang may ang mutabang nga kana bitaw naning kamot sa bitaw ka mga idol niya kanang karapat dapat sa bitaw ka nga tabangan ba. Namo kay uban gud nga usahay especially karon may nga maay na kay nga magpaluloy Na muna, ang uban ng mga buutan, mga idol, mga Good Samaritan, mapanagin na lang utabang ba?
1: Tinood, sad. Kaya nga, no, matagang manggod. Labi na o ganang ang ilahang pagpaduol ni mo kay naagid sila lain nga motibo. Kinanaba na sila ilaing agenda. Kumbaga, ang uban, kusog sa gaayong mupahimos. Di po kahibaw nga mulimit sa ilahang mga hangyo o unsa pa na dinha unya kung dili mahatagan sa ilahang gusto kay maupay baga kaygnaw nga magyaw-yaw. Diba? Maupay baga kaygnaw nga mo baliba sa sitwasyon. Diba? Nga

0: ka nga maayo pud nga estudyante kay yes. Madiskarte pud nga estudyante unya isip daw for example kung ako iyang gidikanan ba nga makita kag anak ba anak kay anak nga ingon ana nga grabe pud kaayo muunong nimo mutabang nimo imbes nga maka-feel bito kag kakapoy imbes maka-feel kag kaluya madasig na noon ka nga mas maning kamot pa
1: yes
0: di ba kay ni exist nimo in ani nga classes anak
1: I hope kato mga anak lang nga naminaw I hope nga makarealize sa mga idol especially kato mga wagyo nagpakabana bitaw sa sakripisyo sa atong ginikanan mga idol ba sige lang kuan di mga allowance sana di gyud mo adto sa kuyla mo sige habuhagbong ayo pa nga yusan nga
0: nuktukan ba
1: yes ana bitaw
0: kay tinud ba na idol ang atong mga ginikanan usahay bahala guwa nalay para ila basta naa lang ta
1: correct
0: ba mao ba na good ang ilahang klase sa love nga ipakita sa tua. Muna, okay. Sa mga estudyante in town, nga bless kaayo, nga naan ninyo tanan, kwarta, wa may problema sa tuition, wa may problema sa inyong allowance, uniform, unsa pa na ang mga kinahanglan ninyo sa eskwelahan. In town, paningkamot mo.
1: Nga, iguli sa bayo, wa sa may trabaho.
0: Way trabaho,
1: kay,
0: can I helper?
1: Okay, tungod kay, iubot sa skill, sa eskwelahan, pero sa bayo, sige, pag-study na diha. Ay,
0: pinangga kayo, nilutuan pa. Diba? O niya, di pag ito magtinarong, huwag maikog yung punta daw, isip isudyante ba?
1: Correct.
0: So, muna, bilay ko last, mga idol nga, mas dapat masuko mo kung way klase.
1: Correct.
0: Diba? Kaya di mo kaget og
1: more lessons. O sa mga idol, ako mag-evaluate good ang kahagos na ginikanan. Good mo na ganun, hindi ko mga idol.
2: Mauba.
1: Dala di ko kaya support ka. Diba, Idol B? Kita, idol. Ang katawa na si Idol. Katawa si Idol B.
0: Asa guys, Idol B, huwag yung support.
2: Mauba.
1: Ano?
0: Pero, muna, kanang blessing ka ayo ba nga, nasa tay, for example, ikaw nga ginikanan, kay, makatiming sa ka nga, ang imong anak kay, mabutan po. So, ikaw po, murag, imbis nga, murag mag-uol ba sa sitwasyon ni mo, bita, murag, all the more nga maningkamot noon ka. So, nice ka ayo sa Idol. Thank you, Hilario, ha, for sharing. Kay, at least, base na yung mga estudyante nga naminaw ron, kaya na pa yung mga estudyante nga mapay klase at the moment, labi na karon nga, suspended kasagaran ng mga klase.
1: Yes.
0: So, at least ba, makapahinuktok ta idol nga. Oh. Nga, maka, kuan po ta, makapamawi ta kung kuno galing nagpabadlong ta sa mga niaging adlaw.
1: Ako pa ninyo mga idol, isample ba daw nga, wala pa yung klase niya, kabalo naman mo sa, kung saan yung mag-start yung klase, magkuan mo, mag, self-study mo. Study mo.
0: Ah, grabe yun po.
1: Grabe kayo. Grabe kayo.
0: Grabe kayo. Sa'yo ba? Oo, hirap po.
1: Oo, hirap po. Oo, hirap po. Hindi po ba ayaw? Hindi po
0: ba ayaw? Hindi po ba ayaw? Kaya kakaibaon sa inyo.
1: Hindi, mag-review ko. Normally, ano sa...
0: Kasi kay libro, ano?
1: Last, fourth quarter ni mo, ano sa last year. Wow! Fourth quarter mo, ano siya?
0: Hindi, oo, hirap. Oo, hirap.
1: Para sa next level.
0: Oo, hirap, dear.
1: Maestro.
0: Nagbuot ng curriculum. Bitaw. So, ina na lang idol. Kung nabitaw, tinabangay ba suod sa pamilya?
1: Yes.
0: Kay lahi ragyod idol kung naana. Anya, sinabtanay po at the same time. Unya, dapat wala ning batasan nga suya-suya.
1: Ano
0: diba?
1: Ang mag-iadip?
0: Eh, hopefully, yun ta, nga, di mo nakalikayan. Pero, kanabitaw, isip tabang ba? Sa inyuhang negative lagi kayo.
1: Nah, normal gina siya. Pero dapat mga idol, okay na maginang masuya taba idol. Pero imong pagdawat na in a positive way ba? Masuya ka, may pasyeno. Pero ako manikamot ko para mulay pareha
0: ko niya. Kanang sa within the family ba?
1: Ah, okay. Abi okay,
0: na mga uban. Naamang yun na. Mura mga kagma masina sa uban. Kay labi na ikaw, wala sila na. Naamang yun na. Pero suod sa family bang? At least tabang na to suod sa tong pamilya. Nga, for example, imong manghod na parehan sa sitwasyon ni Hilario, betaw nga, napalitan na siya o inani nga gamit,
1: to yung
0: mga igsoon, niya siya wak pa. Siguro tungod po kasi may eldest, no?
1: Yes,
0: mga nang grabe ka understanding.
1: Ikaw kayo mo giveaway ang
0: yes.
1: Akin magawangan.
0: Most of the time, mo ginay nahitabo. Bahalag, wala ang ate or kuya, basta kayo masiguro iyang mga manghod.
1: Okay, mga naman ang ginikanan na yun nga. Oh. Ikaw may kinabugulangan, ikaw mo sabot sa iyong manghod. Sige, natang sabot. Ano yung harap ito na?
0: Although, naapoy mga sitwasyon nga luoy po ng mga manghod. Kaya kung unsay biya sa kamagwangan, maadto sa kamanghuran.
1: Okay na kung puro laki. Puro babae. Ang problema, babae, babae ang maguwang niya. Ang
0: hindi, laki-laki. Mo sa ng ate.
1: Ay, isuod yun niya. Alay!
0: Piyawa.
1: Piyawa, mara na. Ano, ninanam ka? Natural, ako mungkin nagsunod yun sa nina sa kong ate.
0: Oh, pero mo na yung nakanindot nga, for example, naamoy very understanding bitaw nga classes pamilya.
1: Dapat mga idol, naagid na, kanapit nga kita wala nag-family-oriented mga idol ba ka nang,

0: Dipindi mo na mga idol good kung giyon sa mo pagpadako sa mga ginikanan mga idol good kay kung unsa giyon sa mo pagpadako mga idol mo reflect sa na mga idol kung unsa sa mo ba ika mo mature dito mga idol
1: ang ana ba ang nakanindot pag yod nga basta in ana idol na abitoy pag tinabangay sud sa pamilya kay kung for example nay usa nga magmalampuson sus grabe malipay tanan dili bitaw puno sa kasuya or kalagot ang naas kasing-kasing, kundi pagpasalamat, no? Tungod sa mga kalampusan nga naabot sa ilahang members pamilya. So, ninud kina siya nga example idol nga ato bitong hinuktukan kay sa panahon karon murag ay, murag lisod kayo mo ginhawa, no? Sa mga sitwasyon nga atong nadak-an, I mean, sa sitwasyon nato karon especially sa Philippines.
0: Sabot na karong panahon na gidiyan. Lisod yung ginhawa kayo na ay ashfall.
1: Mau gani. Sabot nga magmask. Pero kaganina, pag sakay na ako sa jeep, sus mura mag, wala may pakiyo mga tao. Eh, mura first day lang. First day high. Karong wala na may mask-mask ng mga tao.
0: Basig na immune na sila.
1: Hindi, sir. Murang buwan, ha? Gasto na sa...
0: Noon.
1: Ah, nag-uwan ba ito? Okay, rani.
0: Basig concern sila sa Mother Earth. Kaya, sir, kaya paglabay sa
1: Mother
0: face mask, diba? O, dili ba na siya ma-decompose?
1: Kaya, sa toon. Miss Earth, Philippines? Bitaw. So, mo na sa idol. So, thank you, Hilario, for sharing.
0: Yes.
1: Although, sa uban, murag simple ra kayo. Pero, dako na kayo ni nga butang idol. Nga, ang inani nga pamatasan. Nga... Maubitay madakaan po sa mga igsuon, diba? Ang pagsabot, ang pagpaningkamot, ang pagkugi, ang pagpataas pa sa pasensya. Kay, maugin na yung mga kasagaran nga atong dapat kuptan idol para kita magmalampuson po kun.
0: Correct.
1: Okay? Alas 2:43 na. And of course, kinibahin na idol, hatod ka na to sa Fast Clean Detergent Powder. Labi na sa mga idol ato nga kugihan kayong mga laba. Usog kay ni mabuwa idol baratog di kalidad pagyud fast cleaning para sa di color samot na sa puti unya 100% nature friendly ang fast clean detergent powder of course mapalit sa mga groceries supermarkets mga pharmacies drugstores online shop Lazada TikTok Shopee ang fast clean detergent powder alas 2:43 we'll be right back alang sa tong color ug sa atong mananaog alang sa 200 pesos GCash stay put diri lang sa
0: Dear IFM.
2: This time check is brought to you by Maggie Magic Setup. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
6: Oh. Mapugnan pa ni!
5: Oh.
7: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Mid-Year Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
8: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex.
9: easy. Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Sis, ganda ng hair!
12: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
12: Naka-empress! Nakaka-impress!
11: Try mo na, sis!
12: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
3: Empress Shampoo, for impressive hair.
13: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
14: Ako sa Jubilance,
15: sobra kataas akong blood sugar.
14: 300 kapin, kitistingan ako og inom.
15: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
14: Kasunod sa isa ka bulan,
15: normal na jud akong blood sugar.
14: 95 na
13: DTX 500, mabalik sa mga butika.
16: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang idol ko FM
21: 93.9
22: IFM.
23: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
24: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas o Aiko.
1: Oras sa IFM, alas 2.48 na. And kinibahina idol, hatod ka na ito sa Super Fiber. Labi na kung naglisod mo dispose inyong hugaw. Lisod o kalibang. Ganahay maminus-minusan ang timbang. Malikayan ang colon problems sa colon cancer. Mahiluan na itong tinai idol. Imni og Super Fiber. Imura ni isago lang usa ka sachet sa usa ka basong tubig. Unya, imno ni mo 30 minutes hindi pa ka mag-dinner. And then after dinner, mas maayaw mo inom og Life Extension Vitamin D3. Of course, papalit ni idol sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch doon sa Cebu do, kunya na po tayo branch sa ADM building sa Consolacion. Ano yun, natupang utana para makadaog og 200 pesos GCash. Unsay name sa nitabang ni Hilario Idol og palit siyang school sa supplies.
0: Stash with letter?
1: Unsay name? Say buhaton.
0: I-text ang inyong kapitong pangalan, address, into bag, inyong GCash number, send sa 0923-112-8701. Kinsay pangalan mga idol sa nitabang ni Hilario sa pagpalit og school supplies.
1: Standby, alang sa atong mananaog, karong taod-taod, diri lang sa programang
0: Dear IFM,
1: 249 na.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
26: Ang keratin na may plus.
27: Keratin Plus.
28: Ang keratin na may plus.
29: Ay, balita, suertes, ug lotto results.
30: Idol, suertes results, alas dos. Uno, sete, zero.
31: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
1: Non-stop allergies, ang solusyon.
4: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM 93.9 IFM.
9: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas ug Aiko.

0: Oras ay FM alas 12:53. Welcome back sa Dear IFM.
1: Of course, kalay duwa lang gawin naman ang kulasag ay ko nga maghatag kulasag kahapon ng mga idol.
0: And ano yan na idol, ang atong lucky winner. Congratulations, by the way, sa atong mananaog kagahapon nga si Melissa Serrano nga taga Lagtang, Tabunok. And congrats as well sa atong mananaog nga si...
1: Tang tada ding ding ding ding ding!
0: Roger Cuevas from Alopez, Labangon.
1: Nakadaog ka doon, ugtorin ka ba GCash? Again, sa iPhone mo sa Mega Soft Dog.
0: And ang atong color...
1: Red Orange!
0: Nga naman.
1: Nagsimbolo, mga idol, og determination og success, mga idol. Enriching your success, mga idol, dapat... 100% juga nga determinado mga idol na makinaunsa man bisag unsa pa na ang mga pagsuway nga imo masugatan mga idol, focus ka og determinado juga mga idol nga imong kaputon ang imong pangandoy para sa imong success mga idol sa kinabuhi.
0: Amen.
1: Ano ra, red orange mga idol.
0: Red orange, determination and success.
1: Correct.
0: Pahabol shout out ta sa itong mga idol nga nagpaminaw ron. Hi to Maria Cristina Verdida from Tabada Mambaling, Hill Sanchez from Kiyot Pardo, Mary Jean Cañete from Biasong Talisay, thank you so much. Hi po ni Maria Christine Abalo from Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Hannah Grace Manubag from Upao, Mandawi City. Hi po ni Wendy Nakorda nga taga Inayawan City, Ulumboy. Michael Nayon from San Fernando, and kisa pa man yung mga nagpaminaw dire. Nice kayong story, idol. Makarelate ko sa akong anak. Super helpful kayo, makaproud kayo, thankful kayo kung ako'y anak nga. Wag yun, nitalikod na mo. Salamat, kuya. Gikan ni 4107.
1: And then, sana all. Hi ni Nicholas Andrew Labra. Siya nga, idol, ay ko, guapa. Idol, Nicholas, nalakaw ni... Una. Ah, okay din ha. Okay. Si Aiko kay guwapa sa kuha kay nilakaw. Wala kay guwapa kay. Wa kay bisag. Utan do. Ay no, basta tara sa kay.
0: Ay si Nicolas ko na sa kanan.
1: Basta tara po laki.
0: This watcher sa kuan ba sa IT park.
1: Oh, basta tara po. Disum sa kay bayan sa guwapo. Kul basta ta na.
0: Bitaw, bitaw.
1: Hello naman ni Nicolas Labra and then Flory Basok ni Milita. La Lanyas. Hello, maing hapon.
0: Hi po sa mga taga-Palanas, Inayagad City, Naga George Caparas. Maing pagpaminaw, idol. By the way, swear trust once again, 170.
1: And hi, idol. Shout out me sa Muyeth Tailoring and Services. Nga, gipang duka kay naulan-ulanan. Ah, mo ba? Annalyn Aying, kumusta ka diya? Day, yan ni Ayeth. Maestre Humalon. Thank you.
0: Hi. Hi sa akong Papa Dondon Aying og ni Mama J. Gani 8127. Thank you so much. Pwede ko ma-request og huling Il Bimbo? Standby idol. Anong mga request? Padayon lang mong text liha. Mga pahabol shoutout. I-text lang na padayon kay Until 5 na magkuyog-kuyog. Ako'y musunod. Sitting in for Idol Boyki. Alang sa IFM Balita sa hapon.
1: And then 5 to 6 mga idol. Kay Friday manon. Rakraka ni Filimon. Hatod gratis Alberto's Pizza. Ubising Filimon kauban. Kulas dito. And then 6 to 9 Idol Chixi para sa gabi na ay. And then 9 to 12 Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM.
0: Alas 2 51 size na 57 na good mogi pag idol
1: oji pag irog
0: o nagi nain ingon diri idol kulas guapo.
1: Man.
0: Gikan ni Chelsea Ayinguro.
1: Okay.
0: Get well daw ni Josie Bensi. Hi idol.
1: Lamat
0: dala.
1: Lamat.
0: Happy kanunan! Happy Friday, everyone! Ay, hindi pa rin ko mababay. Hindi pa rin ko mababay, idol. Standby, alang sa IFM, balita sa hapon. Alas to, sigur tayo siya, tina, mayang hapon.
1: Bye!
2: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Welcome to our reunion.
6: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated nimong naon.
7: Tungod na sa Super Fiber.
5: Unsa?
7: Super Fiber.
3: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
8: Naka-empress? Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
16: Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
19: Bugas-bugas, o katul-katul,
20: i-DTX 500 na!
21: DTX 500,
20: aduna kini antimicrobial properties
21: nga makatabang sa pagkuha
20: o pag-ayo sa bugas-bugas,
21: o katul-katul,
20: DTX 500!
22: Pabalik sa pinakatul ng butik sa iyong lugar,
20: DTX 500!
23: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
22: Pumali sa mga butika.
24: Mayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, na binagyod kong gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
25: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
26: Mas klaro na ba bisan gabi?
25: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya at buol nimo.
27: Lalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
29: Health testimonies.
30: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
31: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung pirmi kay gitulog na ko, humupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Bagusin. Dantan o mga lokasimana, nakabaklay-baklay akong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
32: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
33: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
35: Mama mia, here I go again.
36: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show.
0: It's a sing-along, dance-along extravaganza, packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Non-stop allergies? Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Alco Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maimbuntag sa tanan, ako po si Shawi Queros nga taga Backhaw Roads, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFF M, mapugnan pa ni
4: ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Bossman, cute gihan. Idol, Boyki.
7: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Bruce, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulakido.
10: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
11: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
12: Ang marketman on the run, Idol, B.
13: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Katihara ko na ka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? So, kay bawal na ka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga, libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita
4: ang lami sa radyo. Idol Aiko.
3: Headlines karon. IFM Balita.
5: Oras sa IFM na stress. Sete na. Mao kini mga headlines karong orasa. Lalaki gidakop tungod sa giingong iligal nga pagkuha og bus sa Asturias. Pipila ka biyahe gikansilar sa Cebu Port Authority. Napo ka barangay sa Canlaon City, Negros Oriental, apektado sa ashfall gikan sa bulkan Canlaon. Oras sa IFM alas 3:07. At ang mga detalye mo sudod na.

0: horas a IFM a las 3:18 na. Ako'y sirena. Magawas gito pagka sirena ani idol. Pero karon murag lisod kay mahimong sirenas kadaghatan. Delikado. Hamping-hamping idol ha. Stay dry. July 10, 2026. Idol icon is sitting in for idol Boyki sa IFM balita sa hapon. Parayan mong text ang mga greetings 0923-112-8701. Bandera ko.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: IFM balita.
3: Ikaw pa moral chugkag. Si Kinsa, oi, di managad. Lingi sa diri, oi. Classmate beta sa una. Bayo ka kay straight lang pananaw. Aw. Mapugan ba ni?
4: Sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolora ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
11: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
10: Hindi po kayo gumaling?
11: Oh, hindi ah. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
13: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
12: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Sis, ganda ng hair.
15: Naka-empress.
14: Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
14: Naka-empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
18: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
19: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
20: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
19: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalo sa ato ah!
20: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
19: Haydi mayo! Kini ang angay ka ni mo!
18: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-huna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
2: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
22: Ang keratin na may plus.
23: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
24: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
26: May budget. So

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Said Health Report.
3: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawag ako kagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Talagkalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS. Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
10: Ay, dol. Suertres result. Alas dos. Uno. Sete. Zero. Ay, dol. Nakaigo ba?

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.

0: with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 93.9 IFM. Mampugnan pa ne!
2: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dahan ako ka buwan na gamit sa Immuniplas. Maayo din siya ang Immuniplas kahit mawaan mo karat sa tutunlan, nabugnaw siya. Hindi po siya ganito. Ang Immuniplas, nagkagid ka tabang sa ako. Kaya suka nag-inom ko sa Immuniplas. Ba't siya ganito na ako nga? Dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplas, ako mga higala, mga parente, mga kaibigan. Ilan ako nga inom mo sa Immuniplas kay dako siya og mahatag nga kaayuhan sa imong lawas. Immuniplas.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
2: Makabuhay.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, pag sa presyo na gani, may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.
11: So, so.

0: FM 93.9.
1: IFM. IFM. Balita.
2: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.

0: oras, IFM alas 3:49 na, Idol! Atong susiyon ang lakas panahon. Kauban nato sa Pikas Linya si Sir Mark Galas para sa latest nga update gikan mismo sa Pag-asa. Hello Sir Mark, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Ma'am Aiko, sa mga sugiti paminaw ang latest weather update para sa hapon na ngatod na mga lawa. Rain pang gamon ito ni Bagyong Inday as of 10 a.m. Iahang Sentro na hintang around 570 kilometers east sa may Itayat, Batanes. At dinadalang hangin mabuti sa 140 kilometers per hour doon siyang sentro and gustiness ang nasa 170 kilometers per hour. Gairo ginikaroon pa ang hiyanang kasadpa ng northwestward sa gipaspasun na 20 kilometers per hour. Base sa iyang latest track and intensity forecast, ang maumbag yung kapatayon ng gairo pa ang hiyanang kasadpa mupadol diha sa kadagatan ang hiyanang bahin sa Taiwan and most likely mulan po diha sa may mainland China inikaad lang Domingo. Diri sa Tuon Nasol, wala pakakita o land po senaryo. Pero kung siyang gilap doon na apektuhan kaya po niya ang mga lugar diha sa may northern zone. Diri sa Kabisayaan, wala po niyo magyo ha. Pero patayon na ginahatak ang southwest monsoon o habagat din mo kanyang dalag na pagpanagong o mga pagwan niyugan sa mga pagburo sa hangin at akong bahin sa Visayas ng Mancud sa Mindanao. And diri sa mga Central Visayas, karong hapuna, ngato na karong gabi na, makasinakita ang mga tag-umo na kalangitan, yan na ay mga katag ng mga pagawan, pagpunugdog gilat, gumikan sa habagat. In terms sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, doon na kagamit tayo masinati nga kasarangan ito na sa kusog pagbukuro sa hangin, di na ito ang katagatan, doon na pagkakuloy kasarangan ito na sa baluron na kahintang. Tuwak-awak sa mga kaisunang mga manlalayag o mga mangisda. Hilabi na ka itong mga adunay kagmasikyan ng pandagat na kumahimo di sa Tamulawi karong mga panahon na tungod sa pibigong alinda kong balot mubna sa habagat. At ang inasunod nga update sa moong bagyo karong taod-taod at pato sa hapon sa tuwang latest public weather forecast o karong alas 5 para sa tuwang sunod nga tropical cyclone bulletin number 11 bahing ani ni Typhoon Inday. O di rin nakakutob yun diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Yung si Mark Galas, maayong hapon o daghang salamat.
0: Daghang salamat, Sir Mark! Idol, alas 3:51 na. Mga kato atong latest. Giga mismo sa DOST Pag-asa Mactan. Karong taod-taod, atong makauban idol ang usa ka beneficiary nato alang sa atong gasa sa IFM. So stand by. Kay murag dako-dako gyud sila ga panginahanglan no. Atong paningkamutan nga makatabang ta idol ug atong masayran kung unsa ilahang mga concerns karong taod-taod. Alas 3:52 na, kini mahinahatod kanato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink.
2: That song was brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: IFM, balita!
4: Ikaw ba laki, Judeika? Kaya gano, kay mulingi, jud ka. Mutoyak jud akong mata, basta na ay hamis o mumbles. Ay, aw, mapugnan ba ni?
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS.
9: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
10: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ECS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: 93.9 IFM.
4: Pampugnan pa ni.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500. Hula. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart to
9: Smart Dishwashing Base ko.
10: Smart to
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-Empress.
12: Impressively smooth,
13: shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-Empress.
12: Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
12: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart to
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart to
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
3: 93.9 IFM.
4: Pampugnan pa ni.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
17: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
19: Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Robin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in Grape Flavor! Sarap mag-Rice Energy Pop Grape talaga! Oh, what are you waiting for? Bili na sa groceries, supermarkets, convenience stores, at sari-sari stores. Sarap mag-Rice Energy Pop Grape! Ah!
20: Mama mia, here I go again.
21: Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
22: Non-stop allergies, ang solusyon.
23: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Alco Plus, Alco Plus.
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
17: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakablum.
0: Makabloom, sa Charm!
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS!
2: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
5: Ako.
2: Alo. Ayo, sakto ra to. Uy.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat.
7: Ang Idol mo, DJ.
26: Ang tamis mas lati, og labi mo gitik. Idol, mami tik.
27: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
28: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
29: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boos, chaming auntie, Maria P.
30: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
31: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
32: Ang tamis mo ngisi, og pusog mo abi-abi, Idol Tony.
33: Ang market man on the run, Idol B.
34: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
35: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
36: Ang idol nga white corona, inday na bina.
37: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
38: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Mare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. Sugay ba naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagahan pa.
0: Lo, uy. Gigutumang ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Oras sa IFM, alas 4.11 na Idol, Julio J. 2026. Idol ay ko gihapon ni, sitting in for Idol Boyki, alang sa atong gasa sa IFM nga programa Idol. And karong hapon na, ani-ana pod mi para manuktok sa inyohang kasing-kasing. Kay pong panila nga why adunahan nga wa makasangpit o why kabos nga wa makapaambit. Atong kauban karon Idol, nasa kong atbang ni sinanay, she is 76 years old. Nga taga Tipadilla, Cebu City. Si Nanay Teresita Capuyan. Unya, ania siya karon mga Idol para manuktok sa inyong mga kasing-kasing magpatabang in town alang sa iyahang sakit sa mata. Aduna siya'y cataract. Hello, Nay. Mayng hapon, Nay.
1: Mayng hapon, Tatlo.
0: Madungog ra ko ni mo, Nay?
1: Dungog ko. Kung
0: kumusta man kakaroon, Nay?
1: Niakan. Nag-anto sa kuan ni. Og dunay muguroy makalakaw. Mm. Og wala magurong lang sa balay.
0: Mm-mm.
1: Ako nagpakitabang ko dili kay akong paminaw. Murag wala nagay paglaom nga. Muluntad pa ko og dugay og digyo ko pirahan akong mata. Mura gani akong gipangayo nga kung kinsa tong tao nga maluoy na ako. Bisag ginagmay akong dawaton kay ako wala ko'y mahimo. Sa kaysa una, labandira na ko. Hantod nga nabuta ko. Wala ko kakuan o karuhay nga trabaho kung dili labandira. Maid. Maura ni akong kuan. Karon, nagkinahanglan ko sa inyong tabang. Kung doon na mo'y kaluoy na ako, akong dawaton bisag pila lang. Kaya ako nagkinahanglan yug ko para ko makakita. Kaya akong mga anak wala yung mga trabaho.
0: Pila makabuk anak din ni Munay?
1: Upat. Oh, may trabaho niya. Yung mga anak, mga high school na.
0: Mm-mm.
1: Usahay. Mga tagaan ko nilang kaon. Usahay. Dili na lang kumukuan. Kay magpunay naman ko kadagma. Mm-hmm. Ilaha kong kasabaan. Kay nadagma na sag ko. Madiklasya okay. Ko na ko suwe hinunglan.
0: Kaya di nakakaklaro.
1: Oo. Mm. Munang ako, nagpakiluoy ko sa akong pag-umangkon. Kung mahimo, tabangi ko. Ayaw kagool. Bisag to ako sa layo. Ariong taka. Muko ganiha. Hindi patawagan ako siya nga muna.
0: Mm.
1: Imo ba kong kuyugan o dili?
0: Mm.
1: Ayaw paglakaw. Kay adto na sa kagdaan. Unsa na sa imong buhaton dito. Kung wala man, di ara ko sa balay. Muto iya akong naabtan dito sa balay, naglingkod sa tanah.
0: Mm.
1: Dada ang imong kuan. Itong papir nga itong gikuan dito.
0: Aside sa kanang imong gipamati sa imong mata, Nay, naapakay laing gibati or maoragid na imuhang concern karon?
1: Maoragid tao ni Doktor. Akong kuan, ma'am. Sa tinuod lang, gusto lang ko nga makakita ko kay Haron. Kung unsay naasa uban nga mga pagkaon di naman ko kakuan kay di naman ko ka kuan mura na ako tagaan ko kan pagkaon makaingon ko sa akong mga apo nga ay mga bata ko silingan namo may mga unsa may imo na eh. Taong kagpanay wa koy kwarta mangayo ko dito ni kuya ha.
0: Kay ba mo mga idol, pagkaganina, akong gigawa si nanay, kay naglingkod man sila sa may gawas ng area, no? Dari sa itong istasyonan. Unya, nakita na ko siya nga, kanabitaw naglingkod ba, nga nagpinaisa ang tiil. O niya, usar gid akong nahinumduman sa iyaha nga akong lola in town. Kaya inaana po ito buling ko lang akong lola. So, mangutana ko ni Munay, kanang, kung maoperahan ka puhon sa imong katarak, pila may kinahanglan, 10 mil ba ito, no? 10 mil pesos?
1: Oh, primero anak, ma'am. Kada mata, 12.
0: Mm.
1: Nya, duha ka mata, 24.
0: Mm.
1: Di niingon ang doktora, ayaw pagpatuo sa imong luha.
0: Asa man kadapita ni consult nga ospital o sa man nga ospital?
1: Diha sa Cebu Duc, kaya wa may bayad. pagpakonsulto ta. Nya muton ingan nga aya pagkuanay kay naaray higayon nay nga do naging mo kuani mo mo oper muna hantud sige balik-balik dito ni ingon din nga nay kani last lang gyud ning kuan og do na kay 5,000 paninguha ang kuan are dayon dire kay haron ma ultrasound ang imong usa ka mata dayon tagaan ka na namong kahayag. Ayaw hilak. Ang kuwa man kumukun. Murag nihilak nung ko sa kalipay nga doon nagyod eh, mutabang na ko. Tungo sa akong kawadon. Kay gusto ko manarbaho o balik.
0: O sa may day trabaho ni Munay?
1: Pwede sa una?
0: Masayod? Oo, sa una.
1: Mid ko, labandira.
0: So all around ka? Luto, ana.
1: Dili ko, dili man sila musugot o luto. Kay ang akong pangagawnan. Daghan man sila, ma'am.
0: Ah, kunya, maglisod ka.
1: Laba, limpyo.
0: Yung mga laba ka, unsa man imong paagis, laba ka ng...
1: Hand wash,
0: good?
1: Oh, di ko kuan.
0: Di ka mag-washing?
1: Dili. Uy. Kay, ang akong tanaw sa washing, ma'am, dili malimpyo. Maski karon akong sinina. Mayon, dadaan na imong sinina, direma. Ayaw. Ako lang hinahinayag laba.
0: Mungutan na ako ni Munay, asa man na imong bana di ay?
1: Wala.
0: Wala na imong bana? Wa kakaibawa kung asa imong bana?
1: Dili. Ka, ang bana na ako primero, namatay na. Uyuan, ani. Unya, doon ako'y kalibin, tapulan.
0: Karon na pa kay kalibin?
1: Ako?
0: Oh. Wala. Single na karon?
1: Oo, oh, kuan katuig na. Ang edad sa akong anak kamanghuran, 35
0: imong youngest.
1: Oh, kuan nga katuig, 30 katuig na nga.
0: Single ka?
1: Oh.
0: Ah. Kay,
1: doon naman na siya kuan, kanang kaipon. Nga, di mo ko mahilabot.
0: Ano ikaw, okay ra ka nga, ikaw ra usa.
1: Oh.
0: Mas okay ka nga, ikaw ra usa.
1: Oh, okay ra ko, ma'am.
0: Oh, basta kay dako kinigtabang ni mo nga makakita kag balik.
1: Ang ako, nga makakita lang dyan kog balik, ma'am. Sa tinuod lang.
0: Kung sa may imuhang kuande, kinsa man imong ganahan nga suportaan, inig ka, sample, makatrabaho na ka, kay imuhang kaugalingon, of course, no, imong tabangan. Pero kinsa may nadi kay laing gustong tabangan, di ay?
1: Wa, ako na lang kaugalingon. Akong kuanon, ma'am, kay ngano. Og magkuan pa kog lain, ma'am, eh sama aron. Magkinahanglan kog kuan. Wa man gyud, sige lang sa ana. Wala. Di,
0: nya unsa may mong gibati ana?
1: Dili man ko di ko.
0: Di ka mamugos.
1: Mamugos. Moingon wala.
0: Kasabot ra pud ka.
1: Ayaw lang ipaagi og kasuko. Okay. Wa man tay mahimo. Og iagi na to kasuko, wa tay mahimo. Hangga't dalag ko sa Ginoo nga kanus ako tabangi kay mahal nga birhen.
0: May gani kay katong pag-adto nimo sa Sibodok nakahangyo tagamay no. Nga imbis 24,000
1: nahimong 5.
0: At least 5,000 na lang.
1: Nilipay gani ni akong kuyog. Pag-ingon nga. Oh, mamo anta maniguro gyud ta tiya. Mato gikan mi dito, ma'am. Nidiretso ko dire. Nidiretso ko dire. Nya. Wa may kuan, wa may giingnan ko sa giingnan ming duha nga sa guard nga balik lang muna kay close na. Amo to pagbalik na mo lain na say akong kuyog dire nga kuan ko manguli na lang ta kay maulang yapon kay atol man tong dunay kuan sa Lapu-Lapu. Nya, si attorney Rupil Banyo, wala man diya, mamuntugoy akong gipangita.
0: Okay. Gusto sa ka makakita ni attorney. O niya, okay. Karoon di mong kakakita pa niya.
1: Lagi, oh. Idol.
0: Tuwa po sila sa Mindanao pa.
1: Oh. Idol na nako, ma'am. Nya, ang nakatutul yun sa akong balay, ma'am. Si Lalin.
0: Ah, Rabanes. Si Ate Lalin.
1: Okay, kung naasya ipanghatag ka bugas, kay ako, di man yun.
0: Pero medyo di ka maminaw di ay.
1: O, galit yun akong mapawang aradyo. Gikan buntag, hantun niya. Muingon na lang akong apo. Papahawaya imong radyo. Lakay. Tingali o di nasad niya na mo. Kuan, tingog.
0: Papahawaya na. Mag-uol nasad ka.
1: Ha?
0: Mag-uol na pod ka o di mo tingog.
1: papawayon ako sa kaoras. Nga maglingkod-lingkod ko sa kuan bakanan. May nga eh. Aw. Kani, wa ni ko ako. Unya na ko alas 6 magpakuan. Kanang pasa pa tukar hantod ini ka. Kuan. Kanang Arlen.
0: Hangtod gabi ina. So karon na tagaan ti kag higayon ha nga manawagan sa atong mga idol nga naminaw karon. Eba mo idol, grabe, na-amaze ko ni nanay ba kay 76 years old na siya unya. Kaganina amo siyang giagak gikan sa gawas padung diri sa booth unya. Ako siyang gikabuangan inko nga nay murag maglisod jud kag di ka pwede mo inom gyud ani nay. Kay nahanglan mo kang agakon. Unsaon pa kahaog ko ani ba? Pero kidding aside, amo siyang gipakatawa idol kay makita bitaw nako ang iyahang fighting spirit ba nga at the age of 76. Ganahan pa kay siya nga maningkamot, ganahan pa kay siya nga makakita para makatrabaho ug balik. Imagine, 'di ba? So again mga nay, unsa man imong mensahe sa tong mga idol nga naminaw karon? Manuktok ta.
1: Kung kinsa to malumo o kasing-kasing nga kantigo maluoy og tiguang, ako mutuktok ko ninyo. Mutuktok ko nga unta makakita nako og balik kay ang mga bata nga akong silingan, mingon, nay, kanusa ka makakita, nay. Wala pa ko tagais Ginoo upuan nga, makakita ko balik. Kaya wala ko'y kwarta. Kung makagunit ko, 200, mabaw kong tago, niya, hindi na ko ipalit o kaon, asa mong kaon. Kaya malipong ko kay magkaon ko, pamahaw, hatdan ko sa akong apo o paniod to. Ikagabi, makalinta naman ko nila kay klase naman. Muingon din nga, ikabuntag, halanay, sorry kayo, waka madagi na mo o kuang gabi. Sige lang, kay niinom kong kape. Di jo ko hinon nila wadan o kape. Kape, energy. Kay akong una mahurot ang kanak manggatas. Kay may masla, gatas mo im na pirme. Kay ni daot ka nagmaayo kanigyo akong naman ko'y apo nga mayon nga daotan na nimo na oy dili man inaana imong lawan ko sige lang gud basta mailan tagla kuan wa tay sakit na mudagan pa day kanay ko di ko mudagan oy kay madagma ko unya makakita kanay oy maninda ko manlabada ko ayaw kaguol kay ako naninguha ko nga do na gitambang nako sa akong gituktok nga malumo o kasing-kasing malumo o kuan nga kantigo maluoy ako mangayo ko ninyo o gamayng hinabang financial nga para makakita ko dili ko o nga isubra nga para kaon akong kuan o ipalit o pagkaon maura yun akong pangayo o kaya wa naman ko ilaing huna-huna gusto ko nga makakita. Maluoy lang mahal nga birhin. Birhin sa regla.
0: Ingon ka kanina, nay, nga naakay upat ka anak, no? Pero naasad sila yung mga anak na. Pero at least, usahay, mutabang sila sa imong pagkaon.
1: Oh, pagkaon, ma'am. Unya, daghan maming pagkaono no, nila. Kaya nga, no.
0: Asa man yung imong mga anak? Naara ni din siya kipadilya. Naa, diha,
1: mga trabaho niya. Usa na may nangita, ma'am. Unya ang nagpakaon na mo na ang taon magtrabaho yan ba na sa kuan ka ng barangay unya pila na may sweldo sa barangay pila may kabuk magkaon 12 ika-12 ko sa tinuod lang munang ako mulikay ko ari ko sa akong pag-umangkong
0: may gani kinaadyo yung mga tao po mga pamilya ni mo nga nitabang gihapon
1: naasay silingan na mo sa una ma'am nga naa na magpuyo sa kuan. Asa na eh. Diri dapit sa danaw.
0: Ya, mutabang niya pon sa nimo.
1: Inikakita niya na ako, ma'am. Iya akong duulon. Kailakan ako. Usbay mong tingog. Kaya di man ko kaklaro. Kailakan ako. Oh, si Dinka. Siya. O niya, unsa man. Kung, aw ni ah. Nagsawad ko gini tubig. Limo na ni. Atagang ko ni 100, ma'am. Ako siyang aksun. Siya ay lagi hilang. Kundi, pasalamat ko. Nadaghan pang grasya ang maabot nimo. Nay, wag ko pasagis ginuoan ang imong gikuan. Unsa ko kakuan sa una, nay. Karon nay, ang akong kahintang munang makakita ko nimo nay. Tagaan tadyo ka maski, 100 ra.
0: Again, mga idol ha, karon si Nanay Teresita Capuyan, aduna siya'y gipamati siyang mata idol, magkinahanglan siya og tabang pinansyal alang sa iyahang katarak nga operation. So, manuktok mi sa inyohang mga kasing-kasing idol sa mga gustong mupaampit sa inyohang ginagmay pero kinasing-kasing.
1: Mataambit ko sa inyong grasya.
0: Yes. Pwede mo mo send idol sa atong GCash number 0999-883-8191. Kay ba mo, nindot kini tabangan si nanay kay ingon mangod siya nga inighuman giniya nga makita na siya. Gusto pa siyang manglaba. Gusto pa siyang mutrabaho. Diba? Di siya ginahan nga magsalig sa iyong mga anak. Sa iyong ubang pamilya.
1: Mahadlo ko kasabaan ko.
0: Again, mga idol, sa mga nagpaminaw karon nga mga idol na toong mga kasama.
1: Hindi noon sila mga taba, pero maglikay lang ko.
0: Pwede mong mo send idol ha sa 0999-883-8191. Again, 0999-883-8191. Kung muli ili mo karon sa atong Facebook Live Idol, naka-flash po ni nga mga numbers. Unya, again, daghan kayong salamat in advance sa mga idol na to diha nga nagpaminaw nga adunay malumog kasing-kasing nga gustong mutabang ni Nanay Teresita Capuyan. Ang atong beneficiary karong hapon na mga idol, again, pwede kayo mong musend sa 0999-883-8191. Again, atong numero idol, 0999-883-8191. So, smurag makapamaray, gitaan ni kay naatay listener from Liloan, Sir Ariel Sarad. Hello, sir. Oo. Sige, sir, mag-sad ko rin mo, sir. Daghan kayong salamat, Sir Ariel. Murag kuyog good mo ni Shane ron. Kaya ni-react man siya sa katong mag-handwash. Hi, Shane. Hi to siya. Congrats again and to Samuel og Ma'am Jo. Thank you so much for tuning in. Alas 4:29, Idol. Atong mapause po ta for a while. Unya, balik tataod-taod. Again, sa mga gustong mag-send sa ilahang cash donations, you can send 0999-883-8191. Oras sa IFM, alas 4:30.
2: This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: IFM Balita!
5: Ikaw ba? Sige nga naman tatig ka. Ano nga? Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Nibantayan, manday ko ni mo sa... Yun ana na ka. Karon! Sapungan ba ni?
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Goodbye to

Ako di Icevac, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo tudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang recommend nila nga sulayin niya ang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede rin mo PCO ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus,

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Mid-Year Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25894 Series of 2026.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart,
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart Tudu.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
9: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Zap, Con, pangong kumakabloom.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
16: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Na nag-regular na ako menstruation.

0: and polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Ay, dol! Suertres result, alas dos. Uno. Sete. Zero! Idol! Nakaigo ba?

Nagkaraiyang suginanon sa kinabuhi sa tao, na pwede na itong makutuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! B. Agasa sa tanan. B. Agasa sa IFM.

0: 93.9 IFM. Mapugan pa ni Idol, alas 4:39 na. Nalingaw ikong nanay, Teresita Direba, kay sige siya gingon, balik-balik ba? Nipilit na, nipilit. Iwag ko na balin-balin iyang radio. Nipilit gid sa 93.9. Nice! So, karon again, magpasalamat tano kay at the moment na anay nag-send sa ato. Ah, wait, sa ato saning susihon, ha? Na ay nag-send, thank you so much, 500 pesos from Sir Ariel. Unya na po ay nag-send from 6253, 500 pesos. Unya from 7389, 500 pesos. Thank you so much. Unya na po ay nag-send from 3898, 500 pesos. Unya na po ay, I mean 100 pesos. Unya na po ay, 500 pesos. So, naanatay 1,600 pesos. Unya, nay, kay si nanay murag ganina, kabantay ko niya, medyo na emotional siya pag pangutana na to, kabahin sa iyahang mga anak, no? Unya, anak ko, yung kunay, unsa kay buhato na to, nay, may pagmanaygunta, nay. Unya, siya kay, unsa to yung ganahan kang taho, nay?
1: Katong rin nga, koan karaan.
0: Oh, rain nga karaan. Donna Cruz.
1: Oh, Donna. Oh,
0: si Donna Cruz. So, karon mga idol, manaygun me para kay, of course, no, to raise funds para kang nanay sa iyahang cataract operation. So, ready na ka, nay?
1: Oh.
0: Ready na?
1: Ready na.
0: Sige, ato sa kadamon, imuhang, koan, imuhang music. O, or ganahan ka nga mag-acapella lang. Kantahan ni mo sila. Sige daw, be? Padong gamay sa imuhang katong, pwede ka paduol gamay na sa...
1: Ah,
0: yeah. Kana. Sige.
1: Rain gently falls whenever we say goodnight. Falling like when you're out of time.

0: I know it won't be smart. Somebody else, no heart. It can't never be mine. Salamat.
1: Iba mo na dasig ko ni nanay mga idol. At the age of 76 years old, ganahan gapon siya nga magkugi, maningkamot sa kinabuhi. Unya, naatay mensahe actually nga nadawat na ingon ang usa sa atong mga donors, no? Ingon siya nga, please tell nanay nga samtang may kinabuhi pa, may paglaom ang tanan.
0: Oh, kinuugid na. Kung may kinabuhi, doon na paglaom.
1: So, karon, atong kantahan, atong mga idol na eh. Unya, kung kabaw ka ani, pwede na sa kamusabay. Unya, para ni ngay, manaygon ta, ha? Huh. Tabangan tika og panaygon.
0: Oh, sige.
1: Oh, sige.
0: Ako, sa tinuod lang, ma'am. Diri, mura kog nalingaw, pero dito sa balay. Wala ko yung kuan. Usahe, maghuot akong dughan. Makaingon ko nga. Ngano kaha nga. Labi na ini barog na ko nga di ko kaklaro, ma'am. Makaingon na lang ko. Ani na bilang kakotog akong kuan. Pero, muingon na ko mamamiri, tabangi ko. Taga ipakog taas-taas nga lugway nga. Makasugakod ko sa akong kinabuhi kay gusto pa ko nga makakita para makaservisyo ko sa akong mga apo nga nagservisyo nako og asa ko magkuan ilaha kong sugaton. Nanay, ako'y daan na imong mag kay mapasok ka. Nanay, ayaw nagkanaog kay madagma ka. Kusige lang kay dili man taas akong balay. Inig ko ang tikang maudayon. Pero maluoy lang ko sa akong mga apo nga. Dili gyud na porsoso na akong apo. Silingan lang na nako. Pero sila tanan mga bata. Nagikan ng edad og 5 anyos. Hanto ng edad og 12. Ila dyo kong sa pupuhon. Nay, pauli dito. Ihatod na bi kaya ako rin mo kuha sa pagkaon ni nanay. Kaya haron di na mo kuan.
1: Ano man imuhang mensahe sa imo mga apo, kato mga nitabang?
0: Na ay makakita nga muna, mayo, nakakao na ka na eh. Wala pa. No, sige lang na eh. Totoo, nanay gida ang kuan, plastik nga na ikan uksudan.
1: Ano sabi, batio ni mo ana?
0: Pasalamat ko sa Ginoo nga, doon na pag-iwi tao nga naluoy na ako, nga wak ko pasagdi. Nga daghan pang grasya ang maabot nila. Og tagaan sila maayong lawas tanunay. Nga ipalayo sila sa kasakit, nga di sila tagaag sakit. Ang ako nga, makakuan lang yun sila nga sa ilahang gi hatag di rin ako. Labaw pa ang ilahang dawat nga grasya. Kaya ako, bisag ingon ani ko, kana akong radyo, doon namang yun ay kuan misa o kanos amahuman ang misa sa Santo Niño. Ay hapakumo higda. Pero dili mahuman na niya mag Angelos na agihapon. Di yun na nako pagmun akong radyo. Karon pagpadung nako gali dire.
1: Nag-on pa yung radyo.
0: On to akong radyo.
1: Di yun mawasay mo hanay ang kaning pag-ampo.
0: Ako malang inon sa akong kuan nga gipahinayan man na siya. Ayala na ninyo kilabti sad. Mo ingon sa akong anak nga ato lang pagngon ang kurente kay
1: kas kurente
0: para dili tama disgrasya kay ang imahang radyo ay paong-paong unyag ni init na nagmaayo mas sweet circuit tana
1: kay. O sabay, mensahe ni Munay sa mga nagpaminaw karon nga gustong mo share sa ilahang ginagmay nga gasa.
0: Ang akong ika-mensahe sa nitabang nako, daghan kayong salamat, bisa ginagmay ang inyong kuandirin ako, pasalamat mo dako. og daghan pang resyang mapaabot ninyo gikas kay tasan, og tagaan mo maing lawas, ipahilayo mo sa disgrasya, og maayo ang inyong paglakaw nga walay kabilinggan nga mahiaguman. Ang ato nga tagaan mo. Ayaw lang mo pagkuan nga, parehas na ako nga, kuan nga, taas. Taas na ang akong pangidaron, pero wala namang ko'y mahimo tungod kay di namang ko kakita. Pero kung ako makakita, butod pohon pa. Munay akong gingon mo, are ko dire, magpasalamat ko. O kinsa tong nakinahanglan nga magpalaban ako. Ato alang ko sa Tipadilya, sa may barangay hall, kay ako dito. Ini kuan, makaila sila nako, og moingon dayon mo nga, katubang tigawang kuan, labandira. Nakakita naman, pwede naman namang huwaman. Kay ako, og asa ko man labada, dili man ko mag kuan, miyamar og presyo. Og pila ihatag, kontento na ko. Nga ang ako, makakaon akong mga anak, makapalit ko og bugas, di ta magkinahanglan og dako og sweldo. Kaya, ang atong pagpanginabuhi, dili sayon. Kinahanglan, ato sang tan-aon ang atong amo. Kay sila, og wala sila, di man takakaon. Kay ako, bisag ingon ani ko, kantigo ko muna huna.
1: Sa akong diskarte juganay.
0: Isig sa tao. Muna, kung unsay inyong gihatag diri nako, dako ko pasalamat. Nga, ako, makapaopera na ko sa akong mata nga, katarata o glaucoma.
1: Karon mga idol, so, salamat na ino. Karon kay naay ni dungag og hatag na anatay 1,800 pesos. Dangan kay salamat sa tanang mga nitunol. Actually, ang gikinahanglan ra gyud ni nanay is 5,000 pesos kay nakahangyo man ni sila sa Cebu Dock. Again, sa mga gusto pang mutunol sa ilang mga ginagmay pero kinasing-kasing nga gasa, pwede kayo mong musend idol sa 0999-883-8191. Again, 0999-883-8191. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. So karunay, tabangan di ka nga makapanaygon ta unya. Hopefully, pinaagi sa itong mga awit kay matandog ang ilahang kasing-kasing sa itong mga idol nga naminaw ron. So, naami halad nga awit para kaninyong tanan idol. Unya, unta inyo haning magustuhan. Unya, maka-send mo sa inyong ginagmay pero kinasing-kasing agasa. I-send lang sa 0999-883-8191. Again, 0999-883-8191. Makuyawan lang ko kay basig ikanta na ko ba? Makahila ko na iba.
0: Ala, kahila ko.
1: Basig ko, kahila ko ba? Nausao na lang. Duhan na tamang hilak, ani. Sige, ato ni i-dedicate para sa tanang mga idol nga. Adunay mga ginikanan, adunay mga inahan. This song is for you.

0: ang gagabay natin ay pag-umag
1: ko. Ganong nakahilak bang kanay? Kahilak pa sa tanimog apin.
0: Uy, may laing nagpang.

0: Og naa kay mensahe sa imuhang kuyog karon o sa man imuhang gustong isulti na eh.
1: Akong mensahe sa akong kuyog karon. Dili, wala gyud in taon ko niya pasok di bitan sa akong kawadon. Ipangga ko niya. Yatiman ko niya. Ya akong aga kon pirme ug asa mi manlakaw. Dili ko pareha sa uban. Gunitan lang ang kamo. Kaya akong bukton yang gunitan. Iya akong alsahon. Sahay mo katawa, magkatawa na lang ko. Muda, ikaw day, si ayaw pasagbisag kay doon naman ang siya giatiman, ma'am. Yang kaman. Nga ang karun, yang gibilin, yang bana.
0: Oh, actually siya nakahilak po, no?
1: Doon na pero... siya giatiman nga. Manghod rin nung tunako kay kuan pa may edad ato 71
0: again sa mga idol na to nga nagpaminaw karon na diri si Nanay Teresita mga idol again salamat kayo kay nagi nag-send diri og 1000 pesos unya na poy 210 pesos thank you so much murag duda na ko nay murag nadagi ni sa atong kanta ba
1: kanta na
0: to kanta nang kayabag lagi
1: kayabag si Nanay
0: usa man imo hang last nga message na before ta mo and sa itong programa.
1: Ang last akong message na daghan kayong salamat kaninyo na wala ko kailan ninyo. Wala sad mo ka. Karon nakailan na muna ko. Naamang ko sa kuan kanang
0: Nasti Padilla.
1: Sa estasyonan. Nakakita na mo sa akong sitwasyon. Ugun sa ko ka pobre. Pero dato ko sa pagmahal ninyo. Kay inyo kong gitabangan ug mao sa may akong ipangayo ninyo na ayaw lang ko ninyo o pasagdi. Kanili, dili ni katapusan akong hangyo ninyo ha kay gusto pa ko nga lugwayan pa ang akong kinabuhi.
0: Amen.
1: Maunay akong kuwan ninyo. Salamat sa inyong pagtabang din ako sa hinabang nga inyong gidunit din ako. Kaya ako, wako kailan ninyo, pero ako lang iampo sa makagagahom sa tanan nga tagaan mo og manong lawas ang inyong pagpanalbaho, ang inyong amuyo, nga dili mo magkakuan og gamayng diferensya nga ang inyong panimalay malipayon. Mauragin na akong ikuan ninyo.
0: Daghang salamat, Nay.
1: Daghang salamat. Sa inyong gihatag diri nako nga makapakuha na sa ako ang mata.
0: Okay. Daghang salamat, Nay. Tuning huwat-huwat tagamay, kay base na apay mo pahabol. Again, isend lang idol sa 0923-0999-883-8191. Ang inyong mga additional ng mga cash donations. Again, Nay, 1,000 from... 0333 ang tumoy. Daghan kay salamat, idol. Og naapoy gisan si 9750 katong 210 pesos. Og kaganina 4980 ang tumoy 200 pesos. Og 4161 200 pesos as well. Daghan kaayong salamat mga idol. Sus dako na kay nagtabang gyud ang kaning inyuhang gihatag ni Nanay. Madako magamay. Ato ning i-share kang Nanay again ang iyaharag yung gikinahanglan is at least 5,000 pesos. Pero karon murag maglisod taron kay murag tingbits ba. Pero still thank you so much mga idol. So again sila pang giingon nga why adunahan nga wa makasangpit ug why kabus nga wa makapaambit. Para sa programa ang gasa sa IFM. In behalf ni Idol Boy Key, this is Idol Aiko. And ato pong atngan si Kulas Nido later on sa Rakraka ni Filimon. And 6 PM to 9 PM, kauban si Idol Chixie sa programang Gabi Inaay. And 9 to 12 midnight, atong ubanan po si Idol Dabs sa IFM Kumbati sa Gabi featuring What's the Style. Amping kanunay. And again, ato ning i-turn over karong taod-taod mga idol sa mga gusto pang muapas. You can send 0999-883-8191. Alas 5 untop na, maayong hapon o happy weekend.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang lubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw na og TV nga dili na maglusod.
7: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.
9: So sorry.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilos gani?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na gani bisan 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one, magi-magic sarap.
5: Hi mga idol, ako de si Jason Makiling, taga City, Naga, Uling. Kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw, aron sunod gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni eh. Hawak mo ang beat, hawak mo
6: ang Idol Mommy
7: Jays. Ang tamis mas lati o glami mo gitik. Idol Mami T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gabs.

0: IFM presents Rock Raka ni Filimon. Matag-adlong Biyernes, alas 5 sa hapon, kauban ang tibok Bisaya. Taga-Vismin o mga sugbuan ng musikero. Sa Ulugunta, ang tinuoray nga talento. Raka-raka ni Filimon sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni...
1: Ang kiatan ug sabaan, idol kun lastido.
2: Buenas tardes, mi amigos, mi amigas. This is KULAS.
1: Kun lastido.
2: Oras sa IFM. Alas 5.09 na. At ano yung paminawal mga idol? Gikan sa bandang Girl Monday, Hila. Welcome sa programang Raka-raka ni Filimon. Kauban inyong kun lastido. Hatunan sa Burst Pizza o Missing Filimon. May hapon!

Maya, welcome sa programang Rakraga ni Filimon. Hatod kita sa Alberto Speed sa Old Bising Filimon. Girl Monday, hilak. Ayay ka. Sige mga idol, ihilak na lang kung nagsakit inyong dugan ha. And then, mga idol, live na ka naman sa mga official nga Facebook page, DJ Kulastido. Please do share our Facebook live mga do, mga da. Katungan na magpa-shoutout. Pwede rin mag-comment do sa akong sa Facebook live karon mga idol. Unya, mga idol, sa katungan na mag-send sa mga original songs do. All you have to do, i-email lang sa... Kani ah, nandiyo? Oo, kani nga email ah do. Nandiyo, kala, nandiyo. I-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. Again, rakrakanifilimon@gmail.com. At pasalamatan, pag-usap, Alberto Spitza, sa pag-salig sa IFM, especially kadako. Ikatulo na natin tuig do, nga naguban-uban sa programa Rakrakan ni Filimon. Every Friday na siya, alas 5 at alas 6 sa gabi. Salamat sa kayo, Missing Filimon, ni Insoy, ni Aymer, ni Brad Gomer sa pag-salig saan. O ang Kiamco Brothers. Okay? Kani mga ito yung paminahon, kaya sa manang pataka, ay busing pataka di ha, dapat iklaro gina ninyo, saan yung pangyaw-yaw di ha, di busing shuri-shuri pataka. Ito yung paminahon, kaya sa manang pataka,

0: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Rak-rakan ni Filimon! Kauban ang Missing Filimon!
3: Kita pa sa iskina, kay bangkahan di ka.
2: Tabayan ni Filimon!
4: This is the song that I wanted to sing.
2: Forget o Alberto's Pizza!
5: Sana, buyog tanga't tusunod eskina sa Alberto's.
2: Pusgunta sa musika sa 93.9 IFM Cebu. Matag Biyernes, alas 5 sa hapon. Idol!
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
10: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
11: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
12: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
2: Rak-rakan ni Filimon, kauban si Kulasido.
15: Mga idol, oras sa IFM, alas 5.19 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
2: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Rak-rakan ni Filimon, kauban si Kulasido.
17: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
18: Hi! Balita! Suertres ug Lotto Results!
19: Idol! Suertres Result alas 5! 8! 4 0 Idol, nakaigo ba?
8: Hi! Kini si Gumer,
2: kini si Aimer,
8: ug kini si Insoy, ug kami ang
15: Missing Filimon,
8: ug naminaw kamo sa
15: Rakrakan ni Filimon,
8: uban ni
2: Kulasido,
15: Paksit, Rock and Roll. 93.9 IFM, Pugay Bani, mga idol. Welcome sa programa sa Mubay Pag-tune na. Welcome sa programa ang Rakrakan ni Filimon. Hatod ka sa Alberto's Pizza, Old Missing Filimon. At pasalamatan, pag-usap Alberto's Pizza, Old Missing Filimon sa pagsalig sa IFM. Old Kanako, good. Sa Kiamco Brothers, salamat kayo mga sir. O sa Missing Filimon as well. And then, mga adu, mga da. Next year do, kay magsaulog ang Missing Filimon sila ika-25 katuig ng anibersaryo sa music industry. So, mag-expect mo do nga daghan kay mga sorpresa nga mga gigs, mga ipahigayon ang Missing Filimon o Alberto's Pizza mga do mga da. busa, tatangin na ha, next year mga idol. So, teka na, andam na rabat. Nakarap ako yung nadunggan na to, pero di lang sa nakaisama. O, ana, so, daghan kayo mga idol. Daghan kayo mga compilation mga idol. Ang giplano ang Missing Filimon o Alberto's Pizza. Aba, isip, usa sa mga pag, usa sa mga activities mga idol sa pagsaulog sa ika-25 katuig anibersaryo sa Missing Filimon sa music industry. That's gonna be happening next year, mga idol. Busa ato ni Paminahon, gikan sa bandang Missing Filimon. Silang kantang Hugot, Kulasidog, yapo ni mga idol para sa rakrakan ni Filimon. Hatod, ganto sa Alberto Spita o Missing Filimon.
16: Kulasidog. Maksit!

0: Missing Filimon ni siya mga ano mga da, sila kantang hugot. And may din po pinauhan ni Shiro o ni Armida di sa may Elena Subdivision mga do, mga da. O niya, mga idol, ato ni puminaon, gikan sa Bohol, Isla sa Bohol, the pride of Bohol sa kantang Buholana, the Frobs. Ano ni puminaon mga do, mga da?
1: Kulas ni do.
2: Baksit!
3: Rak-rak ni Filimon, kauban si Kulas ni do.
2: Baksit!
1: Kulas ni do.

0: This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Rak-rakan ni Filimon! Kauban ang Missing Filimon!
2: Kita pa sa iskina, kay bagahan di ka.
1: Tabayan ni Filimon!
3: This is the song that I wanted to sing.
1: Forget og Alberto's Pizza!
4: Sana, buyog tangat to sunod eskina sa Alberto's.
1: Busgunta sa musika sa 93.9 IFM Cebu. Matag Biyernes, alas 5 sa hapon, Idol!
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Nawan ano ba kaugana sa kama?
9: Masinug.
8: May diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Adunay powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
9: Ug antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
9: Ug desugared sugar cane.
8: Mga organic compounds.
9: Nga effective.
8: Batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500.
8: Sa mga butika.
9: DTX 500.
8: Ang tuba.
9: Kontra sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500.
9: Epektibo.
8: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
9: DTX 500.
8: Imo sa desugared sugar cane extract.
9: Ug anti-diabetic property.
8: Gigan sa palaya.
9: DTX 500.
8: Garantisado.
9: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Papalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta.
11: Galing-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
1: Rak-rakan ni Filimon, kauban si Kulasido.
18: By the way, maayo din pagtanawhan ni Doc Bambam or Bombshell Fernandez Dimi. Salamat Doc sa pagtanaw, Doc. Salamat din mo Doc Bambam or Bombshell Fernandez Dimi og ni Rex Kisad. Diya sa may Surigao. Sakto ba ko? Surigao ba to? Hello Doc, salamat Doc sa pagtanaw, Doc, sa atoang Facebook Live, Doc. Ora sa IFM, alas 5:33 na.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
7: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
1: Rak-rakan ni Filimon, kauban si Kulasido.
19: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
1: Ganun po.
19: Ana. Oh, laing pose na pod.
1: Okay po.
19: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
14: Dugay naming nag-ilis, direct.
5: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
0: Ang bagong fruity surprise, nga sakto ang presyo.
6: Refresh your rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
20: Lamit mag-rice, energy pop.
21: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sari-sari stores.
22: Non-stop allergies, ang solusyon.
23: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
24: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Ako Plus, Alco Plus.
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus, Alco Plus.
28: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay.
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
8: Hi! Kini si Gumer.
9: Kini si Aimer.
8: O kini si Insoy. O kami ang
10: Missing Filimon.
8: O naminaw kamo sa
10: Rakrakan ni Filimon.
8: O ba ne?
11: Kulastido.
10: Paksit! Rock and roll!
18: Mga do, mga da, at oras alas 5.35 na. And then again, ito i-shout out si Doc Bambam Fernandez Dimi o si Rex Kida sa may Surigao. Salamat sa pag-views tong Facebook Live, mga idol. Kanisa na kanta, Do, gikan ni Martin Andales. Lumad ka taga Sugbo, mga idol, sa ang kantang Pagsubok Lang Yan. At ito ni Paminaon, Sarakraka ni Filimon, Hatod, Karato, Salvador's Pizza o Missing Filimon.
13: Kulas ni Do.

0: Again, Martin and Dallas, sayang kantang pagsubok lang yan, oh. Pagsubok lang yan, oh. So, maraya mga idol, pagsubok lang yan, mga idol, tanan. Sa ato mga nasinati karon mga idol, kaling bagyo, diyan kaling sa pagbuto sa vulkan, mga idol. Kaling yan, mga pagsuway lang yan, mga idol, sa atong kinabuhi, mga idol. No retreat, no surrender kita, di ba? Paksit.
1: Paksit.
0: And then, mga idol, papaminaw mga pagviewhan ni Jerosepher. Jerosepher V. Abelia. Thank you sa pag-tanaw sa itong Facebook Live, do. So, again, katuling ganahang mag-send yung mga original songs, do. I-email lang, do, sa rakrakanifilimon@gmail.com. Again, i-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. Kumbalik ko na, rakrakanifilimon@gmail.com. Mga idol, ato kasalamatan, pag-usap. Alberto Spitsa, sa pagsuporta sa mga bandang Bisaya. So, ang qualifications nila ni mga idol sa mga katugan mag-send sa mga original songs, diba? Kung kamo do, taga Bisayas mo do, o Mindanao mo nga banda do, paksit mo, mga idol, pwede na gin mo makasend sa inyong kanta o niya original na mga kanta, ang inyong isend, diri na mo do, masamot na do. So, ang una dyan yung qualifications, dapat taga Bisayas mo o Mindanao. Okay? And then, wala mo nakapirma o recording label, mga idol. And then, dapat original songs niya. Dapat, nindot sa quality ang recording, do. Kaya, namay screening team, do. Ang screening team, do, headed by Kunsyal Insoy Ninyal sa Missing Filimon, mga do, mga daso. Ang screening team, sila ni, ang Missing Filimon, si Insoy Ninyal, si Aymer, si Brad Goomer, o niya, muna, mga idol. So, kung makapasar, mga idol, sa screening team, do, i-forward na ni i-forward na nila na ako mga do mga that's the time nga mo contact na ko ninyo through email do. So basayo katong mga mag-send sa inyo mga songs do, apilin lang do og contact number o inyong band profile picture do. Ana ra gyud o band ba band or artist background sa do. Ana ba? Okay. Sige, nagkasinabot ba ta? Okay, atong oras alas 5:41 na. At ano yung puminaon mga dumang mga dagiga sa bandang Kimono on Fire, I Want You. Rakraka ni Filimon, hatol gato sa Alberto Spitsa o Missing Filimon. Kulasido lagi hapon eh.
1: Paksit.
0: July 10, 2026 mga dumang mga dagiga. Paksit. Paksit.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Rak-rakan ni Filimon, kauban ang Missing Filimon.
2: Kita pa sa iskina, kay bangkahan tika.
1: Tabayan ni Filimon.
3: This is the song that I wanted to sing.
1: O Alberto's Pizza.
4: Sana, puyog tangat to sunod eskina sa Alberto's.
1: Pusgunta sa musika sa 93.9 IFM Cebu. Matag Biyernes, alas 5 sa hapon, Idol!
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada!
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Rak-raka ni Filimon, kauban si Kulasiro!
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0943. 0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
18: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
20: Bilang kilos karne?
21: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
19: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift, OT, Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo magdandway light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
0: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: Drink responsibly.
3: Hi! Kini si Gumer!
4: Kini si Aimer!
3: O kini si Insoy! O kami ang
24: Missing Filimon!
3: O naminaw kamo sa
24: Rakrakan ni Filimon!
3: O bane!
4: Kulastido!
24: Paksit! Rock and roll!
25: 90.9 IFM, mabukay pa niya itong oras, alas 5.51 na mga doon mga da. Again, atong salamatan, Alberto's Pizza o Missing Filimon sa pagsalig sa IFM o especially kanako. Moje mo handle ang programa ha. Tulo na ta katuig nag-uban sa kahanginan o ang programa ha. Mga doon mga da, sa mga move, wala pa na kahibaw. So, ika third year na ito mga idol sa turak-raka ni Filimon. Dali rakay ng panahon no. So, humanani sa July, then August, then December, in January sad, raka na sad, sinulog na sad, lapak sa sad. Salamat kayo, salamat kayo, salamat kayo, Alberto's Pizza, ang Camco Brothers, o ang Missing Filimon sa pagsalig sa IFM o kanako. And then, katuloy ka na, mag-send yung mga original songs again, do, i-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. Again, rakrakanifilimon@gmail.com. Do, ayaw lang, mag-send yung kanang link nito sa Google Drive niyo do. Ayun na do, dapat i-per-track do. Kundi o buka ta kayo kung i-wav ninyo, wav. Pwede ra sa MP3 pero dapat i-per-track ba per song ya do ha, i-email namo do. And then butangin niyo do og nang song background ya, band profile niyo or band picture o niya og contact number sa ninyo do. Okay? Nya. Wala tayo kong oras mga do mga da. Musunod na ang Chikidurang Sexy Idol Chixi para sa programang gabi-i na ay mga idol, okay? So, dapat may mga pahabol ka shoutout din, biyata i-check, biyo, na may mga pahabol nga shoutout, walay pahabol, ako di pa muskitiro. Muskitiro, ang kubanda, pa-quanford, pa-unlan, okay? Biyata i-check ka rin, mga idol, ha? Ah, i-check ka rin. Alright, sige. At mga drivers, sarang nga nakatune na, amping mo lula, amping mo sa kadalanan, ha? Okay, ay, shout, idol, watching from home, uy, wala atin ang shoutout, ay. Hi ni Jerosifer V. Abelia, watching from Hong Kong. Oy, mayong usa man dron niya. I think hapon pagyapon. Mayong hapon may adlaw na ni mo di adol. Jerosifer V. Abelia, watching from Hong Kong, and Clarence Jade Avenido, hello. Og ni Ben Scalamba, hello. Mayong hapon do. Again og ni Doc Bambam or Bombshell Fernandez Dimi og ni Rexki. Desa may Surigao, salamat sa pag views ng Facebook Live mga do mga da. So, this has been KULAS Kulasido saying, my heart belongs to you and your heart belongs to IFM 93.9 Cebu. Mapugan pa ni. Adios, mi amigos, and this will be my bye-bye song kaya sa bandang pasakanin, Paraiso. Ang gabi!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, gisapot lagi ka? Period ni mo sa?
4: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
4: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
4: Ha? Huh?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
4: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
4: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Ang sakit sa kalawasan, makapangunin mo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mungpas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metrosalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May budget.
20: So.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
0: Sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary.
0: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan na ko og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
9: Ma, naako ana.
8: Ang maintenance sa papa nimo?
9: Naako ana.
8: Ang para sa allergy ug ubo?
9: Ma, naako ana.
8: Unya ang
9: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
8: Nya, akong kiss.
9: Ma, naaka ana.
10: Watson's Generics.
11: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop, bisan unsang panahon. Gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hello.
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Non-stop allergies? Ang solusyon.
8: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
10: Uy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
11: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
10: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabong gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labunom, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
12: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
13: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Siko, Hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Nang sabi ako ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan akong mga ipambati, mawala ganun siya. And UniPlus Wellness

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Krumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igo na pagkita sweldo.
2: Ani na lang. Diyay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM. IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: iFM Balita Weather.
1: Mayong gabi isugbo, anayan ang ato ang IFM Balitang Weather. Pizza Jess karon sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Adlaw karon nga Biyernes Idol. Unya na sa pikas niya to higala. Gikan sa Pag-asa Mactan Sir Manny, Sir Mark. Sir Mark Gales para sa ato ang latest update sa lakas sa panahon labi na sa pagkusog sa bunok sa uwan atong siren mga idol. Sir Mark, maayong gabi, unsay latest? Tay sa idol ha, kay murag naputol ang linya, no? Ato ang maning na-contact si Sir Mark. Ato i-check. Kay naka-standby na ni ganina, dol. Pero, of course, dili na to kalimod nga medyo ang signal. Naka-standby na to siya, idol. But, nonetheless, ato gaya po ni i-contact. Importante nga ni masairan, idol, itong weather system. Unsa may nahitabo ron kay nag-intensify lagi ba ya ang kuan na nasa pikas niya. Sir Mark, maayong gabi. Unsay latest, sir?
2: Maayong gabi, Ma'am Chixi. O sa itong mga sabindi kami na, matong latest weather update para karong gabi una, matulog mga adlaw. As of 4 p.m., ang central limited po ni Inday na yung matakaran 525 kilometers east-northeast sa Mait Bayat, Batanes. Adunog lang hangin, mabot sa 140 kilometers per hour doon sa sento. Gustiness ana sa 170 kilometers per hour. Pero ginigaroon pa anghenan kasadban sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Pati sa yung latest track and intensity forecast, ang maong bagyo mga parayon mag-airog pa anghenan kasadban while magkaana magkahinay sa yang mo gawas ng katuwang PR ugma sa buntag. Sa ito nakita, posibi sa makalantul na diha sa may mainland China either ugma or sa adlaw linggo. Karon nag-apekto pagyapon gini sa mga pipilang lugar diha sa may northern Luzon. And parahin pong ginahatak o gina-enhance sa maong bagyo ang southwest monsoon o habagat na karat ni karon mo ay nagdalag mga kasanag-um, pag-uan-uan o mga pag-kuros sa hangin diri sa nakumbahin sa Kabisayaan na kita diri sa my central Visayas. And para karong gabi una, ato na absolutely mas sa kadlawon nakumbahin sa Kabisayaan, makasinati ba yapon, aning matagong natulungitan nga na ay mga katag na mapag-uan pagkunong dukilat gumikan sa habagat. But expect na, ugma, taki sa hapon na ito na sa musulod ng mga adlaw dili sa may central Visayas magsugod na og ka-arang o inko pato ang weather condition ekta sa mas taas nga panahon nga wala na ulan but in terms sa hangin o sa itong kadagatan karon nga ito na og mga adlaw ito na pati masinati nga kasarangan ito na sa kusog tabuguro sa hangin hindi na ito ang kadagatan ito na pagyapoy kasarangan ito na sa baluron na kahintang. At ang awhag sa mga kaigsunan na nalayag o mga mangisda, ilabi na ka itong mga adunay gagawin sa kinapandagat na kung mahimo sa tamulawig karon mga panahon na tungod sa piligro ni dagkong balod mugna sa pagkusog sa habagat. At ang ito sa rin update sa mga bagyo, unyang alas 11 sa gabi itas ito ang ika-30 na Tropical Cyclone Bulletin by ani ni Typhoon Intay. O, din na kutub, ikan diri sa botan sa DLC Baga sa Mactan. Si Mark Gales, maayong gabi o daghang salamat.
1: Sir Mark, dili, sa dili pati kabuhian, sir. So, sa pagkakaroon, sir, possible pa ang pag-uwan, no? Sa klaruhan lang na to, possible pa na yung pag-uwan tungod sa habagat. Pero, ugmang adlawa, mag-expect na diri sa Central Cebu na medyo muarang na ba? Sakto, no?
2: Sakto, man. Chiksi, karon medyo wala tayo na kita sa tuwang monitoring karon except diri sa lugar sa tuburan sugod ug Katmun medyo naay mga light mo diri rin. But again unya possible late evening or kadlawon ang patay pabuti mga pag-uwan sa takong bahin sa Central Visayas but ugma possible morning at onwards mo arang nato ang panahon but diri sa may Negros Island region and Western Visayas expect pa yabo sila aning mga pag-uwan gumikan sa habagat.
1: Daghang salamat kayo sa hingpit nga pagpasabot, Sir Mark Gales. Thank you, sir, sa imong live update.
2: Mas fine mo, may gabi.
1: May gabi, Sir Mark. Grabe, kanang, kailangan dyan nato na masaya randol, no? Kaya nalagi mga pipila ka mga videos ning gawas ron nga bunok sa uwan, sa syudad. But of course, lagi kay dili man na mo ang landfall sa bagyo, niya intensify lang yun ang habagat, Idol. Anyway, muna nga tong IFM Balitang Weather karong Idol, nga hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mga Idol, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng, asagana, sa antioxidants, nga napamatudan usab, nga sa pagtuon, doon na kini binipisyo sa brain health, immune function, blood sugar, o blood sugar control, o guban pa, nga maka-increase usab sa energy level, maong dili na ka maluya or magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rosehip. Dili basta-basta nga kape, diba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free kini, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar, o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada. Makototong IFM Balitang Weather, Idol. Unya, mupadayon tas unahan, Idol ha. Kini si Idol Shixi sa programang Gabi Inaay. Motek latag short break, Idol. Stand by. Dari sa Gabi Inaay sa 93.9 IFM.
3: Ang oras gitod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Napag multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Live Right Pro.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS. This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag-rice, rice, energy pop. Ah!
6: Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon puwerte mong aha. Nagkorea lawas mo ang importante. Happy ka! Habungan ba ni?
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-Empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo for impressive hair.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
15: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, DTX 500 duha lang kakapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabalik sa mga butika.
17: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
18: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisang gabi?
19: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulinang sakit.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangdong kumak Bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
28: Ganun ba?
27: Ana! Oh, laing pose na pod.
28: Okay po.
27: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
29: Dugay naming nag-ilis, direk.
30: Ngat to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
31: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
32: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
33: Lamig mag-rice, energy pop.
34: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Rizari stores.
35: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
36: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
37: Alco Plus, Alco Plus.
38: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
17: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
40: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usakan natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
42: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
43: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
44: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
45: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of Stress Tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pod ninyo. Guapa ka? Stress Tabs.
46: Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
47: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
48: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
49: Hello, Washi!
50: Hello, Mommy!
49: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
50: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple step! Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
49: Mula noon hanggang ngayon.
51: All you need is Pride. All you need is Pride.
52: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
49: ACS.
53: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
54: You need toothpaste for brushing every after kumain.
53: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
54: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
53: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
54: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
53: Max Alaga, Max Protectado. Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
51: ECS
17: 93.9 IFM. Mapugnan pa ne!
0: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Hello, wait. No, it's a naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
4: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na. Din.
10: Ang keratin na may plus!
11: Keratin plus!
0: Ang keratin na may plus.
12: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May budget.
18: So

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og said liniment oil.
0: Basi mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, said liniment oil. Said liniment oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said liniment oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
4: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
12: Ma, naakuana.
11: Ang maintenance sa papa nimo?
12: Naakuana.
11: Ang para sa allergy ug ubo?
12: Ma, naakuana.
11: Unya ang
12: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
11: Nya, akong kiss.
12: Ma, naakaana.
10: Watson's Generics.
3: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.

0: 오빤 강남 스타일.
1: That song was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Ulan man o init ang adlaw, padayon ang sound trip. Ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
4: Mayong gabi Sugbo, ano yan ato nga FM Balitang Traffic Idol, ato yung paningkomutan nga matawag ang linya sa Cebu City Transportation Office. However, wag yung nakalusot ang atong tawag. Idol, sa panahon diin na yung mga pagbunog sa uwan, pipila ka mga lugar or baka ha, basa ang kadalanan, no? Mag-amping ta sa kanunay, Idol, ha? Likayan nato nga mag-init ang ulo sa dagan sa trapiko kay sinabtanay lang dol labi na sa mga yun aning nga sitwasyon. And of course sa mga motorista labi na karon nga mga kung panalita nag-take pa sila mga panihapon nag-break mga nag-drive og motor amping jud mo mga idol labi na karon mga raincoats, no? Importante jud ni atong i-remind kay ako say makasakay kog motor i-remind magin nga ang raincoat madam kay tanawa na kay kaning basin ba unsay mahitabo ang mga raincoat nga nagparaparas kadalanan o delikado po na idol. So mag-amping lang jud, mag-amping sa kanunay mo rin nga to ang pahimangno diri sa IFM Idol. Standby sa atong pagbalik dugang sonata unya syempre ang atong segment gabiin na I request pahinumdum lang sa numero sa mga gusto mo paambit og mensahe og request pinaagi sa atong gabiin na I request segment Idol ang numero 0923-112-8701. Again 0923-112-8701. Oras sa IFM alas 7:05 na Idol.
5: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ikaw ba? Ana-ana pa ka nga sa Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag ka sigurang mapatay. Huwag ka mo, ma. Ako nga ba ni?
7: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya nga mong sinina.
8: Ma, si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
9: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
7: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap na yun ang masaligan.

0: Siko, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Tuwak sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: 93.9 IFM, pampugnan pa ni.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95.
6: DTX 500, mabalik sa mga butika.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo, Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko,
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero,
10: Smart.
9: Ang galing for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Galing-galing mo,
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
15: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
16: Ganun po.
15: Ana. Oh, laing post na pod.
16: Okay po.
15: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
17: Dugay naming nag-ilis, direct.
18: Ngat to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
19: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
3: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
0: Lami mag-rice, energy pop.
5: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
4: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot. Made with Sinalef extracts. All natural so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sina all, sina all.
1: Calcium sinusoids is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
16: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
22: With regular use.
23: Naka-Empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
22: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
24: Empress Shampoo. For impressive hair.
25: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
26: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
28: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
29: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
30: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
31: Ang keratin na may plus.
32: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
32: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
33: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
32: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
33: ECS.

0: 93.9.
1: Mapungan pa ni, eh, bad trip kay Krumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igo na pagkita sweldo.
2: Ani na lang. Diyay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayaw si Kapre na. Prank ko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: 93.9 FM, mapugnan pa ni umaaligid. Sa Reggie, og SB19, mga idol. Uy, kinira bang SB19? Happy tabay ni Mularga sa Estados Unidos, kay mo represent sa Pilipinas para sa dako nga musical event, idol, nga Lollapalooza. Grabe ang mga Pilipino talents karon, idol, no? Gipasigarbo gyud ang atong mga talento ug musika sa laing nasod, hinaot pa unta nga daghan pag mailhan nga mga Pinoy nga mga talent. So worth it, no? World class nga tagaan ug kana bitawng highlight ang atong pagka Pilipino, and hopefully kita pud, no, dili ta crab mentality ba atong suportaan, mga idol, no? Anyway, mga idol, padayon ta sa unahan. Unsay panihapon, basta bugnaw ang panahon, lami kay higop og sabaw, no? Sabaw nga init. Lami kay nang inana, idol. Init nga sabaw. Depende og unsa nga pagkaon, di ba? Anyway, mo shout out sa takay na minaw din ni karon, idol, no? Karon pa ko nakabasa aning mensahe na idol Aiko. Na minaw ang El Pardo nga nairuta ming Glenilia to IT and vice versa. Ang body number NDZ6085. Hello. Maayong gabi sa driver nga si Serencio Renamas o konduktor nga si James Cabante. Daghang salamat, mga idol, o sa tanan ng mga PUVs nga gipiling makauban ang gabi na ay sa inyong pagbiyahe karong gabi una, sa mga taxi units, sa tanan ng mga nakatune in, sa mga karinderya, kananan, tindahan, convenience store, pharmacy, nga IFM ang gipiling makauban, bakery. Daghang salamat, mga idol. And of course, sa mga idol po nato din hanga naka-tune in karon, shout out ninyong tanan, di ba? Shout out sa nato ni mga buutan kay mga taga Capitol Central Hotel and Suites, eh kay mga premium ni sila managad sa tuag yuds kanunay, no? Shout out sa mga taga Capitol Central Hotel and Suites. Kung asa po dapat na himutang ato ang sibyaanan, mga idol. Oh, basta din nata mo uli kay mo watch na lang ta sa Capitol Central Hotel and Suites, di ba? Nice kay accommodation diha, idol, no, kung makahigayon mo, budget friendly pa jud. Kun dinha jud mo makauli tungod sa kusog sa bunok sa uwan, na bisitahan na yung Capitol Central Hotel and Suites, ha? Unya mo padayon tas unahan, mga idol. Oras sa IFM. Alas 7:25, pahimangnog, pahinumdum. Sa mga idol na to nga gusto din ha ma-play ang ilahang mga awit, no? Or sonata para sa atuang kuan, gabi in I request. Simple lagi kay sang atanan. Again, very simple. Pangalan, mensahe, para kang kinsa ang kanta. Nganong ka na ang kanta, isend sa 0923-112-8701 para sa gabi na I request. Oras sa IFM, alas 7:26 na, idol.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: Ikaw ba? Hilak-hilak ka basa og sad story nga English? Nga English man na? Kasabot na ikaw. If I know ni hilak ka kay wa ka kasabot. Mabungan pa ni.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Bilang kilos karne?
8: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Nai-fresh garlic, onion, chicken and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
16: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
17: Drink responsibly.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
19: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
20: Hush! Non-stop allergies? Ang solusyon!
21: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Alco Plus, Alco Plus!
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
9: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
10: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
11: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
10: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
11: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
10: Haydi mayo! Kiliang angay ka nimo!
9: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
12: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.
19: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
4: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni eh.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
14: Tunay Natural at Original.
13: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
18: Ma, naakuana.
17: Ang maintenance sa papa nimo?
18: Naakuana.
17: Ang para sa allergy ug ubo?
18: Ma, naakuana.
17: Unya ang...
18: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
17: Nya, akong kiss.
18: Ma, naakaana.
16: Watson's Generics.
19: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
20: Non-stop allergies, ang solusyon.
21: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Alco Plus, Alco Plus.
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Drama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
1: gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM. Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: FM, mapugnan pa ni Idol Chicks in Idol, programang Gabi Inaay. Anita, dari sa itong Gabi Inaay request. Karong pizza jazz sa buwan sa Hulyo 2026, Adlang Biyernes Idol. Simple ka ayong mensahe, pero doot sa bukog ning request na gustong i-play karong Gabi Una Idol, no? Ang ato ang Gabi Inaay request is gikan ni sa usa ka lalaki nga nagpangalan og Jeric. Tanang basahon ang iyang mensahe. Mayong gabi, Idol Chixie. Karong gabi una ang ako ang requested song kay sikat na kanta karon. Pero makaingon ko nga ang lyrics sa mong kanta moangay gyud sa sitwasyon na mo karon sa akong kapuyo. Ako na ay si Jeric, 30 years old. Na ako'y kapuyo nga itago lang nato sa pangalan nga Eve. Actually, kung anong itago, tungod kay sasugod sa dagan sa mo ang relasyon, naipipilang nga wala ka o yun. Tungod kay si Eve, mas maguwang nako upang idaron. O niya, syempre, parang di siguro typical nila nga maguwang ang babae, munang na yung mga judgment sa mo ang relasyon. Pero, may 5 anyos na ko ato. Og si Eve, 40 itong mga higayon na. Kabalo ko nga na yung mga manghusga giyod. Sungugon pagay ko sa uban kung anong si Eve akong gipili, mura na daw na akong inahan. Pero bisan pa man, nagpadayon ang relasyon. Milabay ang pila ka tuig, nagpuyo mi, o sa grasya sa Ginoo, nakabaton pa mig anak. Munang para kang Eve, ang ako ang kapika sa kinabuhi, ang ako ang idedikit na kanta ni mo, ang kanta ni Bruno Mars nga Risk It All. Bisan pa man sa panghusga, napabilin man gihapon ta. Ang importante, kitang duha. Daghang salamat ikan sa yung tigpaminaw dere sa Cebu City, Jeric. O para kang Jeric, o para kang Eve, ani-ana ang inyong requested song, Risk It All by Bruno Mars. Idol, mo kinagabihin na I-request, o para kang Jeric, request granted.

0: Hello, eh. Nautsa naman ni nga kong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Tuhod. Siko. Hawa.
3: Aga.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City, 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapoy sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mo na everyday buntag mo na imo na ko siya na naji time na mo active tagtaod iginom na ko ana na adyo siya ma-improve sa imong diri tutunlan na amgo siya vitamin C ImmuniPlus Wellness app.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
3: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At may kabutangan!
4: Bugas-bugas o katul-katul?
5: I-DTX 500 na!
4: DTX 500!
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas
4: o katul-katul!
5: DTX 500!
6: Kapalit sa pinatabulong ng butikis sa inyong lugar!
5: DTX 500!
7: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon, hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
15: Bilang kilos kani?
16: 500.
15: Hulo.
16: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
20: Idol! Suwertres Result alas 5, 8, 4, 0. Idol! Nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Di ka po'y na baka sa trabaho? Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo!
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: IFM, balita,
2: lokal ug nasyonal.
3: Mokini ang IFM.
1: IFM. IFM, balita.
4: Mayong gabi, Sugbuan. Yan itong IFM Balita sa gabi na ay pitsadyes karon sa buwan sa Hulyo at 2026 adlaw nga Biyernes. Ani ang detalye sa atong balitang News Bite sa gabi na ay.
1: IFM Balita!
4: Mupatuman og mga lawag temporaryo nga truck ban ang dakbayan sa Sugbu nunod kini sa higayon nga Bini Concert sa SM Arena og mga adlaw Hulyo 11 tuig 2026. Magsugod ang truck ban sa oras nga alas 4 sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa giisyu ni Cebu City Mayor Nestor Archival Executive Order number 085, ipatuman na maong truck ban sa mga musunod nga mga dalan: F. Vistio Road, Cebu South Coastal Road, SRP Bypass Road, El Pardo Road, og ang SRP Back Road. Kini nga ban ipatuman alang sa mga six-wheeler trucks og dagko nga mga cargo vehicles. Way labot niini ang mga emergency vehicle, utility service vehicles nga moresponde sa emergency o government vehicles on duty or official duty o mga sakyanan nga magtransport og essential goods.
1: IFM Balita.
4: Samtang sa laing bahin sa balitang nasyonal, Idol.
1: IFM Balita.
4: Gi-insister sa National Historical Commission of the Philippines kun NHCP nga way basihan ang giingong pamahayag sa pipila ka Chinese scholars nga dapat parte na sa China ang Batanes. Subay kini sa giingong sa pipila ka mga misalmot sa academic symposium sa Jinan University ni adtong Hunyo 30 nga ang Batanes usa ka natural extension sa Taiwan ug dapat matud pang ipaubos sa soberenya niya sa China. Sa usa ka pamahayag insister sa NHCP nga way igong basihan ang maong mga statement sa kasaysayan, research og international law.
1: IFM Balita.
4: Makato atong IFM balitang lokal og national news bites, Idol, nga hatud kanato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 dala kini Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin, Idol, muni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes, Idol, pinaagi sa saktong diet og exercise og pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Oras sa IFM, Idol. Alas 8:05 na, dugang sunata sa pagbalik sa programang Gabi ina ay. Kini si Idol Shiksidi, kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
3: Ugmaokad to ang
1: IFM Balita
3: sa IFM para sa uban pang mga balita. Bisita lang sa rmn.ph.
5: Ikaw ba? O, 50 pataas na malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot ka ng edangan. Mapungan pa ni.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang LiverAid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins LiverAid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of LiverAid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? LiverAid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with LiverAid Pro.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
9: Naka-Empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimang andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
18: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
20: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: 93.9 IFM! Mapugnan pa ne!
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
24: OT!
25: Breadwinner!
24: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
28: Drink responsibly.
27: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
28: Drink responsibly.
29: Non-stop allergies? Ang solusyon!
30: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
31: Alco Plus, Alco Plus!
32: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
23: 93.9 IFM! Mapugnan pa!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: 93.9 FM. Mapugan pa na Idol Chicks ni Don. Programang gabi na IFM. Balitang showbiz. Oy! Hello! Oh, bam! Makaingon na lang dito tayo na idol. No? Sa dihang si Ellen Adarna idol. Gibutiag. No? Sa dihang na sila vlog ni Alex Gonzaga o RC Munoz. Nga. Kaniad to daw idol na ako nun siya former partner nga. Murabag na body shame siya. Nainan ko nun siya nga losyang. Ingon siya, nasabihan na akong losyang. Losyang na raw ako. Wala na raw papatol sa akin kasi law-law na raw ako. Hello! Morning chika ni Ellen idol, no? Oga, tungon ni Ana, pertig yung paghunahon sa mga netizens kung kinsa o kinsa man nga partner ang mauya pamulong adto ni Ellen Adarna. Kay kung aton tanawon si Ellen idol, wala man sa ato makita ana. She's fresh, no? Tanawon, very young, gani og healthy tanawon mga idol. So muna gibutyag lang na ni Ellen, no, sa iyahang pag-chika samtang nagluto siya ngadto sa ilahang vlog ni Alex Gonzaga mga idol. So ni comment po si RC nga ningon siya ganun ang mga narcissist, ida down kanila anak po si RC Munoz matud pa. Pero of course sa girl talk man to nila idol, ilang topic isip mga trantahin o kung sa ilang mga realizations, no, kay syempre si Ellen is a strong woman, no, kay single mom of two niya si Alex Gonzaga kasamtangang nagmabdos karon. And of course si RC padayon na yung karera, no, single woman pero padayon sa karera, go lang yun idol. So nonetheless intriga kay mga netizens kung kinsa, pero wa man gibuti kung kinsa nga partner ang niingon niya nga losyang na siya. Nonetheless idol, dili man halata, murag wala man sa iyaha ang losyang, no, no, mo na atong ayaw ang balatang showbiz. At least kanis Ellen Adarna malingaw jud taan ni idol, kay kabaw bitang mga Bisaya idol, dili man gina mo papire mga Bisaya idol, no, musulti man jud ang mga Bisaya idol kutob sa unsay pwedeng isulti, no. Nonetheless muna itong IFM Balitang Showbiz, karong gabi una, idol. And of course, kining bahina, idol. Hatod ka na to sa tumahigala, idol, sa EXL Capsule. Uy, sa mga idol na to din ha, nga, kanabitaw nga medyo magluya, no? Nadya yung mga higayon na kanunay bakang murakag nagluya. Posible, idol, no, nga kulang ka sa B vitamins. Kabalo mo, idol, kining B vitamins, makuha ni sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging, ug uban pa. Aba, dili na kinahanglan idol ha nga mugasto pa ka og dako kaysa kantidad nga 20 pesos lang. Kumpleto na ang B vitamins nga imuhang kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins may lain pang 16 ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumarka niini, mamahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibok lawas manang ayaw kalimot sa pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Makita tong IFM Balitang Showbiz oras sa IFM. Alas 8:27 na, standby dugang sunata sa pagbalik sa programa ang gabi na ay kini si Idol Chicksie. Mapugnan pa ni A.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Ikaw ba ah? Coffee lang, maday ka. Wes, ay galawahan di kang termos. Mapugnan ba ni?
3: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
4: Dugay na bit akong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
3: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
4: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
3: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa.
4: Hoy, asa man ka?
3: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
5: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
6: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber! The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
8: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
9: Sis, ganda ng hair!
10: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
9: Naka-Empress? Nakaka-impress!
10: Try mo na, sis! Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
11: Empress Shampoo for impressive hair.
12: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget.
21: Sus!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ulan man o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
2: This song is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Idol, oras sa IFM. Aras 8.41 na, standby sa awahing bahin sa programa Gabi Inayo. Gato pa malandong. Gachon in karon hangtod ko na alas 12 mamina si Sigis Maroney. Daghang salamat nimo din ha, Idol, sa kanunang pag-suporta sa itong programa, ha? Standby sa itong pagbalik, awahing bahin sa programa Gabi Inayo. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
6: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL COVID-19 17-in-1. So ako itry. Dito lang siya sa tiyan, dito siya acidic. Ibinahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Monisya Muratag. Ayuhan sa itong paglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Kaya salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
9: Non-stop allergies, ang solusyon.
10: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Alco Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
14: Ay, balita! Swertres o Lotto Results!
15: Idol! Swertres Result, alas 5, 8, 4, 0. Idol! Nakaigo ba?

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: FM mapugan pa ni Idol Chick Sinidol. We're down sa itong last gap, Idol, no? Sa programang Gabi Ina Ay. But of course, amping yun gihapon ta, Idol, no? Though, pahibalo mo ta sa pag-asa, Idol, nga kanang ugmang adlaw, siguro in the latter part of the day, no, medyo wala na, or medyo matuang-tuang na, or ma-better na ang panahon. Pero of course, karon na sinati, gihapon na to ang kaniha, dili ni mo ang landfall sa Bagyo, mo ni ang bira sa habagat, no? Nga nasinati sa pipila ka lugar hinungdan sa pagbaha sa pipila pud ka lugar sa Pilipinas. Nonetheless, Idol, mag-ampo gyud ta, no. At ay panalangin karong gabi una, Idol, no, safety labi na sa mga mobiyahe sa kadalanan, Idol, na mga pipila ka mga kansilado nga trips ganina ang kaning mga biyahe sa MCIA sa Mactan Cebu International Airport na yung mga pagkansilar. Duha ang rason tungod sa Typhoon Bavi, international name, kay sa pagpadong sa Taiwan, padong sa naama dito dapit ang bagyo, super typhoon. So Bavi ni siya, international name, pero Inday ni siya, local name diri sa Pilipinas. Unya, kaning naapoy pagkansilar sa biyahe tungod pud sa ashfall sa pag-alburuto o pagbuto ni Bulkang Kanlaon sa gahapon, no? So muna nga na yung mga cancellations sa biyahe, no, sa mga eroplano. Unya, ingon man sa dagat na yung mga pag-kuan sa biyahe aning Coast Guard, Idol. So daghan kaayo og mga kanibitaw nga mga gikanselar, but at the same time naaman po yung mga na-push through nga biyahe. So muna ang karon atong iampo, no, ang mga safety nga biyahe. Labi na ani, Idol, kaning bitaw mga mobiyas kadalanan kay na mga ipang deliver sa ilang trabaho, no. So mga truck delivery o uban pa. But of course, importante sad kay nga manalangin ta mag-ampo ta labi na sa mga nanginabuhian, mobiyas kadlawon kay na mga panginabuhian sa US buntag or graveyard shift, no, kaning mga digid mabian na mga operational nga trabaho. So let us pray for that, Idol. Ani ana tong evening prayer sa gabi ina ayon niya. After ani, musunod si Idol Dabs, programang kumbati sa gabi featuring What's the Salary sa IFM niya. Ugmang adlawa, uy, uban ta dol? Oh ba?
2: DJ Mins!
1: Naman sa mani, narong akong pistit dol. Narong, magic siya. Tara, oh. Ugmang adlawa, Idol, mauban ko ninyo sayo-sayo. Ah, unsa ka sayo? Basta sayo. So, muna kita kits ugmang adlawa, no, sa atong IFM nga mga programs. And of course, atong kusina sa IFM sa kanunay segment sa IFM Balita sa Buntag. Daghang salamat sa mga nakiguban, labi na sa itong mga solid listeners, ganina pang buntag na. Chiksi, ganina buntag na, mga kakaroon na po ka. O, syempre, anak yun na, Idol, no. Sangan sa itong mga kaubanan niya, naapoy mga importanteng tahas, mga lakaw, Idol. Unya, ay mo galimot og mga adlawa kusina sa IFM segment nato, and of course IFM Balita sa Buntag. So Idol, ani ana atong evening prayer, mamalandong na kita, mangayo tag pagiya sa kahitasan, Idol, sa atong safe travel sa kanunay. Ani ana ang gabi ina ay prayer hangtod Lunes puhon. Bisaya pa imo 5 to 6 Lunes and 6 to 9 gabi ina ay kini sa Idol Chixie. Ani ana atong pagpamalandong.

Sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, may gabi-i. Karong gabi una among pamalandong pagpangayo pagiya kanimo labi na sa mga mobiyahe, especially katong mga biyahe nga wala na kanselar, taliwala sa mga hulga sa panahon, sa weather and sa pag-uwan. Amo ang gipangayo ang imong presensya, Lord, sa safe travel, especially pud sa mga mobiyahe sa kadalanan tungod sa ilang panginabuhian, mga POV drivers, taxi drivers, even mga riders for delivery o guban pa. Giyahe ang tanan, Lord, nga safety nga maka-travel, bisan pa man og may mga pagbunog sa uwan dinhi, usahay naapoy mga hulga sa panahon. Amo lang yung giampo ang imong pagiya og safety nga paglawig og labaw na sab sa mga naay mga biyahe na lagyo. We pray for their safety, Lord, guidance, presence of mind sa kanunay o ilayo sa mga disgrasya. All these we pray in Jesus' name. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Kaon sa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasima na nga ko kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 karahuman o kaon.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang fried washing machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy! Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is pride. All you need is pride.
14: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS
16: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
17: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXC Capsule, tested and proven ko nito for more than 8 years. MXC Capsule, dito akong believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, dito ako believe.

0: And polycotton, samanchat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, Talata 1-27, ang payo ng mga magulang. Dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sasa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatsyak na mabuti itong kanyang sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Nung ako'y bata pa, nasa kupkupa ni ama, batang bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda anong inam. At putong ng kalwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang, magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama, huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, di huwag lalapitan. Pagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masama'y pusikit na kadiliman. Ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol, mayong gabi in Ozam kaninyong tanan. Iba talaga ang energy kapag Friday. Oh my God! Adlaw ko nga Biyernes at Pizza Jazz, mga idol, sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta ang inyuhang adlaw nga Biyernes, mga idol? Kumusta inyuhang panisikay-sikay diha? Kumusta inyuhang pagkumbati diha sa kinabuhi, mga idol? Sa dili manog yata ng pagkasug na itong programa, apa sa dili patamang patihulog sa unahan, mga idol, ania ay mga nindot nga mga musika nga tuwang gitagana al-agi o pag-abli nini nga itong programa karong gabi o nakasanglit kay Biyernes man karon, mga idol. Atong panindoto na itong programa, pinagi sa atuang mga pahiyom, pinagi sa atuang mga hudyaka, ha? Maglipay-lipay ta kay Biyernes, abedol. Palag dagang mga pagsulay ng atuang mayaguman. Basta ang importante, kabalo lang yapon ta mo pahiyom, mga idol, ha? Maurang yun na, sikreto para mubata ta og maayo. Kaya kung magsigit ang unahuna o mga problema, o sahay, mga tigulang ta, bisan og bata pa ta. But anyways, mga idol, dita magdugay ta maglangan para makapagsugod na ta sa tuong programa. Ani ay mga musika nga tuong kitagana sa dili pa ta muabli nining programa. Oras sa FM! Alas 9:06 na, mga idol. Atong text line, maulang gihapon dula, 0923112871.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. sa bawat ebidensya. Nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
8: Ako.
7: Alo. Ayaw, sakto ra to. Ay.
9: Ang idol mo, DJ.
10: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
11: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
12: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
13: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Mariampi.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
15: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
17: Ang market man on the run, Idol, B.
18: Ang chikador ang sexy Idol Chicksy.
19: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
20: Ang idol nga white corona, inday na bina.
21: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
22: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Kalingaw.
1: IFM, tumbati sa gabi e. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9 IFM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 9.23 na tong oras, mga idol, welcome sa tuang programa ng IFM. Kung bahat kasi gabi ikaw man lang yapon ninyo ang naginusara nga bugoy nga good boy. Wailain mga idol, idol dubs. Adlaw karon nga Biyernes sa Pizza Jazz na mga idol sa bulan sa Hulyo tuig 2026 sa Pastilan, oy. Pagkapaspas baya sa mga adlaw doon, no? Lima na lang kaadlaw, sweldo na po. Usahay ning tuang mga gipang trabahoan nga kumpanya, no? Walay konsiderasyon, no? Wapagay na hurot atong sweldo niya doon 30, mag-15 na po. No? Grabe naman sa disila, oy. Nasobraan na sa disila ba? Imagine na hapit ng pizza 15 niya, tuang kwarta niya doon pizza 30, wapa na hurot. Saon na lang nato ni pagastuan, eh. O na madugay, mahilanta ng taan ni kayo. Huwag tanong rot, pastilan. But anyways, mga idol, atong text line na 0923112871. Apli o bukas sa kanunay, mga idol, ha? Ay magkalimot pag-text. Atong text line na 0923112871. Luzon, Visayas, and Mindanao. Atong mapinalanggad yan ng mga OFWs nga always yung nagpaminaw tanaw sa atong programa matag gabi, maayong gabi, kaninyong tanan di, mga idol. Welcome nining atong programa karong nga gabi una. Kumusta mong tanan diha ni Floor Basok? May pagpaminaw, Idol Floor Basok. Salamat kay Idol Simohang always nga pagpaminaw, and also to Idol Ronnie Sigismar. Diha sa may Ming Pamilya, may pagpaminaw doon. Good evening, di mo niyo. Mo-request ko, Idol Dams, og tonight I celebrate my love. Sige, ato nang itch, ato nang i-play later doon, ha? Tama ko, Janice, kung ano. I-play later, yun ang dolin yung song. Kabaloy ka ba sa Friday, do it songs, yun na. Salamat kay Idol, ha? Clarence Jade Avenido, may gabi, Idol. Salamat sa imuhang nga pagpaminaw. Lain na usab nga drama, lain na usab nga sulat ato ang basahon karong gabi una, mga idol. Diin ang ato ang nagpadala karon sa iyahang sulat, nagpadala sa iyang pangutana, kabahin ni ining mga dunay kalabutan sa gugma, mga idol. May tungod ni sa iyahang pinilanggang uyab, no, na siya ay karelasyon, pero grabe ang iyang pangutana dol, no, murag nga makapangutana po tag-ahat ani kay naa siya mga nasinati sa iyang karelasyon, naa siya mga pangutana kabayan sa iyang relasyon. Mauna nga ako pagbasa na ko ani, mga idol, nakapangutana pud ko unsa man kaya buti pasabot ani ni sa niya, no, sa iyang pangutana. Kay ako personally nakapangutana pud ko nganong ingon ani siya. Kay usually man gud, mga idol, no, ang bation gud sa usa man ni kababayen nagpadala dol, no, ang usa man gud sa bation sa mga babae, no, basta naa na sa relasyon, ingon ani gud ning ang bation kana bitaw nga opposite sa iyang gibati karon. So unsa kaya iyang gibati nga nung ingon ani siya, unsa kaya na siyang kasing-kasing nga nung ingon ani ang iyang gibati nga to sa iyang relasyon. Pero padayon lang gyapon ang ilang ilang relasyon. It's just that you know nga naa lang siya ko na feel nga lisod kaayo sabton usahay nya makaingon pud ta nino nga may tag ingon ani ang tanang babay, or makaingon pud ta nga nganong ingon ana man iyang na feel nya makaingon pud ta usahay nga sana all. Unsa ka ni iyang nabati, idol? Ato ning dunganon og hubad ang iyang pangutana karon taod-taod, mga idol, sa ato ang programang IFM Kumbati sa gabi. Alas 9:26 atong oras, idol. Ato ang Swertres result 9 PM nga draw. 8 size 4. Ako balik kong dula. 9 PM nga draw sa Swertres. 8 size 4. Congratulations niya sa mga nagmadaugon. Good evening, Idol Dubs. A blessed Friday evening, Dol. Thank you, thank God. It's a long weekend. Maoy amping lang always good da, Dol. Minaw ko diri sa may Camp Marina City, Kalubihan, Barangay Kalunasan, Cebu City. Thank you, Idol Dubs. Salamat kayo, Idol, Ma'am Lorena Miranda. Salamat kayo sa imuhang always sa pagpaminaw, Ma'am, ha. Again, atong text line doon, ha, 0923-1128701 para sa mga gustong mapadayag diya silang mga gipangbati. Just let me know, mga idol, magpaabot rin si Idol Dab sa inyong mga mensahe. At the same time, after ito, basahon ang atuang sulat karon, mga idol, kung ugaling na amoy gustong ipabuhagay, gusto mo mapaambit sa inyong mga lantip nga pangunahuna, kabahin ni ining atuang pangutana karong gabi una, you can always dial our number, same sa tuwang text line nga 0923112 8701. 28 minutes past the hour of 9 o'clock, and you're still with me, Idol Dubs. Oh my God, nag-inenglish na siguro. sa itong programa ang IFM Kumbati sa Gabini. Sa mga nagbiyahe di akaroon, sa mga nanisikay-sikay, sa mga naa sa ilang mga gipang trabaho, ano yung mga takna ang pagpaminaw dula. Amping sa mga nagbiyahe, no, ilabinay yun sa tuang mga buutan o mga kugihan ng mga drivers. Kauban sila mga buutan o sa mga conductors. Kabalag na ay mga dalaga di ang nisikay sa ilang mga gipang konduktor na di sila kabalo mulingi. Ang ilang pagtanaw sa ilang mga pasahero, igor ay yun maningil sa ilang mga pliti. So, kayo ni ato mga drivers po di ano nga grabe kabuotan o kugihan nga dili yun kabalo mo tanaw sa center meron. No? Kung naabay ni sakay diha nga kining ambungan nga nilalang. Ay yati mailhan sa mga buotan o mga kugihan nga mga drivers. Ato sila pakpakan. Isang kamot, bebe. Pila pa man kabuk ang nahabilin, bebe. Pila kabuk. Salamat kay Idol ha sa inyo nga always nga pagpaminaw sa tuang nga programa Matag Gabi. Kinilig hapon si Idol Doms ang maghatag og kalingawan ninyo Matag Gabi. Matag adlaw gikan sa alas 9 ngadto sa alas 12 mga idol sa tuang programa ng IFM Kumbati sa Gabi. Unya ang tuang What's the Style sa IFN FM and of course ini kaugma pohon mga idol sa programa ng IFM Discoral na sa adlaw nga Sabado. Alas 9:29 dito magdugay mga idol, dito maglangan. Ani ana nga tuang nagpadala sa iyang kaagi karong gabi una nining atong programa IFM Kumbati sa Gabi. Kung galing nga amoy mga matubag sa pangutana, idaya lang ato ang number nga 0923112870 Hello Idol Dubs! Mayong gabi, pwede ko nimo mahatagan o gamay nga oras? Usa di ay ko sa imuhang mga followers nga taga Mindanao. Pakihide lang sa ako ang identity ha idol. Naalang jud ko'y pangutana nimo Idol Dubs. Na ako'y nauyab sa wala pa ko nilarga sa gawas. Ginarito siya sa akong kauban na sa caregiver. Wala kayo nako siya paantusa sa pagpanguyab. Kaya nakita nako niya nga seryoso man kaayo siya sa akua. Dili nako ikapanghinambog. Naapod baya siya hitsura o ganindot pod siya manamit. Sa laing pagka-istorya, Idol Dubs, limpyado siya nga pagkalalaki. Unya, kay ako, caregiver man, dali kayo nahulog ang akong kasing-kasing ngadto kaniya, Idol. Mga usa ka tuig kapin among panagkuyog sa Pinas sa wala pa kumularga sa gawas. Dili man may pirmi magkuyog tungod sa iyang trabaho, pero malipayon man mi sa among relasyon na Idol Dubs. Tungod aning imong programa Matag Gabi, nga daghan kaayo og mangutana nimo, nakaana pod ko diri ang unsa ka kung mangutana ko nimo Idol. Ang akong pangutana nimo mauning mosunod. Unsa ba nga klase sa relasyon nga dili man jud ko maka-feel og selos sa akong gilove bisan pag-expose kaayo siya kay usa siya ka-manager sa usa ka company unya ako usa ka caregiver sa gawas. Love man nako siya pero bisan gamay dili jud ko magselos bisan pa man sa among pagka-LDR. Unsa kaya'y buot ipasabot ani Idol Dubs? Nagpasabot ba ni nga nisalig og nahigugma ko niya? Or nagpasabot ni nga okay ra pud nako kung wala siya? Or komportable lang jud ko sa amuang relasyon og namong duha? Usahay manggod makaingon ko, nganong dili man jud ko makabati og selos? Bisan usahay suod na kaayo sila sa iyahang mga kauban sa trabaho nga mga babay, makaingon lang gihapon ko nga okay ra nako bisan pa og manlaag sila kay kabalo ko nga ako ra iyang gihigugma. Unsa may buot ipasabot ani Idol Dubs? Kay naamanggoy ni ingon nga ang relasyon nga walay selos, pasabot ko no ana, wala nimo gilove ang usa ka tawo. Manginaot ko Idol Dubs nga imong lamdagan ang ako ang huna-huna ug manginaot ko nga imong mabasa ning akong mensahe alang kanimo. Ang imong suki nga tigtan-aw sa imong video. Di na ako basahon imong pangalan, kay niingon man ka nga itago na ako imong pangalan. Salamat ya Idol ha sa imong pagpadala sa imong mensahe. Isang tuod o sayon ra kayo nito bagon sa pagkatinuod lang no, kay siyempre no, halos mangyud 99.9% sa mga babae or kitang tanan mga siluso ba. Siguro na ay ubandol nga di yun magselos, pero majority na to mga tao no, basta naa na gani sa relasyon na ayun yung pagselos. Actually kining pagselos mga idol, usan ni siya kagitawag na to o kanabitong kanang signs sa mga sign o sa list mga sign no, mga sign ba nga mga signed usan niya mga sinyalis nga doon natin mga insecurities sa mga unang magselos ta usahay mang good ang atuang pagselos kanabitong moabot na sa tuang hunahuna tungod kay naatay mga pangutana about sa tuang kaugalingon. Like for example, no? Ato ang mga insecurities. Pananglitan ng imuhang partner ni tapa diha o kanang hamis kayo o batiis. Unya ang imong batiis nga gagansang-gansang. So, maingon yung kaana nga grabiya sa nimo. Uy, nagpa-picture maingon. Ana, yun ka close? Di ba pwede nga magpalayo ka gamay? Ano man, ang imong batiis, kung imong ikumpara sa iyang tapad, medyo gansang-gansang man imong batiis. Unya, katong batiis sa iyang gipapicturan, pwede manghamisa. Nakapalo ba sin, huwag nag-filters po na ito. So, normal rin yun na ito mga idol magselos, ha? Tanong mga tao magselos, sila binang yun, no, we are part of the kuan man, animal, mga animals man ta, mga idol, no? We are part of the animal kingdom, no? So, naanato nang itawag o ganang territorial. Kasi karami itong kabantay mo sa mga kanang mga kuan, mga leon, kanang mga isog diha nga mga naa sa kagubatan, no? Nga once na imusulod sa ilahang turf, no? Kinagitawag na to o kanang ilahang territory, masuko gid na ang mga, ang naa diha nagpuyo. So same, no? If ma-inlove tag sa katawar na atay igugmaon dol, ato nang magbuhat og territory, ana. Atong buhat og territory ba? Para kung doon na imusulod diha, no? Kanang na yung mga tao nga mo try og sulod diha nga teritoryo mo ng mga suko ta, kay we are also territorial, no? Kay part man ta sa animal kingdom, makabalo man kita mga suko basta naa na gyoy kanang musulod sa tuang territory. Na man gitawag nato og mga spaces, no, na ay personal space, na apoy space para sa inyong relasyon ingon ana ba. So mo na rason usahay nganong magselos ta. Pero sultihan ta mo si Dool ha. Sultihan ta mo si Dool. Sultihan ta mo si Noon Dool. Lahi bening selos sa mga babae o kining sa mga lalaki Dool. Ato na nga i-explicar later Dool. Unsay kalahian sa duha ka selos no sa lalaki o sa babae. Pero mamino sa tani Idol. Idol, may gabi Idol.
1: May gabi Idol Ben.
0: May gabi ni mo di Idol Ben. Si imong tanaw Idol, unsa kaya ning iyahang gibati karon? Good ba ni or not good?
1: Pani siya Idol, mura ni siya gispan. Halo-halo ni siya Idol.
0: Anong mura man siya halo-halo, mura man siya ganang nabugnaw?
1: Sige na yung manggol nga sitwasyon niya nga lagyo sila pero nag-uban ni sila sa una, no? Good for 1 year, oh. Katong good for 1 year yung nga kauban. Nakita bang good na yung unsa siya katinuod? Na siya dili kayo permanente nga magkuyog. So, nakita mo dyan mo kung wagay din mo dugaya, wagay din mo dugaya, so wagay din mo dayon. Pero kining butang imong dipangunta ng anong dili ka magsilos, hindi din siya tabong magsilos. So, yung lagyo, manggod mo.
0: Correct, no? Naagin yung mapagselos, no? Pero basin o kuan di Idol, mura o ka ng grabe iyang level, no, sa iyang pagsalig sa iyang partner.
1: Oo, mga gani. Nasa pagsalig, nasa tayo dili pagsalig. Yan ang kuy salig dito sa tao, sa katao dito yung labirag yung hinigong makakay salig niya magsilos dito ka. Okay, wala pagsalig o di pagsalig lamang yun na, pero yung pangutan lang anong di ka magsilos sa mga taning na nabutan ka sa sitwasyon nga ng lagyo mo niya. Dili mo sa taangay magsilos kay wa man nakita, labi na kung makauban mo yun, sali ka niya, kay kauban ng trabaho yung kauban.
0: Correct. Ikaw ay makatay ba ka ng selos, Purga?
1: Murag same rami ani niya.
0: Hindi ka magselos?
1: Hindi ko magselos, pero lahat na ko ang tao.
0: Murag ito ba yung nabawas? Okay. Asa may kalayaan sa nagselos or kanang nangigi? Asa may kalayaan niya?
1: Alah, ina siya idol, kaya ang nangigi. Para man na panamitan. Nihangyo ko ni Mog, nanuray ka niya. Dasara ka ni Kuyog yung markada, rin ako, wala mo na siya panigi. Hindi na siya matawag ang selos.
0: Kanang pagselos, kanang nakakita ka nga na ay dutay ni Kauit niya, wala.
1: Ako na, wala na yung selos nga. Nikupot sa hawa ko. Lahin na, another story naman na. Wala na siya nga. Wala mo, kung kabot, taas ba ang pagsalig sa inyong hinggugma mo ng bigin mo ito ba nga magsilos. So, amot lang sa actual ha, ka ng buhatan din ka sa acto ba nga makakita din ka ba. Di man na nimo masukod kung makita din ka sa acto. Inana, inana mong ko idol, inana ko idol, inana ko nga sinta ng kung nga rin ganit yung simbrakada, wala ko din ito kung sinta. Amot lang ka o makakita din ko ba. Kapamasa, kapag di ko kasuway ko nga nakabantay ko, nakakita ba di ko nga nagpan. Agbay, kasi agbay lang nga niya, kapta sa hawak. Pero, amok, naragid.
0: Pero kanang buwan, idol, for example, nag-picture sila o niya, nagsikit ang naong, magselos ka, ana?
1: Wala, dili na assurance, idol, na magselos ka, kay waman sa naghawak, isikit raman nilang naong. Nga, mga taan naman yun ng, wama, naman yung tao nga ka nagkusog si kayo mga, at naman ko datita na sa'yo, nagsikit raman naong naong, nga kami na, nagsikit ang mga kusog yung.
0: Kung, uso na lang kalingi, maragpadong na, please.
1: Oo, mga kami. Pero wa man did yan na tita nga nagbuhat ko sila. Basi igor ang gisingki ang ilang mga apting niya.
0: Gipingki-pingki.
1: Oo, walang git. Di normal lang git nila nga na nagsiyo ilang buhat kung. Mas di kung dinuhatan kita ka ng

0: saling mo, pero, ikaw naging kape.
1: Nice ni siya kung ano ko nabi tong dili ka magselos or wala ka nakabati og selos. Pasabot ani, ingon mangod si Ma'am Jo Gimaga, no nga. Meaning, love yun ni mo imong partner kay dili man yun ka magselos. So, makaingunta nga, aside from the love no sa iyang partner, naapon ning pagsalig. Kaya di man pwede nga matawag ni mo og love ang usa ka tao kung wala kay pagsalig sa usa ka tao.
0: Dili man na kapasitaran, idol, kung dili yun ka magselos tungod kay minus ka gugma or wakay gugma. Dili yun na siya kapasitaran na nakatungod kay nalala dito sa kanang sitwasyon nga kanang ining gugma dito nga kanang walay halo nga kanang pagduda
1: walay halo pod nga kanang bitong pure love na matawag daw pure love kanang dili bitong dili bit mag-agad lang sa iyang kanang nindot iyang lawas nindot iyang hitsura pure love
0: kining kining kasi siya sa tao idol kining nagpada kani siya gusto ni siya kanang parang dakko nga ebidensya dito. Diya na siya magselos. Kung once nga kita na siya.
1: Okay. Or ganing, ganaan na yun siya idol o ganang kalinaw, no? Kaya kung magselos-selos, kaya magdududa ka diya, wadyo kay kalinaw.
0: Oo, di na. Ayaw na i-big deal na tungkol kay wakay silos na itabuo sa inyong relasyon. Wala na kay gugma, wala na kay kuwang imong gugma, o di sakto ang imong gugma.
1: Correct.
0: Oo, man na siya, Yana, i-try lang yun nagmayo, i-fight lang yun nagmayo kung asa yun ako. Okay. Di araman na ni mo mailhan kung kanang makadesisyura ka nga muuli na gito sa inyong lugar, kanang pirmi na yun mag-uban ba?
1: Kana, kung magpirmi mo nang mag-uyog, ay kung lagyo daw, grabe katamis ang relasyon, pero kung mag-uyog na, susura yun, o kanang iring o iro.
0: Oo, naman yung kalainan sa LDR, Idol Dogs, naman yung kalainan, hindi naman yung 100% nga nga magsilos ito eh. ang mag-uban ng good mo naatanan.
1: Correct. Imo makitadanan iyang gipang buhat, no?
0: Oo, imo makitadanan mo niya.
1: Magsige pag giglalis sa ito, bisag nga ni ka ng paghipos na lang sa iyahang sinina nga wala gihipos, may mo nang lalis.
0: Nanginita naman ka itong puti kayo nga paa.
1: Kaya.
0: Ano, dito mo, nang hinay ka lainan ng
1: ilde. Anaon ko sa kong partner, ganong itanaw mo kasi sa puti nga paa ni anak ko. Alang, asa mo kong matanaw? Alam mo, tanaw ko si mong paa nga. Primi naman kung kita na yung paa.
0: Wala
1: din na
0: nga. Wala nga, tulo.
1: Doon na yung pagsalig, no? Ganahan siya o kanang kalinaw. Oh. Siguro,
0: idol. Na, sa batasan po na sa tao, idol, dahil nga, dili niya big deal ang pagsilos o unsa pa na din nga mga buta nga mga daot silang relasyon.
1: Correct,
0: basta,
1: no?
0: So, basta kay, narang gugma, wala namang guna siya magbasi na, kung ang tiyaway silos, kuwang ka gugma. Ano, ito, dili ang naragin na, inyo rin, aabot na lang panahon nga, di na rin mo makita ka ng termin na mga umagsitol daw, na ba mga na aabot ang panahon, di na rin mo, makita, unsa gina ang gugma kay, sa LDR, good. Pwede magod ka mamakak.
1: Sakto-sakto mo. Ming, pwede rin kami ngon nga natulog na ko, apan ko, nag-aimis niya eh.
0: Muna, sige, muna, na, basta kayo, kagyang kapasitaran mo nang ipadayon na gina kay, wala mo na,
1: sakto,
0: wala may, samtang wala kayo ni Sir, kayang tagsatagsa niyo, kaya nabi, mga rin magubba sa inyong relasyon. Ipadayon niya ang pagsatagsatagsa kapag
1: ang pagsalig o pagigugma sa sabusa. Pasti lang. Sakto kayo, very true kayo.
0: Hindi lang ka magbasa yan ng di magsilos. Ipakita yun, ipahatuan, iparamdam yun ang gugmag ang pagsalig. Kuslora yun na ito lang.
1: Salamat ka, Idol Ben, ha? Sige, bunal niya. Sa imuang mga kasilinganan, hindi mga kagalaan.
0: Ako ang i-greet akong nakanak nga na Mino, karoon nga sige, pahiyom nga nag-advise sa Idol Ben.
1: Yan, yan, ay mga anak, ha? Mayuha papa, marang magdisiloso.
0: Nga ang conviction family agbo nagmigyan ako sa kong grupo nga good hands masad kaya na lang Idol Ben.
1: Salamat kay Idol Ben, God bless.
0: Salamat.
1: Diba ingon na Idol Ben na ay basta na ay pagsalig. Wala mang yung relasyon nga walay pagselos, no? Pero kung naalan yung kay gugma o pagsalig sa imong partner, or makaingontang naa siguro kay bation sa imuhang kasing-kasing, pero dili ni mo kayang ipagawas tungod kay naamang kay pagsalig o naa kay pagigugma sa imuhang partner. Pero mausad lagi na. Usahay manggod, mabuso manggod ning dili ta siloso o dili ta silosa ba? Manaw tayo, ay, akong asawa, akong bana, dili silosa, dili siloso.

buhat na inong kagdili mayo tungod kay imuhang partner, imuhang uyab, imong bana, imong asawa, dili siloso. Sumay nang usahay na apo ning dutay ng siloselos, at least man lang no, ang imuhang asawa, imong bana, or unsa pa na imuhang partner, ma-aware siya nga, agoy, kung magbuhat ko dili mayo, isugra ba to ako ang partner? No? Basin inig uli na ko sa mua, malabayan ko ani o plato. Sumuha na siya, dol. So, itanta na naagyo tayo panagselos. Pero, sultihan tamo sa tinuong dol, lahi ang pagselos sa lalaki o sa babae. Kay kining mga babae, ang ilahang kasagaran silosa, no, kining gitawag na to, physical appearance. Kanang mga babae, magselos na sa laing mga babae kung pananglit mas labaw tong laing babae kay nila. For example, puti ang naong sa katong babae nga natapad sa ilahang mga hinigugma, unya sila dili kay puti mo na magselos sila. Sexy kay itong babae nga nitapad sa ilang hinigugma, unya sila dili sexy, maunang magselos sila. So ang mga babae mo, tan-aw na sila sa physical appearance sa tawo nga ilang silusan. Ang kining mga lalaki, ang silusan ani no kay dili man ang physical appearance. Dili man na mo matter ang lalaki kung dako ba naglawas, unsa na iyang mga batiis niya, dagko ba na siya mga bukpon niya. Ang kining mga lalaki kung magselos ni sila, ang ilang tan-aw no ang unsay nakab-ot sa lalaki. Kining gitawag na tog achievement sa lalaki nga ilang silusan. For example, ang iyang asawa ni tapad sa usa ka lalaking engineer. Unya siya usa ka kana bitaw nga simple ra kaayo nga kanang pagka naa sa kalibutan, no, tawag na simple nga tagilungsod. So nga, mo na magselos sila kay ano man. Imagine ha, ang imong bana ni tapad sa manager. Unya ikaw usa ra ka tenant, no, kanang usa ka kana bitaw nga simple ra imong trabaho. So magselos juga. Ato lang butang dula, wala ako ning gamito ning term dula. Wala pa nang litan kanang nagdrive ka og tricycle. Unya ang imuhang asawa ni tapad sa usa ka manager. So syempre magselos juga. Sa so, ingon na siya mga lalaki dula, ang mga lalaki magselos na sila sa kining mga laing lalaki nga taparan silang hinigugma kung ang kining lalaki nga nitapad silang hinigugma mas taas pa og income kaysa ilaha. Maunay kalahian sa selos sa lalaki o sa babae. So, nakuha ra magadol. Pero kini mga lalaki, no, dili man ni ang mga lalaki, dili na mamatter kung guwapo ba na or guwapa ba na. I mean, pananglit mo ana ang kining lalaki nga nagselos ko ng lakiha kay guwapo na siya, ako batig na. Dili, kung ana, dol. Mo ana ra na lalaki, no, nagsalig lang juga kay police na siya, nagsalig lang juga kay engineer na siya, nagsalig lang juga nga manager na siya. Samantalang ako diri, naarain taon ko diri, nagpangit-ngit ito. So mauna siya dula, ha? Ato ginang permihinom duman, no? Nga, kining gibati ni mo, idol, wala man ni problema, no? Nga, wala ka nagselos. Ang pinaka-importante sa tanan yun, no? Na, kanabitong nga, naate pagsalig o pagigugma sa atuang mga kapikas. Good evening, idol. Normal radio na magselos, idol. Murag selos, dili man. Ako may nagselos ni mo, idol. Kaya nga, no? Nagmansari ba yung idol? Happy Mansari, no? I'll do my best to keep loving you all my life. O, sa mga nagmansari diya, happy Mansari ka ninyong tanan. Manginaot ko nga maglig-on ang inyuhang relasyon diya, ha? Pabilin yun nga magmainito ng inyuhang mga relasyon. No? Pagkupagani ka ni Gritog Mansari, nakaawa na doon. Alas 9:49 na itong oras, mga idol. Akong balikon dul, ha. Walay problema kung magselos. That is part of every relationship, no? Tanang relasyon na agyo ng pagselos. Walay relasyon nga dili magselos. Magselos, maganita nga walay kita. Kumantay mo nga magselos mo, bisag walay ka mo. Wala mo nagkauyab, pero nagselos ka. Samot na siguro ka mo. So, dili na tumalikayan nga magselos. Good time. Pero if you are really in love, if you are having that huge trust sa imuhang partner, no worries, no? Kanalili ka, mabalaka ba? Kanang matawag na to, you are confident, kumpanti ka sa iyang gugma para diha sa imuha. Sana all. So, mana na lang juga ka nang buhato na ko ang tanan everyday. Akong basahon gani ang message din rin, ngunit siya nga, kadung kanang na may nag-post diri gudol nga kanang ko andol ba kanang niingon gud diri sa post nga nag-celebrate sila silang mansari lagi unya kanang sa tawag gani kanang tamis kayo ilang mga relasyon man gud diri gud no, diba?
I just want you to know that I will never get tired of loving you. Limman ka. Oh, na yung mga ingon-ani ng mga nindot ng mga real, mga nindot kayo ng mga pamulungon ba? Sa mga tao nga na in love, sa mga tao nga nipitik yun ang kasing-kasing. Sana, oh. So, di mag silo-selos, ha? Kaya nga, no? Imagine, ha? Never get tired of loving you. Sana, oh. Alas 9:51 na itong oras, mga idol. Lagyan na itong text line, ha? 0923112-8701 para sa mga gustong mapadayag sa ilang ipangbati di idol ha. Ato ang ipaday na itong programa. Idol, a good PM ang selos nga walay basihan. Makapaguba sa relasyon kay ang gugma sama sa langgam. Kung hugta ni mo pagunit, matuok ug mamatay. Kung luagan po ni mo, mulupad, siya palayo ni mo. Apan kung dili hugot ang pagunit, dili sa bluag, sakto lang. Magpabilin siya sa imong mga kamot. Thank you so much from Mr. Scorpio of Guadalupe, Cebu City. Correct, no? Mura siya og langgam, pero sultihan ka dula. Kung imong buhian ang usa ka langgam, mulupad na siya. Pero kung love ka sa langgam, mubalik na sa imuha. Oh, di ba? Mas mayon the freedom. So that is love versus freedom. Unsa may nindot, ana. Kung love ni mo ang usa ka tawo, pasagdi siya. Kaya nga naman, kaya kung love po ganiya, dili man kaniya biyaan. Oh, di ba? Oh, di ba? Salamat kay Idol, ha? Idol, good evening. Aboard Santoyan ni Dries, Mayampang Argao. Shout out. Ani, Connie Ma'am Berma, Miss Ernst. Miss M, sa Bella Hatamuza, og ni Mama Hinara. Salamat, Idol. Aboard Santoyan niya sa Mayampang Argao. Sasakto na, Joga Idol. Magselos man ganing mga kinhason, kita pa hinuuna ni. Oras FM, alas 9:53 na mga idol. Be always in love para walay selos, para walay mga panaglalis diya sa inyuhang mga relasyon.

0: Idol ikaw. Halina, kumpati na.
1: Ikaw ba? Sige nga naman, Tartikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan man, ay kulmi mo sa. Yun, anak, ikaw. Karoon. Sapungan ba ni?
2: Ah! Ay, balita! Suwertres o Lotto Results!
3: Idol! Suwertres Result! Alas 9! 8! 6! 4! Idol! Nakaigo ba?
4: Sis, gisapot lagi ka! Period ni mo sa!
5: Duh! I'm not in the mood!
4: Unsay gamit ni mong napkin?
5: Ha? Huh? Why man? Unsay labot?
4: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad!
5: Ha? Huh?
4: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
5: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
4: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
5: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
6: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
9: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtimel sa aton higko sa aton na colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
10: Fast-acting common cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: 93.9 IFM. Mabugnan pa

0: And Poly Copper. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sir, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule. Ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: 93.9
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
3: 93.9 IFM, mapugan pa ba ni mga idol? Alas dyan sa uno na to ang oras, mga idol. Kining abahin, gidalit nga to sa EXL, Makabuhay Plaza Capsule. Mga idol, nasayod ba mo mga idol? Ngausas mga active nga ingredients sa EXL, Makabuhay Plaza Capsule, mao ang ashitaba. Base sa research sa Osaka University Pharmaceutical Sciences, very effective ang ashitaba. Aron likayan ang high blood pressure, hypertension o heart diseases, mga idol. Makatabang usab, ang ashitaba aron likayan ang Alzheimer's disease o glaucoma. Ginapa-improve po nini ang digestion. Gani gitawag ang ashitaba isip stomach medicine. Ashitaba pa lang na mga idol. Unsa na lang ka kung 17 ka powerful ingredients. Tanan mo sakit maulian. Ug syempre kanang tanan, ana sa usa ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada mga idol. Inusab nga bahin, gidali nga to sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Samtang naminamos atong programa karong gabi una mga idol, pangapi mo diyan ako gamit ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Kasi mga active nga sagol nini, mao ang rosy po na pain relieving properties ug anti-aging properties. Matabang sab, aron na libyon ang sakit atol sa arthritis mga idol. May pagtuon sa mga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss, ingon man improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosy po sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganun din mamangustin, malunggay, kanela ug bayabas. Dili ni siya basta-basta ang kape, di ba kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Papalit sa mga butika sa inyong lugar, huwag ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Papalit sa mga butika sa mga musunod, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmasya Zamora o Liluan Pharmacy. Alas just stress na itong oras. Panatasunahan mga idol, hani apay mga nirit ng mga musika na ito ang itagana alang sa pagpadayon sa itong programang IFM. Kumbati sa gabi atong text line. Again, 0923112870 Idol Dubs. Masa mo ni Idol Dubs. Ang request niya ay kabalaka Idol Ronnie Sigismar. Kahit kalimtan na. Makalimtan pa na ako siya. Ikaw, di gita ka makalimtan. Sana ba? Oras, IFM, alas just stress na mga idol.
4: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Pst, Idol ikaw! Alina! Kumbati na!
1: Ikaw ba? Tulisan makasako kasing kasing, ha? Tulisan jud ka! Tulisan jud ka now! Ayaw sige panuktok, di! Pabungan pa ni!
2: Ako si Lady Minta Mayra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Tunay, natural, at original.

0: and polycotton. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. 93.9 IFM. Pampog ng pali.
2: Idol, oras IFM, alas jazz 31 na mga idol. Uy, mayang gabi idea sa to ang mga idol nga nagbiyahe karon labi na sa mga butan niya ang mga drivers, no? Ang ato ang idol ng mga drivers sa bus number 135, La Transco, si Takis, ug sa iyahang mga kauban ng mga drivers nga naminaw karon. May pagpaminaw niyo din mga idol, ha? Amping biyahe mo sa inyong biyahe, idol. Ay, paglingilingi, idol, ha? Ako po sa dalan, ha? Basinain mo sa karya yung kamuha. O kauban sila mga pinilangga nila ng mga conductors na ipagpaminaw dula. Again, oras IFM, alas jazz, 31 na mga idol.
3: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Yo!

0: 93.9
1: IFM Kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Idol, ikaw! Alina! Bati na!
1: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM! 93.9 nipilit! 93.9 nipilit! 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni...

sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan bubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumbati sa gati-i. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: FM 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol, ikaw! Alina! Kumbati na!
1: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio.

0: Aluminum polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
9: Idol Oras IFM. Alas 11 siya tinamo. So, na programang What's the Style sa IFM dula? Relax lang mo diha. Again, Oras IFM. Alas 11 siya tinamo mga idol.
10: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
14: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
16: May buntag sa tanan, ako po si Shawi Kiros nga taga Backroads, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mong parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya, naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapuglan pa ni
17: ang Idol mo, DJs.
18: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
19: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
20: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
21: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
22: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
23: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
24: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
25: Ang market man on the run, Idol, B.
26: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
27: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
28: Ang laagang kawai karuna, dahil mabina.
29: Ang laagang nga pretty, Idol Tweety.
30: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Human Production Center. Mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagdago ni ng dughan ng maliputon.
0: Palami style.
1: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dilin ako gusto magkita lagki pag imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha, paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
4: Nighty 3.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:13 na itong oras, mga idol. Sa itong ang mga idol, ingatang sa itong Facebook Live, may pagpaminaw dula. Ang pangutana sa girl ba, nga nung dili siya maka-feel o zelos, kanang nito ba, gani mo ba, kaya pataka lang na unsa. May pagpaminaw niyo di idol, Ma'am Nini Velasco and to Eli Boy. And also, once again, to J-Mel Batisler and to Idol Floor. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Tanaw dula. Again, itong text line 0923112870. Dito magdugay dula. Ani na itong drama. Karong gabi na sa itong programang IFM. What's the style sa IFM? Oras sa IFM, alas 11:14 na mga idol.
5: Kining maong programa kay Rated SPG, striktong pag-iya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
6: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaw ay magkahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

Ay, doon na lang ko sa ako. Mayunta kun limpyo ang bahay, inigabot na ako. Aw, di na ko makapulimpyo. Kapoy, kining kita pa'y nagtrabaho, kaya kita pa'y nang limpyo sa bahay, maglimpyo. Ay, kratyan na pong gano'ng seksa. Ah, kuy, kajir-jiro na masag ko eh.

0: Eh, paita. Pastilan, yun ikaw ang asawa. Huwag yun mang limpyos bay. Nagkaimukat lang ang mga butang. Ay, sa kusina. Madtukos kusina, bi. Eh, eh. Ay, samot ang kusina. Nagkait lang ang mga hugasan sa lababo. Napailang misa nga. Susmulgi bagyo. Wa mahipos ang mga plato nga kinan-an. Asa maning babayhan na, eh? Idna! Idna!
1: Dong! Napot na di ay ka?
0: Naunsa maning bayo, eh? Huwag yung gamaga pang limpyo? Sa, o, oh, pantira ka, day?
1: Naligo kong daan, dong. Gilimpyan ako daan ako lawas. Kay mo dayon na ba ka-charger kung mo abot na ka-kickens work?
0: Oh, noon. Ganiharagay kong ka-charger ron, day?
1: Kung mo, tanagay yung skwarto. Kananing ako doon. Kanon sab na akong imuha.
0: Oh, sige, dahil maghapbat sa kuday, ha? Baho pa kong singot.
1: Ayun, no? Ganahin ko anang way hukas. Tanagay yun doon tindoy.

0: Buhay binigay mo dahil ay lagni kayong kaunon.
1: Agan-aman ako kinahan mo. Lagni kitang nadaagkaan sa ako. Sige pa, mamatay no.
0: Limutay yun.
1: Wapa na kaili.
0: Ang ako kasaday be. Ulang yung patikihi kay humutak kayo. Sige na dahil kaunang ako na be. Trawa o wala ko'y break o nagubo naman ko.
1: Be, ano
0: Ini.

0: Ja, sita ka, Milay?
1: Ubay. Kaya itong dito ko sa ilak, eh, birthday niya, nakadrive ko sa kalipay o kahapsay sa ilang bahay. Sama-sama, puting kugawag yung kaayo. Sus, kinuukok.
0: Itaway. Ayan na, isang kalain, ha? Sige yung kuantos yung tigmian, bahay rin mo, eh. Kibukat na tao mo batang diya.
1: Lagi?
0: Nisur ko yung kusina ba?
1: No, lagi?
0: Mga plato tao, mga wihugas. Sus, napayood, kakamang-kamang, bida.
1: Lagi?
0: Pagtilapas si ring. May pang-iring, kaupagod. Kumigiloor, eh. Pagkahugawan mo yung gawang kinasawa ni mo, ha? Diba? Makin na siyang manlimpyo sa iyang lawas, pero gawa, no?
1: Okay, Ramans Milay, no nga. Nasayod siya nga ninyo ko.
0: Hmm?
1: Musugot man siya nga. Mamisita ko.
0: Okay na siya?
1: Oo. Busa karong kabi, ibay. Mamisita ko niya. O kung sugtun ko niya, ah, buwagan ko akong kasawa. Si Milay akong ilibin.

0: Unya bay ba si Iki ha taon kasi mo asawa kon maglibin mo sbilla ya. Sador mo sidda. Ya do na pagin bi anak tao gamay par pagbida no.
1: Ambot kon unsay akong buhaton kon mo ni iyang buhaton. Basta mubiya gyud ko niya kung sugton kon milay.
0: Ah.
1: Mubiya gyud ko sa tapulan kong asawa.

0: Salamat kayo, Damilay, ha, kay emoji kong gisugot. Bisa nasayod ka nga may asawa ko.
1: Hambot ba, uy? Ganahan, gyud po ni mo. Nasayod ko nga, dakong sa ang pagpagrelasyon ko ni mo. Pero ako'y mahimo. Love naman ka.
0: Di na ko ganahan sa akong asawa, eh. Hugawan kayo sa bay, di makmaong manglimpyo.
1: Ako noon dong, limpyado kayo sa bay. Nakita mo ko ni mo ang palibot sa bay, di ba?
0: Oo, lagi. Hapsay kayong bay. Unya, sinaw kaya ang sahog? Morganig, musidlaks ka sinaw ang sahog?
1: Di ako ganahan ng hugaw nga palibot ang bay, uy. Og, Tindoy, kita na may nag-live-in, no? Buwagin na mo asawa?
0: Oo, day. Bihaan ko na akong asawa. Og kaning, og maaday pa. Manuroy ta?
1: Manuroy?
0: Manood ta sa mabugnaw nga lugar?
1: Mulakaw man si nanay ugma. Maadto sa Pikas Lungsod, balik din ni ugma dong. Anita magtagbaw sa lawas nung kalipay, ha?
0: Oo, sige, ugma day. Mubalik ko din sa inyo. Ugma day, Milay.

0: dili mayon imong gibuhat.
1: Eh.
0: Nagpatuo ka sa imong asawa nga. Hmm? Duty ka, duty ka. Pero wa di ay. Kay muadto ka sa imong kabit pagan sa ilo. Hmm. Kabit may tawag anang bayhana. Hmm? Kay may asawa ko ka.
1: Ay, kaning... Wa lang una na ko surtihi ang akong asawa pa nga may kabit ko. O maunaw niya kini ang unungan ko hangtod sa kanturan pa.
0: Surtihi siya! Ay, ay, surtihi! Nga may lain ka na. Baya ni mo, baya ni mo.
1: Hmm. Kining, paabuto na ako nga masayod siya pa. Basta kay, di na ko niya, oy. Gawan siya. May lang siya manglimpyo siyang lawas. Pero sabay, sus, grabe, kahugawan pa. Mga nga, di na ko niya. Di na ko niid na pasindoy.
0: Awang buti mo, tindoy! Liwat kang tulindoy!
1: Ay,
0: Basta kay sayop. Wrong! Sayop, kining imong gibuhat. Kudun sa may bati nga nakita mo sa imong asawa, dili sulbad ang pagpangabit o pagpakigbuhag ka niya. Bulag sa ilong! Dekong sa kanas gino!

0: Pagkaugan ko sa bahay nila ni Milay. Almiya nag-jir-jir eh. Magtagbag-gurumayo ni Milay. Kaya siyerang usa silang Byron. Pughaon ko ni gumaayong babayana. Birahan ko ni katagan.
1: Salamat kani agit ka.
0: Uyay, gigalitan mo ko ni mong gakusok ako. Ang pabalano eh.
1: Tara sa kong kwarto na. Tara na yun, kinaginaminam na ko. Tara na yun.
0: Oo, lawas ba yun? Oo, tana, tana, tana. Tana sa mong kwarto, tana.

0: Sige pa din nila eh. Sige pa nung nagmaayo ang ako. Sige pa, sige. Sige pa, sige. Sige.
1: Kalamig na. Kalamig din to eh. Kaladubuan ako ang imo ha. Ang ako na sa ikan na sabi.
0: Oh, sige, sige. Sige, sige.
1: Kanya, sige na. Nitanaw pa lagi ka.
0: Ay, day. Buo ang imo ay ako ng hugas.
1: Sige, sige, sige. Ano lang kung gusto mo? Sige na, kan ang ako apa.
0: Okay ni.
1: Ano di ay?
0: Di ba dahang baho day? Eh? Ako na lang yung ikaw na kuabi. Ako na lang yung ditsubik. Hinip. Hinip.
1: Dindoy, habit na ko, Dindoy. Habit na ko.

0: May nahitabo gyud namo ni Milay atong higayon na. Kung sa karaon ra gyud ang among nakuha, kay di na ko maagwanta ang kabaho sa iyang lawas. Limpyada siya sa bahay, pero kugawan sa iyang lawas. Maunga, gibuwagan ko siya, og gibalik ko sa akong asawa. Bahala na lang og hugawan sa bahay akong asawa, limpyada man sad sa iyang lawas. Wa na lang ako siya, buwagi oy.
1: Magtumang kasama ang kaagi ni Tindoy, dinhining tulumanon. What's the style? Wa na lang buwagi i-style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, Dalit sa RMN.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas sa 11:28 na itong oras mga idol, makatuwa-tuwa ang drama karong gabi yun sa itong programang What's the Style sa IFM dula. Naunsa! Naunsa naman yun! Ay! Pasilan. But anyways mga idol, sa itong mga Facebook Live viewers, salamat kayo mga idol ha. Mabalik si Idol Dubs sa Lunes po sa itong programang IFM, kumbati sa gabi yung IFM. What's the Style sa IFM? IFM ES as well, no? Tomorrow po mga idol, ang atuwang IFM Discoral sa adlaw nga Sabad, and of course na sa tuwang pagpadayon sa unahan mosunod ang programa ng IFM ES Extra Session on La. Just let me know mga idol kung na may mga request atong text line 0923-112-8701 atong mga songs for tonight kay mga do it songs. Oras IFM alas 11:29 na mga idol.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw o pawa sa duka, style idol!
1: Ikaw ba? Healthy lifestyle maghaka, pero matog nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuway ay bayot. Mapungan ba ni?
2: Sa balita at tugtugan, idol ko.

0: 93.9 IFM.
1: Di juta maping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aw kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Baol lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Saktos timpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: AMES Extra Sesión Iftana.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto dyan yung radyo, ha?
2: Sakto dyan ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi eh, aho, kanta, bunsa pa di ay.
1: Mapunggan ba ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, o ba na sa pamilya, diri dyan ta?
2: Maul lagi eh. IFM 93.9, alang sa masa.
1: 93.9 IFM, alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maori sakto, pre. Di hard, di soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Maong maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:46 na itong oras. Salamat kayo niyo mga idol, ha. Manamilit na si Idol Dubs. Kaninyong tanan mga idol for...

the meantime, I'll be back tomorrow, 5 p.m. down to 9 p.m. sa programang IFM Discoral, 5 to 8, and then from 8 to 9 ang atuang programang Spotify sa Aya. Salamat kinyo mga idol ha, for the whole week, no? Usa ka semana tang nag-uban sa inyong pag-participate sa atuang mga discussion, sa pag-participate sa atuang, mura mo akong nagklase, no? Pag-participate ninyo sa atuang mga nagpadala sa ilang mga kaagi sa kinabuhi, and of course, mayong pagpagminaw-usaba ni Idol Mitz Shakur Consejo diya sa may Upper Kasili Consolacion, may gabi Idol Dams sa tanga na minaw sa IFM, labihan ni Flor Basok, Jill Makilikot, and my family Consejo Bihag and Shakur. God bless ni mo da Idol ha, amping sa kanunay Idol unya kanang dili magkuan yod magawas-gawas kay naapaning Ashfall unya mga Idol naapuning ulan, so magamping kita sa kanunay ilabi na yod sa mga walay nagamping ha? Pero katong mga na nag-amping sa inyo hanga mga kasing-kasing. Sarap pong maistorya ninyo dol, sana all. Sa mga drivers niya, amping mo sa kanunay mga idol. Na ito ang mga pamilya nga nagpaabot sa ito ang tagstag sa mga panimalay. Ito ang pagpanginabuhi at ang pagpanrabaho para sa kaugmaon, kaayuhan sa ito ang tagstag sa mga pamilya o sa mga tao nga nagasalig sa tuwa. Kita magpalabi sa ito ang mga ipangbati, inanglantang mag-ampo sa kanunay. Ito permihinom duman, na sa itong pag-ampo na ayod permi ang Ginoo ang damong tagana, mabukbo ka na ito sa ito ang mga gipangyangungo sa ito ang mga panginahanglan, o maprotektar ka na ito, mugiya ka na ito, kung galing kita na adiha sa kalibog. God bless ka ninyong tanan mga idol. We'll be seeing each other again tomorrow. Bye! I'm leaving you this song mga idol, the prayer from Celine Dion and Josh Groban. God bless mga idol. Good night sa mga padung matulog, amping sa mga nagbiyahe, sa mga naadya sa gawas, na naminos itong programa karong gabi una. Sige, dulpadayin mo sa inyong ipangbuhat, pero amping mo sa kanunay. Bye!

0: 93.9.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Baol lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Baol sakto pre. Di hard, dili soft. Just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM. Pampug na.

0: AMAS Extra Session Itana.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Idol Mommy Jays.
4: Ang tamkis na sila, tig. O glami mo gitig. Idol Mommy Tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamkis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Game ka idol?
1: Game set ko idol.
0: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangi sad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
2: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
3: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
2: Sure lalo, maong ari na sa FM radio nga kompleto.
3: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
2: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
4: You and I.
2: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: sa mahigit.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Hold on, little girl.
2: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
3: You.
2: And I.
3: And I.

0: out ah, social ka ayo ka pero pwede mo tihik ka may dukang ihog sa imbornal makong nga ni
1: ang idol ko FM 93.9
2: IFM.
3: Gusto ka malipay? Bili ka magmahay.
4: MTV.

0: sa mahigit kita.
1: Hello, eh! Naon siya naman yung akong radio? Nipilit naman niya siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
5: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
6: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
5: Sure lalo, maong ari na sa FM radio na kompleto.
6: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
5: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
7: You and I.
5: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: ba? Coffee lang, Maday ka? Pwes, regalohan ka ng termos. Mapungal ba ni?
1: Ang idol kong FM 93.9
2: IFM.
3: Gusto ka malipay? Bili ka magmahay.
4: FM.

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
8: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
4: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
11: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi! Idol, Tony!
13: Ang market man on the run, Idol, B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday Mabina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi, anaasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa niya.

ikaw ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, ganyan inchal naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan, manday ko ni mo sa. Yun, anak, ikaw. Karoon. Mapungan ba ni?

0: sa mahigit-git.
1: Halaw eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

bakit? Isot ko katuo nga wala na kay kuwari talaga. Ang gasto sa kaon, puwerte mong kaha. Nagkaroon ang lawas mo. Ang potente, happy ka. Kapungan pa ni...

0: Uy! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ako dahil si Irene Lanit, gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
1: Ako.
2: Alo. Ayaw, sakto ra to. Uy. Hawak mo ang beat,
3: hawak mo ang the beat. Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: oras, alas tres, tres, alas kabuntagon!
1: Day. Day, mata na.
2: Ang saman, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang saman pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Kaugyo
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.
5: I am what I am my own special creation. So come take a look.

No one ugly allowed.

0: naman, nangaligo na mo din na. Sa mga sayo mo, Juti. Ayaw kong ingnanin nyo nga dili mo maligo. Ligo-ligo na pag may time para humot. Dili man ni mahong laway, charot. Kaloon ba yun? So, hey, morning, morning! Itong oras, idol! Alas stress, stress, ito tas kabuntagoin! Saturday na Saturday! Ay! Mayot mo na magagasirin ba yun? July 11, 2026! Alas, sige na, sige na! Imta na, imta na, imta na! Wala yung lamig akong dam ko gabi eh! O, kanina magandlaon, idol! Pansya ka ng taas! Naku! Gahi! Mabuhang ko ba yun? Pero paglihok na ko, my God! Sabi kita kung tinood na siya, ting. Yan ang gola, uy. Nag-gool ko. Magka-gool na nga, damgura ni Aymar, tanan. Sus kayo, tinood na to, bonanza ko, day. Oh, bonanza, paldo. Usapa na ang mga termino diha sa mga kanang murag naka naog sa sweepstakes. Oh! Diba? Alas stress, Kelsey, das kabuntagoin! At ano yung mga musaho na itong mga pinalangga sa carbon market? Pwede na mag-uwan na ganina, no? Sus, mag-uwan, idol, wala na ko natulog. Mga ito, naputol na inyo na akong jam-go. Wala nun, mag-go-go-go! Bitaw eh. Sus, kung pwede ba lang isulti sa kahanginan na akong jam-go, makaigang yun mo nga. Wala ba o ba, mamitik? Pinagin pwede, kay basin ni Kalonis, ito na makatingog. Kay baon na mo sa akong damgo. Dili kwarta. Dili pod ka ng agugma. Kung dili, kwanto siya, karamitang murag ka ng o sa tinuod pa to, ka ng wala ko damha nga mahitabo to siya. Payot! Alas stress! This is time to kamuntagon! Alas, sige na, sige na, sige na, sige na! Iligo na na ninyo! Kay tugnaw man, bahala na! Ay, kadiyot ka na tugnaw, day, dong! May nga nga lang, oy, jote ko, di lang kumaligo, maghilamos lang ko, nang limog-mog lang ko. Ayaw, anak, ti! Ayaw, anak, ya! Nalan maligo yung tapra init. Alam na ito sa tuwaan ko ay mga kaubanin. Wow, si Away Ligo. Ako fresh. O, diba? Kaya inigabot niyo mo. Ay, wa, ah, si Away Ligo. Wap mo ko na ligo. Kami nang duha. Kaya idol, atin dance check ta. Atin dance check ta sa tuwaan mga kwankaroin. Ibang buhat. I-chat ko ninyo din sa 0923-1128-701. 0923-1128-701, mga idol. Ako ba, ang inyo ang Tamis Paslatik? O kami ng Guapa sa Tibok Central Visayas? Ang inyo ang Mamitik? May ato rin basahan, biday ng chat. Tato diri. Morning ni Mundia Idol, Mamitik. Request ko dahil tanging ikaw by Zaya. Thanks Idol Mamitik, si J.D. Gamoni din sa Katipunan, Carmen Bohol. Always Aminaw, good morning, morning. Unta, nana sila Idol Boyki ug Mikey, Tweety ug Tony. Pampungan pa ni Kalami sa joke, ang kalamay sa hagna. Bitano, Sir J.D. Gamo. Diba, ang pinakalami nga kalamay sa Bohol is came from come from Hagna Bohol. Maugin na siya'y originality na ang Hagna Bohol. Maugin na siya'y the land of the rising calamay in Bohol. Char lang, Kuya Juan. Ito ang Hagna Bohol. Pero wala ko ka ng Hagna. Sila ko nung ka ng Hagna. Ano ba? Nino kayo ng lugar niya sa Bohol, mga idol. May muntang sa mga taga-Hagna Bohol. Good morning, good morning, good morning. At ulit ko bagoy. Ilig ko bagoy na kong kinanglan. Wala ha, kanang... Kanang lively, ha? Lively, hello!
1: Oh, good morning, Mami P. Oh!
0: Good morning. Si Ma'am Nirani, si Ma'am Nirani.
1: Oh.
0: Ay, bongga! Pitay, Ma'am Nirani, may buntag ni Budi na, oy.
1: Oh, may buntag. Kasi may dambu niyo ba nga? Huwag mag-eka.
0: Ako damgo kay huy Ma'am Nira, lami yung takong damgo Ma'am Nira. Kaso lang nilangin po hindi ishe, nilangin po hindi mashe. Lagi may sabi sana ang tamatino. Kaso lang nilangin po hindi ishe. Ang magkikilig ko kay ano? Ang akong damgo ba kay mga artista lagi? Oh, mga artista. Pero pag matala ko, iko, ano nagkasangkasa mang scene sa musiligan? Ulan di ay. Alas 12, gin siya, Ma'am Nirania. Yan ako, oh my God. Oh, ko. Oh, ala ba, sige, nasa ko ka. O, gini mo undang na, di nasa ko ka, kwa na ni, di nasa ko ka, sakay, ani.
1: O, alam mo na to.
0: Wala na lang ko na to, Ma'am Nira. Ay, naglingkod na lang ko, nagampo na lang ko nga. Matag, muhunong. Ay, ihunong na, Ma'am Pod.
1: Naging nagampo sa matag, madayong to kong damgo.
0: Oo. Oh, bitaw, eh.
1: Bitaw, andari. Huwag na madamgo, nagitinig magmaay.
0: Damgo. Bata ka nagdamgo nga, binayot kay ka damgo, Ma'am Nira. Binayot siya. Oh, binayot ka ayo. Ako mga amiga ron, ka mga awang mamanog pa, mga makarilito ron kay maminaw mo na sila, mga bayot. Bayot. Gadamgo na di ay.
1: Ano ka tumbang ka magtulo sa buga sa ikaw si Idol B. Sige, katawa kasi Idol B. Si Idol B, matap ka na ninyo.
0: Si Idol B kay kwa na siya karang beautiful sa na siya usahay. Kaya niya gatmang bimis, hindi bambina man.
1: Mabayot ang apel.
0: Mabayot siya, mabayot ko siya apel, Ma'am Nira.
1: Nagbibigong
0: ketawa kena
1: ako
0: daw sa ketawa. Maling ara, ka, Ma'am Nira.
1: Maling nga, mulang tiko ketawa. Kaya naman ketawa ko ba, nga murag na itong kauban.
0: Ito ay.
1: Nabayot
0: na sa Idol B. Bayot na sa Idol B ba, Ma'am Nira? Iyan lang kita ko tago.
1: Hindi ka kitaguan lang.
0: Oo, char-char lang, minyo-minyo. Ah! Ay! Pitaw ay, Ma'am Nira! Sige! Ano sa ba? Ano ba? Ano sa ba? Itong lingaw ron!
1: Mawagin na po, manglap ba?
0: Maulagi. Ako, duhan ako kaadlaw akala ba kay ano, Ma'am Nira? Tungod sa Ashfall, punya, kasagari na akong labahan, mga uniform, manggun, mga puti, ako mga pag-umangkun. O, tumalabat ako ng hapon. Pirtis ako sa ugas hangin, mga palid, unya.
1: Oo, itlip.
0: Maulagin niya. At to magkos kina ibabuan, mga hay-hay. Mauna nga kusok ang hangin. Maulagi. Sige. Anya, alahosa sa to ang greetings.
1: Ito yung ragu niya, ang kamanitik, Blue Kiss.
0: Ang sasara niya, Blue Kiss? Ah, sige, sige, sige. Blue Kiss.
1: Darling, goodbye na ba?
0: Ah, dara-dara, Blue Kiss by Jane Wayden. Ano yun? Sige-sige, play ko din. Ah, play ko din, sige-sige.
1: Yan, shout out ko sa mga beautiful girls, binabirma pa. Nagbirma sino, ni Pele Rosales, ni Mena, ni Edita Roylan. O sa tanahin, ni Ligaya, o ni Marilyn, o sa tanahin na lang na Minaw.
0: Sige.
1: Good morning, Japan.
0: Morning, morning nila. Oo.
1: Sige, mamitik.
0: Sige, salamat kay Ma'am Nira. Abing-abing mo rin ha. Bye-bye. Okay. Happy weekend atong tanan, mga idol. Happy weekend mo rin, Ma'am Nira. Salamat kayo sa always kapag-iguban. Katawag kong Ma'am Nira kay magtingsi ko na siya si Arausa. Salamat kay Ma'am Nira sa magpangga na mo diri. O niya itong oras, idol. Ay, dara, alas stress, by the stress, kamuntagon. Sige, chat ko ninyo di Rebe. Good morning, hindi mo niya mamitik. Oy, Sir Boyd, San Julian. Dira sa may hampang Argao. Attendance lang na salamat, mamitik. Oy, why problema na ba sa ikaw? Oo, salamat daan sa imuhang ipadala o niya puhon. O, pwede na giyok unya na lang po na, Sir Boyds. Oo, maluoy man ko sa imong ihatag na imong ipaihaw. O, tagail akong piso. Char lang. Kailangan ko mamuhi og manok, mga idol. Napalit ako o ganang tangkal. Napalit kong tangkal ka, sink og color, no? At doon sila ko isod ang duha ka piso pohon badzi og laki ha. Oo, salamat kayo Sir Boyds Sanduyan diya sa Hampang Argao. Kailangan ko mo suroy sa inyong lugar Sir Boyds para siguro gin ba mga makabitbit ko kong saging bayot naniguro di ay naniguro anak ang beautiful. Oo, sakay na matag-bus pa doon sa Argao, mga idol. Pagkita na yun. Pagkita ko, latong Sir Boyds sa may Hampang Argao. May buntay di ba Sir Boyds? Ambing ka kay Tugnaw kayo. Lami na ba kayo ito yung mga utan, no? Kung maibog, yung magtanaw ng mga kamunggay, bitaw ka utan nun. Gahapon ipalit kong kamunggay sa carbon. Mahal kayong bugko sa 15. Una pagkahapon, nalarag na siya. Wala, oy, nalarag naman ni siya, oy. May batong na inanuroy gahapon pag-abot ako kay fresh, kayo niya, greeny, kayo ang dahon, unya ka nang, kuan kayo ka nang, napay mga onlotism. Oh, lami pa kisa mga onlotism, kay padong bangin siya mo greeny. Oo. Matay ko, ay, nakapalit na akong mama, may magwala lang kung ipalit na. Mga lang ito, pagkahapon mga idol, nalarag na akong kamunggay, 100 ang kilo, 120 ang kilo ko, balik 100 lang ako, mami! Yan ay nanuroy sa mga kahapon, 20 piso sa hapit mag-usang akumkum. Mahal na ng carbon, oy! Sige lang, kaya diha mangita ma, kung ano, diha mangita padulong tanan. Roy, buka ayo nga ang carbon na usang akumkum, yung maraming 20 lang na. May buntang sa itong mga pinalang ng Carbon Market. Musta man ang ito ang mga baligyaonon. Musta man itong mga kalabasa din na o babang lutaw. Usog mo yaka itong ulan ganina. Oo. Musta man ang ito ang mga gabi din na nahugasan ba? Tungkol sa kusog nga ulan, idol. Binay, idol, i-chat ko ninyo din sa 0923-112-8701. Kaya katong oras, alas stress, by the size, patas kamuntagon. Imitation of Christ. Ato nang i-greet, huwag may muntang si Danay Ideta Ruilan, Valdez Ruilan, dyan sa may... Ah, wait lang, ako sa pagitaon niyang kwan ha. Ah, iyahang chat na ko mga idol. I don't 7 minutes, wait lang, Dara. Wait lang. Gamay lang, gamay lang. Dara. Okay. Morning, ni mo di ama. Morning, may buntag ni mo di ama mitik. Mamukaw lang ko nila ni Ma'am Verma, ni Sir Boyax, ni Melody, ni Marina, ni Feli Rosales, ni Nanay Hinara, ni Raquel, o ni Lucretia, gikana ni Nanay Edeta Roylan, mga idol. O, daba? Ana, aragin na siya. May buntag ni mo di ama, Nanay Edeta Roylan. Unya magluto niya tag post past 9. Morning mami, gikan ni Sir Al Hisalta. Muhammad Ali Hisalta. O sa mani mura ba ni ngit-ngit? Nay flashlight nay ungo ni ha Sir Al. Ay, oo. Das kaluwas, kauras. Oho. Olo, may pagagian dyan ko ni kulay niya. Muli-li dyan ko ninyo. Usahin, wala na mo yung hugasan. Murang mamauli na mo. Usahin na pa yung mga taxi. Asa naman, Squan? Asa naman si... Julius Anota? Asa naman si Julius or Al... Hisalta? Charot lang. Nag-birthday na ba yung taon to, no? Okay. Sige. Uy, sinawi... Nag-inting na yung sinang-awring ako sa lim. Ako na yung igrit o maimbuntag. Maimbuntag niyo mo na nag-inting. Sinuinting ako sa lem sa may tres di Abrela Bangon. May buntag po na sa ato mga pinalangga sa barangay Punta Princesa. Di ba tugnaw? Unya? Kakapi na mo. Unya, daon-daon, na ako introduce ninyo ang kakapi ng alami. Dito siya ang kakapi, mga idol. Na nataon-taon lang, ha? Taon-taon lang yun, gamay lang. At ang oras, idol, alas 3:29, nag-itas kabuntagon. Wait lang. Good morning, naman niya, Mami Tik. Kahatag niya, Rizal 3D, 5 PM, draw from Cell of Cordoba, Cebu. Oh, niya, Ati Cell, atong ihatag. Pura lang 5 PM kay Rizal, naman tag-yawit, ani, oh, eh! Orang tak naik giogom, orang tak naik giogom bagi mogo. Kita ni adalah Sabado, sama tadi atang Lotto Result. Artik yang baik tu Lotto Result. Atau mana tu, atau tanah on. Biasa dapat tu darah.

0: yung buntag!
1: Morning, Mamite. Hello.
0: Halo, nakamapa yung tingog, ani, oy!
2: Ay, hindi ka rin pa na panin mo, ha?
0: Si Sir Kevin Garbo!
2: It's me, ako.
0: Oh, yeah! Kamusta man ka?
2: Blind hapon daw, hapon.
0: Sige lang. Ako kay kuhan ka nang makuhan ko limo ka nang mabay ka kang tingong Sir Kevin.
2: Lagi.
0: Basta ba ni mo ang kabutagon doon tugnaw din ha?
2: Tugnaw ka, oh, yung mitik, oh, grabe ka tugnaw. At in niya, wala mga kuhihabol dito kong himutangan niya. Tugnaw ka, ayaw kay gahapon, ulan gahapon, pero kadyo sa makita ng ulan na ito.
0: Pero morano siya ka ng mga hinungaw sa bagyo, no, Sir Kevin, no?
2: Oo. Ang dirisakwan, hangin-hangin man dirin sa amo, ah.
0: Mau lagi kahapon, sus, mga usa tong orasa, hapon-hapon na to, sus, grabe, no, ang salibo sa amo, ah. Kasi yes. Kong sunod, kalugan, ah, ipasagdaan ako, ay. Kunya na lang ito ko malarapo. Bitaw. Basta ba di mong kabuntagon, Ron?
2: Okay lang. Mayroon mong taon ka lang. Sige, nawa ka na akong tulog. Okay lang po na akong tulog. Tapos, lagi. Kunya. At ang utang adlaw, grabe ha, sa abog in town.
0: As in! Oo!
2: Sabi, kipong basta niya sa'yo. Ay, hala.
0: Sa inyo, grabe diha, no?
2: Okay, ang among tunalas mga sinina, alam ko sa abog, ay.
0: Maulaging ko. Dili kay nindisod ko kanang department store na sa kolon, kanang mahilot ko ba? Pagkawa sa kolon, kung kanang pwede mang abugan niya, hangin kayo ko. Hala, pasig na iipo-ipo.
2: Wala kay...
0: Ang mga laki, nagtalaw ko sa mga estudyante, pero ilong pati kitabunan, pagkasunod naong naman, ko ladili na ni Mao. Pagtanaw na ko sa... kanang kalangitan ni ko lamurag ang kato na ni resulta na ni sa pagbuto. Oo.
2: Pagbulitan mo, ito'y nakaingon nga. Ang palimot, lahi rin ang...
0: Bitaw, no? Pero na ay nag-chat na ko magahapon. Posible ko no, Sir Kevin, nga no ko nung maabot ang ashfall sa Cebu, nga layo na makaayo. Inko, sir, doon na itawag kayo na. Uy, oo. Pila naman ko ng negros. Oo.
2: Langgat ang nagawang
0: anak. Una lang siya nga. Mamitik mo, nagdili ko katuo nga. Maabot ang asphalt niya. Oo. Wala na lang ko itubag niya. Uy, ko nga. Oo. Wala na ka maambuni niya. O ka ng asphalt.
2: Kaya kayo siya. Huwag maon.
0: Maog yun. Bulahan siya.
2: So kami tayo, puting kuhana tayo, puting kuhana. Tapos kami kuhan, hadlo kay Tuya, itong lalimang ka nang maputos ka sa abog, kapag na.
0: Maog yun. Inuod, Roy.
2: Pagyan kay Kanara, ito na experience kay Simako. Tapos, o para pa ito sa mga pinatubo.
0: Awa na. Kuyaw, gito siya.
2: Ingato lang, abog lang.
0: Bitaw no, mao na nga kuan, mao na gi kuan gilibkas ang mga klase sa atoa dinhi sa probinsyahan o sa atoa dinhi sa Dakbayan sa Sugbo.
2: Dani ang mayor sa lungsod sa Mandirdihos, kinaka-follow mo ko niya. Ang mayor sa lungsod sa Mandirdihos nag-post gid siya nga ang pingtanan niya mag-face mask, magpamintan kay mao ni ona ana ba.
0: Bitaw, tinuod ka diha Sir Kevin. Daghan nga mga LGU no nga mga municipal Palitino nga nag-declare yun sila o kanang walay klase, suspension sa mga klase sa mga high school o elementary.
2: Yes,
0: yun. Yeah, ang sabay mo observation kahapon, kanang naagya pong asphalt, pero hindi na kayo, no?
2: Pagkaunto na, di naman tantong kuan, bunta ka man ito may medyong grabe. Bunta po medyong grabe. Okay naman.
0: Eh yeah. Pagka dito ko sa carbon, murag ni Kalin siya, alamay ko, hala na, ano siya po?
2: Pero di na tantong kuan.
0: Di na pala itong permirog yung buto sa vulkan.
2: Pagbunta din na, sus mo na lakop. Makapilakop-lakop ako sa ang Cebu province, oy.
0: Nasa amo po din sa Cebu City, Sir Kevin. Nakaanak lagi ko. Hala, oy, no, grabe gidening ko, ano? Grabe gidening ipikto ang kaning vulkan ba sa maunay mag-alburuto ba?
2: Oo. Mulang? Actually, last year pa mo na siya naging una-ana in town. Oy, last year pa mo na siya naging una-ana.
0: Bitaw, no? Kasi sige naman siya hagla-hagla o kanang, kuhan, mahirap ba? Oh, buto-buto. Pero karon pag yun, gahapon na itong sang adlaw, pag yun siya grabe, yun nga, yung asphalt na abot.
2: Oh, ang asphalt ganyan mo, yung pinaka-sustant.
0: Tinuod. Tinuod yun, Sir Kevin. Sige, larga ta ka, Sir Kevin. Sa ito, mga greetings.
2: Tata ko.
0: Ah, sige.
2: Ate Lady Burma Aquino. Good morning mo Ate Lady og them family. Hello sab ni. Hello sab ni Ma'am Bell. Hi Ma'am Bell. Bato mo kami kita ma'am.
0: Si Ma'am Bell hatamosa.
2: Yes. Hello ma'am. Bato kami na karoon niya. Hello sab. Sa akong amin kaya sa Facebook o sa'yo makaobanan sa gitawag lang Password Walkers.
0: Wow!
2: Sila si Ma'am Rosie na sa figurasyon. O niya, hello sabi ni Sir Borsington, ilang leader. Hi sir, good morning. O, good morning po sa asawa ni Sir Bor na si Ma'am Helen Barrientosington. Hi, hello ma'am sir, good morning niya. Ha. O tama na, asa man mo karo na mo sa probinsya o na mo sa siyudad. Good morning, Sir Borsington, og Ma'am Helen Borrientosington, og nila ni Sir Roger Cabalhog, ni Ma'am Amy Cabalhog, og ni Sir Romeo Despi, og sa tanan nga mga kasama o mga idol nga naminaw. Bye!
0: Salamat, Sir Kevin Garbo! Thank you! Happy weekend ni mo din, ha? Amping ka kanunay, Sir Kevin! Thank you kayo! Salamat kayo nung nagkailatan. Oh, bahala ko pa ta magkita. Pero at least kanang atong communication matagad lang. Naalang gihapon. Ola sa IFS! Alas na sa edo yung chef din sa kabuntagon.

0: FM 방북난 뻔해
1: 93.9 IFM 입단나
2: ikaw ba laki jud ay ka kay ano kay mulingi jud ka mutoy jud akong mata basta na ay hamis o mumbles oy aw mapugnan ba ni
3: Ang idol kong FM
4: 93.9
3: IFM
1: 93.9 IFM Ikitan na!
5: Ang tamis paslatik o glami mugitik Idol mamitik

0: 93.9
1: IFM. Iimpem na! Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: 93.9
1: IFM. Ikikip na.
2: Ang tam is paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Ay, dole itong oras sa alas 3:53 sa Taskabuntagon. Musta man diha sa bago pa ni nag-ibot-ibot. Kalamayan ang ibton ay... Tay Idol, may mutang dyan sa mga taga Lupis Labangon. Good morning, good morning, good morning. Arita sa may Mandawi City, dyan sa may Upaw, Mandawi City. Mayong buntag, mayong buntag. Ayaw mo kabalaka din ha, kay ako ragay magpakatawa ninyo, manggitik ninyo. Sarap lang. Taga Inayawan, dyan sa may Sitio Lomboy, mayong buntag. Nga may muntag po dyan sa may San Fernando, Cebu. Good morning, good morning, good morning na to mga idol. Ala, sige na, panikaisikay na mo. Tugnaw, kaayo. Pero napayo ba naman ko nga, tugnaw, pero lami ibukot o habol mamitik. Bitaw, tinuod yun. Lami kaayo. Pero napayo ba nung ga-aircon po ng mga orasa? Oo, oh, muragili kayo sila madutlan. Tugnaw. Bitaw ay may buntag po dyan sa may Lagtang Tabunok. May buntag. Diri po sa may asa Manila Pit ha. Wait lang. Diri sa may wamang gibutang og lugar oy. Oh, naminaw daw ko siya. Na nice ko no kaayo ang song mga idol. Atong oras idol, alas 3:55 na sa Kabuntagon. Mami, good morning mo din ha. Pwede mo request o reflection. At wala nang i-play yun yata taon. Ma'am Rosalie Rosales sa taga Huyong-Huyong Alaska, Mambaling, Cebu City. Thanks, mami. Yun yata taon ba? Ate Rosalie, ato nang i-play mong request ha. Onya. Kaya nang api-kapi naman mo din ha. Na ako'y kapidring EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you, mga idol. Doon kini ginseng sa gana sa antioxidants. Napamatudan sa pagtuon nga doon kini binipisyo. Binipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, og uban pa. Maka-increase up kini sa energy level, maong dili nakamagluya gawa sa ginseng. Doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas, og rosehip, mga idol. Kanikapiyaha, dili na basta-basta nga kape. Kana ang AXL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Oh! Dili na mo mag-disod-disod o palit-anik kayo sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Good morning, di ay ni Idol Kenny. Amin ako kinsa ka prinsesa ni Agi. Ay! Good morning, Tenji Chexy. Oh! Morning, morning. So fresh ko, yung Tenji Chexy. Maikot mo sa taon ni, oy. Ay, muli na lang ako sa'yo, oy. Oo. Bantay, mamitik, ha. Baya, ayaw, baya. Kalimti, ayaw, lagi pa ilang agos na waki. Uy, kaysa ba ni, oy? Joke ra, mami, amping salamat. Uy, oo, sige. Dili na kalimta, dili na. Why gors, dili, oy? Ang gors na mo, dili kay isda ra, gurami. Charot lang. Morning ni Idol Kenny on the Digi Tech CDI. On that out, makaoba na kami nandoon ni Digi Tech CDI. Luwason ko ni Digi Tech CDI sa Kadlaon Idol.

0: kaya ayaw ba ya kalimti ayaw lagi pa ilang goals na waki kasi sabi ni oy joke ra mami amping salamat hui oh sige sige dili na kalimta dili na why goals dili oy ang goals sa mo dili kay isda ra gurami charot lang. Morning morning ni Idol Kenny on the DJ Check CDI. On that out taon makaoba na na. Kami na doon ni DJ Check CDI. Luwason ko ni DJ Check CDI sa kadlaon Idol. Ya best. Loy kay minoke kami gipin mi maka kwando ba makasa pero mi ama. Kada pa sa England ba? Pwede tumboy na po. Ay, oye, barkada na ta. O, mga kuan niya, mga LGBTQ plus, humana biya to ang Pride Month, mga idol. Pero wako ni parade na to, oy. O, wako ni parade, kaya wako imbitar na. Bisa na, naghihimo na to ako ninyong traffic enforcer. What, George? Zero. O, nalitanaw na lang ko sa inyo ang mga kuan diha, mga gipang post, mga idol, Thailand, Kuya Wan, Ara sa FM, Ara sa FM, kung day 9 na aray,
1: 93.9 IFM, ito na!
0: Ikaw ba? Hilak-hilak ka, basa o sad story ng English? Nga English man na, kasabot na ikaw. If I know ni hilak ka, kay wa ka kasabot. Mabungan pa ni.
2: Ang idol kong FM 93.9 IFM
1: 93.9 IFM Ikitin na!
3: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Saan naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
1: oh. Mapugnan pa ni
2: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni hey.
4: Idol
5: Mami J. Ang tamis na sila, tig. O gabi mo gitig. Idol Mami T.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos Chaming Auntie Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Halik na! Ay nagsigigin luktok niya! Kaya hapit na ka mo eskwela!
1: Duk ka maman ma!
0: Oy, ikaw sa banaha ka! Bangon na! Kay mo duty na ka! Unya, maminaw pa ta sa radyo!
2: Matik na! Mapugnan pa ni! Ganina rin nakaon ang radyo!
1: Ma! Pa! Mapugnan pa ni! Tanaw po ta silang Facebook Live!
3: IFM Bango na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Bango na!
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi. Ang laagan nga pretty, idol tweety.
5: Ang tamis paslatik o lami mugitik, idol mamitik.
6: Let me talk to you.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Kabaw ko DJ Chasing katulog pag idlo ni Monta.
2: Actually, kay Bauris Mami Pick Idol. Yung sa schedule sa body pick Idol Chasing. Ay, okay. Sige, Idol Kenny. Sakto ni, Kenny. Okay. Kada Idol Kenny, muna nasakto na ba ni Tumong na ba na? Okay, salamat Kenny ha.
1: Morning, Idol Kenny.
2: Good morning, Idol Kenny. Actually, sunod rin abot, Idol Kenny.
1: Oo. Oh. Nabantayan ako, Idol Chase, ko lang, eh, kasayo sa kong mga kuan, eh.
2: Barney and Friends? Uy, sa'yo, kaya tanong kita dyan tulo, ba? Muro mo nang buka at syugay ang kabuntagol, mamiti.
1: As in, snackan pa lang na.
2: Wama dyan, ito nga na to, kita mo dyan tulo dyan mo.
1: Oh, tataan, mamusat nuro sa Idol Tweety. Eh.
2: Uy, nawa, sa'yo kayo ni paring si Ate Mirena Badilia sa IMA Star Show May Satisa.
1: Ate Mirian, good morning.
2: Well, Kanya, ay longganisa din ang napis. Longganisa! Skinless na skinless. Mamo na kong paborito niya. Good.
1: Ulamit mo ulit yung mga kwan.
2: Ngayong buntag ni mo din, ha? Imo na siya. Day, yaw-yaw ko, day, ha? Day, yaw-yaw ko, day. Di na ko ni matubag. Eh. Nagtabi yung matawang mitik. Pero naminaw na, Ron.
1: Oo, oh, naminaw na siya.
2: Nagparing man na. Naminaw na.
1: Naminaw na siya. Siya hang, diyan sa may Carbon Market.
2: Kanang. Oo, oh, bisitahan na ninyo. Ay, Mr. M. Somis. At lamik na ilang luganisa,
1: mi. As in. Mo, Jun. Mag-tan-o lang kadaan ba, Moron?
2: Skinless, bak. Skinless.
1: Ron, no. Ate Mirian, may buntag. Oo. Sana ka nang ipagpalain ka nang puong may kapal. Wala mo na namuyo.
2: Wala may kapal. Baga makaila siya gold, good.
1: Bito. Oo. Sakso di ka din siya.
2: Baga kayo ng mga kuan niya ba? Ang pindi ati Maria na kayo na si Biara ba yung muhang kuan gold.
1: Bito. Kaya nga kay kuan niya kay nga nang itanaw na ko na din siya sa asa niyang kwinta.
2: Diba?
1: Oo.
2: Oo. Grabe. Gila.
1: Wow. LV.
2: Oo. Bito. Bito, Mami Tik, uy. Unya taon-taon, Mami Tik, natin diskusyon na. At liusa na siguro, Idol Kenny, kay Muraga. Kanya, mga utahan ako, Mami Tik, kay Insikon, maguni siya ko na si opinion ani. Ay! Mga kaliwat?
1: Ang mga ba?
2: Ay, mga kaliwat, gusto ang kuno ng Batanes?
1: Uy! Muraga mo, ang pamanin ang Dafita, siguro?
2: Oo, oh, yun siya nga, Batanes, amuan na. Ano? Muna itong ikuan, Idol Kenny.
1: Dibitan mo ka sa Batanes, mula Batanes.
2: Batanes hanggang hulo. Ipadako. Actually, ay, muna din ni pwede na mong diskusyon na Idol Kenny kay gipagawa sa Idol Kenny. Uy, ano mo break? Ay, yung update nyo kasi Kenny mo. Send pa't ako picture? Di na lang ko mo send yung picture si Kenny. Di na lang ano na. Mami Tik. Okay, sa tinuod lang, no, medyo ka na bitang controversial ba yan ni Mami Tik? Uy, kay...
1: Sa ula po gina-Idol Chicks. Ngayon, manhatod karo, nagsigi mang gapon na sila ka ng inilugay sa maong kuan. Amin ako kanang kadagatan, Idol Sexy, wala gi kanang kuan bita, wala kanang mga nanag-iya, naagiday, no?
2: Actually, kung buto na
1: naon. Kan magunan na, ang kanang bitang mura, kanang na ay, sako pa din sa to, sa Pilipinas.
2: Geographically speaking.
1: Oh, na!
2: Geographically speaking!
1: Ah, diba?
2: Oo.
1: Diba, ano kuan niya?
2: Kasi mo English at geographically speaking.
1: Bitaw na tinaon, no?
2: Bitaw, oy. Pero Mami Tik, kita, kung imong hunahunahon ha, ang China lapad na manggid kaayo, good. Di ba, lapad na daan niya. Kitang mga Pinoy, kumutan na, ang gamay naman niya ito, ang nasudo. Eh,
1: Mugyod.
2: Awa ha, ay kipilago lang ta. So, kung nagbahig-bahig ba, pero kung imo nang iusa, Mami Tik, gamay ang
1: gamay sa Pilipinas. Correct, tinuod. Talawar ko na itong mapa, DJ Sexy, gamay lang siya kaayo.
2: Lagi, unsa daw kagamay.
1: Ah, maraging mula na rin siya. Ay, drawing, bagyan.
2: Bintaw, pero sa mga naminaw din, habi, kamo, be, on sa menyo opinion na ni pong tanong na to sila mamitik sa isbuntag, be. Kamo, kung kamo, kaya na may uban mamitik, baka basa ko bumalik sa ayaw, pasakop na sa puta China, oy, sige na lang, kay total ko no, mami, mapasakop sa China, kay total ko no, mami, ang mga gamit ko no na to sa Pilipinas, mami.
1: Kay made in.
2: Oo, ipa-deliver ko na to, gikas China. Huwag mo na ma-deliver ka ron. Oo, oh, nananiingon, mami, eh. Okay, huwag mo na, gikan mo na kuno sa kanang mga order ka sa online.
1: So, dito na gikan.
2: Dito gikan sa China. Oh, di sige na lang kuno.
1: Pasakop lang yun.
2: Ambot nila.
1: Ayaw lang po siguro. Oy, okay. Naaman tayo po yung kanang kaulingo na tong kuan. Kanang para na tong mga isla di 60. Pinaguta ka, pila yung kuan? 7,000. Pila na ganit tarot? 7, atong mga isla sa Pilipinas.
2: Huwag mo ni text na kuang kuan.
1: Wapod, nakapod.
2: D.O.T.
1: Oh.
2: Pero 7,000 ka pina, Bito
1: Islands. 7,100 sa, mabot na yung kuan ng Chinese Gonzales, no? Ang magkagaw na dugangan ba o nakuhaan ba, no?
2: Me, mo pa ni mga panahon ni Mumi, no? Miss Universe 1993, Miss Universe 1994.
1: Grabe, no, did you see? No? Pero mga, in fairness of kanang sa ato ang art, ako ang bitaw sa ato ang nasod ng Pilipinas, kanang bulahan, biya po yung tanga na ata din, no?
2: Tinuod lang, actually. Actually, sa mga naminaw karon ron, abot, sakto ba na akong bed? Sakto mo na akong bed, maminuod. Diretsyad mi nag-discuss on air, no? Sakto mo ni mami nga nag-discuss sa kanin, no? Mama ni ang top story, so top issue of the day, mga okay. Kung buto na ako naon ba sa mga naminaw karon din ha, kung saan mo dito ay nahitabot, chiksing ano naman sa ning China? West Philippine Sea, una. West Philippine Sea. So, syempre, dito dapat sa Kalayaan. Ay, nasa, ana. Karon, gusto nila Batanes po daw.
1: Mauna po ilahang di ko anak po.
2: Kuya, matahas ang hulo siguro. I-claim po siguro.
1: Na, og maabot mo solo, ambot lang ninyo. Ako naging muguyo din yung barko pag hong balik doon. Bitaw,
2: 0923-112-8701. Ato sila ang uhagon mamitik. Kung sila ang pakuan nun, kay, kung sa opinion ninyo, ani nga, moragisakop na ang punsaka na bitaw nga, China, ang Pilipinas. Actually, niingon pa gid sila. Kani hagi-post mo ni Idol Kenny sa itong page, no? Idol Kenny. Kani bitawang batod pa nila ang mga karaan na Chinese scholars, mami, sa Osaka University. Niingon na kani kunong Batanes part ni sa ilang nasod. Sa China.
1: Sa China.
2: O, ilaha ko nun ni?
1: Mo ba?
2: Saan sa tadiri?
1: Kasi rami ka lang flowerets, rami diri. Rami ka lang buwak-buwak, rami diri. Pero, atong sumidahon, didi siksi, no? Pero, pulang, asa man talag una, di ba? Ang ato ang naso, di ba? Ato ang magiging siguro ng Batanes.
2: Awa ha, kanang Batanes.
1: Di ba kanang Batanes? Mao man ako, ano? Kanang itong,
2: Tomoy North, Northern Part. Batanes and Babuyan Islands.
1: Kana. Uy, invite ka, didi siksi,
2: no? Hello, hello. Pagkata dito, mi.
1: Uy, kanang na kanang kumlaw, di ba?
2: Uy, tama, ay. Sa una na to, oh, darata.
1: Unaon na yung six.
2: Pero bitaw, pero tinood ba yun? At saka, huwag yun! Pero sa una rato, papanabaid pa. Kanoon na panabaid. Pero bitaw, ay, nanas ka ng, unsingan, ani, mami, nanas tumoy-tumoy nga bahin ba? Sa northern part of Luzon.
1: Luzon,
2: Karon, nga nung na-issue man, eh, kaya naamagoy mga niingon, sa di, kaniha niingon sa DFA ba, siya, si Juan Manino, Gibo Chudoro, na nireact siya nga, nga nung naman sa kuno ng China, claim naman sa nilang Pilipinas, no? Base sa ruling, sa arbitral ruling, ingon-ingon dyan sa ginana, para ingon bright ingon, ang arbitral ruling, mamitik. Dag, kumidya mga idol, pero sa tinod lang, muna ni among top story of the day. Kaning arbitral ruling, mamitik, decided na gininga, kana nga part, Pilipinas mangid na, even the West Philippine Sea. Kaso nga lang, ang mga Chinese philosophers, Chinese scholars, sobraan nila ka-bride sila, yun siguro ang cum laude. Matod pa mamitik, ilaha ko nun eh. West Philippine Sea, ilaha. Batanes sila ako no, kaya nga no ko no, ang kani ko no Batanes, na ahiyog ko no nag-extension sa Taiwan. Nga ang Taiwan, ilan po nag-goal nga i-claim ng Taiwan?
1: Tanda na lang, Idol 6, ilan
2: ko
1: na lang
2: dyan? Wala ko'y kalibutan.
1: Kuy, bahin-bahin na po ninyo yung mga uban na lugar, eh.
2: Oo, kani mo niya ang atong usas sa mga top stories isugutan mamitik, kaya nga no, usan niya sa mga prime issues karon sa Pilipinas. Kung issue karon ang leadership, issue karon ang impeachment, issue po niya, kaya nga naman, mo man niya ang, so, nasod pa ni mo gisumada. Muma ni ang kuan mamitik gud mo ni ang basihan sa laing nasod. Unsa mo gud ang stand sa Pilipinas in terms of sovereignty or ang ato ang pagka ato ang gyud no isip mga Pilipino.
1: Pero maayo ba ta mga Pilipino idol chicks kay gano? Wa kita mangangkon sa ilahang teritoryo biya gud bisag nagsamok-samok or ibang talagang ilatang gikuan bagi bulabog nila nga to ang teritoryo pero wag kita mangangko na uy amo ang ato ang kuan lang gid ba kada bitaw makikamigo lang gid sa unta sa ilaha
2: bisud sige mi mangangko tami wa matay mga inato kakayahan pa ni nami
1: kadagatan man na ang ato ang magkayusa lang unta
2: sa kada lang gid ang imong
1: unta man na sa ilang dagat idol chicks
2: I don't know but maybe as they say kuno mamitix na gyud mga kana bitaw siguro kaniha o sana sa mga ilang yun na una kanang gasolina. Di ba source baya pod na actually you know, mga idol there's so much daghan pagid kaayo ano ga English day ko nga daghan kaayo sorry kayo idol ha English drive naamanggoy mga kuan naamanggoy mga kanang usingan ani mamitik daghan kaayo mga need pa explore sa unsay ilawom sa atong nasod.
1: Bitaw, no?
2: Dagatang maunang mga minerales nga magamit no sa trading, industriya o uban pa. Kani mga gipang-claim nila? You think wala? Giklaim lang ni kay para lang yun madaghan pa ilang population. Dako na gudaan nilang nasod.
1: Correct.
2: Diba?
1: Dako na kailang China. Uy.
2: Giklaim ni because ang main o primary goal kung anong giklaim ni is kaning ilang pagkagusto nga mulapad pa
1: ang ilahang
2: siguro ilang ma-explore siguro ilang makuhaan og source di ba mga minerales uban pa muni ilaha
1: o nang gukod kay sila tanan no
2: oo actually dili naman kita ang kana bitong surrounding ana ang ubang Asian countries nga silingan pud nato
1: ila pong gikuan
2: Taiwan ang Taiwan usa gyud sa ilang goal gyud ingon jud nila nga ilaha na nya Taiwan ni marug man jud ay kami ni oy amo ana pud ni oy inyo na lang pud tanan no
1: wow. Pero nakakuan magin sila nakakuan magin sila sa Taiwan Idol 66 kay pura kita ila na matang sayon sayon no no
2: ni barog man ni barog man gud no barog sa tao oy
1: pero ang ako sang makabalak-an ba kani bitaw ato mga vessel bitaw sa kada bitaw nauna adito na himutang bitaw usay ilahang kuanan no ilahang kalang bulabugon ba
2: sus pa ita kani ang gibulabog kanang West Philippine Sea karon lahim sa ni West Philippine Sea kani dentas northern part kani Batanes kani kanig yung Batanes kay actually tinuod lang gamay na lang kuwang anang Batanes sig mulayat ka spikas nga lugar Taiwan na na so inana na nakaduol nya ang Taiwan kailan masang giklaim susangan nga ilang giklaim ang Taiwan kailangan na lang kailangan lang
1: tanan mo na lang ninyo
2: oo so muna ang actually
1: ay bahin-bahin ko no ta
2: kani ba yung Batanes sa tinuod lang kung ingon sila no Pilipino ka pero kung mabisita kag Batanes medyo mahal. Okay, tuyuan man, mamitik. Tuyuan man.
1: Kaya, kuha sa kanang kuana lugara, idol siksi, kanang murag, kanang, ang, magtalaw ko sa kanang gagmay, gani nga mga sakyan ng pandagat nila, murag, kusog kayo, ano?
2: Yes, kaya open sea naman na, nag-atubang na siya sa
1: Pacific Ocean. Maoday na, nakasagari nga na bagyo, kasagari maigo, liha yun.
2: Yes, kaya tungod na siya sa open sea. Open. Mga idol, kanang mga maigo sa bagyo, wow, kaunting kaalaman. Kanang mga maigo sa bagyo, mamitik, surrounded na siya sa tubig, dapit sa Pacific Ocean, dako dyan na o dalang mga kuan, kaya open sea man na. So, munang mabaw din na. Dangan bitaw, kaya ni kaning Batanes, dagan na kayo mga ni-feature ni nga mga salida. Pwede ko kitaan ni
1: kaya sa kay lugar, oh,
2: Star Cinema, kanang may nga salida. Sa una, lisod mo kayo na ito, no? Pero ilan lang i-feature sa salida kay kanang, di ba yung lalim ang pag-adto dito, mami? By land or by water, labi na sa mga islands nga nindot yun kayong laagan. Di ba ilang mga balay dito, mga structure kayo, mga made by bato.
1: Oh, kanang mga ana, made of kanang mga kugon-kugon, ganyan, oh. Idol 60. Tinoon, ginahantod ka ron,
2: no? Oh, no, ligon man kay nga, no? Wala man sila choice kung diliin, ana, agad ang structure.
1: Iwan ana, kay agianan magod silang bagyo.
2: Bagyo, agianan bagyo.
1: Mauna ilahang, kuan, pamaagi sa ilahang pagtukod sa ilang mga kabalayan.
2: Siyempre, o niya, sa kanang pagpangisda, bilib kayo sa mga tao dito, kay naana na sila sa bawad, dagko kayong bawad, mamitik.
1: As in, kita ko usay din siya, haloy ka, grabe, no? Magisod ko ng uban, kung kanabit ang mga manguan ni Idol 66, kanang mga langyaw din, ha? Kuyaw kayo, no, kay inig ana ba? Kanang sa damyo, ganit sa ilang sa kanan. Grabe, no? Magbanda-banda ang kanang bawad.
2: At tinood yun.
1: sa ako nung mahug na kwatong dagat.
2: Na ako, ang gikabuhi na ko, anak. Kabuhi ko na mga
1: pangalingalim. Ay, gusto ko, ay, ay! Ay, kadiyos lang! Kadiyos lang! Kuya! Pagunita, kuya!
2: Pero mauna, sus, mauna yung ato ang issue karon again. Muni ang giatubang karon sa DFA. Pag isila na human sa Philippine Sea, West Philippine Sea, mga idol, ilan na pong giatubang ang kana bitawng ila na pong giatubang nga mamahimong ilaha ang Batanes.
1: So paila magay na idol 6 say dili na maato ng Batanes no.
2: O unsa na man lang? Unsa na man sa Batanes mula Batanes hanggang ulo mahimo na unsa man?
1: Mula
2: ang
1: mula mula
2: ang ulo ana usbon ana. Ay, or pwede siguro mula China hanggang hulo ana. Di man kay di sa kayo sa ngatan ng dag komedya idol pero sa tinod lang no, ako ni siya ha, serious ni siya nga ka ng talk eh. Bata ka ba pati ang Cebu claim niya ni Kuya Wanta.
1: Hoy abi
2: grabe na
1: abi og mga rimo diri ang among mga baligya diri no makita kasagari made in China. Oo oh.
2: Mo kanina na po silang sige na lang kuno ka para brief delivery ko no ana ba gayaga sa uban good
1: pero para na ako di sexy. Murag, ayaw lang sa
2: ayaw lang sa oh. Doon kaya maapugos ka katunog ininsik
1: ni mao nalisod ba ya kaya ganig mga kurus-kurus di takabasa oh. Kabaw ka nila na
2: ha ininsik gamay lang
1: wow may baka din sexy
2: mapatulog ko atong akong kwento niya to na ko ganina wow matong may ininsik syempre
1: wow ba
2: kaya man to ako to'y Chinese ko
1: oo oh, di ay sakto di ay naamlet ko
2: oo mga 1/4 1/8 pero bitaw ay anyway mupadayon tas unahan na mamitik no matik tag short break unya ato ang pamalandong unya taod-taod unya ingon man ang atong top stories kaya nara pa atong UP Cebu intern present trabas binibining main
1: oh hi babe
2: binibining main marmol unya idol tweety sa gawas nga bahin sus idol sa nga ni idol buikis adlong sabado kauban si Mami T
1: yehey
2: kini si idol chicks yehey kini si idol chicks si para sa ang sa mga programa ha, Mami B?
1: IFM Banguna!
2: Para sa IFM Banguna! Oh, oras sa IFM, Mami Tik.
1: At oras, Idol Chicks, alas 4.43, sus kabuntagon.
2: Take sa tag short break. Stand by, mga idol. Mapugnan pa ni.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Ikaw bang 2,000 ka na tao sa fresh and energetic? Murang bagay ta. Bagay ta bay. Aw. Kuya Wine, mapugnan ba ni?
3: Ako dahi sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahi sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni, ah.
1: Ako.
3: Alam.

0: 93.9
1: IFM.
2: Abtiki ang lihok para di ka malate. Na-late na gani ka sa gugma? Sa imong lakaw pag yun?
3: Ay, bango na!
2: Ay, bango na!
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi. Ang lagad nga pretty, idol tweety.
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Mayong buntag mga idol, ani ana nga tong painit o pamalandong karong buntaga. Ang atuang Bible verse idol. Nasa Lucas Kapitulo 1 Versikulo 37 or 37. Tungod kay mahimo man sa Diyos ang tanan. Og sa atong pagpamalandong, ato ang i-appeal sa ato ang pamalandong ang pagpangayog pagiya sa kahitasan labaw sa tanan sa mga panghitabo nga di nato makontrolar tungod kay siya lang ang kahibalo sa unsay mga mahitabo pa sa tong kinabuhi. Hinaton tagihan ta sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Maying buntag, Lord, karong buntaga amo ang pamalandong ang pagpangayog pagiya kanimo. Labi na sa mga kahigayunan nga daghan mig kahadlok. Sa mga butang nga among gihuna-huna nga di na mo makontrolar. Sa mga panahon di ina ay mga pagsuway ug naami mga gikahadlukan. Mangayo mi pagiya kanimo nga tagaan mi nimog kusog nga atubangon ang tanan. Ayaw mi pasagdii among pamilya, among mga higala. Glabaw sa tanan, tagaay mi paglaom sa kanunay. Sa matag higayon nga naa mi mga pagsuway, makaya ra namo ang tanan tungod kay naa ka. Kining tanan amo ang gipamalandong diha kanimo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo.
1: Amen.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agung City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan kong mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-interview sa kuwa, EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako gitry. Dito lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
7: May buhay sa Makabuhay!
4: Mari, Mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigigila ako, parang dili komportable, matag-adlaw.
8: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
8: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
4: Mari, Mari, mantay usa si baby ha? Arisa to.
8: Hoy, asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
9: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plamex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plamex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plamex!
14: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
14: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
15: Nay, galang ang suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
18: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Dali na, ay nagsigiging nuktok dia, kaya hapit na ka mo eskwela.
20: Duka pa man ma.
19: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
21: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
20: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
19: ISM, bangon na. Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. ISM, bangon na.
22: Mas lingaw ang imong morning kauban ang mga sunatang pirmi kain. Ay, bango na!
23: Ay, bango na!
22: Ay, bango na!
24: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki, ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
25: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol mamitik.

0: oras sa IFM Mamitik.
1: At ang oras ay nagsisi alas 5.17 na sa Kabuntagoy.
0: At sa ang pasudlon ang ato ang laaga na way pliti-pliti sa Edo City Mamitik. Uy, kani Mamitik no, medyo kuan gud ni kana bitawng atong paminawon sa iyahang situationer no si Idol Tweety karong buntaga unsa kay latest no Idol Tweety actually bin ako natawagan na ako Mamitik oo tara
1: okay.
0: Idol Tweety maayong buntag Idol Tweety
2: Idol 60 and Idol Mamitik mayong buntag
1: mayong buntag
2: big paminawa. Medyo ulan-ulan gid diri gawas na bahin og duna poy paghangin-hangin ang atong nasin natin medyo bugnaw lami kay itikongkong tikangkang or matikongtang
1: sa tawa si Jitsik si pagkain mo tikangkang
0: kada bitaw in aron wul oras Idol Tweety mo poy pagdamgo na ko kay bagi nas mamitig yun
2: bitaw early bird kayo karon
0: oo milagro lang yun
1: oo
2: early bird catch his bird
0: mao gyud bitaw Idol Tweety. Kumusta man diha? Speaking of worms, ba na ba'y mga natagak ng worms sa pag-uwan ni Idol Tweety?
2: Murag lahi ang natagak ro na mga akong mata, ang matagak yun ro na ako na Idol Tweety nga ka na ganina. Muraganahan pag yun kang matulog sa itong mga panimalay, labi na ginani, kabugnaw ang panahon ba niya, hangin-hangin. Lami mang gitino, yun ang alam ni itikongkong or
0: aban
2: na po the Idol Tweety, yun na paris magkitangkang.
0: Agay!
1: Idol Tweet! Ganahan ko makasikangkang kung si Alexi Tana na
0: Kinsa na masad na, oy!
2: Kababa mo, Idol Tweety o Mamitik. Ang sini pag-uwan-uwan na pag-alauna din, naka-uwan na sa parte din sa siyudad sa Sugbo, lakin sa probinsya sa Sugbo, paninghunong ra. Kaya pag-abot na, padungalag ko, turo, hala, ning bunok
1: na po
2: balik ang uwan. Oo, karon ni noon na ang ato nasinati na diriya sa gawas nga bahin baguhay regyon nga tutadigsik na lang po ang ato ang nasinati kini. Awga nga to ang kalangitan na pagyud ang cloudy no, mga cloudy o makit-an pagyud na to ang kini nga pagpanag-o mo nang gigid gyapon kumpiyansaan ilabi na. Karon na duna tay mga limaw nga maagian na pareho gud ani ako ang gibarugan karon limaw man din ni Idol Tweety. Mamitik, wala ka ba bang alaon kayo mong magian niya? Puso kayo kagpadagan din.
0: Uy, mag-amping taon na.
1: Idol Tweet, mag-utana ko. Murang na ay nag-fun run sa itong atubangan, no?
0: Mawag yun.
2: Oo, dun ay nag-fun run, but rain or shine na ang ilahag yung pagdagan. Ang importante po yun, Mamitik o Idol Tweety, kaya mo lagi nakakuha naman yun, nakakumit naman po daan ang funny run mo, nang mabupan yung dagan lang, di ba nga lag-uwan ka, ayun niya. Dili ba na bugbog na, man kayo na maglibog ka, o singot ba, or one?
1: Sagol, Idol Tweety.
0: Pero actually, Idol Tweety, ang uban ganing mga runners, no, wakay, kayo mag-host mo kung fun run, kaming Idol Boyki. Kasagara mo man ang mamatunan niya, huwala lang ganila ng kaugalingon ng tubig para ma-hydrate po sila ba?
1: No?
0: So, basi, Idol, makatabang.
2: Maugar, magigihapon ang imuhang tutunlan din ha, kay kanang niya. Ipagawas din na sa itong hangin sa papa o magtuan po sa magdagandagan sa din sa pita. Pero, magka-proud po din sila. Uy, kay maskin pa o kanang kapuyan ta ba, kay lagi di kaganahan mo bangon ba ron, kitungod po na niyong kabugnaw sa panahon. Apan sila sa iyo, kayo nga ni bangon na aron na musalmot aning dagan. Ang uba, naglakaw na lang ganit, tungod po da. Sa kaning mga limaw, lagis kadalanan, di mong gusto magkabalog ka ng
0: patinyag.
2: Laom na noon kayo. Matagat na noon ka din ha.
0: Maugin. Kaya
2: po yung uban din. Oh, nasi ko ikikalagutan din ni
0: nga naman na. Nga naman na.
2: Pugni ko.
0: Nga naman na.
1: Nga naman na. Nga naman na. Nga
2: naman na. Nga naman na. Nga naman na.
1: Nga naman na. Nga naman na. Nga naman na.
0: Motolimbang,
2: oy.
0: Tapos na Idol Tweety, ka-relate mo ako na Idol Tweety. Di ba, masakit ang motor niya, inana, ting uwan-uwan.
1: Wala, kung sa kayo magpadagan ng uwan.
0: Wala, problema ang akong gisakyan, ang problema ang akong tapad. Kung musod, mas akong baba ng tubig sa ako, oy. Ambot na lang yun.
2: Makawa lang. Awa ro, nung magka-an mo din siya nung Facebook live ro, nage magka-usog ro. Kita sila ganyan kay John din si Gawas na batin. Gray na ganyan kayo na neon green pag nakabutang.
1: Bitaw, no?
0: Uy, grabe sa doon! Laoy, kinahinay sad, oy.
3: Bitaw.
2: Tinood yun, ang upan, may batasan pareso yung gingon din ha. Kabalo silang nailimaw sa kuha niya. Dahil yun naaratan, yung mga uyamo, trabaong taon ng parihan na to ba? Nga ka nang mag-atang na yung taon din.
3: Bitaw, tinood, I don't quit.
2: Nga agian ta pareso yung gingon, nga ka nang anay magpasurat yung dagan. Nga, imbis naman na pagligo, nakaligo nun.
3: Balik,
2: o. Kuyaw, ani, o. O, nana ito, mga runners din yata yung Canberra.
0: O, oh, tana, mga runners. Sa sila na yun. Kaway-kaway sila. O, laoy.
2: Lagi na sila.
0: Uy, kaway-kaway sila. Mamitik lagi. Kamamitik lagi na sila kakaway-kaway.
2: Ay, kamamitik di ay.
0: Oo.
2: Kamamitik di ay. Ay, yata, magsalo si Kenny.
0: Agoy.
2: Ang ting mo din natin yung mga ipansturya kay Dilinan niya sa pakanoon ni Kenny. Sari. At yun lang. Pero, bitawa, ninot lang sa Diyod, hing ani na panahon no. Higop po sa din. Saan yung mga gihigop din ha?
0: Wala pa ko.
2: EXL Raman, kamo wala mo.
0: Wala, oo, dahil no, EXL, Makabuhay Plus, Coffee Mix, 17-in-1. Oy, pareho ba itang tulog ako yun?
2: Diba? Oo, mag-cheers ta ron.
0: Mag-cheers ang tulog ha?
2: O, oh, tagaan na to si Kenny, kay Mangluod niya na si Dili ninyo tagaan din ha. Tagaan siya pa na, mami. O, imuhang pag ang mother. O, oh, imuhang pag ang mother din ha. Ipakuan din na ni Kenny. Ito, feel din na.
0: Isang buwan. Bitaw. O niya, idol tweety ha. Makita na to, medyo mingaw ang dan. Siyempre, Sabado pa man niya, buntag pa mang sayo. Pero nanay mga runners.
3: Oo.
0: Oo, pwede lang pang dadan. Oo. Actually,
2: may papunta. O, kaning mga jeep din di. Mga, adli man hinoon ka na, mga motorsiklo, mga private car. Hinahinay lang po in town. Kaya, nahiga. Nahigagagan din na. Dapli, nagpa-dapli na ganina. Pero, pasurato, hindi di ako dagan lagi.
0: Correct.
2: Sige lang kitang tulo. Ato, aning pangdakingan din. Kaya po ninyo, back out.
0: Ay, kabala kayo, no tweety. Basta yung point natin, maabot sila sa finish line. No tweety ha, safe and sound.
2: Yes.
0: Oo.
2: Oo, mo na yung pinaka-importante. Kaya karong taod-taod, raba, dapat mamingaw po sila na to. Kaya daghan po sa mga balita nga pag-ahitgitan.
0: Ano?
2: I don't think so, gamamitik. Pero karoon na bang mga panahunan, no? Medyo uso ang nga, ha? Pasakwis bang nga, oh. Medyo okay. Uso ang si Puno po.
0: Ana!
2: Si Ana, ta. Muna ginang lang sa mag-in-uniflows traditional herbal drink. Tayo dagahan din, ha? Tagahan sa mo, yung kabalaka.
0: Sige,
2: o,
0: sige.
2: Ako munta, tag saan?
0: Sige, sige.
2: Pero may tawa. Idol 60 o mamitik ka. Ito ang tagano, pagtagano nga ito ang mga kwarpos kabalisan karong taon-taon. Ang ito ang mga kadalanan na sa sudan sa Sugbo. Lakit na probinsya sa Sugbo. Kung saan naman ito ang mga latest update mo. Balik lang ta. Karong taon-taon, kini yung Idol TV Saya sa 93.9. Di ka pagunan sa pagkatudog na gulang balita. Tatak IFM Balita.
0: Nagkang salamat. Idol Tweety, ang laagan nga way. Pliti-pliti, mamitik. Kami ni Idol Boyki, di ba tig-host man dyan may fun run. No niya. Kani mga inani nga mga runs mamitik inig abot nila dito nanani mga paraf nanani mga paraful unyang taon-taon ana igsugat ana sayo saya pwede party depende kung na foam party lahi na gid ang fun run ron kung sa una party party ang mga tao sa kadlawon karon na sa fun run ang party party
3: bitaw no
0: mauli na
3: uso kay nabalik yung uso ang fun run ron din
0: at least diba healthy ang kanang pamahagi mamitik
3: wa pagyo ko kasuway din siksi o kanang fun run bitaw nga as in kala bitaw na ako'y singlet bitaw wala na mag-marshal rin ko sa una
0: mag-marshal ay kabala ka kaya nabay ng utan speaking of fun run na naging niingon na ka ng Idol Chicksy mamitik ano sa mga registration sa Idol Run Year 2 wala mangutan na tang Idol Boyki
3: wala August naman na sunod buwan wala
0: mangutan na tang Idol Boyki ha okay naka Idol Run Year 1 beta mamitik kaya tayo yun na ako po ni host ato pag-arpar
3: yes, kita dyan po ato
0: pag-arpar kaming Bogart
3: kaming Bogart dito sa
0: IT Park.
3: Nako ato 16.
0: Oo, di ba? Oo, nanam di ka ato.
3: Wala ko ato.
0: Pero ni naana ka dito.
3: Naana ko dito. Gipaato kong DJ Boy
0: di ba?
3: Makakasila po kung hangad ni mo.
0: Ano sa mga mo siya hangad?
3: Hangad ko. Ano po ba? Yes!
0: Di ba? Pero, matik sa tagamay nga break, Idol Kenny, sa itong pagbalik, kani nga itong mga balitang hisgutanan, Idol Kenny, stand by, oras sa IFM.
3: Alas 5, may disyete na sa kamutagon.
0: Kini ang ay bago na!
4: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
5: ta. Tulisan magkasakon kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud kag now. Ayaw sige panuktok, di.
6: Pabungan pa ni.
7: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman o kaon.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
17: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
18: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
19: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
20: Pagkadungog na ako sa radio,
19: ang DTX 500.
20: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
19: duha sa gabi.
20: 2 weeks pa lang,
19: may alibyo na.
20: Pag 1 month ka pa,
19: naayo na ako.
18: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
23: Smart 2.
22: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
23: Smart.
22: Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
22: Tanggaling-galing mo.
23: Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
24: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
25: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
26: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong.
27: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangong kumaka bloom sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
25: ACS.
28: Seth, health testimonies.
29: Health testimonies.
28: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
30: Kidney nito ayo akong kilid nga nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, awan nila, kalusan Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, ay wala naman kong ibati. Nakaantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
31: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi. Ang idol ko FM 93.9
32: IFM.
0: Ang morning mahimong sadya. Katulgon og duka, mawala.
1: Oh yeah.
0: Ay, bango na.
2: Ay, bango na.
0: Ay, bango na.
3: Ang chikadorang sexy, idol chiksi. Ang tamis paslatik, uglami mugitik. Idol mamitik. Ang idol nga bini, Idol Kenny.
4: IFM, balita, weather.
5: Oras sa IFM mamitik.
6: Ato oras sa 5:33 sa Idol Chiksi.
5: Ato sang pasudlo na sa pikas linya ato higala gikan sa Pag-asa Mactan, na Pag-asa weather specialist Ma'am Ana Dumdum unsay latest sa lakat sa panahon. May buntag Ma'am Ana.
7: Yes, ma'am, mayong buntag and makatanit latest weather update. Si Inday na pabiling na typhoon category and naasa may 700 kilometers northeast of Iqbeto Tanes na maximum 15 winds mga abot ag 140 kilometers per hour. Gustiness mga abot ag 170 kilometers per hour. Nagalihap kinita northward sa Gikos Gun na 20 kilometers per hour. Inspected niya kini si Inday, si Typhoon Inday, magawas na sa itong area responsibility, sibling anytime din this morning. And talimbahin ang hanging habagat ang status monsoon sa dahil sa nagapitan sa na-combine sa ato ang nasud and pagkita the risk of Bisayaan and so far wala ito sa ginamonitor na laing LPA o bagyo within our area of responsibility. Itong forecast weather karon sa Kabisayaan ang na-combine sa Kabisayaan Cusinati o may pangalurong kalangitan na ano ay doon ay chance sa mga katatangang pag-ulan o thunderstorms nila ni Hingahabagat. And sa hangin ng kalagatan, kasarangan na sa kusog ng hangin ang mga kapsilabi. Kalagatan, kasarangan na sa balaron ang kahintang. At ang kalagatan ng Subo na ay pagtaog ng alas 7:00 sa buntag o munas alas 3:21 sa kahapon. Ang atong temperatura kung sa munas 26-32 degrees Celsius and ang lang silang alas 5:29 silang ganyang alas 5:29 sa buntag musalop alas 6:00 sa hapon. Mukha na itong latest weather update. Okay, ni si Ana Dumdum, maayong buntag. Daghang salamat.
5: Daghang salamat at maayong buntag, Ma'am Ana Dumdum. Thank you, ma'am, sa imuhang live update. Mukha ito itong IFM Balitang Weather, mga idol. Kini si Idol Chiksi. Tatakay, IFM Balita.

0: Sa pagpadayon sa tong balita, mamitik, oras sa IFM sa tamamitik.
1: Oras, alas 5.35 na sa kabuntagon.
0: Ato nang hisgutan ng mga top stories of the day sa balitang lokal. 28 anyos nga lalaki gikan sa Inayawan nga nag-ala Spider-Man sa mga atop sa Kabalayan na sikop. IFM Balita. Samtang sa laing balitang lokal. IFM Balita. 42 kababoy nga giagi sa Dumanhog gipabalik sa Negros Occidental subay kini sa paglawig sa 45 kaadlaw nga ban sa baboy gikan sa Negros ug hingpit kining gipatuman. Sa balitang nasyonal. Pagpanunggab o paghapak sa ulo gamit ang butilya gikamatyan sa Sampaguita vendor gikan sa Rizal. Duha ka suspitsado, mga amigo ra sa biktima. Samtang sa laing bahin, upat na aresto. Proyektong petroleum nga nagkantidad og 20 milyones ka peso sa nasakmit sa Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, kan CIDG, NCR. O sa laing top story sa balitang international. 20 sa eroplano na buak gikan sa nagubang makina. Usa ka pasahero sa flight padung Greece naangol. Top story sa balitang sports. Pinay polo player nga si Nicole Eusebio Fulgencio na ilang most valuable player sa nasud nga Malaysia. Ug sa balitang entertainment, K-pop boy group na Enhyphen gikumpirmar ang fan meet karong buwan sa Oktubre. Mokotog naglangkob sa itong mga top stories of the day. At ang iyong dugang mga balita o niyang taod-taod ug sa field si Idol Tweety sa pagpadayon sa itong programang Ay Bango Na sa nga ni Idol Boyki. Ako si Idol Chicks, kaoban ako si Mami Tik sa itong digital Idol Kenny, ang atuang UPCBU intern main marmolog Idol Tweety on field. Tatakay FM Balita. Oras sa IFM mga idol.
1: Alas 5.38 na.
0: Stand by.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Naisilin marin, napagi multivitamins. Mag-liver up na ta, uban ang Liveride Pro.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Ayaw gani, pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
8: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
7: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papahir ka! Busa ako ang mas nakahibalus sa ato ah!
8: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
7: Haydi mayo, kiri ang angay ka ni mo.
6: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa yun.
4: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS.
7: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas o said liniment oil.
7: Basin ba yagmabatan noon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa video kay. Aray! Sakit no more!
8: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
12: Hi! Balita! Suertres ug Lotto Results!
13: Idol! Suertres Result! Alas dos!
14: Uno! Sete! Zero!
13: Idol! Suertres Result! Alas cinco!
14: Ocho! Cuatro! Zero!
13: Idol! Suertres Result! Alas nueve!
14: Ocho!
13: Seis!
14: Cuatro!
13: Idol! Nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Ang morning mahimong sadya. Katulgunog do ka, mawala.
2: Oh yeah.
1: Ay, bango na.
3: Ay, bango na.
1: Ay, bango na.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.
4: Ang laagan nga pretty, idol tweety.
6: Oras sa'yo sa mga idol.
7: Atong oras sa 5:45 na.
6: Nagpadayo sa atong IFM ay bangon na. O niya, nana sa pikas niya to higala sa Idol Tweety. Atong Idol Tweety nga naatay balita karon na mamitik. Tricycle driver sikop human makabangga o rescue vehicle. Ang detalye ato paminawon gikan ni Idol Tweety.
8: Yes, Idol 16, mamitikan. Nasikop ang usa ka driver sa tricycle. Kagahapon sa gabi, human kini nakabangga rescue vehicle. Doon sa Sabunong Public Market sa siyudad sa Talisay. At sa alcohol breath analyzer test, nagpositibo ang driver sa alcohol. Ugi angkon sa driver nga nag-inom na siya mga higala kung wala pa mahitabo ang aksidente. Diha-diha nga nagipadala ni LTO Regional Director Wendell Dinglasan ang mga personahe gitan sa City Todo, PNC at Talisay Traffic Office. Aron ito higala ng alcohol test. Parain ang pahinom doon sa mga otoridad ang atusasan ng driver sa siyudad sa Talisay. Lakit na sa mga muagi sa maong lugar ang likayan ang pag-inom. Ug makahubong inin nun aron malikayan ang mga aksidente sa kirlanan. Pag-usap nga nag-monitor ang LTO saan sa siyudad sa Talisay tungod sa pagsaka sa ginaganon sa mga namatay sa aksidente sa kadalanan. Di nang ubang ini na lambigit o mga driver nga nakainom. So far, Idol 6, yung mamitik mo na ito, nakuha din hinis mo sa may Talisay ang habig. Muhatag lang po tagdugang pang detalye sa uban na itong mga police reports. Kauban na ito sa itong arm and patrol, itong speed pilot Idol Bobo B. Lakit na ang atuang researchers, atuang DYHC arm and Cebu Pinoy Idol Talisay sa 93.9. Di kapungan sa pagkatudog na mo ng balita, tatak ayos kan balita.
6: Daghang salamat, Idol Tweety, sa imuhang balita. Mamitik ka. Makatoto ang balita gikan sa field. Unya, di na ta maglangan karong taon-taon, mga idol. Hingpit na natong sayran ang atuang balitang lokal o balitang nasyonal. Or pwede na gani karong oras sa mga idol, no? Samtang wala pa itong straight to the point. Mamitik oras sa IFM.
7: At oras, Idol Chiksi, alas 5:48 na sa Kabuntagon.
6: Ano ta diri sa atuang IFM balita karong buntaga. Headline sa tong balita, landslide nga miigo sa Sarangani ni Kalas na og napulo kataw duhani ini mga bata.
1: IFM balita.
6: Samtang PVOX posibleng mopataas sa alert level sa bulkan Canlaon kun kini magpadayon sa pag-alboruto.
1: IFM balita.
6: Sa laing bahin Korte Suprema ni basura sa petisyon ang nagtinguha sa pag-review sa desisyon sa COMELEC bahin sa kaso ni Cheese Escudero or Senator Cheese Escudero.
1: IFM balita.
6: Samtang sa balitang lokal.
1: IFM balita.
6: Senator Bam Aquino nagtinguha nga mapalabang sa Senado ang Komprehensibong School Safety Act sud sa duha ka buwan.
1: IFM balita.
6: Ug sa laing bahin, sobra sa 40 ka mabunuhing baboy gikan sa Negros Island wala makalusot sa pantalan sa lungsod sa Dumanhog.
1: Balita.
6: Sa balitang abroad, diplomats na ningkamot nga mabanhaw ang negosasyon tali sa Amerika ug Iran human ideklarar si US President Donald Trump nga natapos na kini.
1: Balita.
6: Ug sa laing balita, sa balitang negosyo, big time nga aumento sa krudo posibleng ipatuman na sunod semana. Muna naglangkob sa atuang balita, sa atuang headlines karong buntaga. Pizza 11 sa buwan sa Hulyo 2026, adlaw karon nga Sabado, mga idol. Sa itong pagpadayon sa unahan, mga idol, dugang pandetalye kabahin sa mga hisgutanan, unya atangi, unyang alasay sa programang Straight to the Point, diri sa IFM.

0: Alright, Mami Chi!
1: Idol check si!
0: Hey, sa mga idol na to din ha, Mami Tikwi, o haga sila Mami Tikwi, mo text mo kayo, murag, na good morning na kuno.
1: Ay, ayaw mo kalimot, eh, kaya tungkol sa katugnaw ba? Pwede na kita mag-chat din rin, no? Ayaw mo kalimot sa mong number sa 0923-112-8701 o kasa mga ganit mo ron napit ng huyog post ng lugar din sa atos dakmaya sa Sugbo. Di ba, idol checks, no? Lami, bitaw kayo ron ikaw, no?
0: Ang sa tingin ko ni idol Tikwi, ni Tikangkang,
1: Tikongkong, Tikangkang, nagalawang ikaw, no?
0: Lagi no, ikaw ay do tweety ha. Lagi no, paano level up na dyan.
1: Na nag-check ko ka ng, na nag-check ka ng natutunan. Ito, idol check
0: siya. Bito, eh, COVID zara, pero sa tinuod lang, mamitik, mo lagi na, no, kanang inani nga panahon, nami kaayon ning i-relax sa panimalay, no? Pero usay mong good ka nang mag-uwan ba? Kanang Sabado, mong juniting labag.
1: Lagi, nag-uwi ko ni 16.
0: Ano man?
1: Daghan kayo kung mga dinugan dito sa amo ron.
0: Walang!
1: Sarot lang.
0: Awa pa din naman yung post, mamitik.
1: Wow, pagay, kung alpa man ka ng masta, hinana na siya. Bitaw, idol six, ato nang i-greet ang mga buntag ang mga taga-Bohol, idol six. Ang mama ni Sir Ken Toledo, ang mama ni Idol Pretty.
0: Hello!
1: Hi, Mami Odette.
0: Og good ni morning!
1: Daddy. Morning ni Just Bilar Bohol. Og ni ati, di ay ni Sir Ken Toledo.
0: Bitaw.
1: Salamat sa always kapag paminaw. Niya, mga ligo niya media sa kanang man-made. Naamoy ko
0: ano? Naari man-made sa Bilar.
1: Ay, yung siksi kay, di ba, taga-Bohol man ako mga kuano, ako mga ginsakupa sa
0: Gisakupa.
1: Ito ay may muntang niya sa mga taga-San Vicente na Gohoy Bohol ron. Si Dani Manding Tim niya, ni Ate Zenny, ni Nanay Berhilia, ni Inday Ria, Hakusan in Villaros, di ay na dito sa Bohol karon. May muntang ninyo, amping muna kay Uwan Masal siguro diha, oy. Yan ang awring kung sinuinting ako sa Lima yung buntag.
0: Bitaw, morning, morning. No? Good morning niya si Ate Mariana Badilia. O, balik-balik.
1: Ate Mariana Badilia! Musta man ka diha? Oy, si Inday Jasmine, di ay ako nang i-greet ang happy birthday, di ay. Si Inday Jasmine, nga to, anak alo sa States. Aso, gini, Ate Manon, yung mga
0: Amerika. Uy, alo.
1: Happy birthday, Jasmine. Ako Salim Aligata. Happy birthday ni Maria Dine. We love you. O niya, sana, basta, o nga pa ito, mag-lechon ganito. Idol 60.
0: May taon mo. Uy, loko lang.
1: Master ako Salim. May mutang ni Maria sa, asa ba ko na, Mimosa, dahil sa Labangon.
0: Mimosa Labangon.
1: Oo, dato, no?
0: Sosyal!
1: Sosyal
0: na minaw, Mimosa.
1: Mimosa, no? Mimosa Labangon. May buntag yung muna, Master.
0: Uy, sa laing bahay, nanay mga ni text diri. At sa nang shoutout, Mami, morning, Idol Chick, si Mami Tik, basta Aya Family Way HP, sa iyo, jud kong maminaw. Sa iyo, jud kong mumata. Idol Chick, si Mami Tik, shoutout lang ko bisa kung anak nga si Jacob Osorio, Idol Chick, si
1: ay, oo.
0: Mami Tik, salamat kayo, the best yun ang IFM mag DYHP.
1: Si Sir Jacob, kato, kaya naman ka din siksing, kato, Father's Day special na to.
0: Ah, oo!
1: Kato, lay bata din rin nga.
0: Yes! Mga dito sila.
1: Pila ko sir, ako ano, si Sir Osorio, no, pero police to siya.
0: Mga ba?
1: Okay, ngayang topi ba?
0: Police cut?
1: Oh, police cut ka ayo. Ngayang ako, ang ako pong topi kay police dog.
0: Ang sa mga K-9.
1: K-9. Ganahan ko.
0: K-9.
1: Idol K-9 na nakoy ko ang dong. Na nakoy ka ng para ako yun, K-9.
0: K-9. Abin ako, shih tzu.
1: Okay, ano? Si ano, K-9 na. Kay, ano siya? Ako dong, ganahan ko manimok sim hot dong. May bawal mo na ako kung saan ay yung mga fan na kontrabando niya. Bayot!
0: Bitaw, mamitik, oy. Sa laing bahin, ato sa ning shoutout, ha, morning, mga idol, oy, ning balik na judy sa Idol Tweety, good morning, Idol Chixi, mamitik, gagi ka sa
1: kapatid,
0: yes. Balik na judy siya para ni mo, dol, oy. Sige, para ni mo, mabalik siya.
1: Balik na sa Idol Tweety yung trabaho, mga idol.
0: Correct. Napadiri, maayong buntag, mga idol, Andy Adnil Dignos, ug maayong buntag, mga idol, diha sa naminaw ko, na Diana Minaw sa kusin. Sina,
1: uy.
0: Si Adnil Dignos.
1: O saan yung giloto ng Adnil Dignos, no? Murang nagloto na siya gamian ni Idol Chixi.
0: Bitaw, speaking of, atangin na ninyo ang atuang kusina sa IFM, ha?
1: Karon man din, no?
0: Oo na.
1: O Saturday man din.
0: Na, Idol Kenny, ha? Na nasa atuang kuan. Huwag, gion-air, dyan kita. Na, Idol Kenny, makita na dyan, Idol Kenny, maghinam-hinam dyan taan na, Idol Kenny. Na, nasa atuang kuan, Idol Kenny, sa kusina, Idol Kenny. Oo. So lami or jud kay sanga tanan ato ang kuan. Nya nanay ni text diri good morning Kadisa. Good morning Idol B. Halaga na.
1: Gamatan. Oy, si Idol B.
0: Oy, wow.
1: Nagkumulhumol ba ka Idol B sa imong mga lamhunon?
0: Oy, awahan na pag-greet please ko greet happy birthday ni Dindo or Din oh, Dindo Acosta. Happy birthday, Dindo.
1: Oy, happy birthday, Dindo. Oh, sana ma-blow na ko imo ang candle. Ay, murag ako yung birthday.
0: Ikaw yung birthday. Ikaw
1: murag ako, kaya ako may ma-blow. Sana Dindo, Dindo Acosta. Happy birthday ni mo diha.
0: Happy birthday ni mo diha, Dindo, ha? Yan ka ni diha. Itong dapat na background. Kaya ako nabasahan din ako. Mo din. Mamitik! Gilahos mo good Idol Chicks, si Mamitik.
1: Okay lagi na, Idol Chicks.
0: Awa, sorry na, good.
1: Sorry na, sorry na.
0: Padoon ko na sila katmon, ma-birthday. Mga Idol B.
1: Okay, Idol B. Hindi ka mag-invite. Ay, yun na, gidara man po nila. Gidara po sila. Habit akong imong birthday, Idol B. Birthday ba raw ni Lance? Kay okay ra.
0: Pero okay rin na siya mag-katmon-katmon. Sige, niya kalimta yung balitang sports.
1: Balitang sports, isensa, dong.
0: Balitang sports ba yun ni Shaw niya? Kinsa kanyang balitaon si Alex Yala, baka hani, o si Kuan Managna ako, PBA, baka hani, ready na sa sports. Ah, pinitin ko, I love you, oy. NBA ko na yung NBA, ha?
1: NBA, Idol B, Ron.
0: Ata nga na to na, ay, amping Idol B. Bitaw, oy. Mamitik, napakaipa, shoutout din, ha? Mamitik, marag, in fairness to us, mamitik, ha? Atong oras, ha? Kaya, na, igor na jutanan, marag, wako
1: wow, inaana ko ka pa, di DJ check si Rong Orasa, Idol B. Charot lang! Mi, wala lang sa video, angas ko ang mouse, okay, din lang, okay, ukayo na ko, DJ Chicks.
0: Oh, Kenny. Oh, sige, Idol Kenny. Sa diring tapita, ay magtabi-tabi sa kodiri. Pwede niya ang buntag, mga idol. Nangangang mga kuri-kurion. Uy, greet na lang ko, Tanan B, nagsakay sa van. Sige, go. Sige, butang na di, Idol B. Butang na di, Tanang Pangan. Kaya ako nang basahon, balik-balik. Ikapito, Idol B. Ikapito, basahon. Bitaw, uy. Greet na lang ko sa Tanang nagsakay sa van. Ni na May. Na May, ni Nanay. Nanay Selsa ay na May. Tarong ang type, Idol B, na. Nanay!
1: Ano ba tama?
0: Namalongkog basa. Oo. Nanay Selsa, naminaw ka ron.
1: Si Nanay Selsa.
0: Huy, Nanay Selsa! Kumusta si Tatay Selso? Ay, di ba Paris na? Wrong name.
1: Ano, sila? Asa na ba doon, Idol B?
0: Katmon!
1: Sa Katmon mo, Idol B?
0: Sana all.
1: Wait, o sa may kon, ha? O sa may lami nga, alias Katmon, Idol Chixi? Mura, bingka na siguro?
0: Oh, bisayang manok ko no? Napoy mga bisayang manok darang dapita.
1: Ay, dumi pagdag bisayang manok, Idol B.
0: Di ba bisayang manok diha man ang kadiskat mun? Naapoy, di
1: dumanhog.
0: Dumanhog
1: po.
0: Sa south, dumanhog, Jod.
1: O niya, ang bingka po, ari po tas barili.
0: Pudpud kabug.
1: Pudpud kabug, Idol B.
0: Action.
1: Kabaho ko, kanang kabug, kayo mugingon, kayo baho rin siyang ilok. Hoy, bayo.
0: Hoy, uy, oh my, Idol B, magkita. Magkita, lagi gwa kay da na.
1: Na, ay na lang yun.
0: Na.
1: Ako ginig pas plaka ni Kuya Dindo. Uy, usahay na ba kayo malakal sa Idol B, usahay?
0: Oo ba?
1: Kuya Dindo, marag CR.
0: Nap, ubitaw ka na, di ka ka-punch in, no, Kadis. No, uy, kuya, uwan naman taan eh. Bito, ay, amping mo di, pag-enjoy mo, Kadis.
1: Amping mo, Idol B.
0: Rusty ba yan eh, Kadis ni. Kadis ni mo, kung ang tawa ka na niya.
1: Amo na yung Kadis di, ay.
0: Tama mo, kasi mo naman ang anong Kadis.
1: Oo, kung saan Kadis?
0: Kadis ni, di, ay. Okay, nausaw mo to sa una ka na, bitaw, Disney Princess, Disney Princess. Ah. Sa mga may ay, ikaw, Disney Princess ka sa kuan. Oo. Muna, Kadis.
1: Kung saan mo na, Idol B, kusog kayo na, Kadis. Kadis. Kala ko sakit uwan niya ka din. Uwan ay uwan.
0: Kuyo kayo no, mga pangan, maka Disney. Bito, uy, unya tao-tao na straight to the point diri sa IFM. Mala, uy, mamitik. Kapag ko shout out diri ato ning hot donok, shout out diri na peta.
1: Mga lag na katongs, di chiksi na.
0: Oo, pilag itong sleeping hours, mamitik. Pilag itong gihap ni mo. Mga 3 hours.
1: 3 hours.
0: 3 hours kapin. Dapat sa damgol. Damgol.
1: Damgol lang. Kitao
0: eh. Kadang ko nga walo ka oras, dili di ay.
1: Di ay oo. Pero ha in front of DJ Chixi ha, mura gid siya kada sa tustog.
0: murag lang.
1: Murag lang, muras. Thank you, Kenny Digit 6 CDI.
0: Bitaway, salamat kay Mami Tike. Baka kinsa man si Dili maganahan na iksugat ni mo. Ngisi ang mga. Buti mo, Dili.
1: Grabe. Oh, yun kay Kuno?
0: Dili, oy. Mga muna kong ganahan. Kaya mabuhi po na kong dugo ba? Kaya kaya baka sa itong oras sa ting katong po, benin ako, Mami Tike.
1: Bita, kabahag siya pa kung sa kakurasa, makapiyong.
0: Oo, di ba? Kabahag na mo, ano siya, huy, katong sa diha, oy.
1: Oh, nanak ko din, hapit ako mo tingo, Digi 6 kaya mo, kaya siya mo message. Huy, Digi 6 na, oy.
0: Ita, diba, nocturnal magunta kay kabi ba yato ang duty zone nahigyan na itong body clock pero magpasalamat ta kay murag-murag na anad ako mag morning lahira mong buntag mamitik no
1: lahira
0: murag dali yung uras
1: dali na kaayo
0: murag yung usin di makagikan siya na mana di ayo
1: ama na mahal lang huwag na magikan masag di ko mo uli kada mga kasilikanan ba masag di ko mo uli ha ganahan ka nga sa una di ko mo uli mangita lagi mo na ako karunong uli ko mingon sa sayo lagi ka ni uli.
0: Uy, nagpa-shout out o dyan. Asa ni, dagang yung pa-shout out ng mamitig. Uy, salamat kasi yung pagmama.
1: Salamat na ayaw.
0: Kanang yung pa-shout out sa buntag, iabot mo na gabi. Uy, para makilaila po ta.
1: Oh, nalingaw ro sila yung chiksi.
0: Meta, nalingaw sila kay Gago. Hago mo ko mamitig.
1: Hago sa ko yung chiksi. Itaw, salamat kayo sa pagigubay sa maulan nun, kakabuntagon, mga idol.
0: No, pakatawa lang to kay Balang Maulan nun, mamitik. Importante, mamitik. Kaning si, kaning Bagyong Inday, nga na ay international name nga Vavi Mulayas, na siya sa Pilipinas.
1: Mayo, eh, para makapanglaban na ta, DJ6C.
0: Kapuya, biyani, malaay, pudbeta.
1: Uy, ako na igrit sa paimuntag.
0: Uy, namiyo,
1: DJ6C. Pa-igrit, sag may diri sila, Terencio. Sige lang, kunoog. Uy, kalayo, sa daani, uy, murag, hoy, maglain ako kabuya ni Sir Ali Salta ha kay Ulan daw si Justin si Eric si Robert si Ruben si Dagol nga kusog kaayo mangilog og na ay oh punya sa ako ilang gilugan kami doon ay yung Kenny
0: agay napailain din mo pa shout out Jan Pungko mabaning Pungko dapit sa Efliamas
1: kay
0: sa una nagkusina sa IFM din haka itong mag-field pa Miss Kusina mamiti kay napamtaigong oras. Napamtaigong oras na mag laglaming double D kaming idol buiki napamtaigong oras ma-add to jud me og mga field. So muna ang Efliama Street na bisita na namo mo ba ni Janjan Pungko
1: mauna
0: salamat taon sa ginabot ha salamat taon sa ginabot o sa puso
1: lami biya kaayo na ilang mga ganana DG6
0: lami uy in fairness ka nang i-prepare bito jud nila dito mamitik lami niya usap po na sa itong mga kuana ka ng dili jud kay Harinahon ba.
1: Oo.
0: Walay hari na kayo ba? Lami, dyan kayo na crispy pa dyan.
1: Maulagi.
0: No, bahala dyan kung ma-high blood. Uy, basta yung lami.
1: Mahala na, uy. Basta mudawat.
0: Mudawat. Salamat kayo, uy. Lami ba yung kaong basta maulan nun? Bitaw. Kapadiri. Ay, ato siya. Uy, si Sir Itcho. Pwede ba na mamino? Ato siyang i-greet. Kaya kanang Sir Itcho sa kanang fresh lumpia. Diba na ito yung mga mapadapo na Sir Itcho. Diri. Oo, Sir Itcho. Abo po na na ito ilaha dito, mami. Ay, kato ng kusina sa IFM. Pwede ba idol buwi. Kakalit sa mga bisita na mga lugar mamitik.
1: Ay, daghanan.
0: Mga kusina.
1: Pwede ako sa nag-i-greet. May muntang si Ma'am Reb Lumahan o si Sir Lloyd o si Bebe Sam.
0: Oh,
1: si Baby Doll.
0: Baby Doll.
1: Si Baby Doll.
0: Thank you, Baby Doll. Oh, niya, syempre, napadiri. Good morning, idol. Shout out ko sa mga tindiro-tindiro dala sa Pardo Public Market. Sa tindahan sa akong amo, nga busy karong orasa si Joe ni Dol. Diri sa Karnihan sa Tagunol, Pardo. Salamat, mga idol. Always yung gumaminaw sa DYHP IFM. Diri makumplito akong adlaw o di ko makadungog sa inyong mga tingog. Thank you.
1: Bongga.
0: Salamat.
1: Thank you, kayo.
0: O, huwat lang mo anang about sa Idol Run Year 2 ha, kay baka paabot na maka do.
1: Pohon-pohon, amon yung
0: nangikuan.
1: Amon na nag-i-plugging.
0: Yes, may bawa mo doon. Good morning mga idol. Idol Chick si Mamitik always nakachun in there sa Ponce Capitol. Please ko shout out sa Tolintin family, Dinopol family, Herodias family, Belucura family, from Gary. Salamat 93.9 Tatak IFM. Unstoppable ko nung number one.
1: Salamat kayo sa inyong pakikubay na matag-adlaw, idol.
0: Napadiri.
1: Ay, ibang taon na to ang mga taga-carbon.
0: Go.
1: Oo, kay Mitras Kuan pa, wala pa si kasamang Benji tangian.
0: Oo. Sige, go.
1: Ay, may muntang sa mga taga-carbon di ay, mahalat sa inyo kamunggay kahapon. Ay, nipalit ko. Oo, amin ma, primero kay Kuan, Sinto 20.
0: Karon.
1: Niya pag liko na ko sa iskina, 16 na barato. Si Tinta na lang. Sabi na kapalit na magkotong Sinto 20.
0: Oo. Dapat yung nagtoy-toy sa nagkuhan sa kalag lang sa kao na kanipalit eh. Una kanidesisyon eh.
1: Maulagin.
0: Nag-exercise sa takalikuliko ka dito.
1: Tapulan mo sa kukay kung maglakaw lang.
0: Amo na din ha.
1: Kaya akong giuna ang palit ang mga bugat. Mga sayuti, mga carrots, o sa pato, limonsito.
0: Ano yung mag-iuna?
1: Mayo akong giuna.
0: Masa igiluto sa inyo ha?
1: Ha?
0: Nag-isgot man kaon sa mga giluto sa inyo ha?
1: Naninda akong mamaugulay yun.
0: Ah, naninda. Naman,
1: gahapon akong gikumpada, nahurot na sad.
0: Diba? Lamit mga giluto. Lamit mga kaon ng mga gulay, no?
1: Maobital ka. Nakalimot ko pa itong carrots katong imuhang kuan.
0: Oh, katawa ka to. Oh. Akong gibuhat.
1: Nakakita at ako gahapon.
0: Lamit ba yan ito? Kay no, mamis na mga carrots.
1: Wow. Hmm. Maugin ko ito yung lamit. Bagos pang osod.
0: Correct.
1: Pero diba? Lahat mga carrots akong pang osod. Ay, don't say. Di ba, Idol Kenny? Kaya wala. Makita sa Idol Kenny na ko ganina.
0: Huh?
1: Makadasig siya sa sayo sa kabuntagon.
0: Sayo ha, ganin yung doagon. Pagtaro sa mo'y.
1: Maraplito, dong.
0: Bitaw ay, pero syempre, no, mamitik ka na bang, speaking of mga kagulayan, Nutrition Month karon.
1: Bitaw.
0: July.
1: Month of July, mero, no?
0: Kaya naman ka na mga go, grow, and glow!
1: Kapag-memorize
0: ka na sa ulan. Yan, mo na makulay ang buhay. Mama na sa una, good. Kapag elementary pa ta.
1: Oh,
0: elementary pa ko ato, ikaw, me.
1: Kuwan pa, high school na. Kumanda ko ato, I don't think see. Uy, paglagot ko sa una, kaya pa-memorize ko sa isa ka, may isa may ka na grupo sa mga go.
0: Oh, oh na ba? Grupo sa go.
1: Kuwan, faster, go faster.
0: Hindi ako bunggo.
1: Sayo. Ay, ato rin pasalamatan na to ang UP intern. Ay, good morning, ni Muda, si Main Marmol. Good morning, Mami Tico, DJ Sexy. Uy, lo, idol, di ko lukan niya, DJ Sexy.
0: Pinsa.
1: Shout out sa mga Tagalabangon, di ka na ni Baong Balikwatro Rojo.
0: Hello, sa Baong?
1: Oh, si Baong. Pero yan din lang kay Eleanor. Balikwatro Rojo.
0: Hala, uy, mag-gubernador man yung mong pangalan.
1: Lami ni sa mabuhat o maha, DJ Sexy.
0: Hala, uy, pati lawa na ba?
1: Oh, ang mahal niya lami din si Sexy ni Baong. Oy nga, ay si Daddy Hinaro Makutot Pangasian Baligyaan ka, o sa mani? Mga, ay Baligyaan ka mahal kamunggay mamitik kay mura manggukang Spanish. Baligyaan mo ka nung ibaligyaan kung mahal ka kamunggay DJ Sexy pong pa ni Daddy Hinaro Bakutot Pangasian kay kuan mangkuno mura ko nung Spanish.
0: Oo, murang yun siya. Spanish bread.
1: Uy,
0: lami dyan ko nung karabi ko, ano?
1: Mama?
0: Lami ba yan? Spanish bread?
1: Oo.
0: Lami ba yan? Lami na kung init niya. Diba ang sud, alam mo?
1: Diba yung mga pangkwa?
0: Ano kita sa sud, me?
1: Alam mo? Dungog, me.
0: Salamat, daan.
1: Salamat,
0: daan. Ano na yung feeling sa buntag, no? Kaya makapakuan ka ba? Padungog-dungog ka? Ano kayo sa gabi, magul? Tingka pahoy na, tingpahuway, ana.
1: Oo.
0: Hindi makapakadungog-dungog ko, manday sa buntag
1: do. Kita itong oras ay yung 6L size 9B na malitas kamuntagon.
0: Ito lang yung atangan, marag okay na ba?
1: Wala pa. Napas sa JQ.
0: Malaga ato na ning iko ano mo take peg short break ron
1: unya
0: ato ning i-transition sa to ang next program straight to the point pero samtang nagpaabot ta murag pamanahon man ang radyo unang balita kauban si ko ano
1: Sir JQ.
0: So magpadayon sa misa mong tabi mo na mo ganahan kanang anli ba anli tabi
1: yes
0: na nagu idol Kenny mo na to siya Kenny siya oh with an H ha O-H.
1: Oh.
0: So, yung mura magsosyal pa si Kenny mo. Oy, oh. Oh, mo di ay.
1: Pero, hala, kayo may sudyante gahapon at yung sino, kaya wag yung sila klase po.
0: Oo, pero ako na sa ilan, labi na ni Idol Dubs, Swiss Good Bigani. Kung niya, sir, unsa may taban siya, mura ko nung ganabitang murag modular, murag mag kanabitang ay, paagi lang mo dyan, online.
1: Wala sa iyo, face-to-face.
0: Wala face-to-face.
1: Hatod ka na sa kanadi, chicks, no?
0: Kanino, ako na sa iran mamiti, kailangan ba punta mag-monitor anis provincial. Kay, kanimagong ashfall, kabautan no nga, kanabitong dalaran is hangin, gikan sa Negros. Kaya, pupunta na ako, mutabok ba yan, no? Mm-hmm. Pero di mo ganyan na nakalayo. Labi na sa Toledo, adjacent, at bang ragid
1: at
0: sila.
1: At sila, oo.
0: Oh, so, walang, kinanglan dyan ni nga, mag-monitor taani, kay na may uban nga. Kahapon ha, base sa gibalita na ko gahapon na yung mga gi-update nga na yung mga lugar labi na sa Habagatang Bahin sa South nga niingon sila nga to be announced until when to follow pa ang details. May nai-uban nga katorang gahapon lang Birnes kay bago pa nahitabo, so depende ko siguro sa gilayon
1: na no, siguro no, sa kuan. Pero gahapon sa ako na sinati gahapon sa ako pag kung ano pag tuyo to carbon island chicks na ay puy kalit nga kalit itong abog lang gahapon bita pero dili na gito
0: dili na grabe
1: dili na kay grabe. Abi mo na kong taligsik to. Iko, mao na gihapon. Mao to man na mga prayla na alagi gihapon di ay. Mao na nga, ato lang paaboto na ko sa mga announcement, no? Sa ato ang lokal nga kagamhanan kung unsay dagan ni ka Lolis Pohon.
0: Correct.
1: Sa ato ang mga estudyante din sa Dakbayan o sa ato ang kaprobinsyahan sa Sugbo Idol Sexy.
0: Speaking of, wala na kita igong oras mamitik. Murag natapos na po na nga ito ang unang radyo, unang balita sa atong DYHB 612. O kita po diri sa IFM Balita sa Buntag. Dagang salamat, mamitik!
1: Thank you so much, DJ Sexy, sa kaibon siya kong ikuyugan, no? Na save gan ako ang mga kakulba, ako mga...
0: Kasi iba tanan.
1: Tawa lagi ko sa DJ Chicks.
0: Kaya yung kakulba kay Brog. Ako man, hindi man ikaw.
1: Kaya kakulbaan po ko, uy.
0: Kasi kulba ay midol.
1: Kasi kulba ay pero mawa akong kulba once makita na ako, ako ang kauban matagbuntan. Oo. Man, bakit ano? Kamami kasi mong lola, hinay na kayo pang lihok. Oo. Kasi tama sa inyo.
0: Sige lang. Basta importante Spanish ka ha.
1: Spanish bread.
0: Okay, mga idol. Sa nga ni Idol Boy sa adlaw nga Sabado, kauban na nato, no? Siyempre, si Idol Kenny sa Digital, Idol Main Marmol, UP intern, ang ato ang nasa field, Idol Tweety, Kuya Double D.
1: Mm-hmm.
0: O siyempre, ato ang...
1: Ang Tam is Paslatik, ang inyong mamitik.
0: Kini si Idol Chixie, ang chikadorang sexy, kasayo! Sa programang Ay Bangon Na Musunod, straight to the point,
1: dili sa IFM.
0: Para sa IFM.
1: Mapugat ba ni?
0: Oras
1: ay, oras ba ni? At ang oras, alas ay, stressy na nito. Kamusta ako na Idol Chixie? Salitin mo kumukor. Ay, mabangong. Ay,
0: stand by. Mapugat ba ni?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
2: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension, Vitamin D3. The Science of a Healthier Life. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sa atong higko sa atong nga colon pwede nga mag-poison sa atong kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
8: Well, fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
6: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Straight to the point, the attorney who feels that...
10: Dali! Aniya lang itong idol sa komentaryo!
11: Correct! Traffic sa kamatuuran o katawan!
12: YUCP at team sa DYH will madungog sa 93.9 IFM!
10: Straight
12: to the point! Kauban si Regiman Attorney Rufield Banyok o ang DYHP team sa 93.9 IFM!
13: Mapugnan pa ni!
14: Alas 6 hangtod alas 7 sa buntag o alas 8 hangtod alas 10 sa buntag!
10: Lunes hangtod Sabado!
12: Ay lang masigtabi niya! Minaw na ta!
15: Straight to the point sa IFM! Straight to the point sa IFM! IFM! IFM!
16: Oras sa IFM, alas 6:19 na. Ito na po, minawon sa tuang sister station DYHP 612. Sa nga ni Attorney Rufil Fernandez Banyog, Rajuman Benji Tanghian para sa Straight to the Point, diri sa IFM.
17: Kanang dumanhog sa Manglisor, pero kanigid diri dapit ang nataman kanigid diri sa may Toledo ang bahin og ingon malusab sa may Pinamungahan. Mugay abot gid diri Sugbo ang asphalt mga sukindig pa man abot diri sa Dakbaya, Sugbo, Talisay, Minglanilla. Apan hinuon dinis ato dili kayo susama dito sa Toledo nga grabe ang ilang nasinati nga asphalt usab.
8: Straight to the point.
17: Samtang ang EMBO o Environmental Management Bureau ni pahibaw nga ni improve ang kalidad sa hangin sa Sugbo, human ni balik na kini sa good levels kagahapong adlaw.
8: Straight to the point.
17: Sobra sa 40 ka mga buhi nga baboy gikan sa Negros Island, wala makalusot sa pantalan sa lungsod sa Dumanhog.
8: Straight to the point.
17: Aso aduna makasamay ni suway unta pagdala og baboy gikan sa Negros Island region. 40 ka mga baboy taon kidad usugbo kasamang nistor onya gibabagan kini diha sa pantalan makasama wa makalusot ha, sa pantalan sa Dumanhog. Aso muna nga balik ha, amot gibalik baka nila ning ilang baboy or kanang giihaw labadas pantalan kasamang nistor. Pero ang uban mangita magpaagi kasumang listor, ang uban mangita rag paagi, no, nay uban nga mangitag paagi ang maka kanang naa nga maka biyahe, pero muna nga gibawal pa man ang biyahe sa tanang biyahe sa mga baboy gikan sa Negros Island region tungod lagi sa kaso sa ESF. So muna nga di lang sa ipugos ato mga taga Negros kay balota nga usa sa mga labing dako nga paningabuyan kasamang nistor o dako kay gikatabang no sa paningabuhi sa ato makigsunang sa taga Negros ako taga Negros ako kanang baboy kasamang nistor nya kan ni karon may problema dako kay di man makalusot diri. So muna nga dili pud nato ma blame, dili pud nato makasama ma basol ang probinsya Sugbo tungod kay naasay mga nasay mga industriyas baboy din eh. Lisod sa kayo mapiktuhan o niya ang Sugbo ra ba? Maoy number one mga sukindig paminaw nga komprador tag baboy. Kay daghan kay dirigod ha? No, gani ka sa mga nistor ay nagpalit na ganig humba sa'yo kayo. So mo na nga ang problema ani kay kun dili makalusot na ang baboy gikas Negros, mo barato ang baboy, mahal gyapon ang laog. Ha, barato ang baboy, ang laog maoy mahal kaayo dinhi Sugbo. Ha, mo mahal samot ang baboy. Ha, kun mauhon ni nga di na makalusot mga sukin, di pa minaw ang baboy sa Negros.
8: Straight to the point.
17: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archival suportado ang sugyot pag-hire o consultant o mga eksperto alang sa hingpit nga paghuman sa CCMC building.
8: Straight to the point.
17: Wapag-ihapon din na nahuman ng CCMC kasamang Nestor. Ha? Wapag-ihapon din na nahuman ng CCMC. Gilumot-lumutan na tingali ng ibabaw. Ano man na nga, kadako na bas kwarta mga sukin, di pa minaw nga na, kanang na ang nagasto ni Anang Maong nga CCMC, hangtod garo wapay human-human. Sumuna nga sige mayor, atuan na nga basin o ubos imong administrasyon, bason pag mahuman na, kanang na ang Maong CCMC mayor Nestor, ito paningkamutan nga mahuman na, kadaghan na itong mga iksuna mga sugbuanon, ang nanginhanglag servisyo diha sa CCMC.
8: Straight to the point.
17: Sa pikas bahin mga kaso sa COVID-19 na dito sa kauluhan, giingon nga padayon nga ni Saka.
8: Straight to the point.
17: Na, diyan nasa isang COVID kasamang nisto. Unsa naman noon eh, nag-abot naman ng sakit sa baboy, sakit sa tao. apan ang mga eksperto ni auhag sa tanan nga mga dili da dili magpanik ang publiko og particular na nga ni agi na sa mga ginikanan ang bantayanan ka uban ang ilahang nga mga anak. So dito sa kauluhan nabantayan dito na matikdan nga dunay kasus COVID-19 dito niya padayon mang nidaghan dito kasamang Nestor. Ngano naman sad ni padayon namang nidaghan na why halin ang face mask aun sa ba? Ato ni hatagag pagtaga dato ning imonitor kasamang Nestor ato ang mga taga Department of Health ha ato ang mga taga Department of Health diha unya ato ang mga LGUs kauluhan ha klarohan ninyo na sa COVID-19 diha kinahanglan nga dili na mukatap sa lain pang mga probinsya ha diri sa Pilipinas kay sus ha pa maka-recover ato makaigsunan nga nawadag trabaho sa COVID-19 ang uban taon wa pa makabalik gani sa lahang anang pagpadagan sa ilahang mga negosyo niya ni Ana sa din nagsamok-samok na sa din nga daghan na sa kunong kasos COVID-19 sa kauluhan pero manghinao ta di lang ta magpanik ha kay kahibalo ta kining ni ang maong nga COVID-19 kasamang Nestor kung salin pa ni adtong COVID-19 gyud katong sa una nga wave kasamang Nestor karon murag kuha na lang ni kinagmay na lang ni dili kay ni isog na lang ning ni ang maong nga kagaw.
8: Straight to the point.
17: Samtang balita dito sa gawas sa nasod, negosasyon tali sa Amerika ug Iran, gipaningkamutan sa mga mediators nga mabanhaw tali sa pagdeklarar na ni US President Donald Trump nga natapos na ang ilahang ceasefire.
8: Straight to the point.
17: So humana ko nung ilang ceasefire kasamang Nestor dito sa Amerika o ingon man usab dito sa Iran. Ingon si Trump, humana man na ngita na punta kung sa'y kwan ani, sunod ba hitabuan eh. Ikaw Trump ha, kalma lang po Trump ha. Kalma lang Trump, kay diris amo, rabi na ang panghitabo, nibutong mga bulkan, di ay linog Trump, di ay bagyo. Nagsagol na makatalagma na mo diri Trump o niya magbinuang ka na mong kakalaki di aha ayaw na Trump kay mumahal na sad ang to ang gasolina ani na. kanag uban pa makasama nga to ang atangan diri sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga sa to ang pagpanag-uban og sa 93.9 IFM. Ato ang attack na alas 6:26 na sa kabuntagon. Sandbay lang sa gadali, makasama ha.
16: Narong masay do chiksi do loy. Oras na IFM, alas 6:26 na. Padayante sunahan. Take a short break sa atong pagbalik straight to the point diri sa IFM.
2: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
2: Angeline.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: ang sarap ka og jud ka.
1: This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
2: Ah! That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin mo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass mas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylic non-tocopherol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
11: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
12: Empress Shampoo for impressive hair.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: My budget.
16: So

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro para magbibisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya at buol nimo. Dalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
7: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
8: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
9: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
7: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
9: Dito na buo ang confidence ko.
8: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
10: easy maging best me.
11: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at orihinal.
18: Non-stop allergies, ang solusyon.
19: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Alco Plus, Alco Plus.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
23: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
24: Oras sa IFM, alas 6.31 na, paminawa na ito ang pagpadayon sa programang Straight to the Point 3 sa IFM.
25: Sorry, anay ka sa mabot?
26: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
25: Atong balikan karong taon, makasama si Radio Man Paul Lauro.
27: Kay... Sa 13 anos nga, minordinad nga babae, nag-isigpo ang iyang dugan dito sa ilang dapit sa Omega Street Barangay. Apas ni Gatun Lakbayan sa Sugbo. Ang ginitin karon sa kapulisan mao si Jose Al Iscomo, 40 anos Molopiura, sa maong nga lugar. Matod sa 13 anos na bata babae, kalit lang nga gihikap ang iyang dugan ini maong nga suspect hinungdan nga nakuyawan siya. Hinungdan niya ni gireklamo sa iyang ginikanan. Gipatakop na yun kining maong suspect o nanitina sa atong kapulisan. Morito report kina hipos ka magbidye sa Mabulo Police. Kasama mo sa Mabulo Police ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
25: Radyo Man Paul! Takarantantan ba kasama ha kay kada na amarindo tigating yung kasamang Paul pag nakasakay ni kabayo kasamang ni... Okay, so arita magkasama unya balik ta karon taon ha katong isgutan ning dugan na to isgutanan labi na in town kun nahitabo dito sa Mindanao nga sus. Grabe in town ang nahitabo sa Mindanao, wa tinud bulan full ang bagyo pero ang gidalang hangin makasama og uwan dito sa Mindanao, dito sa Luzon. Grabe man day kasama ni sir, bisan gani diri sa ato di ay ang hangin ba na naikusog nga hangin apan di gyud hinuon pareho dito sa Mindanao og sa Luzon. Karon to tao dato ang balikan makasama. Uman lamang sa importante kay sanbay lang sa ha. Alas 6:33 sa buntag.
24: Alas 6.33, mga idol, ipadayag ngayon yung mga mensahe sa pagpadayon sa itong programa. Idol ha, pwede ragid kaya basawang tanaw niyan taod-taod. Mga idol, 0923-112-8701. Sa nga ni Idol Buiki, o syempre sa ito ang mga kaubanan, kini si Idol Chixie, stand by. That is straight to the point sa IFM.
0: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
23: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
28: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
29: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
30: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
31: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
32: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
33: Ganun po?
32: Ana! Oh, laing pose na po.
33: Okay po.
32: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
34: Dugay naming nag-ilis, direct.
35: Ngayon to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
36: Ang bagong fruity surprise na sakto.

0: Lamig Mag-Rice Energy Pop.
1: Lamig Mag-Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sari-sari stores.
2: Ang idol kong FM
3: 93.9
4: IFM. Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
5: Oras sa IFM, alas 6:36 na straight to the point rin sa IFM. Ito paminawon, Radyo Man Benji Tanghian, mga idol.
6: Ito sa kwan, katunto ang mga picture, na mga picture taon ato, na mga kanang video kasamang ni store, nga nakuha na to, o niya duna in taon mga bata nga naapil. Kaluoy ba in taon po sa kanang naang mga bata nga naapil in taon? Dito ni sa may kwan gyud, kaning ni ang kuan ni siya sitio kuan sitio Pandaw sus grabe sitio Pandaw malapatan Sarangani onia matod pa nga alas 4 sa kadlawon moy pagdahili kasamang nistor sus kaning alas 4 sa kadlawon taon labi na og bugnaw kay panahon niya naa ka sa bukid-bukid nakas bukid-bukid purti pa nang pagka lamias imuntog. Sumunay ang mga kananaang pipila ka mga videos nga nakot. Anaon sa tusok, grabiha sa tubig ka sa mga nistor. Uy, grabiha sa tubig ka, bangis mas tubig in town. Muna yung makasama ang kwan, oh. Sus. Sus, grabiha sa tubig, suga, uy. Anak na rin pagkabuntag. Sus, grabiha taon ang kuha, no?
7: Daanan, oy! Kako sa tulog! Ikaw matulog siya!
8: Oy! Kailangan ka na kung ikaw!
6: Moni ang kuha dito taon, oh? Kusuga sa kuha, oy! Sa baha ba? Tabihak sa manistor, oy!
8: Paano ba niya na taon?
6: Oh. Oh, di apa oh? Sus. Di apa oh nagut sa sapa taon? Kebiha kusuga baha oi. Oh, kebiha ka ngilu kay tang aon ka sumang ni store taon. Pakang ngilu as tubig. Ngilo kayo nga tanaw ng tubig ka sa mga nisor. Nawa, naganani, gabi, hindi ka ka, klaro. So, ana palang kadlaon, grabe ng bunok sa uwan. Sus, ang mga tao, wag kalabang, ano may taytayan, is babaw. Sus, grabe ha, pagkangiluha tanaw ka sa mga nisor. Awa ang kanang kwans tubig, oh. Pagkangilo. Hapit na amot ilang taytayan, gun, oh. Tabiha sa kuha, no? Oh, puti kusugag yung tubig. Una ka, na yung mga taos da plane, ayaw mong alang-alang o glabang kay anak kuya o kayo o kuhan. Hala, mga balay. Akanin mo yung nasa mga balay. Good, grabiha, oy. Jesus, kaluoy tao sa mga balay, oy. O, tanawa, oh. Gipandala sa baha ang mga balay nga mga sus grabiha ka sa mga nisir. Nakita tani sa una mura magditos gawa sa nasod ra. Pero kaniyo grabiha di taon. Kala na umsa naman taon ng tubiga. Ang flood control na ay flood control pero wa man makuan. Wa man mo asir ka sa mga nisir. Hala, grabiha, ni naunsa. Sus, ang mga balay, naabot sa atop ang tubig kasamang nistor, oh. Agi, nabagi, at nakin, agi balay nga naanod, giday, oh. Oh, tanawa, oh. Jesus, pagkakusuga sa kuha, no? Oh, grabe yung uwan gyud di iPod, oh. Kani dito ni sa Cubao, sa Quezon, mga sukin, di paminawsan, oh. Dito ni sa Kauluhan. Muni ang panghitabo taon dala sa Super Typhoon da Inday, pero tungod sa bagat lang niha, samot na kasamang niso, naka-landfall gyud sa di ay. Oh, tanawa, oh. Sus, ang tubig ni Sud na sa... At sa manidapit sa kwarto ni? Ah, sa kwarto yun. Kabantay ka ng katre kasamang ni Sud. Gilapawas tubig. Uy, nidulog ang tubig sa katre. Grabiha, uy. Oh, tanawa. Muna yung magkapahinomdom sa tuang mga congressman o sa tuang gobyerno. Ha? Nagpahinom... Gapahinomdom nga asa ng imbestigasyon sa flood control. Ha? Tanawa ha? Niingo na ang atuang kinaiyahan kasamang Nestor nga sige mong impeachment, sige mong impeachment diha. Ang flood control, wag yun ninyo akatari. Kay karon laba, nawagtang ang isgutanan sa flood control mga kasama tungod aning impeachment. Ah, murag kaning impeachment maone ang para nga maone ilahang isigig hingusgan gyud magsugod na para mawala ang isos flood control. Pero unsaon man nga naamay mo pahinumdom nato? Ang kaning ni ang bagyo kaning baha mo pahinumdom sa matag usa ka mga Pilipino. At tanawa oh, lisod sa balay grabe. Sus grabe has baha ka sa mga listor. Uy. Ha? Mupahinom do matag-usa na to nga. Oh, yeah. Lakusuga sa kuan o. Oh. Oh, oh, ang sakyanan god mag magwan ang sakyanan ko sa mang nisor pag maigo ang sakyanan sa hangin mag tango-tango ang sakyanan ko sa mang nisor. Sus grabiha oy. Ha? San bay lasa makasama kay kaning pulo ka mga namatay. Namatay mga picture ani. Sus pagkagagbay pas bata in town oy. Ha? Pagkakaluoy ba in town ani oy pagkasakit dughan nga kanang naa nga palandungon ani. San bay lasa kadali ha balik ta karon daw daw.
5: Oras sa IFA mala 6:44 na. Stand by idol, matake tayong short break. Sa nga ni Idol Buiki kini si Idol Chixi para sa Straight to the Point 3 sa IFM.
9: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
14: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples from na po ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Alco Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang kapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS 93.9 IFM! Mampugnan pa ni!
24: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,

0: before they start, while keeping bread fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
6: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
7: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
5: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
7: Dito na buo ang confidence ko.
6: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
8: easy maging best me.
9: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
10: 93.9 IFM! Pampugnan pa na eh!
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang lubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglusod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Non-stop allergies. Ang solusyon.
10: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Alco Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: 93.9.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.
2: Alasay 50 na, padayon itong paminawo ng mga gitukeng diskusyon ni Rajuman Benji Tanghian sa nga ni Atty. Rufy Fernandez Banyok. Ani anang straight to the point 3 sa IFM.
3: Ha? Ang napunta sa flood control na abatay investigasyon? Asa mang investigasyon ni ini? Ha? Wa na, nakalimta na. Kay ang ilaha mga sukindigmo nang gitutukan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, mo ilang gitutukan aron ang mga tao makalimot sa flood control apan ang kinaiyahan dili buot mga sukindig paminong kalimtan lang sa dayon ang imbisigasyon sa flood control. Ah, sa tanawa ko tong katong sunod ning video kasaman sila dai forward go gamay palihok. Ah, grabe tonto ay katonto ang mga balay baganino tanawa to. Ha? Ah? Og katong mga kana tanawa ho. Sus grabe ha. Grabe, kana inday, inubos mo na ang mga bahay. Sunag ka na, oh. Tanawa ka na sa pagsugod ng video, kasama General. Tanawa ang mga balay, kasama nito. Sus, grabe. Tanawa, oh. Oh.

yung may unig katong sakuan. Sus, grabihaw, tanawa, oh. Sus, grabe mga balay, tanawa mga balay, oh. No, kanang na ang green og atop, nagbarog pa na. Oh, nagbarog pa unta na. Sus, grabe hataw. Oh? Oh, tanawa, kanang, oh, tanawa, kita sa kanang ka video nila kasamang Nestor, nga ang mga balay nagbarog pa unta. Tungod sa kakusog sa tubig, hinay-hinay taon nga ni nalupog ang balay. Hinay-hinay nga nangalupog ang balay. So naka, na balay dos andanas, na ay kanang na ang ground floor lang, ang balay. So sinahinay nga gikaos tubig, uy, ang atop, ang kanang bumbong na dala. Hasang atop ka sa mga nisor, naglutaw, ana, ang mga tag-iya, may gani, amot ka, naka-eskapo ang mga tag-iya, tingalian eh, nga diris atbang, munang atopan ng itsek dito sa tuang arimen, makasama dito sab sa Mindanao kay ha grabiha ani oi unya kani mo magbuntag ni ha kay dito sa Sarangani kadtong malapatan ha Sarangani nga pulo kabok ana matay sa duha ka pamilya nga natabunan taon mga sukin digpamay no alas 4 kadlaw ni dahil ang kanang naa nga yuta o kani o tanawa sus grabiha pagkangiluhan tanawon sa tubig oi ha pagkangilo nga tanawon sa tubig taon. No, murag magkapanglibaw sa balahibo kasama ni Sor. Kita ka na, ibalik ko ito gamay kasama ni Gerald, ha? Katong, tanawa kasama ni Sor. Ang mga balay, gabarog pa. Nadugay magkasama nga tungod na kakusog sa tubig. Hinahinay nga ni Sor ang tubig. Sus, nangalupog lagkalit ang mga balay. Uy! Ha? Be, kuno, be. Atong kuno nga, atong kuno, tanawa, oh. Oh, tanawa, oh. Oh, sus! Wa na, sininggitay mga tag-iya, wa na'y mahimo. Hisus ko Ginoo tanaw. Wa na gyud. Agrabiha oy napulpog oy. Mga naas mga lima ka balay. Oh tanawa oh. Sus grabiha. Grabiha ka bangi sa tubig kasamang nisto. Ha? Muna ka nang makongresman diha taon. Oh nya atong gobyerno. Ah. Kaning ni Asyarog, di kakita ang Malacañang ani. Ha? Hinaota makakita ang Malacañang ani taon. Oh? Jesus, grabiha taon. Uy, gianod ang mga balay kasamang Nestor. Sagitay taon ang mga tag-iya. Hmm. Pagkadakos tubig. Nga naman nga pagkadakos tubig, no? Grabihan tubiga nga na nang latas man ang kabalayan. Oh, pagkabangisa sa tubig kasamang Nestor.

0: Sus, la pija, uy. Sus, grabija, ni ko ana, no? Ha, grabija, ni ko tanawa. Na, kersada, o, de kersada, no? Na, kaning ni, ah, kuan man, kilid sa dan, kersada, o niya, kaning ni ang mga balay, kilid das kersada. Ha, kanang murag, mga pilar kadupa, kasamang nisturba. Ha, murag, naaran ni sa mga kumbanak-banak, tingali, mga, ah, napo, ngatus 15 or 20 kadupa ba? Gikas kersada. Ha, o niya, mga balay na nadya, daghan kayo. Pero medyo nalukyaob siya. Ha? Nalukyaob sa noon kasamang nistor. Ha? Pero muna nga, na yung mga nagkuhan diya, comment nga, ah, wala na ayaw ng blood control, ano, ni awa sa kuhan. Ha? Mamauna diri sa kuhan sa tingali, liluan. Ha? Katong sa liluan ba, o ganong ingon diri sa atong makasamang sa mananga. Ha? Mamao tingali itong asus, grabiha, uy. Ang mga balay kasamang nistor niya bagong giigo sila sa Linog town ba? Ah, bagong giigo sa Linog. Ah, bago mga sukindig paminaw nga nakasinatig trahedya. Kanilain sa ni kani gabi isad ni. Ha, ah, kani gabi isad ni nahitabo. Abi ko na to ko ng paminaw ni bi. Kay mo ni lain sad ni nga o tanawas tatay o.
1: Grabe ang diri sa mo sa sitio Kabisulun. Grabe ang
0: Kabisulun.
1: Naay nagwahawi sa bukid.
0: Kuy grabe ha. Susu gabi ira ba? Hitngit ni kasamang nistor. Nangapalong ng mga suga. Sus, nagkagumot og mayo kay kusog kay ulan unya ang tubig purting paspasang na amot sila mga balay. Hala. Oh, nangatagrangat na nangatibulaag na mga tao taon. Sus, grabiha, ani, oy, oh. Oh.
1: Grabe ang diri sa mga sa sityo Kabisulun. Grabe ang baha, na ay buhawi sa bukid. Wala may kabaluhan ni asa ni Pingon, ani.
0: Sus, grabiha, oy. Oh. Kusuga gina dito sa kuan, oy. Nabuhawi, grabiha, oy.
1: Buton sa nene, tabo sa mo mga siringan, turun.
0: Oh, nakakuan ng taon sa Facebook kasamang nistor kay para makitaan ba na ma-rescue sila diha dapit nga naa sila diha taon. Ah, kaya na may uban nga mga lugar na dito nga walay kanang signal sa cellphone pero pwede ra ka maka-internet. Ah, kaya na may mga wifi na labi na kanang nagdagha na maroon ka na ang mga piso wifi. Ah, sugrabiha ni nga kuana ni ano. No, kaning ni ang maumpang hitabo taon mga sukindig paminaw. Luoy kayo no ato maka-eksunay na kini pahinumdom ni sa ato ang mga kanang naang naas gobyerno lagi. Dili yun sila buot nga palimtag isgot ang flood control kasamang nistor. Ha? Ang flood control kinahanglan nga muraog nagsugo ang kinaiyahan kasamang nistor nga ang gobyerno kinahanglan nga patutukan yun. Og asa na ang budget sa flood control. Nga naman, binilyon ang kwarta nga gitagana sa flood control. Ha? Ato makiksuunan, naglisod man gani ato makiksuran nga mga kabus ni samot og ka lisod ato mga naa diri in town sa mga kanang naang na naa diri sa ubos ba naglisod og may nag-antos sa kamahalas palitonon, ha? Atong uban, wapay tarong nga trabaho kay walay mga katrabahuan nga mga tarong, unya, grabing kinaukaway, grabing kinawatay sa kwartas gobyerno, ha? Nga mga naglingkod makasama sa gobyerno ba nga nakapahimulos aning flood control. Kuning nga karon naningil na gyud. Naningil na ang kinayahan ka sa mga listor. O niya, ingon na kinayahan, asa na mga imbisigasyon sa flood control? Wa may na nga priso, na priso pa mag-una hinoon ang nakadawat og donasyon sa eleksyon? Anato'y uban ng mga kahoy, gani, mga nidahikwan. Ato ko nung tanahon tong uban nga video ka sa mga kananaang Gerald B. Kay kanina taon sa tatay, naka-live yung taon siya. Kay aron nga naay makakita, makakontak nga mo-rescue nila taon dito. Ha? Oh, so muna nga kanang naang ako ani. Oh, ato ani nga kuno dapat usang video diha by kanang saman Gerald. Ha? O ato ni kuno kay no taon no. Susti ko suga dito ngit-ngit ra ni mo ni kuyaw ba? Ha? Oh. Oh, kanini amo po ni ang kusog ni nga kuan pud taon. Oh, sa ilahanan ning karsada nga puno pus tubig. Sus grabiha de dito sa Mindanao dapit no. Noon dito ni tapit sa Tumoy ras Mindanao. No sa glan na pud ni. Uy. O kanang glan ra ba mo ni ang gikuan sa linog mga sukin dig paminaw. Ha? Giagian sila sa linog. Nagkasinati sila glinog, giigo sila sa linog karon sa bagyo na sab. Unsa man tong dako kay murag baruto nga ni agi unsa man to? Ha? Unsa man to kahoy to? Ha? Unsa man tong kahoy dak? Kuanto dalaki to, daki to? Sus pagkadako sa dalakit muraman og kuan oy. Tolay agi og ganang na ang kulo komedya makasama pero sus pagkaluoy ba tatanawa oh sus Ginoo ko maigo ng balay ana hapiros magyud oh pagkakusog sa tubig nang laktod ang tubig oh sus tanay mga balay na nga ha nang tumba dito sa glan da ini ang glan ha lakip na ang gagitay og sa linog makasama dito ato makaubanan ana ha dito ato makaubanan kay nang hatag og ayuda nya do na toy mga kay suuna na to nga natagaan sa ayuda nga ato natigom diri sa DYH Media sa Glan. Ha? Murag igo ra gyud nakabiya to makaubanan na to town. Susluuya town dito oy. No kaniyo grabe ang hangin oy. Sus. Jesus. Sus gi kumbati magmaig mga atop sa hangin. Uy, kuyawa anik sa mga nistor no. Kaning hangina di gyud madalag sulay-sulay imong balay. Ha? Dili madala og kanang naang sa amua sa una kung papa basa na aga ni bagyo ibalitas di YHP ka sa bang nisto ingon dito sa mama kuha atong PC Escabao kay ikot diri sa kanang naang sa lagunting dahing ikuan dito ipasok dito kanang sulayan ang balay kuha o kanang bulos sa kawayan so, sa kanang sulayan ba o ba kanang baatag PC ikot ana para dili matumba ha og hangin dili maunsag hangin pero saon man og tubig na baha may mo banlas pod ka sa mang nisto. Onya ato ning hatagag pagtagas sa pagbalik makasama ha kay ato ang i-check ang ato ang Armin Jinsan kay tuwa sila dito sa area karon o pila na gyud tanan ang namatay ni ining maong panghitabo makasama ini sila to nakuha sa kwan pa lang na malapatan sa Rangani pulo kabo ka namatay so sa uban ng mga lungsod ka og sudan atong i-check tong pagbalik ang ato ang Armin Jinsan dito sad makasama sa Malaybalay Armin Malaybalay na to atong i-check sa tuang pagbalik human sa mga importante kayo og sa tuang RMN Network News makasama sanbay lang sa ha? Alas 7:04 na sa
2: oras sa IFM, alas 7:04 na. O yan ay, nagpa-shoutout lagi ko na sa itong Facebook Live. Idol Chixie or Idol, basta sa ninyo ang greeting sa live. Wow. Sige, Dol. Ay, kabalaka, Dol, ha? Oo. Ay, kabalaka, Dol. Pero shoutout, eh, Kadol. Kini-text ng Kadol. Anyway, mga idol, sa mga naka-tune in din ha, at ang nga to ang IFM or RMN Network News Manila, unyang taod-taod, atong madunggan, unya, mo standby lang ta idol, matik sa tag short break, magpadayon na itong programa, sa nga ni Idol Boyki, kini sa Idol Chixie, maayong buntag, Subo. Alas 7:04 na.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
5: Non-stop allergies? Ang solusyon.
6: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus. Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
7: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
8: Ganun po?
7: Ana! Oh, laing pose na pod.
8: Okay po.
7: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
9: Dugay naming nag-ilis, direct.
10: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
11: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
12: Refresh your rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
13: Lami mag-rice, energy pop.
14: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
15: Non-stop allergies. Ang solusyon.
16: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: RMN Network News. Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. RMN Network News.
20: Idol, ato na paminawa na itong RMN Network News sa Manila oras sa IFM alas 7:09 na.
21: Bagyong Inday sa Bangsamoro Autonomous Region ayon sa pinakahuling status report ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM na inilabas kahapon alas 12 ng tanghali. Sinabi sa DXMY ni Hayafina Giling Makanga, Disaster Response Information Management Section Head ng MSSD BARM, na naitalaw mano ang mga apektadong residente sa 82 na mga barangay sa 15 munisipalidad sa 3 lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa report, 3,947 na pamilya o 19,735 na individual ang nananatiling lumikas dahil sa naturang kalamidad. Sa kasalukuyan, may 22 naman na aktibong evacuation centers sa BARM na tinutuluyan ng mga evacuees mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Lanao del Sur. Patuloy pa ang assessment, relief operations at iba pang ayuda ng MSSD sa pakikipagtulungan ng Bangsamoro Government, mga local government unit o LGUs at iba pang mga ahensya upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng naturang bagyo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapalaw, Tatak RMN.
22: Retrieval operations sa isang natitirang nawawala sa 10 individual na natabunan ng landslide sa Malapatan, ipagpapatuloy ngayong araw. Kasama mo sa balita, Radyo Man Rose Shoko ng RMN General Santos.
23: RMN Live Report.
24: Ipagpatuloy ngayong araw ng mga otoridad ang retrieval operation sa isang natirang missing sa 10 individual na natabunan ng lupa sa nangyaring landslide sa Sitio Fandao, Barangay Poblasyon Malapatan, Sarangani Province na nangyari. Madaling araw kahapon, July 10, 2026, napag-alaman na kahapon nagsagawa ng incident briefing ang LGU Malapatan para sa patuloy na retrieval operation sa isang one-year-old na batang lalaki na kasama sa mga natabunan ng lupa sa ninang landslide. Ayon kay Chinaline Itorma, kaanak ng mga biktima, hirapan ang ginawang retrieval operation ng mga responders kahapon dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, kaya nagdesisyon sila na ngayong araw nila ito ipagpatuloy. Inaasahan naman na ngayong araw maibaba na mula sa Sitio Fandao ang mga labi ng mga biktima sa pamamagitan ng pagkarga nito sa chopper sakaling mahukay na ang bangkay ng bata. Napag-alaman na hindi muna pinapayagan ang mga sasakyan na makapasok sa nasabing sitio dahil na rin sa madulas na daanan at panganib sa landslide. Samantala, nananatili naman sa 5 evacuation center ang 150 na pamilya na una nang inilikas dahil sa pag-apaw ng Malapatan River sa Barangay Poblasyon ng nasabing lungsod. Natira na din ng kaukulang tulong ng LGU Malapatan, Sarangani LGU at ng DSWD ang nasabing pamilya. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos, Radyo Man Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN.
23: RMN.
0: Mga kasama, inaasahang lalabas na ng Philippine Area Responsibility ang bagyong Inday ngayong umaga. Ayon po sa PAGASA, huling namataan sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 140 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 170 kilometers per hour habang kumikilos pahilaga ang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers kada oras. Dahil dito mga kasama, nakataas pa rin ang signal number 1 sa northern portion ng Batanes, habang signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at northern portion ng mainland Cagayan. Sa forecast pa ng PAGASA, posibleng maglandfall o dumaan malapit sa Tsukishima Island sa bahagi pa ng southern Japan ang bagyong Inday bago lumabas ng PAR ngayong umaga.
1: RMN Network News.
22: Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Sabado dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Inday. Walang pasok, all levels, private and public sa mga sumusunod. Sa Metro Manila, sa Caloocan City, Marikina, Manila, Malabon at Valenzuela. Sa Cavite naman, sa Tanza, Naik, Dasmariñas City, Indang, Noveleta, General Trias at Ternate. Buong lalawigan ng Laguna, sa Batangas, partikular sa Rosario at Malayan, at sa Pangasinan naman, sa Dagupan City. Suspendido rin ang face-to-face classes sa De La Salle University, Manila, at Laguna campuses at St. Therese of the Child Jesus Institute of Arts and Sciences sa Pasay City. Samantala, wala rin klase sa Sugod at Toledo sa Cebu dahil naman sa epekto ng volcanic ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Canlaon.
0: Umaabot na sa mahigit 600 na mga individual ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil pa rin sa epekto ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa datos ng Philippine Coast Guard, apektado ng masamang panahon ang 62 na mga pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Northeastern Luzon, Bicol, Palawan, Barm, Central Visayas, Western Visayas at sa Southern Visayas. Hindi rin nakakabiyahe ang nasa 242 na mga rolling cargos, 13 mga barko at 33 na mga motorbangka dahil sa masamang kondisyon ng dagat. Samantala, 168 na mga barko at 154 na motorbangka naman ang pansamantalang pinag-iingat mula sa epekto ng bagyo.
1: RMN Network News.
22: Suspect sa bomb threat joke sa 3 paaralan sa Bacoor, Cavite, arestado. Alamin natin ang detalye mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM, Lucena.
2: Sinindila ng Cavite Police Provincial Office ang pagpapakalat ng bomb threat na nagdala ng pangamba, takot, pagkantala ng klase at panganib sa mga estudyante, guro at komunidad sa naging resulta ng mabilis na pagkilos ng Bacoor Component City Police Station at ang Provincial Anti-Cybercrime Response Team ay natuukoy at nahuli ang suspect at nakuha ang importanteng ebidensya. Ang kaso ay kasalukuyang sinasailalim sa tamang legal at child protection procedures alinsunod sa umiira na batas. Gate naman ng autoridad na may kaakibat na parusa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet, maging ang bomb threat at bomb jokes. Samantalang nagbigay naman ng advisory ang City of Bacoor para sa publiko na ang 3 paaralan na mention sa bomb threat na kabilang ang Eastern National High School, Georgetown National High School at City of Bacoor National High School. Ang mga nasabing paaralan ay wala namang natagpuang bomba sa loob at ito ay diniklarang ligtas. Kasama mo sa Araman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol Edgar Dumaseda, Tatak Araman.
1: RMN Network News.
0: Samantala, electric wire sa halos 40 poste ng ilaw dyan po sa Palayan City, Nueva Ecija, ninakaw. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
1: RMN Police Report.
3: Naglabas ng paalala ang pamahalang lungsod ng Palayan dito sa Nueva Ecija matapos mawala ng ilaw at dali ng kuryente ang ilang street lights sa iba't ibang bahagi ng lungsod dahil na rin sa umaling sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw. Ayon kay City Mayor Viandre Nicole Cuevas, prioridad ng lokal na pamahalaan ang kaligtasan ng mga mamamayan kaya agad niyang inatasan ang City Engineering Office na tugunan ng insidente na agad naman na nagsagawa ng pagkipag-ugnayan sa mga barangay at sa Palayan City Police Station upang ma-assess ang sitwasyon, matukoy at mapanagot ang mga responsable sa pagnanakaw at para sa agarang pagkukumpuni ng mga nasirang streetlights sa mga apektadong lugar. Kabilang nga sa mga nawala ng ilaw ang 15 poste sa tatlong seksyon ng Barangay Imelda Valley, 8 poste sa kahabaan ng National Road na sakop ng Barangay Santolan at 14 na poste sa Barangay Marcos Village mula Black Extension hanggang sa Esmeralda Section na may pakurbada pa at pahong kalsada na maaaring makapagdulot na aksidente sa mga motorista kung madilim ang tinatahak nilang lansangan. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng mga palayanos sa maging mapagmatyag at kaagad na isuplong sa mga nakakasakop ng tanggapang pambarangay o sa pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa mga streetlights at iba pang pampublikong pasilidad upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Kasama mo sa RMN 9 ICR, Radyo Manais Blanca, Tatak RMN.
22: Mga kasama, magpapatupad ng taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Hulyo. Sa abiso, tataas ng 34 sentimo per kilowatt hour ang singil ngayong buwan. Katumbas ito ng halos 69 pesos na dagdag sa bayarin ng karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Pangunahing dahilan ng dagdag singil ay ang pagtaas ng generation charge dahil sa pagmahal ng presyo ng fuel. Ang generation charge ay bayad sa kuryenteng binibili ng Meralco na direktang napupunta sa mga power supplier. Nagpataas din sa singil ang epekto ng malampaya shutdown, tensyon sa Middle East, at pagtaas ng demand sa kuryente sa Luzon.
0: Mga kasama, tatamaan na naman ng dagdag presyo ang mga motoristang magpapakarga ng diesel. Batay kasi sa unang 4 na araw ng trading, tataas ang 2 piso hanggang 4 na piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Posible naman magkaroon ng pisong rollback o pisong increase sa kada litro ng gasolina. Ang inaasahang galaw sa presyo ng petrolo ay bunsod ng muling pagsiklab ng giyera sa gitnang silangan. Samantala, epektibo na sa Lunes ang 3 piso kada kilong taas presyo sa LPG.
22: Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2027 National Expenditure Program. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, inaprubahan ito matapos ipresinta ng Budget Department sa Cabinet Meeting sa Malacanang. Ang NEP ang magiging batayan ng General Appropriations Bill kung saan nakasalalay ang pondong ilalaan sa mga programa at operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa susunod na taon. Hindi naman idinetalye ni Gomez ang kabuuang halaga ng panukalang budget. Nakatakdang isumite ni Pangulong Marcos sa Kongreso ang 2027 NEP sa August 14, 2 linggo matapos ang kanyang SONA.
0: ₱200 na legislated wage hike, pinasesertipikahang urgent kay Pangulong Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano.
4: Nananawagan si House Deputy Speaker at Trade Union Congress of the Philippines, Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang batas para sa ₱200 na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa bansa. Apela ni Mendoza kay Pangulong Marcos huwag nang hintayin pa ang magiging desisyon ng Regional Wage Boards bago matapos ang kasalukuyang taon. Tinukoy ni Mendoza ang pagbaba ng pagtaya ng International Monetary Fund at Asian Development Bank sa magiging paglago ng ating ekonomiya ngayong taon. Ayon kay Mendoza, malaki ang maitutulong sa bumabagal na takbo ng ating ekonomiya kung palalakasin ang kakayahang gumastos ng bawat pamilyang Pilipino. Din pa ni Mendoza, sa 2 taong natitira sa administrasyon ni PBBM ay hindi sapat na ipagdiwang ang klasifikasyon ng Pilipinas bilang upper middle income country kung hindi ito mararamdaman at pakikinabangan ng mga manggagawang Pilipino. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa pamumulitika. Binuweltahan ng palasyo at ng House Prosecution Panel.
22: Pag-aangkin ng China sa Batanes, ibinasura ng AFP at National Security Council.
23: RMN Network News.

0: Malayubutag, Pilipinas, sa Idupos.
1: Ilo po ang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections, dangangampang. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
2: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang paglilit sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: RMN Network News.
5: 7:23 po tayo. Na magandang umaga. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
6: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
5: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, medyo sensitibo po ang ating susunod na balita mga kasama dahil sa Cagayan de Oro, 2 taong gulang na bata na gumapang sa ilalim ng truck, patay matapos itong magulungan. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
4: RMN Live Report.
7: Dead on arrival na nadala sa JR Borja General Hospital sa lungsod ng Cagayan de Oro ang 1 taong gulang na bata matapos na magulungan ng isang pickup truck. Ang driver ng D-Max pickup na inakilala sa pangalan na si Elmer Abaw, 58 taong gulang at nakatira sa Morning Mist Subdivision, Pueblo de Oro, Upper Barangay Carmen. Samantala ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Nathaniel, 2 taong gulang at nakatira sa Bakahan, Villarin Street, Barangay Carmen. Sa imbisigasyon ay sinagawa ng Traffic Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office na pag-alaman na nakaparada sa gilid ng kalsada ang pick-up habang may kausap sa kanyang telepono ang driver na si Elmer. Ngunit hindi nito namalayan ang paggapang ng 2 taong gulang na bata sa ilalim ng kanyang sasakyan. Pag-abante ng pick-up truck na minamaneho ni Elmer, nagulungan nito ang bata na nagtamo ng injury sa kanyang katawan kung kaya't dali itong dinala sa JR Borja General Hospital ngunit diniklarang dead on arrival. Voluntaryo namang sumuko sa Police Station 4 Carmen ang driver ng pickup na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Joanna Ricote, Tata Karimet.
4: RMN Network News.
6: Suspect na may kalahating milyong pisong patong sa ulo dahil sa serya ng nakawan at pangmomolestya sa Pampanga na aresto na. Ang kasama mo sa balita, Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
4: RMN

0: Magkasama, balikan na lang natin ang ulat ni Rajuman Mike Sigaral. Sa iba pang balita, bumuelta ang palasyo kasunod ng panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna ang pamumulitika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dapat pagsabihan ni VP Sara ay ang kanyang mga kaaliyado na puro pamumulitika at pagpapakalat ng fake news para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas din sa naging pahayag ni VP Sara, gigil pa ni Castro na panay ang pagtatrabaho ng Pangulo na hindi gaya ng bisay na madalas na nakabakasyon. Tahasang din sinabi ni Castro na walang naitulong si VP Sara sa usapin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa.
1: Pumalag din ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa anyay pamumulitika ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, hindi naman tamang sabihin na nakatuon lang ang gobyerno sa politika dahil tumutugon din ito sa mga usaping pang-ekonomiya.
2: Marami hong iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin na kinakaharap po ng atin pong bayan. No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
1: Giit naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, sa halip na akusahan ng gobyerno ng pamumulitika, mainam na sagutin na lang ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya.
3: Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. At matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang.
1: Para naman kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Jeanette Garin, gusto lang ng bise na mahinto ang impeachment trial dahil wala siyang masagot sa alegasyon ng prosekusyon.
4: Hindi po ito pamumulitika. Kasi ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga alegasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik? Pag-usapan natin yung mga alegasyon, it's the best venue where the Vice President can refute the allegations and clean her name.
1: Sina Bicol Saro Representative Terry Ridon, Manila Representative Joel Chua at Iloilo Representative Jeanette Garin.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Mga kasama, mas marami pang pasabog ang masasaksihan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa sandaling talakayin na rin ang paglilitis ng alegasyon patungkol sa maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Katunayan, ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, may tuturing ng exciting part ang unang linggo ng paglilitis sa Vice Presidente.
2: Nasa exciting part na tayo eh. Hindi ba? Hindi pa exciting yung linggong ito? Kasi very visceral po yung video na nakita ho natin doon po sa paglalatag po ng unang witness pa lang. Hindi ba? So, I'm quite certain as we go into confidential funds misuse, bribery, and unexplained wealth, which are basically the beating heart of the impeachment trial, mas marami pa ho tayong matitisod at makikita na mga pasabog dito po sa paglilitis po na ito.
0: Una nang sinabi ng House Prosecution Panel na meron silang pasabog sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo.
6: Be presenting witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI, no, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. But because of the sub judice rule, we cannot talk about matters which were not yet discussed in the impeachment proceedings. It's, meron ho kaming matibay na ebidensya na ilalabas no, sa susunod na linggo.
0: Yung mga kasama si House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Mga senator judges, pinaalalahanan na masakop sila ng sub judice rule. Kasama mo sa balita, Rajman Conde Bata.
7: RMN Live Reports.
8: Ipinaalala ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na masakop ng sub judice rule ang mga senator judges. Kaugnay ito sa naging post ni Senator Judge Robin Padilla sa kanyang social media account kung saan sinabi nitong duplicate at hindi maituturing na original ang kopya ng video na ipinalabas sa impeachment trial kung saan nangyari ang di umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tunggol, masakop ng sub judice rule ang mga senator or judges dahil bilang political process ang impeachment trial, anumang opinyon tungkol sa merito ng kaso ay maaaring magkaroon ng impresyon na hindi patas ang paglilitis. Posible rin anyang mabaliwala ang ginagawang trial kung makikitaan ang mga senator judges ng impropriety o pagiging bias o prejudice. Paliwanag pa nitong goal, pinag-iingat ang mga senator judges sa ilalim ng impeachment rules upang hindi mawalan ng respeto at ng kumpiyansa ang publiko sa magiging desisyon ng impeachment court. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Conde Batak Tatak RMN.
0: Sa iba pang balita, mas hihigpitan ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagbibisita o mga bibisita kay Senador Dante Marculeta na kasalukuyang nasa PNP General Hospital dahil sa mild pneumonia. Ito'y matapos questionin ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng CIDG sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla. Paliwanag ni CIDG NCR Police Colonel John Giyagi, personal request ni Marculeta ang pagbisita ni Duterte at Padilla. Gayunpaman, sinabi ni Giyagi na marami na rin kahilingan ang kanilang tinanggihan at sa susunod ay pamilya at legal team na lamang ang papayagan na makabisita sa senador.
9: Si IDG ay nire-restrict, kinoconsider yung medical condition ni Senator Marculeta. Yung ni-request lang personally ni Senator Marculeta na bumisita sa dinami-dami, dalawa lang yung pinayagan at sila lang yung pumasok sa loob, walang entourage or anything else. We assured naman na restrictions have been done and we will do more.
0: Samantala, sinabi naman ng PNP General Hospital na maaari nang humarap itong si Marculeta sa Sandigan Bayan sa July 15 matapos makumpleto ang gamutan sa kanyang mild pneumonia.
7: RMN Network News.
1: Sa iba pang balita, suspect na may kalahating milyong pisong patong sa ulo dahil sa serye ng nakawan at pangmomolestya sa Pampanga na aresto na. Ang kasama mo sa balita, si Rajman Mike Sigral ng RMN Bataan.
7: RMN Police Report.
10: Arestado na ng Philippine National Police si William Meria Core, ang suspect na iniuugnay sa serye ng mga kasong robbery at sexual assault sa Pampanga. Natapos ang malawakang manhunt laban sa kanya at nasa kustudiya na ngayon ng pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon at iba pang reklamong maaaring isampal laban sa kanya. Kasunod ng pagkakaaresto, personal na iniabot ni Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez ang 500,000 pesos reward money sa informant na nagbigay ng impormasyon na naging susi ng pagtuntun at pagdakip kay Kore. Isinagawa ang turnover ng pabuyas sa harap ng mga mamahayag bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng informant sa matagumpay na operasyon. Kasama sa Central Luzon, Rajman Mike Sigral Tatak, RMN.
7: RMN Network News.
0: Kasama, ibinasura naman ng Armed Forces of the Philippines at ang National Security Council ang pahayag ng ilang Chinese scholars sa bahagi ng China, ang Batanes. Sa isang pahayag, binigyan din ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na settled, indisputable at non-negotiable ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Oban Jr., walang batayan ang nasabing pahayag at hindi maaring baliwalain ang paulit-ulit na papapaghalat na maling naratibo ng China na maring lumikha ng kalituhan. Una nang iginiiti Defense Secretary Gibo Teodoro na malaking kalokohan ang pag-angki ng China sa Batanes. Naniniwala din ang kalihim na otorisado ng gobyerno ng China ang pinalulutang na naritibo ng ilang Chinese scholars.
11: Well, it's not important for me kung mag-respond sila o hindi. May importante, lumabas, galing sa bansa nila. At ito, nasabi ko nga kanina, kailangan siguro ang pasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa. Dahil mukhang matindi yung tama ng mga gumawa niya. Ngunit, sa kabila ng hindi pagsiseryoso, ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain, no? Sa false narrative. No? Ganun sila, ganun ang partido nila. So, seryosoin natin ito. Natin biro-biro dito.
0: Yung mga kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Pangulong Bongbong Marcos iginit na hindi dapat maging sentro ng sigalot ng South China Sea. Alamin natin ang detalye mula kay Rajaman Chanel Salazar.
12: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat maging sentro ng alitan ng South China Sea kundi manatiling dagat ng kapayapaan, kooperasyon at kabuhayan kasabay ng pagunita na ikasampung anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa South China Sea arbitral ruling. Ayon sa Pangulo, ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi lamang panalo sa ilalim ng international law, kundi tagumpay rin ng mga mangingisdang Pilipino at mga pamayanang umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Nanindigan din si Pangulong Marcos na ang sigalot ng bansa ay dapat maresolba sa mapayapang paraan at batay sa international law, hindi sa pananakot o paggamit ng puwersa.
13: The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.
12: Tiniyak naman ang Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsunod sa United Nations Charter at United Nations Convention on the Law of the Sea habang patuloy na pinagtatanggol ang karapatan at interes ng bansa. Nagpasalamat din ito sa mga bansang patuloy na sumusuporta sa Pilipinas sa pagtataguyod ng isang pandaigdigang kaayusang nakabatay sa batas.
13: The legacy of the 2016 Arbitral Award is still unfolding. The responsibility to build upon this foundation now belongs to all of us, to governments, to diplomats, everyday citizens who believe that peace is best secured through the rule of law. To our friends and partners from around the world, thank you for standing with the Philippines in defense of a rules-based order.
12: Pinangunahan ng Pangulo ang diplomatic reception sa Pasay City bilang pagunita sa ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award na dinaluhan ng mga miyembro ng diplomatic community kabilang sina U.S. Ambassador Lee Lipton, Japanese Ambassador Endo Kazuya at Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: Sa kaugnay na balita, dapat ng paghandaan ng Pilipinas ang planong pananakop ng China sa Taiwan sa susunod na taon. Ayon po sa security analyst na si Professor Renato De Castro, posibleng bahagi ng planong ito ng China ang naratibo na ilang Chinese scholars hinggil sa Batanes. Paliwanag pa niya, strategic ang Batanes kaya importante ito sa ambisyon ng China na sukupin ang Taiwan.
14: Importante ho ang Batanes, strategically ho, kasi may balak ho talaga ang mga Chino eh. Balak ho nila sakupin ang Taiwan by 2027. So pag sinakop po nila ang Taiwan, dapat ho din nila kontrolin ang Batanes ho at probably ho yung buong Luzon Strait. Kaya kumbaga inuumpisahan na ho nila yung naratibo nila para kung kukilos man sila, pag itutuloy man nila yung balak nilang sakupin ng Taiwan by 2027. Talagang mag-ingat na ho tayo kasi ngayon hindi lang sinasakop ng China ang karagatan natin, balak ho din nila sakupin ang kaisipan ng mga mamamayang Pilipino po.
0: Naniniwala din si Castro o si De Castro na may kinalaman sa naging pagbisita noon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan ang sinasabi ng China na bahagi umano ng Taiwan ang Batanes.
14: nung pumunta ho si President Bongbong Marcos Jr. sa Japan at na-meet niya ho si Prime Minister Sanae Takaishi, nagkaroon rin ho ng pagkakasunduan na magkakaroon ng true tayo ng negotiation para i-delimit ho yung tinatawag ho nating Extended Continental Shelf. Iba pa ho to sa tinatawag natin Territorial Waters at Exclusive Economic Zone. Kumbaga, it's something to do with resources ho eh. Nagalit ho talaga ang China. Sinasabi ho kasi nila, kanila ng Taiwan. Naapektuhan daw yung interest nila sa isang republic or isla na hindi naman nila kontrolado.
0: Yung mga kasama si Professor Renato De Castro, isang security expert sa interview ng DZXL RMN Manila.
1: Sa iba pang balita, COVID-19 cases sa Baguio tumaas pero kontrolado pa rin ayon sa City Health Services Office. Ang kasama natin sa balita si Idol J. Ann Calis ng IFM Baguio.
7: RMN Live Report.
4: Nananatiling kontrolado ang sitwasyon ng COVID-19 sa Baguio City sa kabila ng bahagyang pagtaas ng mga kaso ayon sa City Health Services Office o CHSO. Mula Enero 1 hanggang Hulyo 9 ngayong taon, nakapagtala ang lungsod ng 41 kumpirmadong kaso ng COVID-19. Samantala, umabot sa 1,480 ang naitalang kaso ng influenza-like illness ngayong taon. Sa bilang na ito, 312 ang naospital habang wala namang naitalang nasa. Batay sa laboratory surveillance, ang Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ang virus na sanhi ng COVID-19 ang pangunahing umiikot noong Mayo at Hunyo. Dahil dito, nananatiling mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga ospital at iba pang pasilidad pang kalusugan lalo na sa mga lugar na may pasyenteng mataas ang panganib. Pinapayuhan din ng CHSO ang publiko na magsuot ng face mask sa matatao at kulang sa bentilasyong lugar, madalas na maghugas ng kamay, tiyakin ang maayos na bentilasyon at agad na magkukonsulta kapag nakakaranas na ng katamtaman hanggang malubhang sintomas. Patuloy namang minomonitor ng CHSO, katuwang ang Department of Health at mga ospital sa lungsod ang sitwasyon para magbigay ng mga kaukulang update sa publiko. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
0: Network News. At sumainyo po ang mga naunang mga balita. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
1: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
0: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center sa Manila. Magandang umaga at maraming salamat.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
16: ato ang mga balita, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo.
17: Oras sa IFM Idol, alas 7:43 na. Idol Chick, sige po ni Sangani, Idol Boy, kanya unyan taon-taon, baka uban na to sa Idol Mikey. Para sa ko, nabakna gumamitik ay, mana, did you change? Inanaw na mo sa rin sa meeting. Did you check? Bitaw idol. Ay, nako. IFM Balita sa buntag. Kamu sa Idol Chicks niya later on sa Idol Mikey Idol. Standby lang sa amuha niya. Straight to the point rin sa IFM. Kusina sa IFM. Uy, natangi. Pinamamitik. Did you check? Standby mga idol. Oras sa IFM. Alas 7:44 na.
15: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Kining corned beef na lang usab, okay na?
19: Mami!
18: Angeline!
19: Di man sa'yo pang okay ra.
18: Pero,
19: sa star ka na.

0: sustansya with proper diet and exercise, nakabudyot ka. Star Noodle Meats, corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth.